0: Africa nga Waka Waka This Time for Africa.
1: Anong title ganito sa ilang kanta?
0: Dai Dai.
1: Balang ko na. Dai Dai Dai Dai Dai. Kita mo nang kanta sa ano, sa Backstreet Boys na. Dai
0: amo Dai.
1: Amo na laban-laban amo na.
0: Dai Dai. Hindi ni original iya ya.
1: Dai Dai. Ano na iyang klase sang kanta nga Dai Dai man? Ang ako niya nabalaan nga Dai. Dai. Dai dali pala di Dai.
0: Mas Ilongga ni Shakira.
1: Laban-laban Ilongga guro ni. Ilongga ni kay sa ato ang Dai Dai di sa ato niya. Hayo ina isang ngalan mo si Dai Dai or Inday or pwede nga Dai Bakal di Dai Ari di Dai Priska Dai.
0: Yung Ilongga ginagawa si Shakira.
1: Dai Dai ano na yung ngalan sang
0: ambot gani ah kay ti waka waka
1: Dai Dai ti waka waka mga liwat liwat Dai Dai waka waka. Ang nagasikat subong yara Juman Julin.
0: Ano?
1: One word lang.
0: Ano?
1: Ti dapat ang title sang imong kanta. Mm-hmm. Dapat intriguing.
0: Wow.
1: Striking.
0: Wow.
1: One word.
0: Grabe.
1: And misteryoso.
0: Ano ina gani?
1: Ma ang title subong sang ato ng bahon. Isa ni sa mga kwanta sa mga
0: unod sang album.
1: Unod sang album naton nga may title nga
0: Papa.
1: Papa. Ang title sang aton ambahon subong aga.
0: Ano?
1: Halok.
0: Halok. Bag-una ko na.
1: Halok. Kung sa English ano sa English ang halok?
0: Kiss.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Lips to lips.
0: Amo na gali.
1: Tiyo eh magaluka nga way kaga lips to lips kung magaluka.
0: Abi ko kiss na na iya.
1: Titigulang na nakisan mo iya sa noo. Kung nasawa mo ko di sa lips.
0: Sige pa ba ti atabi sang halok ba sa idol?
1: Mati ka tupi ah. Mati ka. Pahalok ka kuday. Halok lang sa iban. Ikaw ang gusto ko. Nga ako gid may ara man iban.
0: So sa tanay, inaasang duwa ka, maghagugman.
1: Sa tanay na, una ng lalaki. Pahalok ka kuday. Masawat ang babae. Halok lang sa iban. Ikaw ang gusto ko. Nga ako gid may ara man iban.
0: Mas nito singang sa babae ba?
1: Siyempre babae.
0: Pero namin.
1: Di ba? Ang title naton, Rajuman Joylin, part ini sang ang track naton, sang tracks naton, sa soundtrack naton, 27 plus 3 equals 30. Hindi ka nakabalo mag-adaw.
0: So, lain ba lang sa bata?
1: Ang title diri is Halok. Mm-hmm. Kung sa English, lips to lips.
0: Mas idol na yung move.
1: Sino nga aton nga matarmiyahon sa mga aga, Rajuman Joylin?
0: Maayong agigid sa aton nga mga Facebook Live viewers kanday Reino Frainsky Pabriaga, kay Rosaline Makaya maayong aga, amuman kanday Christine Pagayon Das Marinas, Ma'am Laura Sumagaysay, good morning, Michael Archer, Ma'am Mel Gargaran, kay Sir Ma'am Mary Ricawar maayong agigid, happy listening man kanday Rodel Pakura, kay Rina Soplico, maayong mapagpamati. Amuan kay Ma'am May Agnes Bermudo Malonas Bangkaya and family. Sir Junel Madera and family. Kay Romy Olyosa, Ma'am Maria Lourdes Campos and family. Good morning. Amuman kay Tatay Manuel Malones. Good morning. Good kay sa imo pamilya. Amuman kay day Conevi Marie Molina Yamado, maayong pagpamati. Rebecca Beria, Delia Madrial, Lola Julie, Lola Wanit, Lola Mayok, Lola Dikong Madera, kag Abet Lastimoso, Nanay Diday Adalita Argalias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kag Papa Johnny, happy, happy listening. Kag syempre, kay Tita May Chongko, ako na, Tita May Chongko, ng Amy Chongko, ng Mark, Irvin Paklibar, kag Tito Almerdra, sa Niway, Iloilo, maayo gid nga pagpamati.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo. Dili sa ato nga pagpangalagad kay Nonoy Imidjo Ortilio sang Nonoy sinasalan sa Ilaya First gapamati gid subong. Good morning, Noy. Mustang inasalta na, Noy. Kay Boss Ingo Bilandres. Boss Ingo, mayong aga. Napamatiida subong sa kay Toto Hector Espinosa, kay Nay Kunsing, kay di Tatay, kay Chu Tatoy, kay Mama Maricho. Good morning. Kag sa mga staff sa Tatoy Manukan, of course, ginatamyo naton ang mga suki naton sa Next Food House. Soon to open, Rajuman Mags o Rajuman Juilin sa next month na. Dira sa may banwa sa pututan. Kay Paribibot, i-regards lang ako to sa mga Canadian, ha? Lakat na nga akong kumpari sa Canada. Pag balik na din ni Paribibot, laban-laban, gadinugo na ning ilong ko sa Inglesanay. Paribibot, good morning. Kaya sa tananta nga mga suki nga nag-aupod din sa aton nga pampangalagad, mayong aga sa inyo tanan, magkaradyuman. Bago kita nga magtakob, ginapabalo natin sa inyo. Kanto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village, sa Balantang Saro, malapit sa Maiseres Terminal. Silang exclusive distributor sa Kubota, Philippines, sa Bilog ng Panay Island. Gani sa mga tampalamati natin, magkaradyuman, kung nakabakal ka, minimum 3,000 pesos, may coupon ka. Ang coupon mo ina by December 5, bunuto natin. Ang first prize, take note, ang first prize, isa ka tumataginting nga Kubota tractor ang bili, isa ka milyon. So dira ka mo bakal magkaradyuman kay limpak-limpak ka pa premyo ang nagahulat sa inyo sa December 5. Kadto na sa Iloilo New Agri kay Ma'am Susan Aurelio, ma'am mayong aga, kay sumuman sa kay San, Sir John Erland Pudadera. Inatamyo man natin si Dr. Nenath Pador sa mayong aga, kay Ma'am Noemi Viejon, kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, sa ibang tanga mga suking hindi natin matamyo. Salamat gid sa pag-upod ninyo, mga karadyuman. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Jaylin Tamayo para on.
1: Maayong aga.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon at char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga.
1: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Kini Kale.
11: Uy, 150 over 100 jali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay...
13: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Oras alas 8:15 sang aga.
19: Sumasaludo.
20: May I have your attention please?
19: Buong buo.
20: May I have your attention please?
19: Diretsong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
20: May I have your attention please?
19: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
18: Good morning friends, mayong aga mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
21: Ari kita sa adlaw ng Sabado, May 9, 2026.
18: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
21: Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
19: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
18: Hybrid Sabado kita subong sa aton nga programa. Kay magatala kay kita sang usual nga mga balita kag issues. Pero siyempre aragya po ng mga segments naton sa sapat, turismo kag pumuluyo.
22: SDP. SDP. Sapat, turismo kag pumuluyo.
18: Karon bantayan tabo sa idol. Ang ipreparar ni Radyoman Flo Navarrete. Sapat, turismo kag pumuluyo ang segmenta nga adventure nanday boss kag idol.
21: Mayara man kita sa ipreparar ni Radyoman Linetha Yulatri sa aton nga Be the Best.
18: Ang aton karon nga featured restaurant po sa idol. Nataon tabi kung ano ang kapinasahi sini sa iban.
21: Yeah.
18: No, ng mga ginatalakay naton kag napresentar na naton kangay sini sang isa ka cafe nga may art space, no? Gintukod sa haro mga tagiya lunsay man mga artist.
21: Art space ah. Huh?
18: Oo, so meaning makakape ka da pero at the same time kasi kung maka tuntuon kada sang art. sa ibalo naton inakaroon sa aton nga pagpangalagad.
19: Tatak RMN.
18: Sa ato naman nga be the best, you can be a hero in your own little way. Dingle subungan aton nga featured be the best. Ilongga nga tumandok sang dingle, nagimo sang eco-friendly washable bag nga human sa natural nga plant fibers.
0: Bawa
18: doon manamin eh.
0: Ano mo na yung gusto ko, ya, Radyo Manuvi, kay kalabanan niya, gina-feature itong mga halin pa, mga imported. Ari ato ni Galaho, ato ni Galaho, so pwede ginato ni pabalo sa mga suki nato.
18: Kag plant fiber. So meaning, wala sang harm sa ato niya, mga may kabuhi nga kasapatan. Amo ni dapat, basta gani dingle, lulaing giman niya, no? Mayo niya sang sa conception nga pulis kay mo, inintra kay Moskwari.
0: Sige lang ah. Gaano ron negosyo sila?
18: Basta sa lugar lang.
0: Basta sa lugar lang.
18: Te mabalanta na sunod nga simana, kung ano gid.
19: Tatak RMN.
18: At siyempre sa aton nga puppy love, no? Bantayan takaron kung ano naman ang ipresentar ni Rajman Fia May Otero. Rajman Fia, good morning.
19: Tatak RMN.
18: Kaga, of course, sa aton karon nga pagpangalagad, may mga balita man kita nga talulupang doon po sa ito.
0: Radyo Manuvi, ang aton sining mga reporter sa Banwasang Pabia, idunduman mo nitong may ginkuha ang taga CIDG nga babayi ito sa Tubangsang Pabia sa may ano ganito nga 7-11. Ang Napolcom 6 nagpasalig nga sila ang oversight body sang PNP sa natabong alleged abduction incident sa Pavia. Dismissal sa serbisyo kag rank demotion. Mahibo mapangatubang sa mga ginreklamo.
18: So nakitaan na sang bugat, so may formal investigation ng Napolcom.
0: Tama na.
18: Ang wala na lang batia di ang Commission on Human Rights. Dibla nagligad mamotopropyo man sila. Lang taon tabi ko may ara man ang Commission on Human Rights.
19: Tatak RMN.
0: Sabi at gabahin, may ara sang gwardya nga nag-report sa may Pasi City PNP nga silingyagin hold up sa kuno. 24,000 Radyo Manuvi ang nakwa nga kwarta sa iya. Sa nagpangusisa ang mga pulis, bisan isa kabilog sa mga CCTV footages, dawa ay gid. Daw hindi niya matudlo sa lugar dito nga ginhold up siya, why sa may manakita nga traces ang aton nga mga otoridad. Sang ulihi, umako. Siling niya, nag-ubra sa gali sang istorya nga ginhold up siya, kay ang 24,000 nga kwarta sang iabayaw, gingasto niya sa scatter.
18: Te, hindi bala ang kamatayon to sang isa ka-celebrated case recently. Scatter man to ang isa sa mga ginapaligban niya.
0: Paligban niya,
18: scatter. Prior sa natabo ang isa ka-trahedya. So, kung mo damo sa nagkalaguba nga pangabuhi, bangod sining scatter-scatter nga ini. Uluwas sinibo sa idol, aton man nga i-highlight di siguro, lantawa bala kung paano maminsar, aginatugyan nanta sang siguridad ta, ng mga security guard.
0: Sabi, no?
18: Dunduman mo ang isa kakaso tadi, nga gina... Historyahan man tong gintiro niyang duha ka mga supervisor niya, ang manager niya, kagang head sang HR niya, sa, din ganito, Goldilocks.
0: Goldilocks sa Pabia to.
18: Sa Pabia man.
0: Pabia to.
18: So, puro na ni Pabia ho.
0: Natabuan ng guro.
18: No? Isabla ini ka misteryo ukon kahimuan sang shin siya. Sa probinsya. Karon bala istoryahan ta na mga karadyaman kay grabe kakululbaan ini ginambal sang RCSU 6 sa muni ang unit sa PNP
0: sa mga
18: nag-regulate sa mga security agencies. Kung damo galiya sa mga gwardiya ta di nga wala iya sang license
0: ti
18: para mangin gwardiya, ti pero ginapa armasan ninyo ina sila.
0: Ti ang problema
18: ang
0: dira.
18: Ang nakapatay sa Pabia, piki. Ang iyang lisensya. Kag illegal ang armas niya.
0: Na hindi gid man siya makakuha lisensya, Radyo Manuvi. Kay ti may pinding kaysa mo, may tiniro na sa ngadaan mo.
18: Nga agin pasulod ina sa mga security agency. Why nila gina-screen tao nila?
21: Ang mga security agency man.
18: Sa PNP, kamong ga... kwan, kamo ang nag-issue sina? Why kamo yasang inspeksyon?
21: Matyag ko wala inspeksyon kay kung may inspeksyon sila, hindi natutani ka pa ni Rora Jumanovi mo. Dakpa natutani sa ang gwardiya to sa Pavia nga nagtiro. Dakop na to kay makita mo man kung piki na kung hindi.
18: So nag-aalam mo ni ang mga security agency. Kaga mo man ni ang PNP ta nga nag-supervise sa ila. Kay puro manabi mga pulis ang tag-iya. Hindi bala tani kay pulis sa mga tag-iya, sinamataas ang inyo nga compliance sa kasuguan.
21: Itindihan niyo mo kay pulis kamo mo, law enforcement, law enforcer kamo mo.
18: Oh.
2: Tatak RMN.
18: Sa piyak nga bahay nami manistrihan, no? Ang Commission on Higher Education nagakontemplate subong ang aton yang college or tertiary curriculum. Buhin-buhinan na ang subjects. Nga maka-focus na ang kabataan sa kung ano lang ang importante gid.
21: Tud na.
18: Base man sa kurso nga ginkuha niya.
21: Tud man.
18: Para sa na example lang kami nga mga mascom sang una.
21: Yeah.
18: Amo ni nga ambal ko si imo busay idol damo ko classmate. Isa galingin ang ulo sing iban siling nila si Dr. Nordi Jason mascom. Siling ko nga ate kay ginambal man classmate.
21: Classmate mo sa iban nga subject eh.
18: Ti education graduate na sa iya. Dahil mamangkot man ang iban, si Mayor Francis Amboy, isang masing classmate mo, tinupulsay man na siya.
21: Yeah.
18: Oh, si Attorney Stanley Alayon sa pag-ibig, classmate mo. Tinupulsay man na siya. Di kay damo-damo kami isang subjects. Nga, sang una, dala pa bala sa number of units namon. Pero kung lang taon mo, may iban nga subjects
21: na. Dawain na gid man na.
18: Hindi man gid namo niya kinanglanon gid sa field namo. Hindi sa imo sila man hindi man na nila kinanglanon. Kita mo bisan si Dr. Joe Martin Puentes. Di board mate ko ni isang una sang college. Magulang ni sa Samon. Pero na classmate ko pa ni siya. Sa minor subject nila ang Philippine Constitution.
21: Philippine Constitution.
18: Oo. Samtang nga bisbayo sila.
21: Bisbayo sila, ya, mas kung ka.
18: Kaya mo na sa lang, damo-damo, pagin ko classmate nga doktor, no? Classmate ko sila sa college.
21: Kaya ang imo nga subject, ginkuha ni mo, ang
18: minor iban, nila.
21: May mga minor na nila, ti, mag-classmate tanay ka muna. Lain-lain ka mga department na Jumanovi.
18: Na, amo na siya. Ti, subong, halin sa 36, no? Base ko ni mo na lang 18 to 21 units.
21: Very good.
18: May mga general education kita nga mga subjects. Usually mo na sa mga ethics, mga art appreciation, PE, no? Contemporary kwan world. Tiya mo na mga social sciences, then philosophy. Ti siling nila, nya kung gusto mo ya mag-nurse anong labot mo daman. No, kung gusto mo yung mag-broadcaster, no, labot mo naman. No? Pero may iban man nga mga professors, like University of Santo Tomas, kag University of the Philippines, nagareklamo. Sila nila, hindi nyo napag-question na because makadevelop kasi na isang well-rounded personality in terms of competence, kuna mo ng imo, no, maagyan mo na. Yung teacher party list, I mean, ang Alliance of Concerned Teachers, nagambal gani, niya kumadayon eh, 90 mil katrabaho ang madula.
21: Ti natural way na sang...
18: Kaya hindi na nila matudlo na mo.
21: Hindi matudlo.
18: Pero ti, lang taon tapak eh, siling nila, nag-consultation man ang CEDS ni, pero this time, kay daw amugini ka drastic sang kwaon ng mga subjects, siling nila, minimal consultation lang giniwat. So, meaning nga daw, hindi to magahod, hindi tanan nakatambong, hindi tanan nabatian.
21: Ako abi, Radyo Manovi, bilang mascom, may mga subject akong why ko gidman magamit subong. Like, mangkot ko nila sang una, nga nagmascom ka sring ko kay para wala math. Di, siyempre kung mascom ka, hindi man ikaw yung maestro, lain yung field naton mo. Pero Diyos ko, damo-damo gali math. Kagang math nga ina, amo na mga pasang awa ko nga mga grades. Tiyang akon, pasinsya ka mo, amo ning akon nga ano ha, nga pananawan. Kung basic math nga subong mabalaan ta naman, way man kita di, hindi man kita engineer Jumanovi, hindi ta nagid man mabal, hindi ta nagid man magamit. Way man kita sa accounting, basic math. Pero may ara ako sa mga chemistry, May iban ako da nga mga subject, mga...
18: May bio ka mo?
21: May bio ako.
18: Biology. Chemistry. Ini mga Philippine Constitution.
21: Okay na ko na. Okay ko na. Rizal, may ara ko na.
18: Sociology, okay na.
21: Okay na. Mm. Pero ang iban da nga siling ko daw ay nagidman, inang dala-dala na lang, may ara pa ko gani yung typing.
18: Ate, kinanglan mo na. Pero actually, kung lang taon mo, while tuod na nga ma-unload kita sa burdens ang pwerte kadamo nga tulunan, especially sa mga subjects sa general education. Actually, kung ari ka sa muna nga trabaho, mapuslan mo man.
21: Mapuslan mo man.
18: Example, ga-discuss kita bito sang nasunog to nga tawo. Gin subject siya sa forensic examination. Di kung ga-discuss karon sang mga chemical elements. Ang mga medical legal officer, di kung why gina na matudlo sa ato ni Blado Lipong man kita. May araman sang pros, may araman sang cons. Pero, Boss Idol, ano ang wisdom sang Ched? Nga, amhon nila kuno sini. Ang wisdom sang Ched, kaya ang iba, nag-overlap sa ato niya mga strand sa senior high school. Okay. Which is true. Sa senior high nga daan, pwede ka kapili sang daw major mo.
21: Oo, pwede.
18: Di ba ako nang imo strand, abi, sciences.
21: Tiara ka sa STEM.
18: STEM ka. Kunara ka sa lain naman.
21: May ara na sila sang TVL, technology, vocational something, ng mga pang-hotel na, mga luto-luto, mga muna. May ara sila sang ginatawag radio-manoving gas, general, buta no meaning sang gas na. Then may ara sila sang YUMS. Ang YUMS naman, kung gusto humanities. Mo, humanities, kung gusto mo sa pinakadlaw, mangin accounting ka, sa accounting ka, mangin political science student. Doon mo naman na yung imo naman nga mga linya.
18: Ining humanities, gindo mo gina-target sa Ched. Tisli nila, ga-overlap, abi. Sa senior high, natunaan mo naman anong tapan na sa college. Pero ti kabay pa nga madiskusyonan din nila inisang mayad. Kay nagligad sang nag-conduct sini-consultation ang Ched. Do kalinong man, ti subong sa narealisar nila damo limawadan obrado nga narealisar sa tanan. Oops, janay ka. Do ay kita to ka pay attention sinasang unaw.
21: Go kay sama dumduman mo na nga ining mga subjekta nga daw like sumong narealize ko nga ang mga subjekto nga gintunan ko ang mga ginkuha ko sang una. Daw indi gid man bala part sang amon nga trabaho subong. Do indi gid man sa amon kinanglanon. Pero gapati man ako sa wisdom to sang taga UP kag taga Santo Tomas nga kun maagyan mo ina Radyo Manuvi. Gabulig man ina para sa kaalam sa kinaalam mo.
18: Yes.
21: Way man gid malain sinatani ah.
18: Pero pagkainsindi ko kun gusto mo kuno sa mamo sinay mo ni ang optional. No, hindi sila yung mandatory. So kung hindi, kaya hindi man eh.
21: Kaya mo na ang ginabutang man gani sa mga subject natin. Kaya gadugang pa ang bayran ay sa kuleyo, labi na sa private, per unit mo.
18: Kaya mo na nagamahal.
21: Tiga na mahal. Damor ka nga damo ka subject, damo ka unit, damo ka bayaran. Way ko kabalo kung tampila ng per unit subong, dipindi sa kurso. Pero mahal ina Radyo Manuvi kumpara sa timpo natin sa una. Nabulo barato pa lang ito yung period.
3: Tatak RMN.
18: By the way, sa aton nga mga tagpalamati, ilabi na sa mga sales lady, kag sa aton nga mga sales agents, kapin pa sa mga malls ngang bilog nga adlaw niya, tindog lang nga tindog,

0: Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa pirmi ginakapoy ang mga sales lady sa bilog adlaw nga pagtindog para may pambato pa kita para sa sunod nga adlaw makabalik kita sa matawhay sa aton obra mag-Alaksan Extra.
1: Tatak on MN.
2: Pabalugali naton and congratulations sa ginihiwat nga San Enrique Inter Barangay Basketball League Championship Game. Champion ang Barangay Cubay against Barangay Garita sa score 101-94 ang pagpanginbulahan halin sa kay Municipal Sports Director Eugene Baldonado Palion.
0: Congratulations! Di ba may invitasyon kita sa pista sa Imbang Pikinyo?
2: Ang Imbang Pikinyo, amo ng barangay ni Kuano, ni Mayor. Mayor, amo ng barangay ni Mayor sa San Enrique?
0: Fernandez,
2: o Ninyo, Imbang Pikinyo.
0: Fernandez, ang mga Fernandez, dirage.
2: Dira, kuano sila?
0: Tindira ang Ampang Ta.
2: Dira ang Ampang Ta.
0: Galing daw ay kita players ng maupon.
2: Okay, wala lang ano.
0: Lain ang excitement nila kumpara sa Nueva Valencia nga kontra nila mga artista. So this time daw alang-alang sila.
2: Kaya alang-alang sila.
0: Pero wala... ti kung hindi ang Team STP, ti panawagan tang Team Labugay Boys eh. Ang Team Brain Powder, ang Team Pinkers. Basi may ara kamo daya, pabalaan nyo kami ni Boss Idol. Kay dayunon ta dya, no? Sarangan ta dya.
1: Tatak,
2: by the way, Ranjo Manuvi, ginatamyo ko gali isang 21st birthday.
0: Ba, pwede akong manamyaw?
2: O, pwede ikaw manamyaw.
0: Pwede akong manamyaw?
2: Ikaw manamyaw.
0: Mga karadyuman, sanggin kasal ako sang 2011. May gamay nga bata. At that time, siguro mga 4 or 5 years old pa lang siya. Nangin ring bearer. Human ring bearer sa akon garden wedding. Siyempre may partner sa that time nga dog ring bearer. Si late Vinci Guaso. Ang ido namon nga Shih Tzu. Nagtaliwa na si Vinci. Ti ang bata nga upod niya sa tubo sa idol nga 4 or 5 years old. Subong hamtong na nga sultiro. 21 years old na siya. So happy happy birthday sa palalabs ko. Si Mr. Lance Peter Goodrich LPG. Goody Pagayon Arlos. Grabe si Toto Goody. 21 na siya.
2: 21 na siya.
0: Dako pa siya kay papa niya.
2: Nambala ko gani siling ko. Iba nilang ko 5 kilo. Lipay na ko.
0: The gods, happy happy birthday. Graduating na sa college. No?
2: Next year. Pagbukas ang klase, Radyo Manuvi. Third year sa Subong. Ma fourth year sa pagbukas ang klase.
0: Grabe daw ay lamabala. No?
2: Nambal ko gabi kay Updanay kami. Siling ko gods, siling ko kung makagraduate ka na, siling ko dako-dako pang ginabayaran ni Papa sa balay. Pwede ikaw naman bayad.
0: Grabe. Grabe man nga pangontrata.
2: Siling niya, grabe si Papa, may pagay kong ubra pa.
0: Pero ti, diragi na mapadulong ah. Hindi man sila obligado.
2: Hindi sila obligado ah.
0: Pero ti, kung mabulig sila, hindi man malain.
2: Ang ako na bi, Radyo Manuvi, ang mga bata ko ya, kay wala ko na ya maagyan ang medyo maayo-ayo nga pangabuhi, isang gagmay pa kami, kay pigado ni nanay. Subong medyo, hindi man kitagid pigado, hindi man kitagid manggaranon, pero hindi ko ya pa ipaagi sa ila nga daw nagpinitin siya ginang kabataan. Yan, gusto ko sila ya nga, enjoy nyo lang, eskwila ka mo, mayo, ngita ka mo, ubra mayo, able pa man kami ni mama nyo, pag gusto ka mo sa inyo, kay kami iya, pag gusto man kami sa amon.
0: Mayo, ganyan nga may, no? No? Mayo, ganyan nga may. Dumarumduman ko naman lang ang vlog na ang content bala itong nag-ugom sa blas ang kwanto blas, ang pulburon to blas. Siling ko naman, grabe naging pamigado.
2: Si Congressman Nonoy nag-text. Siling niya, 21 ang bata mo, pila ka ka magpakasal? 14.
0: Ti, mag-21 ang subang mo. Ti, pila ka kay ginasugid-sugid mo ding 35 ka. So, insakto si Congressman Nonoy Defensor. 14 ka pala ka ng asawa. Tinagwagi binutig mo? Timingan mo ginang ginaayo ng mga in-house prosecutor ba? Prambot ba ito ni Kong Nonoy ang ayo ni Congresswoman Gilbert Ruistro?
2: Congressman, kung maano ka, ma-house prosecutor ka?
0: Batunon mo ni Kong ang offer nila si mo o hindi? Nagligad, arasa, pero sa uli niyo daw, tinakaan si Kong ha.
2: Pero kung nakuya, mamati man si Kong, mamati man sa sumo, nag-text sa gaya sa akon.

0: Jud, guro, si kuan ka na lang guro ko nga. Hmm. Pang ano ka na lang, si ano ka ganina, diri ka na lang guro, pang local ka lang guro, hindi ka sa akin, tapos ba ako.
1: Asip lang, imo advice to may pulos yun.
0: Concentrate okay. Ka na lang guro di sa aton ko.
1: Sakto, no?
0: Mahiin na lang na sila. Damo man to sila.
1: Pero balik ta to, hindi paglain ang istorya, no? So kung 21 si Gudi subang mo, so tuod, no? Kung 35 ka subang panugid-nugid mo, butang balon, 14 ka pa lang, saan nagwa ang subang mo?
0: Hindi ko na napagsabton ang pamangkot mong Radyo Manuvi. Hindi ko na napagsabton kay para sa akong...
1: You have the right against self-incrimination.
2: Tatak RMN.
1: Sige, so karon sa aton nga pag pangalagad, no? Istoryahan taman niyo ang pag-withdraw ni Attorney Nicholas Coffman bilang abogado ni Presidente Rodrigo Duterte. Tiang info ang ba ni Coffman, ginayo sa sang kliyente niya nga ma-consider sila sang laina nga abogado. So damo dubong sang drawing nga ang sa bilog nga legal battle hasta sa stage nga nakalabot sila subong, siya ang ginsaligan nga subong gulpi siya pa islan. Kapin pa, ma-formal trial na. Ting iban gambal siling nila ano na-realisad na ni Coffman nga pirde bakod gidang ebidensya?
0: Posible na.
1: Why kuda ka pati, Boss Idol? Ang abogado ya, win or lose, as long as he or she is paid. Boss Idol, why na saya sang perdida? Ang kadua, siling nila, nano why nasalig si Presidente Duterte, kay why niya gid mapunggan, nagkadtugid sa formal trial ang kaso? Boss Idol, da wala man kuda gapati.
0: Okay.
1: Kay ever since mabudlay gid man tapuson sa preliminary stage ang kaso unless or until makalabot ka sa formal trial. Ay katatlong ambal sing iban base ka pigar na mga Duterte kay pila gani ang bulan ni Nicholas Coffman?
0: 2 million siguro.
1: 150 million pesos. Imagine bala since March 2025 nga naglawyer siya sa sobra na isa katuig, Boss Idol, abi 150 million times sa ano subong May, wait pa matapos until March lang. So for 11 months nga naglawyer siya, Boss Idol, 11 times 150 million. So mga 1.6 billion na.
0: Pesos na, pesos ha.
1: In pesos. So, muna na ang gasto sa mga Duterte.
0: Grabe
1: nga. So, kung kompyuton mo lang nga muna, so, mga Duterte, nga makita mo nga nagahigda sa banig, kapin pa nga na yung presidente, ka nga muskitiro, may ara gali isang bilyones nga kwarta eh. Kiti, mag 150 million si Coffman per month. Si Coffman pa lang na. Ti may assistant counsel pa siya.
0: Hindi na nilagin ko ang kwarta nila nga muna ka na ko.
1: So, why gani kita ka pamangkot di nilagin ko ah? Ang gusto talang ipahibalo, may bilyon ang mga Duterte. No? Tisubong guro, base konsiling nila sa pagkamahal man, balanta naman ang ending sini. No? Balanta man ang ending sini. Medyo bugat ini nga kaso nga alatubangon. Hindi bala may previous pronouncement na mga Duterte nga nagambal na nga ni Presidente nga balan ko diri na ako mapatay sa The Hague. Diba? Ti, kung na mo man ang kamahal, tapos balaan taman, perde ang kaso, so ano gini mo sagad kagasto naman? Ngita ka nalang bratuhon ng lawyer eh. Ti, ang pamangkot subong, nga ang kinanglan na nila nga magkinot. Ti, siyempre, hindi man na malain kung interti na ronta. Ang angulo nga ti, krisis na. Na, nagainit na ang impeachment kay subong kay VP Sara. Lang taon ta tagay gamay nga binulan or maybe weeks na pananaw ko ang anti-money laundering council i-freeze na ni ang asset sa mga Duterte. Once nga ma-freeze na inibo sa idol,
0: hindi mo na mahulag.
1: Hindi mo na mahulag.
0: Why Canada, unless na may ara na kamunga daan niya sang liquid nga kwarta,
1: nga ginatago
0: nyo. Nga ginatago nyo, or sa iba nyo nga mga accounts ninyo ginpangbutang.
1: Nga why mabalan.
0: Yes.
1: Yes. No? Pero ti, primarily, dirigi na di sa Pilipinas. Pero bo sa idol, ang money laundering, hindi malang ini domestic concern.
0: Mm-hmm.
1: No? Ang anti-money laundering lota, inspired ini sang layi sa agreement among nations. Gabayluhanay na sila sang info nga ang pwede mo ma-freeze di, sarsahan malan na nila to sang sulsog istorya ang iban nga nasyon. Kaglan tayon to, kag ipa-freeze pagid nila. So muna ang medyo gapimigar na guro ang mga Duterte. Ang ginasiling tadi, hindi kay at this point ginambalta ang asset sa mga Duterte kinawatan. Mm-hmm. Why kita gambal sila?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Pwede man yung hard-earned money, pwede man yung may mga negosyo sila. Yung pag-abot sa impeachment trial, mabalanta na. Mm-hmm. Basi kung damo giman sila negosyo, kagbayo man yung ego. So why kita di gosgar kung ilan ni kinawatan o kung hindi. Ang ginambalta lang,
0: may ara sila ng
1: may kwarta. Kwarta sila.
0: May kwarta sila.
1: Di karon, kung na-freeze na ng kwarta,
0: hindi mo na magamit.
1: Di ano mo isustener kay Kaufman yung katukadto lang to sa'yo, yung imo ba pili? 150 million gida yun? Di, hindi ba lang pa-all man, di, may presidential bid pa si VP Sara. Untap sina, may politika man ang mga utod niya.
0: Damo sila sang galastusan, medyo stisig, kay wala ka na subong sa administrasyon na Dzumanovi.
1: Yes.
0: Hindi na ang sulog sang sang ano ni ang sulog subong sang tubig hindi na para sa imo.
1: Yes.
0: Medyo maburubudlay na.
1: So amo nang isada, no? So apektado ni ang paghulag ni anay presidente Digong. Apektado man ang paghulag ni VP Sara. Kay ti layo pa eleksyon. Ti ang isa nga mayor nga maigo da ginapananaw sa mga political analyst. Ang iya nga mga social media warriors. Tikontestingan abis ang administrasyon nga patyon ang tubod sang gripo. No? In other words,
0: ti wala na eh.
1: Punggan ang tubod sang kwarta. Matakos mo na, amo paniayhan ka die hard ang mga social media warriors. No? Ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga nairidar ni Vice President Sara Duterte.
0: Para sa ako, medyo magalain na na.
1: So, that is yet to be seen. No? Kay may iban man niya gambal nga ang diehard, yeah, diehard. Gambal man niya ang mga DDS. Hindi kami bayad. Makigbato kami ya para sa amon ginapatian. Tilang taon ta. No? Kay again, may mga analysis man ng iban nga siling nila na underestimate gid sa mga Duterte si Bangag. No? Ang Bangag nga ginatumod si Presidente Bongbong Marcos. Siling nila do not mistake, no, or misinterpret, I mean, no, silence to cowardice. Ang pagkahipos hindi ina pagkatalaw, no, simbolismo ina sang puwerte nga kamarot. Sila niya sinulang ang political clan sa Pilipinas nga ginsumpa sang Pilipino.
0: Mm.
1: Sampila ka dekada.
0: Pero nagbalik.
1: Ginpakamalaot sa tanan nga platform sang media. Nagdalalag ko ang kabataan hating sang sini nga rasa. Sang sini nga pilido. Pero silently nakabalik sila.
0: Sabi.
1: Marcos. So muna nga hindi mo ma-interpretar ang kahipos nga katalaw. Siling nila hindi man tanan nga oras ang magahod maisog.
0: Kaya bala nun
1: hindi Dzumanovi. Hindi tanan nga magahod maalam. Kaya may ara nga nagahipos lang pero sikreto ang bunal. So diri tagid mabalani ang inaway nga ini. Kung ano ang endgame sini Busa Idol. Pero ti subong mabalaan mo gid ang hulag sang administrasyon. Lantawa bala Busa Idol, subong ang sadto gahuwat-tawot nga kadamuon sang congressman nga gustoy paimpit si VP Sara, nagdamo na.
0: Actually, subong Dzumanovi, wala pa sang binutuhay.
1: Hmm.
0: lapaw na sila sa target nila nga 106.
1: Damo na may isog.
0: Damo na eh. Mga taga Mindanao pa ang iba
1: eh. Sa Mindanao, majority sa Mindanao congressmen, why na madlok subong nga magpirma sa pag-impeach sa vice presidente? Ang nagligad nga National Unity Party, sa 55 sa ila, 30 na subong. Ambal ni party chairman na Puno,
0: yeah,
1: ang mabuto para sa impeachment sa vice presidente.
0: Tapos na na.
1: So, nagalay ng terrain plus kay gumawa pang Pulse Asia survey nga sa one-on-one fight, patas lang si Sara kag si Rafi Tulfo. Kag sa one-on-one fight man,
0: gamay ang abanse.
1: 9% na lang ang abanse.
0: Gamay na.
1: Ni Sara Duterte kay Lenny Robredo. Balokang utok sa politiko, lain mo. Diri malan niya mga politiko, tiya si Liwilo. May isog, no? Ang iba niya kapaminsar na tikun mangin presidente si Inday, tapos gitas ni.
0: Yeah, ayun muna.
1: Tisubong unahuna sa iban. Guro, siling nila, may impeach ni. Siling nila, mapirdi man ni. So pwede na taka sungay siya. So mo man ang wisdom nga early pa, ambal sa iban minango na nga ma-declare ka presidente early. Pero ambal nila, hindi ah. Wise decision to. Under sa gina-expectar nga sirkumstansya nga masudlan ni VP Sara, amo tong pinaka-wise nga desisyon nga ma-declare ka timparano ma-presidente ka.
0: Ginatistingan nato ni VP Sara nga early pa mahambal na siya nga madalagan sa pagka-presidente para mabalaan niya Radyo Manovi ang train. If ining mga kongresman ini, mga lideres nga ini, ako ni. Ang ini, hindi ni. Kahit kung hindi ka karoon mag-declare, ang estilo sa mga lideres na, makuha na sila, matumpik-tumpik na sila, kundi ito ang nami dito sila. Pero kung subong pa lang, pag nahambal si Inday Sara, nga madalaga ko presidente, then may hambal na mga lideres, kay Inday ko! Pero ang iba naghambal Radyo Manovi nga, hindi ko sa iya kag subong ang mga congressmen gahambal nga ma-support sila sa impeachment ni VP Sara. Ay bala mo nang hindi sa imo.
1: Pero boss idol, may isa nga wala makita ang mga Duterte. Kag never pa ko kabati nga may nag-discuss ni nga mga political analyst. Ang maga-discuss ni subong ang political analyst nga si boss idol. Serbisyo publiko lang. Sa malawig nga mga inaway sa politika, ang Duterte, sa idol, tandaan mo sa Davao, nga base nila, o kung home base nila,
0: teritoryo nila.
1: Wala to ya, sa idol, sang madalong nga planuhay ang eleksyon sa Davao. Kay once dumalagan ang Duterte,
0: wala na, tapos na.
1: Regardless kung ano first name mo,
0: daog na.
1: Bala na nila, daog sila. Why to ya man yung biring nga damo?
0: Yeah.
1: No? Pagambal niya nga straight.
0: Straight.
1: Straight voting. Diyos, tuya ang paglantaw sa Maduterte mo. So muna nga, sa sining balasahay sa impeachment, nagapati ako nga nagkabos ang madalong analysis sa mga Duterte. Sa Baylo, nangin matanda ang mga congressman. Mga congressman nga kabalo magbalasahay kay hindi mo mapaktan every now and then, every election, base may bakod sila nga kontra. Lantawa bala ang mga defensor. Kung paano nila ginbalasa ang ila vice governor.
0: Yeah.
1: Para sa akon si Lian Dibu, kino ay manginipulos. Ah. Kapin pa sa subong, nakita ko na ang mga hulag niya. I mean, ikaw guro, base no comment ka kay gakilitay ka muna. Kaya kuya Busaydo, parang kalagiman kuya permi mo. No? Sa kadugayon, nalantaw-lantaw kong Facebook page siya, why ka dyan pulos? Siya lang nang nakyutan ka ng mga hapaw ng mga sumulunod niya eh. Pero vice governor ka sa probinsya, lantawa bala ang ginawi niya sa Facebook? Yan ang utod niya, nagsulusugbo man ng matsag niya, vice governor man sa guro.
0: Chill, kwan lang, chill-chill lang.
1: Okay man nina ang chill-chill, no? Kung equally, balance ang bighal sa social media kagsang imo posting sa performance mo. Pero mas laban ang bighal eh. Sa mo na mahambal ko nga duway gimanipulo si Lian Dibuque. Kung may ara man, it's up to her to prove us wrong. Mm. After all, siya yung public official at siyang accountable officer. Hindi kita. Nga trabaho tayo to fiscalize people in the government.
0: Di makita tama niya, Radyo Manovi, kung ga-perform ka kung wala mo.
1: Pero ang punto ko sini sa pihak sinitanan, siya ang ginkwa sa mga defensor. Kay mga defensor, kay insindi sang balasahay sa politika, they have been through a lot.
0: Tiyo, nagyan na nila ang tanan.
1: No? Si Art Defensor, paglagan niya gobernador, una-unagin. Sino malang backer niya? Si Kido Parkon. Napatay na siya ning Kido, si Arthur Defensor, gobernador Japon.
0: Tuna.
1: Kaya magmusong una, sinong kontra niya sini?
0: Paglagan,
1: si Sengrinyo,
0: sa 2000...
1: incumbent governor ang kontra niya.
0: Ano nga tuwi gani? Una-una yung lagan?
1: 1992. Incumbent governor ang kontra niya. Tapos, ang billionaire nga si Olive Lopez Padilla. Di ko na malipatan kay kandidato sang tagiya sa nga sinda sa dingli na ginobrahan sa amay ko, si Olive Lopez Padilla.
0: Aba?
1: No, pero ang amay ko, pinangampan niya kay Arthur Defensor.
0: Ang gali.
1: Di siling sa amay ko, siling niya tiway man tamahimo, kapangamuta. Hindi kita sa...
0: Di ko na nung
1: ihambal.
0: Kung na nung ihambal, kahit yung imobalay da.
1: Pero kada... as a family, Defensor kita iya. Kay nakita ko na yung manami isa. Oh. Tindi bala, they have been through a lot. Si Arthur Defensor Jr., paglagan niya gobernador, pinulihan siya sa tanan.
0: Pulihan eh.
1: Arthur Jr. versus the world.
0: Pilakabilog mayor niya, ilisipon lang mayor niya.
1: In fact, damo ay kbalos ini. May mga close man sa aton nga malapit sa mga mayor ni Biron. Nga nagahambal na, nga nagaprepare na sila nga magsailo sa Kapitol. Halin sa mga munisipyo, sa mga mayors ni Biron.
0: May ba na ganito nga sila niya sa muna kuning opisina mo sa ilo?
1: Mayara na,
0: mga kilalaman na namon.
1: In fact, ginaistoryahan na ganin nila, kundi nila ipahurabog si Ray Cabarles kay si Nerio Luhan.
0: Gagawa na itong istorya nga dito nila kung ibutang si Cabarles sa batad.
1: Hindi pala si Ray Cabarles kay si Nerio Luhan, ginaistoryahan ta nagligan niya. Laban-laban, didtogi ka mo sa Carles, ipadala ni Biron. Oh. Di si Ray Cabarles, sige sa batman, ditang-tang. Di anong tabi ko muram tabo? Wait at me mo eh. Pero lang tawan yung ending.
0: Yeah.
1: No? Aban, si ni Toto Defensor, pila?
0: Mga...
1: Kutsintano bintamil.
0: Mga dira, Radyo Manubi. Oh.
1: Di subong amo man ha. In other words, amo man ang mga garin. Hamak mo amo na to ang public opinion against the garin sang napatay si Mayor Jesse Bia sang San Joaquin.
0: Daug sila gyapon.
1: Nga ginabasol sa mga sirag nga bayaw sa mga garin. Si Jaime Torres nga billionaire.
0: Pierde?
1: Oh. Tiang Gurisita.
0: Yeah.
1: Si Buboy Sihuko.
0: Si Kiting Kabaluna.
1: Sino mag-una-una, perdihon to ni Kadjo Gurisita?
0: Sang time nga to, Radyo Manovi, si Buboy Sihuko, manggaranon kayo. Incumbent congressman, si Kiting.
1: Kag si Mayor Kadjo that time, aginaisuhan nila nga pertik mahal sang yuhum.
0: Ang yuhum ko noon ni Mayor Kadjo na...
1: Gawaga umumbatwan.
0: Umumbatwan lang. Waway ko na yan. Inikin man to in person, ha?
1: Bisan si,
0: personality niya.
1: Bisan si Ferg Biron.
0: Yeah.
1: He has been through a lot. Hindi comfortable ang iyang kadalagan as congressman. Amak mo, may inkwentro ka kay Narsing Monfort.
0: Yung una niya kadalagan kay Narsing, pirdi man siya.
1: Ininkwentro ka ni Jessery Palmares. Ano bala ang mga Palmares, de?
0: Yo.
1: Ininkwentro ka ni Rolly Distura. Ano bala si Rolly Distura nga mayor sa Dumangas? Kung performance ng istoryanta? Oh. Ininkwentro ka sang very popular nga pulis nga si Charlie Sustinto.
0: Kuan pa, nag-inkwentro pa siya si attorney... dakilan niya?
1: Oo.
0: Diba?
1: Nga tao sa mga defensor.
0: Yes.
1: Kag ang gininkwentro sila sang incumbent governor na Sinel Tupas kakandidato sang presidente at the time. Kaya mo man sa 5th district, may mas budlay pa sa incumbent sa mga Tupas
0: at
1: nga nagambal ka nga maayo ako nga bata ni Nel Tupas. Dahil ang kasaligbat, uton mo kabambal, pigaw na siya nga bata ni Nel Tupas.
0: Munang pinagkagrabi nga away ang sakin
1: kumigo. In other words, ang aton nga mga local politicians, nagmarot na ni sila.
0: Kinsindi na ni sila.
1: Kaya mga Duterte sa malawig nga panahon, why sila nagmarot kay kada eleksyon?
0: Ilaman permi daog mo.
1: Gafay lang niya kandida, si Balanta na ang hinding.
0: Why sila mag-agira, Jumanovi, sa eleksyon iyang inang bakbaka na
1: ikin pala? No, ti daw madza, kumbaga, why mo na magamit ang imong manipulative skills in politics? In other words, amo ni nakita ko sa 30 out of 55, ka NUP congressman, no? Pwede man ay muon 40, pwede man ay muon nga 50.
0: Tinga nga 30.
1: Nga nga 30. May 25 bilin. Abi mo nung basa ko sinabo sa idol.
0: Ano?
1: Kung mamiter-miter man tabi as political analyst. Ang basa ko sina, in case dumaog si VP Sara, kung madayon pa sa dlagan, presidente.
0: Man kami matamaan gina.
1: Ti, makanegosyar naman to sila, madam. 30 malang di si mo. 25. Araman si mo. Pero madam, kung gapangita ka house speaker nga imo, ang 55 imo niya. Ini na lang tayo pagawayan, 30. Total daog ka naman. Ari man kami nga 25. Gets mo? Tinga, kayo ni mga congressman, pareho sa insight kong example sa mga local tadi, ng mga congressman, nakaagi ni sila sa inaway nga minarot.
0: Kainsindi ni sila, mas matanda ni sila, Radyo Manobi.
1: So, amo na, no, nga ang nag-amunan ni Subong. Tiining balikan tang dibuke, nga siling mo kay Nado, waywaay man eh, ikaw na nagambal kay Inay, no, di ba?
0: Way ko nagambal.
1: Hindi, ikaw nagambal, eh, batian ni Joy. Batian ni John. Balo ka mo, mabudlay man, nga pabayaan mo to si Buboy Tupas na mag-vice governor. Kay gahando man to mag-gobernador, kakanya distrito, dako.
0: Subong guro ko nagdaog to si Buboy. Subong guro Radyo Manobi, eh.
1: Dali ni ibot na ni
0: sadya na ni for governor.
1: Ti, ma-inkwentrohan na sila abi ni Congressman Nonoy Defensor. Kada isa sa ila, mga budlay pa.
0: Tiyo, mga budlay sila.
1: Ti, subong kay waay si Buboy magdaog, alang-alamahan doon pas Buboy mag-governor kay perdi gani sa kayelian. Oh, natakos na bali ang pwersa nga sarangan sa depensor nga perdihon ka bisan si Buboy Tupas ka sa ila proxy candidate pa lang nga si Lian Dibuque. Kaya ano may kwentro pagkapagin?
0: Mabudayan ka na na.
1: Sa pagka-governor, sa depensor na gin. So, somehow, kung may kwentro man da,
0: ti may kwentro, why
1: bisan si Buboy Tupas pa, hindi na amuna kahapos. No? Pero tansar man isang depensor na kung si Lian Dibuque man mag-ambisyon mag-gobernador,
0: ay, hindi man ka-ir, hindi ka-sar.
1: Kag-jutayan lang, mag-ambisyon man. Galing kin booking ni Boss Idol mo. Hindi man gapon guro kasarang. No?
0: Kaya pa matundan na.
1: Gintuduhan niya na lang da saot-saot kaga linangulangos Facebook.
0: Kaya nakita na nila Radyo Manobi isang papadalaga ni Governor Tuto sa pagka-gobernador. Ginpulihan man to tanan. Amo tong isa sa pinakadako nga puli ya. Puli gid to ya kay wala to ya ang upod lang to ya sang mga defensor pilang nahot na nga mayor. Ang kapitan
1: third district lang gid
0: ya nila. Third district to ang iban to nga mayor to sa third district to ga pula puti pa. Anabalaan ko nga mayor nga iyagid si Dr. Banya sa Concepcion. Daw si Mayor Alarcon sang Batad. Sino pa ng mayor nga daw sa iyagid la? Nga iyagid jab lang way ginagbiya. The rest Radyo Manobi. Nagbiliya na sa iya. Nagbiliya. Pero, ang mga kapitan, hindi man sa iya. Ang mga kagawad, magpatawag, hindi man sa iya. Dito lang si Toto, defensor to sa, kung ano, dala lang sa megafono.
1: Sa mga sityo-sityo.
0: Daw, tapilang nahot lang itong ginakurkadlawa nila si Toto, defensor, kay gamay lang kakanto.
1: Si Boy Miorada, itong sagad kay Ikay.
0: Hinahinikaya nila, kay sila iya, kung magkatuto sila iya sa gym. Ang gym, Radyo Manobi, puno-puno, isang tao mo, may mga balons, may mga pagkaon, may sobre, may paraliti. Si Toto Defensor ato lang to sa may dingli ho. Mga kuan ang to yes, katubuhan lang sa merkado kada market day ato lang si Toto Defensor to gakuro kumusta? Pagwa sang resulta. Una-una di ba? Una-una to sino nagpost sino
1: si Boy Miorada. Ano, nasin ko pa na subong. No. Sila niya arena, arena. Ano ginang word niya? Arena, arena. Imbukada pa lang.
0: Mga ano na oras?
1: Bag-o lang din nag-close ang butoy.
0: Mga 6 guro
1: mga
0: ko.
1: Mga first 2 hours.
0: Oo.
1: Ay, niya, ari na. Ari na. Inbukada pa lang na. Oo. Pero that time ang figures, ang buto ni Biron, 1-6.
0: Okay.
1: Ang buto ni Toto Defensor, 1-1.
0: Okay. Bansis siya?
1: Oo. After 2 hours. Si Rica Barles nag-message sa akin. Di madayon pa Carles ko. Mako insat, ay niya may tabi isang tamaron. Daog tanas toto. Pero ito ginugay, hasta subong, ang post nga na ni Boy Miorada, wala agin maislan, why man madugangan. Hasta nga subong, ito nagkalyado na si Defensor kag si Biron. Tama na ang politika. Politika. Tama ka dalong. Kagtiya mo na akong kay sa advice ta sa mga troll.
0: Hindi nyo pa padala-dala buot ninyo.
1: Hindi ka mo padala-dala buot. Kagda yun, ang mga nagatalaka iya sa isyo. Trabaho lang ina, no? Hindi nyo sa gagatawag nga adik. Kaya kung ni hangkat ka mo karoon ni Busay doon na pa-hair follicle test, perdigit ka mo.
0: Ano ba ulit
1: nga? No? Luwas nga hindi sa adik. Ano di ang hair follicle nga kwaon mo siya kay women sa buhok? Kita mo na mga narrative nila ya Permi.
0: Ah, why gide?
1: No? Para lang yung pakulbaan nila ang media.
0: Yeah.
1: Nga magtalakay isang issue kay Duterte.
0: Lubrahan kanila istorya.
1: Oh, ma'am, baladik ka mo. Ah. Mga bangag ka mo.
0: Balanta man asang una, Radyo Manubi, kung sa una naging pikto na. Tuod-tuod,
1: ang katon ka mo karoon ni Bus Idol. Pahir po likol test, ha? Para mabalaan, tagid, sinong adik? Pirdi ka mo. No? Hindi ko mag-advise na nga sabton yung pagpangangkat ni Bus Idol. Kaya mag-hair follicle test ka mo, pirdi ka mo una, hindi adik si Bus Idol. Ikaduha, wala gid ka mo sang hair follicle dang ako.
0: Tatak! Radyo Manovi, manging kaupod nato si Atty. Emmanuel or Cesar Emmanuel Boyko sang Penro. Luyag naton for the last time makwa ang ila sining sabat mismo sang Penro. Agod ma-close na naton ang ining iso dira sa may barangay Rumagayray. Kun bala may ang problema ara sa illegal quarry o kun bala ang ginaproblema dira kag ginaawayan amo ang right of way. Pero so far sa nabala naton sa Penro nga ang hambal ni Atty. Boyko sa permiti indi kamo mag-agi sa ginaawayan nga dalan. But silingon sina, kayo hindi naman sila kaagi, wala naman sang quarry, Radyo Manovi, sa nasambit sininga lugar.
1: Ako ni Pahinsindi, amo na yung lawyer's language. Nga, ama to, naging pauntat ah.
0: Yeah.
1: Ti okay na kita sina. Basta sa Lunes, mahusayan.
0: Yeah.
1: Ti mga pumuluyo, da nagambal gani, makadto sila this Lunes. Subong tani, siling ko hindi.
0: Mm.
1: Sa Lunes, kamo ni kadto, pero sa Kapitol, kamo kadto.
0: Diretso na lang kamo sa Kapitol.
1: Ito na klaro ha, dahil mang marites lang to si Bus Idol. Mati-mati lang kami.
0: Mas nami guro sa mga nagareklamo, diretso na kamo kay Governor. Okay man nga magdiretso kamo kay Attorney, pero ti, kung gusto ninyo nga may sayran pagid, gusto ninyo nga magkadto, kadto kamo kay Governor, or para kadto kamo kay Dr. Albanias, para tapos na.
1: Para mapatagan.
0: Patagan na, tapos na eh.
1: Yes. Kagti isa kay Atty. Jojo Lutero. Atty. Balor sinang kwaring na guro may isa lang ka 100 million may araman eh. Dugang-dugang eh man tong waslik mo. Para nga daw bisan paano bla everybody happy. Para makambal nang sila mag-birthday bla. Happy happy happy birthday, Kwari.
0: Para mambabla sa kay Enrile na wala nga, gusto ko, happy ka.
1: Oo, pero antes ang happy ka, gusto ko, happy ka.
0: Happy ka.
1: Gusto ko, happy ka.
0: Kaya muna, gusto na ito may sayo.
1: In the end, when everyone is happy, galesin mo na ang resistance. No? Pero ti ang ato naman niya concern di. Why na kami di ako na nung inyo mga negosasyon?
0: Yeah, inyo na
1: ang punto tadi ang rule of law. Kaya ikaduha, ang gusto sang gobernador ta, it's about time nga ang push button sa environmental protection, ma-prioritize naton. Kaya grabe na gid ang issues, no? Kag concern sang pumuluyo sini sa quarry ni nga why diri why dito
0: kita Radyo Manovi kita ga gatingwa gid kami nga maidukar namon kamo muna permi nga siling ko hindi kami a lawyer pero sige namon nga tuon na master naman namon ang party sini nga mga topiko makasuggest kita sa inyo anong dapat yung himuon may iban ba base nga mga bagay nga wala nyo maintindihan amuna nga kami ginapaintindi ginamon sa inyo pero kung daw hindi kamo ka intindi may mga proper venue kita nga dalon nyo ina ang inyong mga reklamo kun hindi dala sa Kapitulyo, pwede nyo ina ma-elevate sa korte kung daw gusto nyo gid nga may sayran ka
1: po. Yes, Ari Salinyata nga ton nga head sa PENRO, Provincial Environment and Natural Resources Office, Attorney Cesar Emmanuel Buico. Attorney, mayong aga.
3: Sir Novi, Sir Reagan, good morning.
0: Attorney, gapamati ang mga natungdan dito sa Rumagayray. Sir, ang imong gin-instruction sa permiti nga hindi lang anay mag-agi dito sa ginaawayan nga right of way. Anong latest attorney asubnaw?
3: Well, immediately after pag-abot sang pin naton sa tong Friday halin sa area, immediately gin-awgan namon. Kag ako gin mismo ang nag-istorya sa permiti naton nga si Claire Joy Lagdamin nga i-avoid hindi lang anay hindi mag-agi dito kaya okay. Under contention ng inyong right of way and then kita po klaro namon ang mapa anay kung diin and then we will determine kung sino ang dapat sinidi-istoryahon nila no
0: okay
3: and then pagka Saturday gitawgan ko ang aton nga membro sa San Enrique para ipa-agi sa iya nga tao nga ma-enforce dito nga wala sa may maagi sa right of way nga na.
0: Okay.
3: And then at the same time, ginpa-orderan man naton ang menro nga i-inform niya ang barangay nga Buligan enforce na siya ang stoppage dito sa pag-agi sa right of way.
0: Okay,
3: para
0: so wala
3: sigurado kita nga wala sa may gaagi din.
0: So kung wala sila sang agyan, wala naman sila sa ibang ditong alagyan pa, attorney, amulang inang alagyan ng nila. So basically, wala man sang wala na sang truck, wala na isang quarry nga nagkatabo kay hindi kaagi ang mga truck nila.
3: Yes, sir. Unless kung may agyan sila. Pero sa paglantaw namong gimanway, nagimas ang agyan. So,
0: okay.
3: Stop man sila operation.
0: So, solve na kita diri, attorney. Kaya ginapangayo nila dito sa mga nagreklamo nga sila nila kung pwede unta to ng anay. Ikadua, ining party sa duta nga ni, nga ginawayan, gaklaim man to ang iban, nga ila kuno ni, gaklaim man ni pamilya sang Hautea kag Lutero, nga ila man kuno ni. Sino ang masolve sini, attorney? Ano nga ahensya ang pwede makasolve sila diri?
3: Una base once ma-determine namon nga may conflict sa boss idol i-forward namon ni siya sa DAR for them to determine kung ano gidyang i-chakto
0: okay.
3: No pagbuligan sang barangay hindi kami ya magsulbar sini kay hindi ni namon expertise ang pagti sa mga amuna so ipasa namon sa nagakadapat nga ahensya kung di may sayran they will have to refer this to the court
0: okay hindi so ang matabo sina dira attorney pending sang why pa maklaruhan. So wala lang anay agi da. Wala lang anay agi para nga wala na duruga mo.
3: Yes sir. Unless makakita sila sang alagyan
0: nila
3: klaro.
0: Yeah.
3: Oo nga alagyan nila. Pero diri nga may conflict hindi kami magpasugot sila.
0: Okay. Party sa quarry attorney kay I suppose nga ang mga taga reklamo hindi ko sure kung namugin man yung balatsago nila. Kung daw mo ning ako niya nga nakita no. Nga kung pamatian ko sila sa reklamo nila gambar sila nga illegal quarry kay daw part sang ila sining nga lupa ang river nga ginakwari. So klaro naman ini sa layi attorney nga ang suba wala na ginapanagiyahan sang pribado kun na ginapanagiyahan ina sang aton sini gobyerno like diri sa aton provincial government. Ang quarry nga ginahambal subong nga ara didto sa may duwenya sa Agutayan, klaro unta attorney from your end no nga ang quarry area why naglapaw kag ara gyapon kamo sa quarry area nga gin aprubahan nyo sa permit within the Agutayan kag indi ni sa Rumagayray attorney?
3: Yes sir. Ini sa angot sa geographical coordinates and sa na-map out nga area sang permit hindi sila dapat kagwa. And we have markers to prove that and we have the coordinates amo na very exact na siya nga mon nga
0: okay.
3: No amo na ang technical personnel gid sir ang nagalantaw dito sa area kung sa sulod sila o kung sa sagwa kay once nga sa sagwa na sila untap gira sila dayon kay hindi kami magpasugot.
0: Tapos na ni ang aton isu, attorney. Amo man gusto namon nga makuha nga at least klaro. So kun ara ka sa imo nga permit area, so wala ka violation. Kay ti amo gin man yaging kuha mo sang permit, attorney. Pero kun maglapaw ka dira, para sabi nakita sila nga naglapaw, sir. Magluwas sa ipauntat sila for stoppage order, abi. May ara pa sila sa iban pa nga mga sanctions nga pwede ipataw sa sining mga quarry permit nga naglapas sa aton sining quarry permit, attorney.
3: Yes, sir. The moment na magwa sila sa area nila, may corresponding penalty sila siya aside sa ilang stoppage.
0: Okay.
3: No, under the law, under the ordinance, may salabtun dito sila. That's why they have to be very careful with that.
0: Okay. Sir, paano natin ma-sure, no? Nga ang ginakuha sa mga quarry permit sa quarry site, tsaktugid sa permit nila. For example, ang kailag damin makuha sa 10,000 cubic. Sigurado kita, do ano kita kasure, kag do ano-anong aton sini nga mga security features dira nga mahambal naton nga why sila naglampuwas sa ila kwaon nga balas kag ukon quarry material sa area, attorney?
3: Okay. Sir, we will determine that scientifically. Muna nga pasalamat dito kay Gob Toto, mao din suportaran niya kami na maka-hire kami sang permanent positions ng mga mining engineer at geologist. Kaya scientifically, ma-determine nila ang depth ng riverbed, ang height ng areas, kaya ang location sa kilid. They can determine kung pila na ang nakuha sa lugar nga na. No? Based on scientific methods nila. Muna nga siguro, ang ano lang namon, ang margin of error is around 85% to 90%.
0: Okay.
3: Ang amon ng margin of error. Pero at least, amo na kadako ang margin of nga probability, mas very sure kami nga eksakto ang amon nga pagdetermine kung nag-over sila o kung wala pa sa ilang volume nga ginakuha.
0: So sigurado kita sini nga kung nagsubra sa nag-over sila, madakpan ginato na turni, no? Kay ti sini tagani mga engineer, scientific ang pag-compute sina, hindi ka nakatapanago dira kay computed ng area. So mabalaan naton kung nagsubra sila o kung hindi. On the other hand, attorney, isa pa gid ang concern namon diri kag ginapalabot ni sa aton, may mga truck nga naga-overloaded sila, overloading kadako sang truck nila gid. Dapat kuno hindi ko sure kung ang isa ka truck, attorney, pila ang dapat ikarga nga cubic sina. Then matakos naton nga ang truck nga ina ang designated nga cubic lang ang iya ikarga nga hindi sa maglapaw. May ara kita sa pamagi, sina attorney?
3: Amo na, sir, ang ginabulong naton subong, no, kay ang mga limitations naton is kung barangay and provincial road dapat hasta lang gid sila sa 15 cubic
0: meters
3: ang karga nila.
0: Okay.
3: So, okay, gin-based na siya sa through the computation sa aton task force.
0: Hmm.
3: Hindi pa siya mag-overweight.
0: Okay.
3: So sa national highways naton, maybe can go as much as 18 to 20 sa national highway. Amo na ang ginabulong naton subong, sir, Boss Idol. Nag-submit na kita a month ago. Actually, gin-submit na mo niya sa previous nga SP before the election, pero kay nalabdan sa election. Subong yung resubmit namon a month ago sa aton nga mga champions naton sa SP, sa may body sura, kay aton nga Committee on Environment sa SP, sang ordinansa nga cut across the whole province na gid, nga 15 na gid lang.
0: Namina.
3: 15 cubic to all, kahit hindi na maglapaw. So, para ma-enforce gid correctly, ang amon to nga proposal sa ordinance nga to is ipangkat na gid ang dambax. Wala kang dambax na mag-over 15 cubic.
0: So,
3: para ma-monitor. And then, lesson ang additional na amon to, Boss Idol, is pinpabutangan man to with the suggestion sa aton nga provincial legal office nga butangan sang oras sang travel nila. So, para mabuligan kita sang PNP sa pag-enforce, no?
0: Mayugibutang
3: na mo to nga 6 adlaw na lang ang travel nila, wala sang gabi. Para kung gabi, pag may nag-travel, makita sang araw-araw, hindi makita sang PNP, makita sang PNP, may nag-travel nga truck, ano na yun, apprehend na yun, kaya hindi sila allowed. Amo na sang isa sa mga provision sa gitabit namon nga ordinance, sir, para ma-address yung issue nga.
0: Manami gid, attorney, no? Kabay pa nga ma-approve na dayon ang ordinansa nga na, kay daw amo na nakita ko nga daw makasabat, makabulong sang hilanat subong nga ginapangatubang sang taga Penro. Inyo ni ubra kapoy ni attorney mo, kay ang amon gani hambal kamo malang ang ginabantayan. Bantayan yo, pagkadugay-dugay, pagway naman kita sa tao, ara naman sila. Pero ti subong gapabuli kita sa publiko, ang publiko ang matudlo, the moment ka makatudlo sila, mabulig man kita, direkta kami sa RMN, nga maka-enforce ang eksakto ang aton nga mga kapulisan, enforcement naton, madasig attorney, no? In a way, yes, amuning gusto naton nga mabalaan attorney, pasensya sa mga medyo masabad-sabad namon, nga mga pamangkot sa inyo, then atong ginsulatan ko na bala attorney by Monday, kuhaan ko lang da. Pabalong talaga, yes, attorney, ini mga nagreklamo, makadto sila kuno sa amon din eh, pero ginhambal namon nga dira na lang sila kadto sa inyo, or gusto nilang maistorya ang aton gobernador, para siguro nga maging klaro pagida, attorney Buiko.
3: Yes, sir. Very welcome din sila, and we will respect sa confidentiality, yeah, sa panamila ginhambal.
0: Okay.
3: And actually, sir, paabalaan namon nga, perti na subong pinahugay, pati amon gano'n opisina, grabe ng pinahugay sa ang mga hindi namon mabalaan, din namon mabalaan kung hindi kahalin. Pero tanan nila sa proteksyon na namon ang confidentiality sa tanan nga nag-report.
0: Mm. Attorney, salamat sa sering tiyempo, maayong aga.
3: Thank you, man, sir. Salamat.
0: Si Attorney Cesar Emmanuel Buiko, ang aton sining head sang Penro, Rajuman Novi. Tiklaro na, para sa mga pumuloy naton nga nagapamati dira subong. Nasabat niya na, Attorney Buiko.
1: Mm.
0: Number one, ang quarry permiti sa ila sining atakos, scientific na takos Rajumanovi, wala naglapaw sa iya permit area. So ara siya sa gihapon sa Agutayan, kagway sa naglapaw sa Rumagayray, but silingon, wala sang illegal quarry. Ikadua, klaro na nga nagpa-stop na, ginorderan niya ang Menro, ang pulis dito, ang barangay nga i-stop ang pag-agi sang tanan nga mga truck nga mag-agi dira sa ginawayan, or else kung may ara iya sang iban nga paluparo nila yang truck nila to,
1: pwede
0: sila yan dito kaagi, hindi na sila mag-agi da.
1: So paano i-resolve ining issue sang dalan?
0: Ang issue sang dalan kay hindi ini iya sang Penro Rajumanovi, pending ipasa ini sa DAR, or kung may ara sang kung daw hindi kid ma-resolve sang DAR, ipasa sa korte. Pero ang hambal ato ni Buiko, pending sang resolusyon, wala anay agi sa dalan ngayon.
1: Okay. So, te, sa mga pumuruyo,
0: wala agi anay. Pending ha, sa resolusyon.
1: Untat ng quarry subong. Te, siguro, okay na anay, asubnaw.
0: Asubnaw.
1: Pero once nga ma-resolve gani, kag may maghambal nga pwede, te, why kita damay mo?
0: Te, kung ang korte ka na.
1: Pero kung magpabor naman sa inyo, te,
0: why man may
1: mo sila? Ngita iban nga pagid ay, imo sang dalan niya si Kwani, si Claire Joy
0: Lagdamin
1: alias Jojo Lotero. Ay, niya. Claire Joy Lagdamin, business partner ni Jojo Lotero. Makonsider mga partner sila kasi hindi bala may contract sila.
0: May kontrata sila.
1: Na,
0: sila ang ma-ano?
1: Magi ka mo di sa amon property, kuwari ka mo.
0: Kuwari ka mo.
1: So meaning gali, pwede man kita kakwari kung may kapital tayo, no?
0: Di, pwede.
1: Applyan tama lang yung suba mo?
0: Di, pwede kita yung kakwari. Ah.
1: Basta galing, bayad kita sa agi sa dalan.
0: Agi sa dalan.
1: Sang tag-iya sa dalan.
0: Doon, mangkot ko to si Rajuman Eric kagina.
1: Mm.
0: Sila niya may kung kaisa ko, no? Tag 100 pesos ang panukot si sa katrak mo.
1: Mm.
0: Per agi?
1: Di, ano malang na?
0: Di, kung mag-agi ng pulo katrak,
1: 1,000 malang. Di, eh.
0: Di, tampila
1: subong. 1,000 a day, kung 30 ka daw, 30 man ka
0: libo eh. Oh, ito 30,000. 30,000 man eh. Ti, dayon, ti kung ikaw ang...
1: Pero ga-claim to ka, punday nung Arthur, baka ako, nga, ang ginahambal ni Attorney Lotero ng right of way, hindi na iya, amo na ang ginagyan nila. Lain kuno ang ginagyan, nag-ubra sila sa iladalan. Mga kampo kuno na sa tubo sa una, nga sakop sa... nakluwa na sa mga CARP beneficiaries.
0: Tikon butanta Rajumanovi, no, ang paglantaw ko, pero sabi, hindi na ang original nga dalan. Nag-ubra sila yung sa bago nilang nga dalan. Pero, kung nagsugot ina, ang tag-iya, nga muna subong ang kluwa, nagsugot sabi nga, oy, si Atty. Lotero, pagyan ko na direct maubra ko di, sugot ka mo?
1: Yes.
0: Sugot ka mo? Tikon nagsugot, guro, ti, why na?
1: Ang pagkaintindi ko, kung ang dalan iniya sa propiedad sa mga Lotero sa una, antes na CARP, kagbisa na CARP na ang luta, right of way ginaya.
0: Right
1: why man niya ginadala
0: ang
1: right of way?
0: Wala na.
1: Tanan sila tag-iya eh.
0: Oh.
1: Hindi lang yung Lotero family eh. Hasta sila eh. Kahit tidala ni na mo. Pero ang ila, subong ginambal, nag-ubra dalan nga sakop sang ila propiedad santo sa kloa.
0: Pero ti sinungga posisyon sa duta
1: kay ang ginambal nga ila. Yeah. Amo ni sila ang hindi ang beneficiaries ng 86.
0: Uh-huh.
1: Ining grupo sa mga nagreklamo.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang awas sa 86 ang ika-87 to 94th beneficiary. Nga kung pambalon mo de Mr. Arthur Pacaco, nagkaso sila sini sa DAR.
0: Okay.
1: Kag ang DAR, nagpabor sa ila nga hindi dapat ini paghihatag sa iban.
0: Okay.
1: So pwede mambal nila nga ilagyapon eh.
0: Ang nahulat na nila ang
1: execution.
0: Execution guruti.
1: Hindi kung ilagyapon ini, tapos dira nagubra si
0: may violation eh.
1: Dalan.
0: Violation eh.
1: So ilagyan niya, kagway nila ginotorize.
0: Hindi sila masugot eh.
1: So hindi magyan.
0: Mamuna guro.
1: Amo ng point nila. Kay siling ni Atty. Lotero, hindi na ila. Nagsulugot man to ya ang mga alagyan da.
0: Oh.
1: Tiko nagsulugot sila ya, ambal nila, sino na sila. Kung nagsugot na sila, hindi na sila ang dapat mo lisensyahan kami. Kay pirdi na sila sa kasuhay namon galing, why ko no ma-execute sang DAR?
0: Kaya amo na, legal ang battle gap. Muli may legal question sa
1: Radyo Manubi. Pero simple malang ni mo. Dialogue.
0: Istorya.
1: No, istorya sila da, abi, kay Tourney Boy ko. Dahil tawgo na lang ang representative sang DAR. Apay na lang. Tapos, istorya ang taga San Enrique, istorya ang taga Dunyas, mga Lotero, mga Otea. And from there, yang balias ang gobyerno ng iya desisyon.
0: Oh.
1: Magambal ang Pinro nga sa amon pag-apresyar ang dalan nga ini, pwede magyan, makakwari sila. Pero kung naman na yung pagpatis ang tao, inyo man na yan, di ka may mapunggan, kasuhin nyo na lang.
0: Kasuhin nyo na lang.
1: Te, kung magkinasuhay ka mo iya, inyo na iya, kung bala pag yun nyo, kung wala, samtang hindi pa ma-resolve.
0: Amo na. Kaya tiyang ambal sa Pinro iya, sila niya pending iyang sang resolusyon kung may mga kaso man o kung ano da, hindi lang namuna na ipagpagyan.
1: So nagpakonsuelo na lang ng Pinro sa kasabad mo.
0: Nambalan, ginambalan ko man sa Tourney.
1: Pero amo ning mga tao sa gobyerno, ma-appreciate mo si Gob, si Doc Banyas, kag si Tourney Boy ko, nga para malikawan ta ang Malaysia. No? Ano ginang hasta Lunes, wala tong tanlan. So amo na, tito hindi lang ni gani Lunes na istoryahan ta
0: sumo. Medyo madugay-dugay.
1: Do madugayan ni siguro.
0: Kasi kung hindi na niya ma-resolve ya Radyo Manubi, why agi mo?
1: Tiyo eh.
0: Ti kung maagi ka man da, kahit ti wala man subong iban nga agyan.
1: Pero why ta kabalo kung ano ang resolusyon git sini nga ginahulat para maglinong sila da.
0: Amo na.
1: Ang resolusyon nga ini kinanglan bala maatagid kung sino ang nagapanag-iyas ang ginaagyan subong o kung atagunta kung pila ang amon da kung mag-agi ka mo. Base dira man lang kiti ko na mo malang na ti why man sila ay problema ilaman na iya
0: ti ilaman naman kay kiti ang una abing na pitch nga issue Radyo Manubi illegal quarrying mo ulihin naman lang ni ang right of way abi no ti subong kay why naman illegal quarry ti pero hindi ka man to kakwari, why ka man agyan, mientras nga hindi ka agi, so wala ka gin man agyan, hindi ka nakakwari to, stop na ang operasyon. Di na yun, ginpamangkot natin si attorney, lingkot si attorney, paano nyo mabalaan nga ang isa kakwari permiti, wala nag-awas? Sa kwari, sa permit niya nga, kung 10,000 cubic, dapat 10,000 lang. Sila nga hindi sa kawas. Kay may scientific method na, nag-hire galing probinsya, Radyo Manubi, sang geo engineer something para sa duta nga takos na kung ano ang kadalom sa imogin kutkot ma-compute gali nila kung nag-awas ka na o kung wala pa sa imo sining nakuha nga balas ka ba?
1: Inaiya kung takson mo.
0: Di takson nila eh.
1: Pero hindi sa tanan nga oras ginatakos. Sa kalinog to kag sa lambunaw, why to taksanay? No?
0: Okay, isog tong tao.
1: Why to taksanay? Ang kakatabo to ya, party hanay. Pero tilay na ni subong ko ng tao mismo gina-encourage.
0: Tiyan tao ara na. Kita mo ang bal ni engineer ni attorney sila niya damo ga panugid. Pero sila si Regan damo-damo naman kami na baton nga pamahog. Siguro ti may mga nagakalatandog na sila subnaw. Firm ang gobernador nga untaton ini. Why kita kabalo Radyo Manubi kay ang impormasyon ko base mga next week. Base kung magwaan ang order sang gobernador nga stop gid ang tanan nga paghiwat sang quarry temporarily pabala nato na by next week.
1: Tiya mo na no, tikinanglan mabatian ta si Gog nga pag sinabi kong stop is stop.
4: Tapak
1: RMN. Pabalik ta mga segments ta. Nagdugang ta nga mga balita. Iningabahin po sa idol.
0: Mainom kita ana isang aton paborito nga kape. Ang kape nga may glutathione, ang kape mga karadyuman nga may collagen, gapabakod sang aton tuhod. Kag subuman nagapanami isang aton siringa panit. Mga karadyuman, inom kita sang Santon Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape nga nagapagwapo, may kape ka na gwapo ka pa. Ikaduha, gina-encourage man aton kamo nga mag-inom kamo mga karadyuman sang vitamin C, Mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C. Manami ni sa imo nga sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kagiban pang balatian, pwede man sa imo nga mga pilas lang away ka nag-aayo, dugay mag-aayo. Sa inyo sining mga nagakirap-kirap ang mga mata ninyo. Kinalata sang vitamin C, mag-Mighty C.
2: Tatak RMN
1: 927.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
6: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balagdian sa kidney.
3: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto. Hindi na mabudday ang pagpangigil ko kag wala na kasakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Ayaw ka na ma?
7: Why pa?
6: Ayaw ka na ma?
7: Why pa?
6: Ayaw ka na ma?
7: Why pa?
6: Nga akadugay siya na nga sip-on ma?
8: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
9: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagigag ni formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo kadlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise.
10: Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
6: Nag-ayo ka na ma?
7: Kagapon pa?
6: Maayo ba?
9: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
14: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
15: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
18: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ayoko na ma.
3: Why pa?
2: Ayoko na ma.
3: Why pa?
2: Ayoko na ma.
3: Why pa?
2: Naakadugay siya na ng sip-on ma.
4: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagigad niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
2: Nag-ayo ka na ma.
3: Kagapon pa.
2: Mayo ba?
4: Basta Neozep Z Plus Forte, subong may zinc.
5: Unilab quality yan.
4: Vanillapine HCL plus Clorphenamine Malate plus Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Tatak RMN.
3: Oras, las 9:37. Aring aton nga kita mauna dyan.
4: Ano muna mo da?
3: Bidabest ka dyan?
4: Bidabest ka?
3: Bidabest, okay. Oh, sige. No, yaring aton nga bidabest. No, atensyon mga taga-dingli, do, taga-aton dyan. Pero do, kwan yaw, do, foreign looking yaw.
4: Aba?
3: Bebe. Bidabest, upod kay Radyo Manlineth, Yulatris.
5: Bidabest, bida ka na. Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig ka pareho. Be a hero in your own little way.
6: Be a hero in your own little way.
5: Be the best. Because every Ilonggo inspires to be the best.
6: Be the best.
7: Sa tion nga padayon nga nagadamo ang basura sa atong palibot, may mga negosyo nga nagapangita sang paagi agud ini mabuligan kag masolusyon.

0: diri amo ang New Earth Philippines na nagahatag sang eco-friendly nga alternatibo paagi sa ila washable paper bags.
1: Ini nga mga bag mapag-on mahimo labhan kag human sa sustainable nga materyales.
0: Isa ka tikang padulong sa mas matinlo nga kalibutan. Sa likod sang sini nga inisyatibo amo si Valerie Ledesma Pineda, ang CEO sang New Earth Philippines.
2: Ako po si Valerie Ledesma Pineda, 35 years old na may tugong Ilongga dahil sa aking ama na taga-Gingay. Isa akong negosyante at ako ang may-ari ng New Earth. Nag-umpisa ang New Earth noong 2021. Kami ang nag-pioneer ng washable paper bags or mga bags na mukhang paper bag na pwedeng labhan ng paulit-ulit na hindi nasisira. Ang aking produkto ay naiiba sa ibang mga bags dahil ang New Earth bags ay sustainable at eco-friendly. Ito ay gawa sa natural plant fibers na hindi makikita sa ibang mga bags. Sa kagustuhan kong mabawasan ang paggamit ng single-use paper bags at mamuhay ng mas eco-friendly na lifestyle, gumawa ako ng paraan para makatulong malatas ang problema sa basura.
1: Magluwas sa pag-amlig sa dunang manggad, dako man ang nabulig sang produkto ni Ma'am Valerie sa personal kag pinansyal nga aspeto sang iya kabuhi.
2: Malaki ang naitulong sa akin ang negosyo ito sa pag-grow bilang isang individual. Natuto akong makibagay sa iba't ibang uri ng tao, magtrabaho ng maayos at gumawa ng system sa ikauunlad ng negosyo. Ang negosyong ito ay nakatulong sa akin financially at ito rin ang naging daan para makatulong sa aking pamilya.
1: Ginako man sini nga kaangay sang iban, madamo man sang pagpanghangkat sa iya negosyo, ilabi na sa pagsiguro nga pulidong ang pag-ubra sang washable bags.
2: Kadalasan, ang pagsubok na nararanasan ko ay ang paghanap ng maayos na gagawa ng mga bags. Kasi minsan may quality or batch na okay, and minsan naman hindi. At dahil doon, maski mahirap ang palipat-lipat ng supplier, kami ay nagsatsaga until nahanap na namin yung magaling at maayos na gagawa ng bags like how I envisioned it. So sa mga nagdanais magsimula ng negosyo, huwag kayong matakot sumubok at magtiwala sa inyong kakayanan. Hindi man ito madali sa simula, pero sa tiyaga at sipag, unti-unti rin itong magbubunga ng tahimtay. Ang pagsubok ay bahagi ng pagninegosyo, hindi ito hadlang, kundi mga aral na magpapalakas at maghahanda sa atin sa mas malalaking opportunities.
1: Sa mga luyag mag-order sa New Earth Washable Paper Bags, yari ang pagpag-agda ni Ma'am Valerie.
2: If you are interested sa mga products namin, check out at newearth.ph sa Instagram at maaari kayong umorder via the links in the bio. Kami ay nasa Lazada, Shopee, and www.newearthph.com. Ako po si Valerie Ledesma Pineda, kag ako ang bida sa akon istorya.
3: Ayogli, no? Kita ko mga kulor sa bags.
4: Nami mat siya?
3: Nagmi.
4: Buta pila na, ah? Basi...
3: Ti sa Shopee ni Busa Idol. Pero washable bag.
4: Washable bag. Pwede
3: so,
4: siya...
3: meaning...
4: Pwede sa malaban mo nga bag.
3: Itali, dapat tanan nga bag.
4: Malaban. Laban.
3: Pero area design din siya. Nga, bisan laban mo pirmi.
4: Kag...
3: plant-based.
4: Plant-based siya.
3: So, panami. Pero taga dingli, oh. Pineda ang tatay niya. Ito yung mga dingli ni Kwani. Mga pineda ni Kwani. Kalikwang dingli ni. Sabi no. Ayong mga tagadingli.
4: Nami mga negosyo ninyo.
3: Oo. Mayon ni isang sa quarry.
4: Oo. Oh, te, kung may duta, pamalanda yan nga, pwede man lang may permit mo lang pa quarry.
3: Yan ang may Wyman.
5: Tatak RMN.
3: Aring aton nga...
4: Aventura.
3: Nanday boss kagay dolaryo. Ang ila ka coffee shop, may art space ya.
4: Ay, mayan.
3: Abi, anong concept? Sina kayo mga tag-iha, mga artist. Abebe, radyo man na flow na barita.
6: Adventure.
7: Nanday boss kag idol.
6: Nanday boss kag idol. Kilalaha ang Iloilo, kung nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. Kag province of fun, foodie, and friendly people. Adventure. Adventure. Nanday boss kag idol.
8: Mahilig ka bala sa kafe? Ari na ang ginuhulat nyo ang Homegrown's Coffee Shop nga nahamtang sa Argilia Street, Haro, Iloilo City. Tuig 2024 sa ginbuksan ini sa publiko nga gindugukan naman sang ilang nga mga customer.
9: Our cafe is called the Homegrown's 5000 or commonly known as the Homegrown's coffee shop din siya nga ging fuse namon ang art since most of us came from a collective of contemporary artists and street artists. So, bugay naman siya namin yung plano nga gusto namin ma-introduce or ma-immerse ang mga amon na experience with art through sa community man, especially sa mga younger generations sa Bong, kay mostly into art ang generation sa Bong. So that's why nag-site kami last 2024 nga i-materialize siya nga makaubra kami sa coffee shop and art hub.
8: Madamo ka diri sang matilawan nga produkto sang kape, kaangay na lang sang Spanish latte.
9: Okay, so kung makahapit mo diri sa amon sa shop, we take pride on our coffee. So usually our best sellers are the Spanish latte, our specialized in-house nga bonbon for strong and sweet morning coffee. Meron kami mga milk-based nga mga refreshers like shrubs and strawberry matcha. We also have like chocolate milk. So aside from that, meron kami din sandwiches, and our sandwiches is to pray for. So kasi kung makahapit ka mo di.
8: Madamo man sang inagyan nga mga pagtilaw ang ining negosyo suno sa kay Eman.
9: Yes, so for us ang in behalf man sa akin yung business partner, we've been through a lot naman for the past let's say mga 2-year run time naman so far. Ang post niya everyday challenges good is ang how to manage composure, everything, ang liquidation, ang inventory, all the technical stuff. So we try to like open communication din, especially nga partnership siya eh. So dapat we're all always on the same page. So those are our action plans, setbacks along the way.
8: Dako ang naibulig sa siningang negosyo, ilabi na sa pinansyal.
9: Alright, so ako personally siguro, so I got the time, the freedom lang maging versatile. Kay, before I'm also working on 9-to-5 job. So since ang needs ang ako niya, let's say sa mga ginpursue ko for the past couple of years, I need like versatility sa akong time, like magbiyahe outside of Iloilo or if may mga engagement nga hindi pwede pangindian. So ang nag-decide ko nga i-give up to Danay ang akong 9-to-5 job and dali mag-focus. And so far, so good man kay daw, in a way, gakasagod niya pa.
8: May advice man si Eman para sa luyag na magtukod sang kasubong sining nga negosyo.
9: Yes, so first siguro is be honest with yourself kung ano ginan mo nga i-pursue nga business. Ano ang agenda behind, if may advocacy ka nga i-pursue or like i-incorporate with it. So at least dapat malaan mo kung anong imong product it siguro nga i-serve, your target market as well. Dapat malaan mo kung ang strategic na spotting for the venue. You have to know what you're pursuing, whatever business is it, by heart. Kay kung hapaw lang na nga gusto mo lang maka-profit dayon, it's not gonna last. Pero kung palanggaon mo siya in a way nga kung magsaot-saot, kung maghibi-hibi, kung kadlaw-kadlaw, kung kanta-kanta, amin na nga you live it, I think ma-follow through man mo kay graduate na dayon sa imo business and how you guys run things, not just me. I'm just speaking on behalf of my partner man dayon, si Ashong. Shout out kay Ashong.
8: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, kaupod ang mga interns sang Central Philippine University, Kairos Rai Halandon, Eugene Matthew Wanico, Vanessa Therese Ledesma, Vanessa Barayang, kag Elisha Pumida. Ako naman si Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
3: Salamat Radyo Man Flo Navarrete, kag sa aton nga mga intern na gikan sa Central Philippine University. Ay, kung artist ka, kag art lover ka, busa idol, pwede man. Kung hindi, bisan hindi pa, testing ka man kapihan, nga lain naman, ang vibe. Ayos. May puppy love kita dyan.
4: Ara-ara.
3: Abe. Matiyan tabi ang ginpreparar ni Radyo Man Fia Otero.
6: Puppy love. Puppy love. Puppy love. puppy love. Gugma sa kasapatan.
7: Gugma sa kasapatan.
6: Pasundayag sang ila kina Adman.
7: Puppy love.
6: Puppy love. An expression of love to a man's best friend.
7: Puppy love.
10: Dalayawan kun ano katahom kag kadako sang impact nga dala sang atong mga hinuptanan sa atong tag sa kakabuhi. Sama sa mi, abinaton kita ang nagahatag sang lubos nga kalipay sa ila pagi sa pag-spoiled sa ila sa mga pagkaon, accessories, hampanganan, treats, kag mga pampering services. Abang sa Piersini, lipod sa aton ihibalo nga mas dako nga bagay ang kalipay nga ginapaambit nila sa aton. Ini ang kaundan sang istorya sang isa ka fur parent sa diin, sa wala ginalauman, ginsalbar ini sang iya hinoptanan sa pinakamadulom nga parte sang iya kabuhi.
11: Si Marisol Kapasaw, actually from La Paz, si Reyes La Paz, and then upod ka kung for baby nga si Mia. Si Mia, ako na siya actually, first gijangado. Ang bata ko na siya actually, nagbakal, and then, una-una, hindi ko yung tanya, sagdo. Kaya ang responsibility, wala sang in, pakaon, poop, siya, wiwi, and eventually, na later on, ang mga way na ulog man akong buot sa iya, hindi na muna, as a subong, or sa sa actually, 2020, ni siya, manog 3 months ni siya ata, sang in, baka siya sang bata ko. Help ni Mia sa akin, mentally, emotionally, kaya that time, ang pandemic, I had COVID, tapos siya, gusto niya magsulod sa akin sa kwarto, kaya in-isolate yung self ko pala. So, hindi ko siya ginapasulod, kasi magsulod, amo na pala, kaya may iba na nga tao sa balay, pero gi-insist, di siya balang masulod, so ginpasulod ko siya. And then, she stayed, wala siya guwa-guwa, ginupda niya ko all throughout sa akin na COVID journey. So, dako siya yung bulig niya sa akin. And then, up until now, hindi mo maligawan sa life, balaga abot ang anxiety, depression, na COVID yung bulig. Very precious, kasi si Mia sa akin, with all the mga ginabat siya ko sa lawas ko, kay damo ko sakit. She helps. Kaya kisa for like, out of the blue, daw dumabreakdown ka, balang maaga palapit siya sa imo, dumafeel yaman, balang ko alam na feel mo, ang ginocomfort niya.
10: Sa malipot nga istorya sang ido nga si Mia kag ni Nanay Marisol, mabatsyagan naton nga sa Iloilo City, matuod nga bukas ang inclusive nga istorya sang pagpalanggaanay, nga wala lamang nagalimit sa mga tawo, kundi pati man sa mga kasapatan. Sa magarot nga kalibutan, salamat bangod may mga tinuga kaangay sang aton, mga hinuptanan. Ini si Radyo Manfia Panes Otero, nagapanumdum sa inyo nga Let's Spread Love, Share With Us Your Puppy Love.
5: Tatak RMN.
3: Salamat gid sa kay Radyo Man Fia May Otero. Tiya mo na ang kasapatan nang in therapy niya sa iyang mental health struggles, busa idol.
4: Kita mo. Ang iba niya hindi ka muna kaintindi.
3: Tiya mo na ining naga-trending bala subong.
4: Ito yung tiniro ya to?
3: Oo. Simple lang ha, kung sabat da. Ang ido ya mal ni busa idol niya kay eskwela.
4: Kay eskwela ang ido.
3: Ang kalimbawa sini sa mga ido, bata. Bata ang gamay, tikon ga panghampak ang bata gamay kung magagi kas dalan, ginabalikan mo kaglutangon. Di ba, tawagon mong parents, no? Di gani, ignore mo da, likaw ka. Ikaw ang may buot. May isa gani, ka-taxi operator, migo ko man na nag-comment sa ako. Sinabat ko gina. No? Sila niya hindi ni-against sa imo, partner. Pero ti, the fact nga nag-against ka sa akong views, ti, against him. Sila niya, bagay lang ako no nga tirohon kay ti amo tong gapamantay sila bla nya ti ko makagat ding tao bako ti sorry ka kapila na ko yung makagat sang ido pero why ko yung gapanumdom pero sang ginapanumdom mo
4: mga tao kasi hindi kayo simdi bla
3: pero may isa pa ko tong nasubuan no kung gapamati subong ang bulag to bla nga nabalikta ang pananawan niya.
4: Oh, okay. No? Oo.
3: Nag-comment sa da, isa gid ang pinaka-violin. Siguro may karanasan sa sa'yo.
4: May karanasan, guro.
3: Pero ang hindi ito manami, nagambalsa niya kung ako man, tiruhon ko man na, pamatsyon ko na. Baw siling ko, baw, mayo po, ay ko nalang inuli ang mata mo. Oo. Kaya amo ka na gali.
4: Eh, kung makakita ka gali, mamatay.
3: Oo, kung makakita ka gali, maniro ka man lang sa kasapatan, nga ginapalangga sa mga nagbululig na mabalik ang kalimutaw mo. Tandaan mo to sa taga-ahoy to bla.
4: Tingnan dito to matanda.
3: ma-message ko na isa. So, ayun ko ginisa. Pwede man aguro, komentar ka lang daw justified. Abi ko na, no? Gina-encourage mong pagpatay. Sili ako, ako man, pamatsyon ko man na sila, tiyak kita. Sili ko, mag-amone siya, may puwaita na lang inuli, mata niya sini. No? Nabulag ka na lang tani, kung namukas na. Jubin, sindihan mo, inasaway ta kasubong kalain sang comment mo.
12: Tatak, RMN.
3: So, ay nga lang, ito si Jubi Gales. Jubi.
4: Jubi, eh.
3: Oo, oh, taga
4: San Miguel, tos labla mo.
3: Hindi, taga-ahoy. Taga-ahoy.
4: Oo.
3: Wife niya, I think, San Miguel.
4: Dumanda
3: kalaway, ko. Kalaway job,
4: siguro
3: no?
4: Siguro mga 3 to 4 years ago.
3: Oo. Nagabalik na days, Jube.
4: Dugobra na sa gani.
3: Oo, sa Chowking. Baguro kalaway si Niman. Baka mo ningin uli, tanglimutaw niya.
12: Tatak, RMN.
3: Dulas siya ko mo. Makulaway-laway sa comment. Sa itong pinakalaway comment sa tanan. Pero kung lang taon mo, Gidman, na... ang mga ido, madisgrasya ka di man to.
4: Pero
3: ako na bala, we cannot correct one mistake by killing them.
4: No? Ireklamo nyo ang owner sa to.
3: Oo.
4: Iyang balgani na to ng ido, iaway na ka-eskwila. Iyang tag-iya, iya kay ka-eskwila. Amo to yung inyo hambal. Amo to yung imo hambalon.
3: Gani.
12: Tatak, RMN.
3: Non-Super Plus Capsule. The new and improved. Gapabakod sang resistensya kontra balitia. Kaprami sang kondisyon sa atong lawas. Kinaprami pang kondisyon sa atong baga. Kagbilog ng respiratory system. Kaginay may unique ng ingrediente nga wala sa iban, ang brewer's yeast. So, gininhance ini nga manggustin malunggay kag guyabano extra. Kani ka mo man, Magnan Super Plus. Kag siyempre, kung nagakape, subong weekend kita, mag Megaman Gold Coffee Mix. Ang Megaman Gold Coffee Mix, nagabulig sa aton nga prostate nga hindi siya mag-enlarge. Kapinda sa mga AIDS-related nga enlargement. Kag after si na-enlarge, wala kadlaw si magtiga, magbua-tumor siya, maulog sa prostate cancer. So para malikawanta, magkape kita sang healthy, mag-Megaman Gold Coffee Mix. As a result, kung naming prostata, nami man ang kondisyon sa nga ato niya, nga intimacy sa pangabuhi mag-asawa. Megaman Gold Coffee Mix.
12: Tatak, RMN.
3: De ayos ka na po sa idol.
4: Kita na ikita sa Lunes.
3: Radio Man, Novi Guazo.
4: Radio Man, Reagan Arlos.
12: Tatak, RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radio Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
14: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
15: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G. Nuns Herbal Capsule.
16: Partner,
15: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na-ulcer? Tanaw ko bipahalad mo, partner. Uy, nagapula-pula? Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner? Partner, basing nabatsagan mo ngayon na liver cirrhosis.
16: Nuns Herbal Capsule.
15: Ano gid balang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
16: Of course.
15: Una gid ang sobra nang alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner, ha? Kundi nga kung masobrahan man katambok ang imo liver, maigo kag gid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
16: Oo,
15: ate gwapo.
16: Nuns Herbal Capsule.
15: Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kaya ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, brewer's yeast, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
16: Nuns Herbal Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Make-a-ma, Herbal Capsule.
15: Partner, wala patay ang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
16: Make-a-ma, Herbal Capsule.
15: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero baskog ka pa na iya. Luya na gid ang uraraw.
16: Sus, wala problema, partner.
15: Maidiyahan na yung mag-baskog kag makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
16: Megaman. Megaman. Herbal Capsule.
15: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya Sige na pasiguro ko sa imo partner. Hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
16: Megamind Herbal Capsule.
15: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
16: maca,
15: onigo twig, gagtong katali, gayara sa
16: Megamind.
15: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla pro.
16: Megamind Herbal Capsule.
15: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido, para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
16: Megamind. Megamind Herbal Capsule.
15: Yara lang sa mga butika.
16: Nuns Linen Oil.
15: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ha, kaspa.
16: Nuns Linen Oil.
15: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nuns Linen Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
16: Nuns Liniment Oil.
15: Yes, partner. Tibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
16: Nuns Liniment Oil.
15: Ginakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas.
16: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras. Nuns Liniment Oil.
15: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
16: Mabakal.
15: Sa mga butika.
16: Nuns Corn Coffee.
15: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sa agad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
16: Nuns Corn Coffee.
15: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, gag na sobrahan sang caffeine.
16: Nuns Corn Coffee.
15: Kung magsigisigi na, partner, base bala kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang
16: Nuns Corn Coffee.
15: Nuns Corn Coffee.
16: May vitamin A,
15: vitamin B,
16: vitamin B12,
15: vitamin C,
16: vitamin E,
15: potassium,
16: magnesium,
15: iron,
16: zinc.
15: Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation kag good eyesight.
16: Nuns Corn Coffee.
15: Wala caffeine.
16: Enjoy ka na?
15: Healthy ka pa.
16: Nuns Corn Coffee.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Remind Herbal Capsule.
15: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipathon.
16: Remind Herbal Capsule.
15: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
16: Remind Herbal Capsule.
15: Also available
16: Remind Choco Mix.
15: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
16: Remind
15: Choco Mix.
16: Megaman
15: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matuntun uod ng mga lalaki.
16: Megaman Gold Coffee Mix.
15: Hindi gin mahuyan kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
16: maka,
15: kag soft palmetto gabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
16: Megaman Gold Coffee Mix.
15: Nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
16: Megaman Gold Coffee Mix.
17: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling bye-bye and I love you all.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: DTX 500.
20: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
21: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
20: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
21: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
20: Kabuntag na o gabi. O,
21: nakaroon pila na may mong sugar?
20: 136 na lang akong sugar.
18: DTX 500.
22: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amargoso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
0: Siya ang ginpili para iupod ni D-Sugar Sugar, D-Sugar, cane, sugar cane, or in short, polyphenols extract.
22: Osto. Nga ang ginpili naton bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede ya blanga ang insulin na rin sa amargoso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amargoso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amargoso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amargoso. Meaning, kung ginapugaan mong amargoso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: DTX 500. Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na kong kakita. Nabakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, subong gimintinance ko, nag-exer ka namin namin, nag-isa akong nga mata.
18: DTX 500.
22: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ni ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, indi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
0: Yeah, one kakao ng puso.
22: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
0: No, pa na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
22: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
0: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
22: Husto.
0: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
22: Polyphenols.
0: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
22: Husto.
0: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao balatian sa kurason.
22: Isagid.
0: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa D-sugar, sugar cane.
23: Correct.
0: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya si Lula.
18: DTX 500!
24: Ako si Herminia Titong, 53.
22: Tilang imo blood sugar sa una?
24: Sobra 300.
22: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
24: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
22: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na si imo blood sugar?
24: Oo.
22: Anong resulta? Tila na?
24: Sobra na lang 100.
18: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
26: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
25: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
27: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
26: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
25: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
27: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintyendi ka! Ha?
25: Mang!
28: Ay, di mo ginayanin ang
5: gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang. Ano ka na? Diba? Oo, sometimes.
6: Diba? Love conquers all.
5: Oo.
6: Amo na galing.
5: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Kanungun.
6: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
25: Kun ako, mahambanon! Kung kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, mahambanon! RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, mahambanon!
7: Your bill, sir.
8: What? 40,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Oras tatak alas 10:10.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
23: Sample Plus Gold.
28: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
23: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
29: Ayaw ka na ma?
30: Why pa?
29: Ayaw ka na ma?
30: Why pa?
29: Ayaw ka na ma?
30: Why pa?
29: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
31: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Gimpakusog ang immunity kontra sa nagbigag na formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pud ang tsakto nga kaon kag exercise. Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
29: Nag-ayo ka na ma?
30: Kagapon pa?
29: Maayo ba?
31: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
32: Unilab quality yan.
31: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neogen Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
34: Santum Plus
33: Herbal Capsule.
34: May mangustin at malunggay.
33: Dobling sangkap sa isang kapsula.
34: Inumin araw-araw.
33: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
34: Santum Plus
33: Herbal Capsule.
34: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
33: Suggested retail price, 13 pesos lang.
34: Kapag doble, okay!
33: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
34: Santum Plus
33: Herbal Capsule.
34: May mangustin at malunggay.
33: Dobling sangkap sa isang kapsula.
34: Inumin araw-araw.
33: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
34: Santum Plus
33: Herbal Capsule.
34: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
33: Suggested retail price, 13 pesos lang.
34: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
35: Goodbye!

0: Profit sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng char.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
8: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
13: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
14: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako believe. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
17: Number 1!
18: Hello, hello! Kamusta ka mo dira? Kamusta ang inyong mga adlaw? Kabay pa nga, yara ka mo sa maayo nga kahimtangan kag malayo sa masakit nga ginatawag. Okay! I'm sure excited na ka mo sa ato nga istorya subong. Ari naman ang sulat nga gipasakop sa ato ni Cheding. Cheding! Go! Binadahing!
19: Tawagan ninyo ako kay Cheding. Isa ka Iloy, kaga 57 anyos. Sa edad ko nga initan, hindi na kuya gusto nga mag-ugtas pa ko ah. Ugaling hungod gid ko nga ginapaugtas ang bata ko bilang lalaki. Duwa man lang ni sila, isa ka lalaki kag isa ka babayi. Ang bayi kuya nga bata, naga-work na ini siya kag siya nagabuhi sa akon. Kiti balo na ako. Ining lalaki kuya nga bata, amo ni go. Bot ah. Agod mahangpan yun na lang suguran ko sa pagsaysay. Mayo, kay nagsulod ka na Marte. Kaon na di, ho?
20: Sulod di, sulod.
19: Sino nang upod mo?
20: Kuha na, dali na. Sulod na di, ha?
19: Sino na daaw? Sino nang ginabotong-botong mo nga daw nadlok makita?
20: Sulod na.
21: Hi!
19: Ah, hindi. Ay, abaw. Sino ni, ha? Nakahalter, kag nakapik-pik shorts. Ay, abaw. Ay, abaw, Diyos ko. Sa una ko pala nga pagtulok, dumakasiling na ko nga kaitom sang hita-hitaan niya. Daw uling ay, sang, ay, nano, ining kolor sang panit, yaho. Yeah. Pwira hikay, ha? Asigami. Dala na di siya? Sino na? Nga daw, hindi ka pa magsulod, haw?
20: Ano, biya ko gali, ma? Si Gigi.
19: Gigi? Pero teka, mga makapili ba? Taga diin ni si Gigi mo?
20: Taga Banago?
19: Hindi. Dira, ho?
20: Dira lang, ho.
19: Nubya mo?
20: Ha?
19: Wala kang kabalo kung taga DN? DN sa Banago?
20: Basta sa Banago, ah. Ma, pwede lang kami katabo-tabo. Makantugin ko sa ilang.
19: Kag DN ka mo katabo-tabo?
20: Dira lang sa ginatambayan na mon sa kung ano, ah. Sa kung ano, barbecuehan, bala? O, dira sa supasang katugtuhong na bala inasal?
21: Oo, dira matuda ko na katugtuhog. Nagupod ko, ti. Agod kabalo ka nga. Natuhugan ako ni Martin. Pwede na mo ko dekoro sa inyo?
19: Hindi, Marte.

0: Anong siling mo, ma? Nag-live-in si Marty?
1: Shhh, hinaya lang tingog mo. Arat sila subong sa kwarto ni Marty.
0: Kagay mo, bata!
1: Nika.
0: Paano na karang ko magbukarong na? Anong isagod ni Marty kiti wala manobra?
1: Ambot sila si Ila, ya? Ila na naya problema, tamaran ko yung sinang magugtas.
0: Ako man, eh hambal mo sa Ila, ma, ha? Nga si Marty lang ang sulod sa budget sa pagkaon. Hindi na ko yung magguba sa budget ko, kay ako na sinaya magguba, ya? Ano to? Hala, sino yun ang nagasuka?
1: Babae ni Marte eh. Si Ge-Ge, sino Pabe?
0: Gabusong na?
1: Guro eh. Wala man sila magsiling.
2: Gusto ko magkaon sa ilaw ng tao. Eh. Nakuwi ko to.
1: Nan.
2: Inamay pares kay itong nga ginamo.
3: Eh, anong ibakal ko?
2: Gusto ko magkaon!
1: Nan.
2: Pangitain ni Diyos kung makabakal ka!
1: Na.
3: Kalma lang, Vlad. Ayaw mo kamaoy. Kalma lang kayo, mga ayaw mo kay Nika.
0: Ma. Te, ara naman. Ikaw atubang, ha? Hambala, naghambal ko. Wala ko labot sa panamkon niya. Hindi ko mag-atubang sa ila kang maghatag. Ila na ginimo. Kundi sila problema, eh. Kundi sila makuha sa ginaparamkon niya na wala ko labot.
1: Nika, ha?

0: Ano kayo yaman?
1: Ano ko yung mga ikaw? Ano ko yung mga ikaw? Ano ko yung mga ikaw? Ano ko yung mga ikaw? Ano ko yung mga ikaw? Ano sang una, kalino mo lang disawin, pero sugod, sang dere na nag-star, sige, ige. Ay, abaw, nag-augtas ako. Gulpe na nagkalayo sa kainit, sambalay. Sobra pa sa 48 nga hilanat. Ay, 48. Sobra pa sa kwarisma, kainit, obwise.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ano bang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3?
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm.
4: Bye. So,
2: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imo nga gut, ma-produce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Mm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayo. Nang imo nga gut bacteria
2: mayo. Lipay lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics
2: kay ari pagkaon mo ni
4: no
2: pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B
2: complex tungod sa plain niya di 3 ara na
4: wala na
2: so kung ako sa inyo ama tama na upgrade
3: so D3 Bio
2: na ta sir boy
3: D3 Bio check
2: plain D3 wala sila mo na
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Hindi kaya rin bisyo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May upod nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3 Bio.
3: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: Tapos one check.
4: Isa lang check. One check lang siya. Gaano na lang. One check.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Kag ang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
2: Mm-hmm.
6: Siyempre ginagargle ta na eh, no? Pampatay sa ginatuwag bacteria. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
4: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
2: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang
4: mucus
2: para ipang-trap niya ang
4: bacteria,
2: kagaw.
4: Kagaw, tanang nga klase nga kagaw, i-trap.
2: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
3: Kagdugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
2: Yes.
3: Nga pwede makatunaw.
2: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog.
3: Buslot-buslot gwa ulcer.
2: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
4: Ano pa?
2: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
4: Pulo, no?
2: Number one, antiviral.
4: Antiviral.
2: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
4: Wala.
2: Pero ang D3 Bio, ara.
4: May muna ka-plain siya?
2: Check.
4: Wala.
3: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
2: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
1: Mga buti ka!
0: D3 D3 Bio Health News. Para sa dugang impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si baby, mas masamay ko bina-allergy. Kasi magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuti.
0: TTX 500.
10: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
3: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Red Bear. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang kapulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, tinay ko kuno inom sa Samsung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Ang ginadaw-adlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
7: Samsung Plus Gold. Anakal sa mga butika.
10: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char and Fabcon.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may BCO.
4: BCO.
6: Yung may D3.
4: GGX 500.
7: Si Erin Grace paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
9: Wow.
8: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aton nga lawas.
4: GGX 500. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
11: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mga VA. Gani, dilawan nyo man, mag-stress tabs.
12: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
15: Number 1!

0: Ote, kumusta Marte? Nakabata na si Gege.
1: Oo.
0: Tenong bata nyo?
1: Lalaki. Ugaling sa iyagid na kasunod, daw uling. Gangitong-ito sa kaito mong bata.
0: Doator ka bala mo? Bata mo'y kayan mo?
1: Kaya mo na matuod mo. Ay, may mahatagi ko na bisang kwarta be, kay kinangan to na mong hospital.
0: Abaw, dumay tinago ka ba? Gasalig lang ko balaya sa utod mo. Gapasagod lang tabay sa iya.
1: Di kung wala ka kwarta, pangulam to, anay.
0: Kagsadiin ko mangulam to. Kay sino?
1: Abisen kay sino lang, ah, importante ya. Makagawa kami sa ospital. Sige na ma. Kay kinangla namon makagawa sa ospital. Kay basi bala kong magdako pag inang amon balayran.
0: Bao bisit. Oh? Kay imo na iabalata ni obligasyon, no? Nga asubong sa ako nyo yung ginahatag. Bao gaugtas ko, ah.
1: Sige lang bala ma. Apo mo to. Nano, hindi ka pa, may kalingawan ka ng apodis balay ta. Itong-itong pa.
0: Marte.

0: ano na? Kaina pa ko nag- well, naano nga kaina pa ng hibi sa bata? Nagutom na siguro?
1: Gay, ano man? Abi, palidian na palang bata, abla na yun.
2: Makugusaan, ay, binga po mo para maghipos.

0: kuat jaga bakalmu eh. Ini kena aku payang tungkumu. Ini bakal kuhaw.
1: Kamu nga animal man kamu yan, no? Permila kamu yaga inaway. Natakaan kaya sa inyo, gaugtas ko sa inyo.
2: Sige, ya! Hindi ka magbakal gatas? Ihaboy ko ni bata sa kakugnan!
1: Ano?
2: Mayo na! Kay kung may maglabay nga ate, kagbasalaan nila ang ilakaliwat kay te, kaitombay sa iya kaayo, base pala yung dalo nila, kundi wala na kong bata nga pagdidiyon.
1: Ge!
0: Pilit do ay! Tali mo mga bata!
1: Wala ka! Ate, hindi! Bao nano ka mo!

0: You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Road.
1: Mari, chiding.
2: Eh, mari nga, ha?
1: Eh, sa din ang apo mo?
2: Ha?
1: Bapo matyag ko imo gito apo nga to sa kailamunan mo, nagakamang! Tag nagapanutsot sa kailamunan! Dapakad to na to sa kalugay!
2: Ha? Ay, abaw Diyos ko! Ay, abitan awan ko! Hindi, wala. Wala matuod sa iya, aboy-aboy, ang walo ko kabulan nga apo. Baudo ba? Anay ka bala? Dudala to bala matuod ka inanigigig sa maglakat siya mo?
1: Ha? Ay, ti siya gito ya, Mare. Wala duda. Ay, kaluwis ang bata. Dugi na ihigihig. Tigitimutimo matong bata sa kailangunan, no?
2: Hindi. Mare.
1: Uy, Mare, kung aato ba maluoy ka man sa apo mo?
2: Ano? Wala ako naman.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumbang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ini naman si Dr. Erwin Lapos.
3: Kagini naman si Doc Nelson Cadena.
2: Doc Nelson, aton istoryahan ining AIDS-related nga mga problema sa tao, ining pagpanglabo sa mata, labi na sa may mga edad na Doc Nelson. Pero, hindi man matabo nga kung may edad kita, tanan na lang grabo na ang pagpanulukan. Ang iban, maayo pa man ang ilang panulukan. Pero, may ara iban nga mas bataon pa Doc Nelson pero kaaburon lagid sa panulukan. Ano nga mga manami himuon kung may nagaburon nga mga panulukan naton Doc Nelson?
3: Yes, Doc Erwin, sunod sa mga pagtuon, samtang nagatigulang ang tao, nag-apikto ina sa ilang pananaw, Doc Erwin. Ang iba naman niya, hindi mahina ilang mata, pero nagabungol man sila. Amo niya sa iban. Pero, madamo gidya sang nagatigulang, nagalabo ang ilang mata. No? Tungod ina, sa aton ba lang ang lifestyle sa unang panahon, Doc Erwin? Sa bata pa ta, pala inom ka, or taas yung mga pressure, or may ara ka sang diabetes, o may mga mataas ang mga kolesterol ang imo ginakaon, ina sila nagatipon o kag nagaresulta sa pagtigulang naton kis a nagalabo ang aton nga mata. Sunod sa pagtuon, proyeksyon naton aton nga mata, dapat mataas nga antioxidant ang aton nga kaunon o aton nga itumaron, no? Mga pagkaon nga may mataas ang antioxidant. Kag mga pagkaon nga sa diin, nagabulig proteksyon sa aton nga mata nga hindi siya basta-basta maglabo, Doc Erwin. Sa mga pagtuna, ang mga vitamins, mga suplemento, katulad sang astaxanthin, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin A, kag vitamin C, amo ina nga mga vitamins ang kinahanglanon sang aton nga mata, nga bisan pa nagakatigulang na kita, pero ang aton nga mata, Doc Erwin, wala nagatigulang.
2: Yes, no? Silingon, biskan, ano, Doc Nelson, biskan na dulum-dulum na, maklaro mo pa ang isa ka butang, tao ba? Labi na sa mga kauturan ton mahilig magbasa, Doc Nelson. Kung problema imo mata, gaburo na, ay hindi ka kabasa kung gagmay katama ang litra. So, namigid nga mag-inom sang Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, Doc Nelson, tanan nga mga vitamins and minerals nga imo ginamin

0: yon ara dira nakanami pagidog Nelson kay mataas ang iyang super antioxidant nga among magbulig agod nga proteksyonan niya ang pagdamage sa atong mga ugat ilabi na inang magagmay nga ugat nga yara sa aton mata Doc Nelson.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika. Yes, Doc Erwin. Kag siyempre, ang zinc, ang vitamin C, ang beta-carotene nga ara-dira sa Sample Plus Gold. Ah, nagaproteksyon ina nga hindi maglabo aton nga mata. Remember Doc Erwin, ah, subong nga panahon ara na kita sa computer world, cellphone, computer. Subong man ang iba niya wala gatan o TV, wala man sila yung nagagamit sa mga cellphone nila, pero sobra naman ang exposure sa aso, sobra ang exposure sa init sang adlaw, isa ato makauturam lang mga farmer Doc Erwin. Di ara gina sila sa ano, sa farm permi mainit, nagresulta ina ang nagahinay-hinay labo ang aton nga mga mata. So ina sila tanan mapunga no ang paghina sang aton nga vision mapunggan ina madelay ina lalo na gid kung may mga diabetes Doc Erwin taas ang blood pressure
0: yes.
3: Dapat nagainom gid kamo sang Sample Plus Gold para hindi maglabo ang inyo mga mata ah Sample Plus Gold ah, sa aton mga tagpalamati protection para hindi maglabo ang inyo mata kag subong man opdi sang pag-inom sang Santon Vitamin C Doc Erwin
0: para sa kampyon nga kombinasyon mag-inom sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
10: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
1: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
14: Kuya si Mercy, ara ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
15: Talk, talk, talk. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kaag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalama sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
16: Ahoy! Kidney Care Time!
17: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
18: You care? We care! Kidney Care!
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi dapat gamitin pang sa anong uwi.
21: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang iniyang ako nang insikreto sa law school.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
25: D3 Bio.

0: Pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ang Samsung Mag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-gapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Samsung Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulo.
2: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
5: Sa opisina, pirmi kabala nag-atubang sa computer?
6: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, nag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 kwenta. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
3: Ikinan. Nagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang uto ko. Dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom. Takon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo. Paano di kayo matuyo? Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali sa Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
9: Ayaw ka na ma?
10: Why pa?
9: Ayaw ka na ma?
10: Why pa?
9: Ayaw ka na ma?
10: Maay pa.
9: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
11: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
12: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigat niya formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo kaadlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise.
13: Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
9: Nag-ayo ka na ma?
10: Kagapon pa?
9: Maayo ba?
12: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCL plus Quercetamin Malate plus Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sample Plus Gold.
16: To see you, miss. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, Saka may mo mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
2: Amo na ba lang ginaugtasan ko subong ay. Ano man ang maayo ko sining buhaton nga sa kabataan ko ya kun ay naano ni sila yaman nag-alasawahay dosen indi man kabalo mga buhi. Kundi nagugtas ko ya sa ila kay ari di sila sa balay. Ti sa inyo be kung kamong pahambalon, chideng. Amo pa gini mga palasanon sa mga ginikanan lingo. May mga anak nga wala nagapalumdom nga nangasawa ka mo, nangabuwi na ka mo, dira pa ka mo sa ginikanan nyo.
3: Pero nga, di pa ba yung mga dira mang islar?
2: Di, kay siyempre bata mo mo. Hindi mo mabatas. Sa pilakadlo mo, balaan mo gina. Balaan mo gina, subong kay gamay
3: kita pasko to. Kaya kitabi ng mga Filipino sa ano, kita i-close family ties kita eh.
2: Oo, te kaya pero...
3: Kaya bisa magkiniligulang na magkaapo, nara, nagyapon sa gano'ng panimalay ta.
2: Te pero kung ikaw nga bata ka ling, kung ikaw nga bata ka, nagapanumdom ka man sang imo nga future, sang imo nga, nga pangabuhi naman ila, masipa kagit sa imo ginikanan.
3: Kaglaing gadyain nga may ikaugalingon ka.
2: Kaligatibol mo nga. Bata mo ni Chiding, wala na nagapanumdom sa imo. Sa kabudlay nyo, wala na nagapanumdom niya. Ila, kaugalingon lang yung ginapanumdom nila. Ya, kamuya, wala na. Saguro nyo kami, kay iti, ginikanan, taka mo. Doon mo na lang.
3: Kami, ya eh. Kay lifetime gali ya ang pagsagot oo sa ginikanan sa kaya, kalataan.
2: May amo na ling. May amo na ang mga kabataan.
3: Ang last say ginaya ang sa ginikanan. Ako ay may opinion eh, ha. This is only my opinion na. Nga aragyap mo sa ginikanan niya eh. Bisan tuod nga mabal ka nga palangga mong bata mo. Di paano sila karon mag-mature o kung mag-learn sa pagpangabuhi nga ginatawag. Kag paano na nila masulbar ang ilang mga problema nga mas dako sa ulihi. Kung sila mismo hindi sila kabalo dayang nga mag-atubang sina. Kaya ikaw ara, kaginasaligan ka lang nila.
2: Di sino may sala sinang bata o kung ang
3: ginikanan. Basta wala kuya sala, ya.
2: Wala man ko. Sino wala may sala din sina? Nga ang adamo kita sa mga nagpangabuhi, subong nga. Mga tigulang ng mga kabataan ara pa sa ginikanan.
3: Sa ginikanan.
2: Ginikanan
3: para basulon. Sa ako sa ginikanan, DJ.
2: Ginikanan ba sulon?
3: Nang wala naguro time nga magbinasulay pa. Siguro maangimuon na lang giguro magbinuligay. O ako ka areo. Okay nga magtiner ka mo di. Sa panimalay be, for example.
2: Ng...
3: Sa okay ang ginikanan. Okay,
2: istar
3: ka mo di. Pero muligan ta niya nga.
2: Tingin mo damo yo. Ling madamo, yaling sa mga kabataan subong wala nagapanumdum sa bulig sa ginikanan.
3: Ti anong himuon niya sa ila?
2: Kuna no yang masago mahatag sa ginikanan niya. Amula na ya. Kun may balay sila nga istaran, dirala na sila ya. Maarkila pa kami, makay wala na kami. Ibayad pa na namon sa arkilang kwarta namon. Ti ilagaw na lang na namon. Diba? Amo na iban
3: ng mga inyo yang
2: ti amo na iban ng mga kabataan, mga mindset bala nila nga do hindi amo. Kita na mga ginikanan kung kaisa, kita na ga problema, ano man. Diba?
3: Kita
2: ano, problema kami.
3: Ang lain pag ginabala nga sa mga ginikanan bala nga may mga ginabatsyag na. Siyempre, hindi pag nakakipangita, ubra na.
2: Oo.
3: Tapos sila pa masagot sa kabataan nila.
2: Abi mo balaling, namian ko bala sa, ano, sa Singapore. Kay tungod nga sa Singapore, dito bisan mga senior citizen na nag-aulubra.
3: Oo.
2: Mga 60 plus na iban, bakod pa, nag-serve pa sa mga pagkaon.
3: Sa Japan, di ba? Gabi sa mga restaurants, sa mga tigulang na.
2: Kaya mo na ilagi na panguwa to. Mga nag-serve sa mga, ano, nagpang-trapo mo. Lamisa, mga tigulang. Sigula, nami din sila mga tigulang. Yaka do wala lang ya ano no, do wala
3: kaya. Age limit sila to ya.
2: Diri sa to niya, pagka 60, pungko ka na lang. Ulat ka na lang sa imo kamatayon. Ang imo nga pensyon, gusto mo lang ibakal bulong.
3: Oo, muna, no.
2: Diba, wala na kaubrahan. Hindi ka naman mabaton.
3: Oh, sad reality.
2: Oo, sakto na. Di,
3: kung may kaluoy ka mo sa ginikanan nyo.
2: Oo, ano, dapat.
3: I-ano nyo man, i-plastar nyo man ang inyong asya.
2: Okay lang na yung kada semana, bisitahan yung inyong ginikanan.
3: Hindi na nga di pagbisitahan gani. Nag-star na gani.
2: Hindi, I mean bala, mahalin sila sa puder sang ilagin ka. Pag ano ginila, pag pangasawa, o pag pamana, halin na sila.
3: Mm.
2: Kaya parang ay mabuhin-buhinan man ang palasanon sang inyong ginikanan.
3: Oo,
2: kaya hindi lang, mambal ka muna. Kung kaisa, ay ako lang masuga. Ako lang mga kuryente, ako lang tubig. Pero kung ara na kamuda, kag mabayaran mo lang sa ginikanan nyo. Kaya mga ginikanan nyo na kung kaisa, may batasan ng hindi na mangayo.
3: Mm-hmm.
2: Mahuya na sila mangayo, sila kabataan.
3: Huh.
2: Di, kung kamo nga mga kabataan, kamo, nagapanumdum kamo sa inyo ginikanan, bisan din na sila mangayo, ginatag nyo na.
3: Mm-hmm.
2: Pero pila lang kamo, kabilog. Ang nagahimo sina. Laban, gidya nagapasagod sa ginikanan, subong!
3: Mm-hmm.
2: Mga wala naga tubo balaw ano sila man
3: kigi
2: oh gani kiganta kitang nagaugtas ling no
3: di kay dire nila yung mamabala nga ang aton diyang nga advice sa ila hindi niya kumbagado ka lingas-lingas lang even daw
2: ngayon lingas-lingas
3: lingas-lingas na exacto hindi lingas-lingas exacto what's the right term
2: lingas-lingas
3: lingas-lingas pero at least may ma-learn man sila sa aton ba kagang aton gina-advise is from our heart lungs and esophagus tandaan yun na kag gina-based naman sa own experiences nato di ba so that's why nga reality niya gakata bu gini yung mga istorya. That's
2: correct,
3: why nga, ang problema nag-aabot sa life naton, dapat maka-learn kita sa mga kag lessons. Kagdason,
2: ang mga tigulang ng inyong mga ginikanan, di, wala ka mo na konsensya. Yung tigulang na sila mangyapon kasagod sa inyo.
3: Papawayan naman sila sa obligasyon.
2: Oo, sakto na. Kaya pagkatapos nila, pagsisinta nila, dapat magtaway nila kung mabuhi.
3: Dapat ga-enjoy na lang sila.
2: Mambal na lang sila. Ay, ma-enjoy lang ko sa pension ko ah.
3: Mm-mm.
2: Diba?
3: Kabay pa nga ano ah, manuto. Manuto na gid, no?
2: Kabay pa nga. Sige, ha? Madamo kita sa mga manuto nga mga kabataan.
3: Sige na kanaluto pa ko. Padayon na pabadala sang sulat din sa utang pala tuntunon.
2: Kona ko pahambalon.
4: Kona ko pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
5: Megaman Herbal Capsule. Gina-maintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
6: Megaman
5: mabukal sa mga butika.
7: D3 Pie.

0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makatas, makabuti ka!
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Char! Fabcon! Pangong pumaka-bloom! Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm
3: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
4: Ako si Griselda Romayan.
5: Ako si Jobin Larang.
6: Si Rose Caparangan.
7: Sir Mohina Agisando.
5: Babsing Gatingo. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
8: Nagayong mamatyag ko.
9: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalin.
10: Epektibo ini kaayo.
11: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
0: Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
12: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Swakto pa, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
5: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Gobo si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. Maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo nga mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ni kawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin, kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon niya gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niyo naman nga bisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gin bisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kay sa aton pagpili hindi naton pag-irisgong aton ni kaayong lawa sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati. Madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
3: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: Kag para naman sa aton mga kabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upodang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga may D branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch. Ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch. Located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkitang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
12: D3 Bio.
13: O si Karen, damo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
14: Bakal sa mga butika.
15: Mahigpo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masami ka bala ang kina-allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
17: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
18: Cellphone Plus Gold.
19: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
18: Cellphone Plus Gold.
20: Mas pinalakas.
18: Pinagaling.
20: Pinahusay.
18: Cellphone Plus Gold.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Banggong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Ang

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show doors at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number 1!

Ismol, maupod ka sa akin sa Iloilo. Bangon may client ako dito, kag magastay ako sang tuig dito, ha? So, dito ka sa akin, agad nga matrain ko ikaw during my free time, okay? Alright, time to pack up, Ismol. Mapa Iloilo kita!

Uy, okay, Ismol. Bago natapos na ako train sa akong client dog, ikaw naman ang akong trainingon. Kagbangod halos natudlo ko na sa imo ang mga natudlo ko kay Andy Santo. Subong, lain naman ang idugang ko sa imo. Okay. Oy, look at this. This is a skateboard. Masakay ka diri, okay? Ah, butangan ko sang food ang skateboard. Agod amago niya. Here's your food, Ismol. Come on! Get on the skateboard! And get the food! Sige na! Come on! Okay? The food is so good! Get on board! Sige na! Ara! Oh, nice! Naga-interest siya nga magsaka. Aba! Nagsaka siya! Karon, tamatamaton ko tulod sa mahina yung skateboard. No! Don't be scared, Ismol! Anarang self mo nga magsakay dira, ha? Hinayin ko lang pag-tulad-tulad. Okay, i-balance ang self mo until such time na maging comfortable ka. Oh, nice! Nan, very good! Na, kay amat-amaton ta katudlo, ha? Nga ikaw na mismo ang mapadalagan sina, okay? Alright, nice! Oh, come on!

0: Sabat amat. Madamo na ako sang tricks na natudlo kay Ismol. Naglambot na siguro sa 30 ka mga tricks. Kag nakita ko nga happy si Ismol na nag-perform sa mga ginapabuhat ko sa iya. Kay positive reinforcement method ang ginagamit ko. Plus, ginapakita ko pa sa iya ang akon pagka-alpha, gani madomain ko gid siya. Madaming amon banding. That's why na-train ko siya sang maayo especially sa paglakat-lakat. Kag-confident siya nga maglakat, nga wala sang higot pariho man kay Auntie Sato. Labis sa tanan. Makahibala siya magpugong sang iya kay hion. Ginabutang niya sa husto nga time pariho sang isa ka tao. Nabasa kag nadakop ko gid ang behavior ni Ismol. Ay, happy gid ako nga tag-iya kag trainer niya. Kag subong ko na hibaluan. May God-given gift gali ako nga instinct. Kag nagduhaw lang sa mag-train ako sa ila ni Andy, kag Ismol.
1: Hello, tita?
2: Bong, pwede ka bala makakadto anay diri sa Manila? Mapabuli kung tani ako pabaligya sa imo sang ako diri unit.
1: Oh, sure tita. Hustuhan gid, kay may nagakontak man sa akon nga i-train ko ang iya ido. Oh, sige, makadto kami dira sa akon ido, nga si Ismol.

0: Meg, total, though okay naman ang pag-train ko sa ngimo, Ido. Need ko na agad magbalik sa Makati. Kaga mag-stay dito. Isa pa, nag-start na ang COVID-19 eh. Mabudlay na para sa ako na mag-travel.
1: Okay, Meg. I understand. Madamuid ni salamat, ha? Ari galing kong bayad, ha?
0: Okay. Madaming salamat, Meg.

0: Okay, Ismol. Ari na kita sa Makati. Kagbangod limitadong paghulag sa mga tao kay COVID, diri lang kita matraining sa atong ginaistaran. Hmm? Okay, come with me. Mas stroll kita.
1: Hello? Dog trainer ka ba?
0: Hello. Yes po, ma'am.
1: Pwede ba ako magpa-train ng aso ko sa'yo?
0: Aba, sure. Dito lang naman ako nakatira eh.
1: Ako din. By the way, director pala ako sa pelikula.
0: Huh? Wow!
1: At alam mo ba, marami dito nakatira ng mga artista. Uy. At may mga aso din sila. Baka maging client mo sila. Who knows? Ipapakilala kita sa kanila.
0: Oh, thank you, ma'am.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Diri ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ahalalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-iidad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
9: Yes, correct.
8: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3.
20: Matatags mga butika.
21: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
23: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
25: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
26: Ganyan ang Pinoy!
27: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3, tunay, natural, at original.
30: Sample Plus Gold.
31: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
30: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
32: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
30: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Super Fiber.
4: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Music Fest, kaupod ang inyong paborito ng OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Kani, kita'y kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-attake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Samphone Plus
10: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santong Plus Herbal Capsule,
10: ang Supplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Santong Plus
10: Herbal Capsule,
11: may mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santong Plus Herbal Capsule,
10: ang Supplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Good morning!

0: Yari ng results ang biopsy ni Small, sir?
1: Anong result, doctor?
0: Cancer, sir. And I'm sorry to tell you, malawig na yung isa katuwig nga itiner ni Small.
1: Oh. This time, I need to be strong. Tanan nga mi Diyos, agad mabuligan ko ikaw nga maglawig pa, Small. Himuon ko. Ang ginapasali ko lang, kung anong pagbuot sa mahal nga Diyos, batunon ko sang hugot sa guntugan.

0: Maulanman, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bal, may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Ibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins kag niacinamide para fresh kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag stress tabs.
6: Well, the vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: TTX 500.
9: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: TTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Tigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
8: gising. TTX 500.
12: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show doors at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
3: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Herbal Capsule.
4: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
3: Nance Herbal Capsule.
4: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: Uy, 150 over 100 jali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa KidneyCare. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: KidneyCare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang KidneyCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Beep.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling si William Delta siya.
5: May high blood ka man sa una?
4: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sa buwan sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon sulhay ng tanan-tanan sa ako.
3: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabugay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop ukon cellphone?
6: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
7: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio.
11: Ang D3, gamay visio.
9: Ang visio,
11: gamay D3.
12: Mabakal, sumang butika.
13: Good morning.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Couple Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Couple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arada na kabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
4: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
3: Yes.
4: Pero ako ya 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: DDX 500!
7: Sa Iloilo City! Basta balita at serbisyo publiko! Tatak! RMN!
8: Number 1!

Bangod sa pagpalangga ni Bongbong sa kay Small, wala niya ini ginapabay-an. Sagod ang pagkadto kag pagpakigangot sa sari-sari nga veterinarian, lamang masugpunan pa ang kabuhi ni Small. Halos ang tanan nga food supplements, hygiene, vitamins, gina-research ni Bong. Sa kaluway sang mahal nga Diyos, wala madayon ang taning kay Small, bangod ang 1 year nagtatlo na sa pong katuig nga still nag-perform sa spotlight si Small bilang celebrity dog. Kagunsadto si Andy, nag-updanay lang sila sang 7 years ni Bong, ang sa kay Small, 11 years na subong. Kag-inibangod sa pagpalanggaanay sang isa kaido, kag-tag-iya. Kagang sad to alcoholic nga Bongbong, subong, nagainom na lang sang panalagsa. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay nakahatag sang inspirasyon ang kasaysayan ni Bongbong Ledesma nga aton gintiguluhan. Spotlight and Shadows, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Sa wala pa kami lubos nga makapaalam, yari ang mga artista sa radyo nga naghatag duag sa kasaysayan nga ini. Sa mga abya ni Bong, Genesis Gesto, Hannibal Istunina, kag Danny Oberio, pati na sa lolo. Ang amiga ni Bong, Roslyn Borromeo Vinson, veterinarian, JJ Donoso Ledesma, brother ni Bong, Winston Timblor, ang sister ni Bong, Caroline Jama, kag ang sa Iloy, ang inyo alagad, Elna de la Cruz, kag Bongbong, Joss Mides. Soundman Hannibal Istunina, musical score Luzart Mendoza, Audio Tech, Philbemri Margate. Ginsulat kay sa direksyon sa inyo alagad Elna de la Cruz, sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Kagbugal nga ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare ko'y Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
2: Hoy, kamusta kamutanan? Kamusta ang tanan naton sining mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran? Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Alin sa mga karinderiya, pakadto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo pala tuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abya ninyo amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Mandon Dolido. Solo flight kita na isubong. Nagbakasyon man ang partner ta. Anyway, dili sa ato nga pagpangalagad. Napunan kita sa mga balita dulong sang aton ng mga Radyo Man reporters. Sa sining mainit naman aton nga panahon subong. Gatagiti gabiti mo. Ang init subong. So ganit sa mga kauturan naton, especially mga nagagwagid, mga drivers naton dira, mga construction workers naton, maudala kita permit ang tubig da. Para hindi maglapuyot no yung dugo tabla. Kagtunaan sang high blood pressure. Anyway, diri sa aton sini ang pagpangalagad. Sa aton mga top story of the day. Napulcom Regional Office 6 nagpasalig nga sila ang oversight bodies ang PNP sa natabo nga alleged abduction dira sa may banwas ang Pabiya. Dismissal sa serbisyo kag rank demotion mahimo nga mga pangatubang sa mga ginreklamo. Dumduman nyo tong sa Pabiya to. Ato nga nagdumugay ang pulis kagang babae. Tapos dinala nila tong babae. Pagkatapos, wala guro sila group chat. Ang regional office nagpagwa mga kabayanan sang statement. Nga to ko nung pagdumugay sang babae kag sang lalaki. Lovers quarrel ko no to. Mga butigon. Diri sa aton pala tuntunan mga kabayanan sa Target Anay sa Udto. Ginako sang CIDG. Nga ila ato tawo.
0: Tatak RMN.
2: Kag atong babae, subject kuntani nila to sa bypass operation, no? That is why nga gindala nila dito. Pero ti ang natabo, though mistaken identity or what, pero amo to. So hindi galito yung lovers quarrel, katulad sa ginahambal sang regional office ang Campo Delgado. Ti dito mga kabinan, ginalantaw nga ti base abduction. No? Kito dason nga adlaw na itong kapugling babae mo. At the same time, ti masiling mo nga ano eh, arbitrary detention. No? Kaya ti mga otoridad sila mo. They have detained that woman kag subo man atong isa kalalaki man nga natiruhan pa gani. Those are things nga ato na ginalantaw subo nga di dapat maging careful ang aton mga kapulisan. We have standard operating procedure enumerated sa PNP law nga dapat amuning pagdala nyo, amuning rules of engagement ta. But then again, was it a mistake? Kiti sa amo tong time kada buda amo sang tao damo nagvideo. Sa nagdumugay sila to sang babae to. Nga kaladlawan gani, balik-balikon ko gid ni, na nagpagwa to yung Campo Delgado, wala ka mo group chat? Wala ka mo kistorya na isang CIDG? Ano gito natabuaw? Dayon yung opinan ang pulis. Dayon yung opinan ng pulis. That is why nagkakadula kung kaisa ang pagsalig sa mga pumuluyo sa pulis. Especially kung kabaro na ninyo ang mayara sa problema o kung ng pang-abusar. Kag-amuyad to nga tion, nakita naton kung paano i-cover up sa Campo Delgado ang ginobras ang CIDG. Maayo lang kay ang CIDG ni Ladre sa ma-interview naton. He openly said that is our operation, amo na operation. Police ato. Subject atong babae. So diri karon nagalantaw kita nga sang amo to nga time nag-down ang imahin sang police bangod man sa kapulok-pulok sang Campo Delgado nga magpagwa sa ilang statement without verifying first sa CIDG. Di karon nagapangatubang ni mga kapulisanta sa CIDG sang amo sini karon nga problema sa National Police Commission. Istoryahan ta na diri gyapon sa atong pagpangalaga diri man sa targetan ay sa udto kag ang ining hindi makumagsiling nga lapnagon. But because of the operation sa aton sining provincial government environmental resources office, gamat-amat subong aton kita nga kadamo gyapon sa mga grupo sang tao nga nagakwari illegally. Tiini mga kabayanan nga pagkwari should be regulated. Kaya hindi ka man nga kapinagusto dira, pinangutkot nga pinangutkot dira, kag i-damage mo ang flow sang river. No? Hindi na amo bala. Basi nag-open ka na karon, nag-palapad ka na, nag-padalom ka na. Remember mo to, Radio Man Jan Artwell, din gani ito nga banwaman, kalinog to, din to man. Ato balang, ano, mag-iloy, mag-pamilya bala. Kaya almost every day, kay gaano sila mo ga-trabaho sila sa plantasyon sang tubo. Every day ga-tabok sila da o po ng mga pamilya nila man sa sinangasuba. Di may nag-acquire ito sa kilid. Nakabulaso tong bata. Kaya abiyati, may man sila ga-agida. Nalabot guro sang bako na, ng kinutkutan sang bako. So marurot lang bata, patay. That is why that should be regulated. Dapat may mga safety precaution na da. Kagamunang trabaho sang aton sining environmental office. Especially, ang Mines and Geosciences Bureau. Nga sa subong ganito, wala pa niya ka sa bato. Kung nga, naningkoy ang ilang mga tao nga magsulod dito, upod ang PGNRO, kag ang SWAT sang PNP, dira sa may area sang Duenas, Iloilo. Pag-abot to ganit nila to, wala na to mga tao to. Sarado ng mga payloader, sarado ng mga kabayanan bako. Ginlock na, boat silingon, may nakapindot sila. Wala man tas ang iban na nga lang tao, na kay sinutong grupo, haw. Ngayon, kung tanay trabaho ang law enforcement, especially sa mga illegal quarry, hindi MGB malang. Naningkoy ang tao nila, diri lang kami sa checkpoint na kami. Ha. Hindi kami ito kay private property ito. Ang kaungo nyo bla. That is why gaduda ang tao, even Attorney Boyko. Without detailing, ang balati, wala taman sila gina-pinpoint gid, pero madudahan sila sa pumuluyo. Okay, mati sila lang yan wala ng kanto mo. Sila lang yan naningkoy ang MGB. That is why balik naman kita, paano kasalig ang pumuluyo karon sa Mines and Geosciences Bureau kung amo ni katarantado ang inyong mga tao da? Kulbaan sila o kung napahamham sila? Masin nakabalo, ato na, nagahatag na sa aton, ano ni man? Wala takabalo, abi nga din nila, tirahon mo. Subot silingon, prior to that, napindutan na to ang mga tao to nga incoming ang grupo sa pulis kag PGNRO agodakpon kamuda. pinagpindot. Kung sino man na, kamo na lang yung guess. Sa tatlo ka grupo, PNP, MGB, kag PGNRO, ang nagpabilin, amo pa mismo ang law enforcement. Di sinong dudahan mo, abida? Duda mo lang niya ton. Just connecting the dot la. But anyway, dugangan na to nila, dili sa ato nga pagpangalagad, kay ting mga LGU na ton. Dugangan pa na, sir. No? Nga mga kapulisan naton involved sa legal quarry. Nang inisyo na din namon sa targeta na isuod to kasarimen, ang involvement sang pila ka mga pulis, not all. Kung hindi man sila ang ilang asawa o kung ilang himata. Ang naga-engage sa quarrying business, which is conflict of interest kay law enforcement ka man. Deregulated din sa probinsya sa Iloilo. 14 cubic meter na dapat ang allowed, if I'm not mistaken, or 10 cubic meter. Bala ko gamay na. But that is one nga allowed niya mo para hindi mo magkalaguba ang aton mga dalan sa kabugaton drada. Basi over-extracting naman ka mo sa mga quarry material da. Isa pa na sa lantaon na ton. There was even a rumor. No, naging pasabat naton si Police Major Miles Girondri sa Kalinog. Kay matunog ang istorya na ito sa Kalinog, nanay sila ni Mayor Iko Kalboda. Nga subong, may kaso, nga illegal kware. Just imagine a mayor. Is this the first time? I don't know. No? Pero, this is the first time sa akon niya nga pag recollection na may nag-file kaso sa isa ka mayor for illegal quarry din sa probinsya sa Iloilo. Naibaluan ta naman na sa mga pumuluyo at hindi na ta mag-inipokrito, bla. Naibaluan ta man nga damo sa mga chief executive nga nag-engage sila. Kung wala sila nag-engage, ginatagaan, ginapahamham sila da. O, mga kot-kot ka dati, wala kita da. Gusto mo pabudlayan, takakuha permit ni sa banwa. So, importante ang local government unit nga paulagon ang ilang local nga mga menro dira. Kaglan taon ini, inspeksyonon ang mga quarrying sites sila da. Kung nagakomply sang nagakaigo sini nga mga requirements. No? I-check ta na karon mga kabenan, diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Kag subuman, very interesting maning istorya. No? Sang isa ka barangay diri sa Lapas. Sa kadamu-damu sang idonar radyuman na John Hartwell, ang gindonar sang donor ng lungon. Di ba? Namin ko pwede ka ka. Ang the usual lang mga donation. Donar ko da bayo, donar ko da bugas, pagkaon, madonar ko streetlight, madonar ako da, kung may kulukwarta ko, donar ako da multicab. Pero lungon, no? Lungon, ang gindonar. Well, it is practical kidamo sa mga utod naton kung kaysa wala kwarta. Sa mga kabaranggayan naton nga mahal ang lungon, no? Hindi mapalubong ang ilahi mata. We do understand that, no? Nga may gamiton. Mayo man aguro, minus gastos ng pamilya kung may ara na nga daan niya lungon sa barangay da. Basi sobra. Dito kani nga banwa dyan Hartwell ang ginkawat sang kawatan, lungon. No, na-deporto kagabi kay Radyo Manor Delmo. Kinawat sa mga buwisit ka kawatan niya, lungon. Kadamo-damo sang kawaton, lungon yung kinawat nila. Anyway, istoryanta na very, very interesting ini. Dirigyapon sa aton Sabado 1 edisyon sang targeta na isa udto. Yara na, Nadjuman John Hartwell ang aton sining RMN Network News. 13 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12, stay tuned lang. Hindi ginmagbulag sa inyo sining mga radyo sa mga detalye sa aton sining ginpang headlines. Magabalik ang targeta na isa udto.
3: RMN Network News.
4: Ang nasabing barangay na umano'y nagpapatakbo ng pasilidad. Kabilang sa mga nakumpiska, mga processing equipments, storage tanks, steam boilers, filters at iba't ibang makinarya at 25 lalagyan ng concentrated soy extracts at soy sauce products na may brand na Mr. Cook. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Rodriguez Morico, tisekin hindi rehistrado sa FDA o Food and Drug Administration ang mga nasabing produkto at wala ring rehistro sa Department of Trade and Industry o DTI ang pabrika. Dagdag niya, delikado sa kalusugan ng publiko ang pagbebenta ng substandard na toyo habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa suspect bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa illegal na manufacturing at bentahan ng consumer goods. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
5: Dumako naman tayo sa Antipolo City. Waiter arestado sa pagpapaihi ng gasolina ng motorsiklo. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
6: RMN Live Report.
7: Sa waiter, ang inaresto ng Antipolo Component City Police Station personnel matapos sa lumabas sa hotel for age lock. Nangyari ang insidente ng paihi ng alas 11.30 ng umaga ng Mayo 7-2026 sa Olari Road, Sitio Ivory, Barangay de la Paz, Antipolo City. Hinilalapag na si alias Johens ng nasabing barangay. Ayon sa biktimang si alias Orlando, na pinarada nito ang kanyang motorsiklo sa tapat ng bahay ng saksi na si alias Carla ng nasabing lugar. Bandang alas 12.30 ng hapon ng Webes, dumating ang saksi matapos bumili ng goods sa palengke ay nakita nitong nakaupo ang suspect sa motorsiklo ng biktima. Napansin ng saksi na may hose na nakakonekta sa motorsiklo patungo sa bote na sinasali na pala ng suspect ang gasolina mula sa motorsiklo ng biktima. Kaya pinarating ng saksi sama ng kanyang asawa ang pangyayari. Mga ilang beses na umano itong nangyayari na lagi nakukunan ang kanilang sasakyan. Matapos malaman ng asawa ng saksi ay nagtog at nagtungo sa lugar para huliin ang suspect pero nakatakas ito. Kalauri naman ay nahuli rin sa pamamagitan ng sinagawang follow-up operation ng mga barangay tarot ang suspect sa tahanan ito. Ang suspect ay nakapagnakaw ng nasa 2 at kalahating litro ng gasolina na nagkakalaga naman ng 500 piso. Kasama mo sa Aramid Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, RMN.
6: RMN Network News.
5: Sisimula na sa Lunes ang special payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga ride-hailing app drivers sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng cash relief assistance. Makikita sa official Facebook page ng DSWD ang assigned schedule at venue ng bawat Grab at Move It driver sa claiming tracker link na itinalaga ng ahensya. Para sa mga driver, kailangan lamang magdala ng isang kopya ng original driver's license at ang official message mula sa driver app na nagsasabing kasama sila sa makatatanggap. Mahigpit pa rin at patutupad ang no claiming policy para sa mga hindi nag-schedule, gayon din ang mga walk-ins. Muli namang pinayuhan ng publiko na kung wala ang pangalan ng driver sa listahan ay huwag nang pumunta sa payout site at hintayin ang mga susunod na anunsyo ng ahensya para sa isasagawang special payout day.
6: RMN Network News.
5: Ilang magre-regalo ng bulaklak sa kanilang mga ina bukas? Mother's Day po yan, kanya-kanyang diskarte para makatipid sa budget. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep.
6: RMN Live Report.
8: Kanya-kanyang diskarte pa rin itong ating mga kababayan na bumibili ng bulaklak dito sa sikat na bilihan na sa Dangwa dito sa Maynila isang araw bago ang Mother's Day.
9: Ito ay para makatipid pa rin sa budget lalo na't mataas na ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay Dang Pauling, imbes na bouquet na ang bibilihin, ay bumili na lamang ito ng iba't ibang klase ng bulaklak at siya na ang gagawa ng bouquet. Bukod sa mas marami siyang magagawang bouquet, ay napapaganda pa niya ito ng base sa kanyang gustong flower arrangement.
10: Hindi kami bumibili ng bouquet, bumibili kami ng ganito, bas lesser, yes.
11: So kayo lang yung mag-a-arrange?
10: Yung mag-a-arrange. Humihingi lang kami ng idea kung paano siya gagawin at saka yung combination.
11: Kung mga ilan yung magagawa niyo dyan?
10: 10. So 10 mothers yung mabibigyan. So hindi siya ganun kalaki pero it's enough na siya para maganda yung magagawa namin.
9: Sa kabila naman ng mataas na presyo ng bulaklak, hindi pa rin nakakalimutan ni Aling Dang ang diwa ng araw ng mga ina.
10: Napakahalaga, lalo na ako mother ako. Siyempre, mahalaga din para sa isang mother yung mabibigyan ng flower.
11: Sabi nila ka, hindi na practical ang bulaklak ngayon dahil sa mahal ng mga binigun. Pero,
10: bakit? Hindi rin. Oh, hindi rin. Oo.
11: Bakit po?
10: Mahalaga pa rin yung nakapagbigay ka. Oo. Siyempre, once in a year lang naman ito magagawa.
9: Samantala, posibleng tumaas pa ang presyo ng bulaklak hanggang bukas na mismong Mother's Day. Ayon kay Aling Dayan, tindera ng bulaklak, asahang hanggang bukas ng tanghali ay tataas pa ang presyo ng bulaklak. Hindi naman siya nag-aalala na baka wala nang bumili kapag nagtaas ang presyo ng bulaklak dahil nakagawian na ng mga Pinoy na magbigay ng bulaklak sa mga nanay tuwing Mother's Day.
10: Once in a lifetime lang naman kasi yung mag-aano ka ng sa isang taon, isang beses lang naman magma-Mother's Day, di ba? Magbibili ka ng pagkain. Ang ibang practical, ganun ang ginagawa, pagkain na lang. Pero sa iba talaga,
11: hindi na matanggal tradisyon.
10: Tradisyon eh.
9: Ang Mother's Day ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Mayo para bigyan ng pagpupugay ang mga nanay na nagsisilbing ilaw ng tahanan.
8: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Banjeral, Biulet, Tataka, RMN.
5: Bentahan ng bulaklak para naman sa Mother's Day sa Dagupan City, pumalo na. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
6: RMN Live Report.
12: Pumalo na ang bentahan ng mga bulaklak sa ilang flower shop sa Dagupan City, Pangasinan ilang araw bagong pagdiriwang ng Mother's Day bukas at 10 ng Mayo. Ayon sa mga florist, kabilang sa pinakamabentang bulaklak ngayong taon ng Stargazer, Red Roses at Sunflower na karaniwang inihandog bilang regalo para sa mga ina. Sinabi ni Crystal Soy, isang florist na mataas ang demand sa flower arrangements mula sa simpleng bouquet hanggang sa customized arrangement para sa Mother's Day. Batay sa kasalukuyang presyo.
13: Yung Stargazer, Red Roses, ganun, tsaka sunflower for mother. $250, $350, $150, depende pa nga paparin sa customize na mas mataas mo rin din. $250, pataas mo rin. Basta ang pinakamababa namin is $250.
12: Umaabot sa 1,000 pesos ang isang dosen ng red roses, habang nasa 1,500 pesos naman ang bouquet na may kasamang stargazer. Meron din mas murang pagpipilian gaya ng tatlong pirasong red roses na nagkakalaga ng $350 pesos at isang stem ng sunflower na nasa $250 pesos. Samantala, maaari namang umabot sa mahigit $2,500 pesos ang mga customized flower arrangements. Tiniyak naman ng mga flower shop sa lungsod na sapat ang kanilang supply ng bulaklak at nananatiling sariwa ang mga ito pang matugunan ng dagsan ng mamimili bago ang Mother's Day. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatag, RMN!
6: RMN Network News!
5: China muling magsasagawa ng rocket launch sa Lunes. PCG abay nagbabala po sa mga rocket debris na maaaring bumagsak sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
14: Bundag Pilipinas sa inupos. Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Commission on Elections nangangamba.
14: Narito ng ulo na mga mainit na balita.
16: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
17: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
6: RMN Network News.
5: Mga kasama, posibleng ma-transmit na sa Senado ang anumang araw po sa susunod na linggo ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay House Committee Justice, House Justice Committee Member Attorney at Manila City Representative Joel Chua, bagamat hindi niya alam kung ura-urada, pero sigurado may aakyat agad sa Senado sa susunod na linggo ang Articles of Impeachment. Sa Lunes, nakatakdang isa lang sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint ni VP Sara matapos na makitaan ang probable cause ng Justice Panel. Kinakailangan ng 1/3 o 106 na boto mula sa 318 House members para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado na magkoconvene bilang impeachment court para sa full trial. Bago ito, tinataya na ilang leader ng Kamara na abot hanggang 200 po na mambabatas o higit pa ang susuporta sa complaint laban kay Vice President Sara. House Justice Committee Chairperson Representative Luis Tro inaming mahirap depensahan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga ebidensyang inilabas ng mga complainant. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
18: RNN Live Report. Sinabi ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro na kung sakaling magiging parte siya ng defense team ay mahirap depensahan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, nakikita niyang napakahirap i-establish ang depensa lalo na sa mga ebidensya ang nilabas ng mga complainant.
19: To be very honest with you, I'm totally clueless. And even if I put myself in the shoes of the defense, I would really find it very difficult how to establish my defense. Having seen the evidence presented by the complainant already, most especially the AMLAC report vis-a-vis the SALN.
18: Ayon pa kay Wistro, dapat nang sumipot si Vice President Duterte para ilabas ang kanyang ebidensya habang wala pang hatol. Anya, kung sakaling walang mailatag na ebidensya ang defense team ni VP Sara, maaring makita na sapat ang ebidensya na nasabing complaint at pwede itong magresulta sa pagsusulong ng kanyang article of impeachment sa Senado.
19: This is her last opportunity to present her evidence. And if she will be missing this opportunity, then we have reason to believe na baka nga mag-result ito sa conviction. I think she should participate fully this time to be able to present her evidence, counter the evidence of the prosecution, dahil wala pa naman pong judgment. This trial may result to conviction, but it may also result to acquittal, depending on the evidence which will be presented by the defense.
18: At iyan ang tinig ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo sa Talk RMN.
5: Hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang pagpalabas o pagpapalabas ng observation documentation habang nakakulong ang dating Pangulo. Partikular na hinihiling ng depensa sa ICC ang 24-hour video surveillance at documentation habang nakakulong si Duterte sa detention center. Gagamitin ito ng defense team para sa ikinagasang request for reconsideration sa pagkakakulong ni Duterte. Binigyang diin ang defense team na nakita sa camera at ng duty guards na ilang beses na muntik nang matumba at nawala ng balanse si Duterte sa kanyang kulungan. Ang ganitong health incidents umano ay sapat na batayan para pagbigyan ang kanilang hiling batay sa prima facie change in circumstances sa ilalim ng Article 60, Section 3 ng Rome Statute. Si Duterte ay naharap sa kasong 3 counts ng crimes against humanity dahil sa war on drugs sa kanyang administrasyon. Walang direktang pinatutungkulan ang balikatan exercises na isinasagawa sa Pilipinas. Reaksyon nito ni Balikatan Exercises spokesperson Marine Colonel Dennis Hernandez sa batikos kaugnay ng taunang pagsasanay ng sandatahang lakas ng iba't ibang bansa sa pangunguna ng Pilipinas. Kahapon, matagumpay na nagtapos ang pinakamalaking Balikatan Exercises sa bansa. Kalahok dito ang nasa 17,000 personnel mula sa Pilipinas, Amerika, Australia, France, New Zealand, United Kingdom at ang Japan na nakiisa sa kauna-unahang pagkakataon. Naon na rin umalma ang China sa war exercises na tila pag-uudyok, anila at naglalagay sa panganib ng seguridad sa Asia-Pasipiko.
11: Wala po tayong pinatutunguhan na bansa. Ang atin ay pagsasanay upang paano idepensa ang Pilipinas. So lahat ng ating pagsasanay ay nakaayon sa framework ng paano depensahan ang Pilipinas. Wala po tayong ginagawang offense. So lahat ito ay pagsasanay upang paano natin depensahan ang ating bansa.
5: Kasama sa isinagawa na pagsasanay ang Integrated Air and Missile Defense at Counter Landing Live Fire Exercises. Bumida rin sa kauna-unahang pagkakataon ng surface-to-ship missile system ng Japan Ground Self-Defense Force at sinampulan din ang controversial na Typhoon Mid-Range Capability Missile System na dinala ng Amerika sa Pilipinas noon pang 2024. Samantala, sinabi rin ni Colonel Hernandez na bukod sa paggamit ng makabagong armas at pamamaraan, nakita rin sa pagsasanay ang kakulangan sa sistema ng depensa ng ating sandatahang lakas.
11: Marami tayong dapat kailangang i-improve dito, lalo na yung sa ating maritime domain awareness. Isa yun sa mga ating mga dapat na ma-increase pa or maiangat pa ang ating kaalaman. Yung ating multi-domain command and control, yung kaya natin mag-operate kasabay ng mga ibang bansa na mayroong mga kakaibang or iba-ibang doktrina.
5: Kinumpirma rin ni Colonel Hernandez na may mga naispatan silang ilang mga barko ng China na nakabantay habang isinasagawa ang Balikatan Exercises. Muling nagsagawa o magsasagawa ng rocket launch activity ang People's Republic of China sa Lunes, May 11. Sa impormasyon ng Philippine Space Agency, ilulunsad ang Long March 7A rocket mula Wenchang Space Launch Site sa Hainan, China, pasado alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas. Dahil dito muling nagpaalala ang Philippine Coast Guard sa lahat ng sasakyang pandagat sa bahagi ng West Philippine Sea na posibleng rocket debris. Kabilang sa mga itinakdang drop zones, ang nasa Humigit-Kumulan, 34 nautical miles mula Baho de Masinloc, 97 nautical miles mula Cabra Island sa Occidental Mindoro at 130 nautical miles naman sa mula sa Buzwanga, Palawan. Pinapayuhan ang publiko na huwag lalapitan o gagalawin ang anumang kahinahinalang bagay sa dagat na maaring may dalang panganib at naglalaman ng toxic substances. Ang Long March 7A rocket ay ginagamit ng China para sa kanilang isinasagawang space exploration mission. Siyam na mangingisda arestado dahil sa illegal fishing sa Sultan Kudarat. Detalye ng balitang iyan mula kay Roger Monroe Shoko ng RMN Jensen.
20: RMN Live Report. Arestado ang siyam na mangingisda dahil sa paglabag sa Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives at Republic Act 10654 amending RA 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998 kasabay ng isinagawang operasyon ng PNP alas 10:30 ng umaga noong nakarang araw sa Barangay Barungis, Palimbang, Sultan Kudarata. Ang mga naaresto ay sina alias Alver, alias Chino, alias Luel, alias Jeter, alias Clementa, alias Barry, alias Caleb, alias Rujin at alias EJ. Parehong residente ng Barangay Barungis, Palimbang, Sultan Kudarata. Una nang nakatanggap ng report ang Palimbang MPS mula sa isang concerned citizen na umano'y may isang grupo ng mangingisda na naghahanda para magsagawa ng illegal fishing activity sa karagatan. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Palimbang Municipal Police Station kasama ng operatiba ng 2nd Sultan Kudarata Provincial Mobile Force Company sa lugar para i-validate ang impormasyon at makapagsagawa ng inspeksyon. Pagdating sa lugar na abutan pa ng PNP, ang mga suspect na nagloading ng mga fishing paraphernalia sa isang motorized bangka. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ng otoridad at doon na diskubre ang dalawang M203 rounds at mga illegal fishing paraphernalia na pinaniniwala ang gagamitin ng mga suspect para sa kanilang illegal fishing activities. Sa ngayon, ang mga naarestong suspect at mga na-recover na ebidensya ay nasa custody na ng Palimbang MPS para sa hustong disposisyon. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Rajman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN.
6: RMN Network News.
1: Piso po sa mga pasahero ha, pansamantala pong makakaranas ng power interruption ang bahagi ng Iloilo International Airport Terminal 3 sa darating na linggo. Dahil ito sa isang sagawang electrical maintenance activity sa Food Village section ng Paliparan. Sa abiso, magsisimula ito ng alauna hanggang alas 3 ng madaling araw. Layon ito na mapabuti ang mga electrical wiring sa Paliparan para maiwasan ang anumang aksidente. Nilinaw naman ng NNIC na agad ibabalik ang supply ng kuryente oras na matapos ang maintenance safety check nito. Muli namang pinayuhan ng mga pasahero na maghanda at kung maaari ay agahan ang pagpunta sa Paliparan para sa mga flight o sa may mga flight para maiwasan ang anumang aberya. SSS at GSIS hinikayat na palawakin ang loan o pautang para sa mga miyembro na gustong kumuha ng electric vehicles. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conte Bata.
6: RMN Live Report.
21: Hinimok ni Senator Sherwin Gatchalian ang Social Security System o SSS at ang Government Service Insurance System o GSIS na palawakin pa ang loan o pautang sa mga miyembro nito para makabili ng electric vehicles o EVs sa gitna ng mataas na presyo ng krudo. Naniniwala si Gatchalian na ang naturang hakbang na ito ay tiyak na magpapabilis sa transition o paglipat ng bansa sa paggamit ng mga EVs na makakatulong para mabawasan ang pagiging dependent ng bansa sa paggamit ng imported fuel. Una ng Senador, marami sanang nagnanais na makabili ng EV, subalit nahadlangan ito dahil sa mataas na presyo ng mga electric vehicles. Kung magkakaroon anya ng loan facility para sa pagbili ng EV, ay mas matutulungan ito ang ating mga kababayan na ngayon ay nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ang matitipid din ng mga kababayan sa gasolina at diesel ay maaaring ipandagdag sa pagbabayad ng loan sa EV. Dagdag pa naman babatas ang mas malawak na pagtatayo ng mga kinakailangang infrastruktura tulad ng mga charging stations ay makakahikayat sa mga organisasyon at mga consumers na tuluyang lumipat na sa paggamit ng EV o electric vehicles. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Conde Bata, Tatak RMN.
1: Sa Kawayan Isabela, lolo na naaresto matapos magpaputok ng baril na hulihan pa ng ilegal na droga. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Zaira Kuntapay ng IFM Kawayan.
6: RMN Live Report.
22: Arestado ang isang 60-anyos na lolo matapos ang umano'y pagpapaputok ng baril sa barangay Sinipil, Reyna Mercedes, Isabela. Kinilala ang suspect na si alias Natoy, 60-anyos, tricycle driver at residente ng barangay Nagrumbuan, Kawayan City, Isabela. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng surveillance operation ang mga intelligence operative nang mamataan nila ang suspect na nagpaputok nang hindi pa matukoy na kalibre ng baril sa tabi ng National Highway. Matapos ang insidente ay mabilis na tumakas ang suspect sakay ng kanyang tricycle, ngunit agad rin namang nadakip sa barangay na Paco Grande, Reyna Mercedes matapos ang ikinasang hot pursuit operation ng mga polis. Sa isinagawang body search, narecover mula sa kanyang pag-iingat ang isang caliber 38 revolver na may apat na live ammunition at dalawang basyon ng bala. Nabigo rin umano ang suspect na magpakita ng anumang dokumento para sa legalidad ng naturang baril. Bukod dito, nakumpiska rin sa kanyang duffel bag ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu, isang 500 bill at ang tricycle na sinakyan nito. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 11926 o Illegal Discharge of Firearm, Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Totok RMN.
6: RMN Network News.
1: Balita tayo sa Ibayong Dagat, puspusan ang pagtuntun ng health authority sa ibang mga sakay ng MV Honduras cruise ship kung saan nagkaroon ng outbreak ng hantavirus. Ayon sa World Health Organization, isa sa inaalamay ang mga pasaherong bumaba mula sa barko bago maitala ang kaso ng sakit. Sa impormasyon mula sa operator ng cruise ship na Oceanwide Expeditions, may kabuang 150 pasahero ng barko at 61 ang mga crew mula sa iba't ibang mga bansa. Pero nasa 32 pasaherong bumaba noong April 24 sa St. Helena, isang isla sa South Atlantic Ocean, na kadalasang nagiging stopover ng mga naglalayag na barko. May 4 nang i-report ang kaso ng hantavirus sa MV Honduras kung saan 3 na ang namatay at may 5 pa ang kumpirmadong tinamaan ng sakit. Kasala nina Bea Alonso at Vincent ko madi-delay dahil sa prenup agreement. Alamin natin yan live sa ating studio mula kay Rajaman Myra Jane Nasayaw.
0: Magandang tanghali, Rajaman Jenny. Usap-usapan ngayon ang umano'y delay sa kasala ng aktres na si Bea Alonso at businessman na si Vincent Koo. Dahil daw kasi ito sa problema sa prenuptial agreement. Ayon sa mga ulat, settled na raw noong una ang prenup ng dalawa pero may pinadagdag daw ang ina ni Vincent, bagay na hindi umano gusto ni Bea. Kabilang daw dito ang umano'y pagtira ng aktres kasama ang kanyang in-laws at ang kosto din ni Vincent sa magiging anak nila ni Bea sakaling sila ay maghiwalay. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang couple sa naturang issue pero una nang napaulat na ikakasal sina Bea at Vincent sa Spain ngayong May 14. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: At sumayon po mga nangungunang balita, ako si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast City sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Bacolod, maayong udto.
2: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
24: Ako gali si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
25: Mega Man Gold Coffee Mix.
26: Partner,
25: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
26: Mega Man Gold Coffee Mix.
25: May ginseng,
26: tungkat ani,
25: maca,
26: kag saw,
25: palmetto.
26: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
25: Mega Man Gold Coffee Mix.
26: Yara na sa mga butika.
27: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
28: Char, fab, con.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Bangkong kumaka Bloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS.
30: Ahoy! Kidney care time!
31: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
27: You care? We care! Kidney care!
29: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
32: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi lang at hindi dapat gamitin pang sa anong
33: Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
4: Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Ka

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Gigans!

0: Duty ka tinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bangon at charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Supple Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
8: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
10: Si Mommy at si Washing Machine.

0: babe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ng lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may VCO! Ang VCO! You may D3! Makakas, makabuti ka!
7: Nagdaladri sa aton sinora sa 11 minutos na nabili natin kita magdangat sa takna sininya launa.
8: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Udto.
7: Pabalik diri sa aton sininya pag pangalaga diri man sa Targetanay sa Udto. Pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Rajuman na Don Dolido. I-check na dugay-dugay ang presidente sa League of Municipalities in Iloilo City, Iloilo Chapter. Because we are very concerned sa sining talamak karon ng mga illegal quarries nga ginaobra karon sa probinsya sa Iloilo. We cannot allow these people nga magguba sa aton mga dunang manggad, especially sa aton mga suba, just because of their own personal and financial gain. Gina-regulate ini because of safety and pag-proteher sa aton sining environment. Hindi pwede nga magpinagusto kita diri. And the only person nga mayara sa power dira amo mga local chief executives naton. At siyempre, makuha ina sa mga necessary permits. Kagara sila kung galingon nga og saranay nga dapat ipulis nila ang ilang mga kasubaan dira. So we'll check on this diri sa aton sining pagpangalaga diri man sa Targetanay sa Udto. 51 ang nakaligad sa takna sining alas 12.
9: Dili nga bayad dulong sa inyo sa kaluwaan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule, ang tanang nga sobra buhinan niya, tanang nga kulang dugangan niya. Amo na ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule, daga limpyo, daga babakod, kaya balanse sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parasasi ni. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kagbayara sang vitamin C. Kompletos, Ricardo, sa mabakali ni sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo!
7: Evergreen Herbal Capsule, mga kabenan. The great equalizer. Tala nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkanto sa normal. No, importante, normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso mag-deficient kita, magkulang kita sini. Ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika. Yari makabe ng isa naton sini ka Evergreen user nga nakapapatuod sa KPTibo sini.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako napinsaran ng magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Alright, Evergreen Herbal Capsule ha, available na sa aton sining mga butika diri sa bilog nga Western Visayas. I-check ta dugay-dugay mga kabinan si Mayor Suseta Mamon sang Banwa sang Badyangan and concurrently siya man ang presidente sang League of Municipalities diri karon sa probinsya sang Iloilo. Because we are very concerned, no? Sang sini karon nga mga talamak nga illegal quarry diri sa aton sa probinsya sa Iloilo. Sa nambal ko na gani, we wanted to protect, that is why gina-regulate ini. Ang masubo lang diri, we don't know for sure, but there are people or even agencies nga nagaproteher sa mga animal gani. Why are they protecting these people? Kay may monetary gain man sila. Basi ginabayran man sila. To look the other way. Kag hindi pagsawayon ining mga nagapaguba sa aton mga kasubaan and even sa mga pumuluyo sa sinanga concerned barangay. No? We'll be checking on this diri man sa aton sining pagpangalagad, because kung hindi makakuparan sa mga mayors ini, kag it is too late na bala. Because ang pagkwari mga kabenan, sometimes, bangod hindi regulated, kag wala sila ga-follow, pwede nila ma-change ang course, ang ginaagyan sa tubig, which is detrimental sa mga puluyan, kag mga kalapit dira nga mga lote sa sina nga suba. Ari bala, no? Sa aton siningalinya ang mayor sa Banwa sa Badyangan and the president sang League of Municipalities diri sa Iloilo, si Mayor Suset Mamon. Mayor, si Rajuman Don, mayong hapon.
12: Mayong hapon, Don, kag mayong hapon sa nagapamatik sa RMN.
7: Ma'am, thank you so much for this opportunity. Kag naibaluan ko nga you're very aware na karon sa mga sunod-sunod nga mga operation sa aton sining PGNRO, no? Atong Provincial Government Environmental and Natural Resources Office. Ma'am, as mayor and as president sa League of Municipalities, ano ang pwede naton maubra diri para nga ma-check naton, kag ma-control gini naton ang mga illegalista nga nag-acquire sa aton sininga lugar?
12: Well, first of all, no, sa level namon bilang local chief executive, actually may mga papeles na da nga nag-agi sa banwa before na maggawad sang permit ang mga quarry permits sa level sang probinsya sang Iloilo, no, sa province, no, sa PGNRO. Okay, so on that matter, mabalaan man sa level sang mayors if officially nag-aagi na da ang mga papeles. And of course, secondly, may mga barangay task force man na gina set up, no, or municipal task force man na, very especially sa mga banwa nga may mga quarry operators kag may mga quarry permittees, no? So dira sina may regulatory authority na sila, no, to really check, to monitor sang mga operators sang quarry. On the level naman sang League of Municipalities of the Philippines, no, sang LMP Iloilo chapter, we are always reminded tana sa level namon as an association and an organization of mayors that we stand with our deliverables to be accountable and to be responsible local chief executives, because we are always accountable to the people. So kung ano ang mga parameters na tumano namon bilang mayor, gina-remind na namon pirmi, no? And of course, coming also from DILG nga nagakandak sa amon sang capacity building, we are always reminded of our functions as local chief executives to ensure and to protect our environment. Kag kun may mga violation gid man, then the law will properly deal with them. No, kay may ara kita nga mga layi, kag may otoridad kita nga pwede, no, mag-process, mag-prosecute o kon mag-investigate sina para mabalaan gid ang accountability kon nakahimo gid man siya sang violation.
7: I see. Ma'am, kadami isang mga statement nga bago mo lang gibuyan, especially sa as president sang LMP Iloilo. And I may suggest kung pwede na to ma-put into writing that, just to reiterate, kag hindi na maguro malipod si mo nga one of the mayor nga membro man ninyo may kaso subo nga illegal quarry, no? Intindihan naton nga ti iyaman na ya, sabto niya ina. But this is very concerning nga ti mismo ang mayor ang ginpailan sang kaso about illegal quarry, Mayor Suset Mamon, ma'am.
12: Well, yes, no. each of us has its own accountability.
9: Mm-hmm.
12: No, kasi as an elected official, no, and the highest officer abis sa isa ka banwa, we have the accountability and the responsibility also. So kung may mga violations niya nga nahimo, then we have the law to deal with it.
9: Mm-mm.
12: And the League of Municipalities of the Philippines respects the process of the law. Kung may hustisya dira, di madalaga na niya ang cudgels of justice
9: correct,
12: sa amo
9: correct.
12: Sila. Oo. Mm.
7: Ma'am, nakabalik ako kagina nga may mga task forces kita to monitor them. May mga papeles sila before nga ipasa nila sa provincial government. Inaiya sa mga legal. Pero we are speaking of illegal, no? Of course, may monitoring team kita. And are we sure sa monitoring team naton nga hindi ma-influensyahan sa kwarta? Kaya tibalaan man naton, dako ang kwarta dira sa kwari, Mayor Mamon Ma'am.
12: Well, sa level sa monitoring team, I know that the Iloilo Provincial Government has its own task force. May aragud na. And I know they are very functional and they are very proactive. No, nagalibot na sila, nagaimbestigar, nagapalupad na sila drone in order to check, in order to assess kung may ara ng mga activities ang quarrying, and they are trying to counter-checking also if those are properly documented na may mga permit, no? So I think with that, because that is the agency's regulatory force, no, enforcement. No, so all things being equal, we respect kung gina-function ina sang task force, meaning to say they are serious enough kay nga ang mga tao nga nagimbutang na da para mag-ubra, no? And they have the counter checking for that. So I think, no, ang akon lang ya, with respect to the influence or whatsoever, I think we stand firm na ang governance dira is a very strong governance against the violations, no, whether appointed or elected or any private citizen man for that matter. Nagastan firm na dira ang Iloilo Provincial Government.
7: Mm. Kag ini abi ang mga buluwaton kung illegal man do kabudlay bala itagoon. Hindi pareho sa droga yang matago mo sa bulsa mo, no, matago mo sa bag mo. Ini lantaran mo. So if the people sa Sinang Barangay will not cooperate o kung mga barangay official, basi mabulubudlayan man tuod, no, ang local government, patbalan ko, no, ngang madamo sa mga mayor nato ng kontragid sini sa mga illegal quarry, especially kag with your leadership mandala sa LMP, ma-reiterate nato na Mayor Mamon Ma'am.
12: Yes, we are always doing that, no? Every time nag-meeting kami, actually we have a monthly and a regular meeting. No, and we tackle all subject matters, all concerns and all issues, no, including sa mga amo nga quarry, no. So hindi lang quarrying ang amon, actually
9: yes,
12: na focus
9: yes.
12: Tanan nga aspect of governance ginatan-aw namon. And of course, I think it also speaks a lot of the community awareness and vigilance. No. Oo, kay si syempre kunwai man sang may malindog karon. The case, of course, will not prosper, no? Tikay ako being a lawyer, I know that it should be evidence-based man, no? Amo lang nang ako na point. That's why, ang ako niya, level of vigilance sa aton nga mga tao sa komunidad, and the level of awareness, no? Regarding those kinds of violations. Kay, ang ina, we have the regulatory agencies who has the authority, okay, to conduct investigation, to monitor, to assess, no, and to investigate. So may ara na nga mga machinery dira, may ara na nga mechanism. All we need to do siguro is make the appropriate and the proper reporting based on, of course, data or based on facts para nga maplastar man maayo, no, if ever violations are made, para nga maplastar man. And everybody, of course, is entitled also to due process.
7: Correct. Sa katapusan, Mayor Mamon Ma'am, ang minsay mo lang sa aton siling mga alkalde under the LMP, kag sa mga pumuluyo mo naton?
12: Well, the League of Municipalities of the Philippines, no, Iloilo Chapter, as I've said, stands firm on our commitment, no, as being local chief executives, that we always abide and strengthened by the law and the regulations that we comply. no, being as mayors, and also we deliver public service, no. Kung sang isa may mga violations dira, then may ara kita ng mga remedyo, tag measures available under the law, kag proper authority also under the law nga maka-attender, kag maka-proceed or maka-process regarding sina nga mga violations. So we do it through proper channels also. And the bottom line of this actually being mayors, no, is that we ensure always first the safety and the security of our community, secondly of our environment, no, and thirdly, of course, everybody has the right to be heard and has the right or the rightful time, no, to be heard in court. Maraman na, kay may araman kita nga due process.
7: Yes.
12: So I think it's a matter of trying to put things into its proper perspective. Na kung may reklamo gin man, do it formally. I-file ang kaso para nga ma-process sakto. No? Mm-hmm. Kag ma-proceed man sakto ang proceedings, that whatever will be the violation, irrespective of whoever he may be, elected, appointed official, or even private citizen for that matter, no, should be given a day in court and should be given the due process so that justice could be served at the end of the day.
7: I see. Kung wala gani ma'am due process, dog, pinagusto na lang kita. That's why gani may mga layi kita for it to be followed, no? Mayor Suset, ma'am, thank you so much for this opportunity. Salamat gid, ma'am.
12: Yes, salamat gid kag saliwat, maayong hapon sa tanan.
7: RMN. Si Mayor Suset Mamon sang Banwasang Badyangan and the President sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter. Siya giganing kuha na ton, no? Because she represents sa mga alkalde diri. We need subong sa mga proactive. We need the vigilance sang aton ng mga alkalde. Ang masubo gani si Nikki mismo gani mabantay tani iya gimpailan kaso. Si Mayor Iko Kalbo sa Banwas ang Kalinog? Of course, accusation is not synonymous to guilt. Hindi ba silingon niya ginakusar na si Mayor Iko, dara, guilty na siya. Sakto itong ambal ni Mayor Suset Mamon. I-undergo sa process eh. Sabto niya na yung allegation sa iya. But the saddest part of it, hindi ka mapailan kaso kung wala sang ebidensya na nakita ang prosecutor. Kaya hindi nakatulad sang una nga probable cause lang. Kumbaga, probably ginubrayan eh. Subong niya ang quantum of evidence para mapasaka ang kaso sa memorandum sang Department of Justice. No? That there is a big certainty for a conviction. Buot silingon, hindi lang probable cause ang kinanglanon mo da. Hindi lang substantial evidence kung sa mga administrative pa. Kinanglanon naton nga may aras ang siguridad nga makonvict gid ni siya. Amo nang quantum of evidence karon? To all the prosecutors all over the Philippines nga dapat bakod ang ebidensya mo kag makonvict gid ni siya. Subot silingon bakod ang ebidensya sang prosecutor for them nga mapasaka ang kaso. Because ang ilang nga kontra, ang ilang nga ginakusar, hindi lang ordinaryo nga tao, hindi lang ordinaryo nga negosyante. Alkalde ini sang isa ka banwa nga naga-engage allegedly sa illegal quarry. Just imagine that. Kung ina mga kabe na mapamatud-an sa korte. Dako nga taping ini and maybe minsay ini sa aton sini ng mga alkalde all over sa Iloilo province. Ibutang sa insyaktong trabaho nyo, hindi na kamo maghampang sang damang-damang da. Kay base maiko kamo bla. No? But sini kung mapailan kamo kaso sa illegal quarry. So nga nag-engage ka pa da. I'm speaking in general, if you're the mayor, dapat gani may mga negosyo dira, ngay dapat i-divest mo na. But silingon, guwa ka na dira. Because, basi ultimately, magiging conflict of interest, ina. mapaboran mo kay imo negosyo na. May mga istorya pa ya gani. I don't know kung matuo din na. Nga nagalagaw dira sa Banwas ang Kalinog. Nga pati construction ginaintrahan ni Mayor Iko. That is not ano ah, hindi ina-confirm, but those are huring-huring. Ti karon base may kamaturan ng huring-huring, kaya napailan sa gani kaso ang illegal quarry. Oh. Anon mo nang balas kag bato ah? Kung wala ka nag-engage sa construction? Butang mo na sa garden mo? Di maguro amo na kadako ang garden mo para butangan mo da? There's also a presumption of innocence kay Mayor Iko. Ato bangon niya na ang kaso against siya. Pero dako nga taping in general sa imahin sa mga alkalde dire sa probinsya sa Iloilo because magkapanumdum kay. If one mayor is allegedly involved sa illegal quarry, hindi ayhan ang ibang involvement. That's a very fair assumption. Di ba? Kaya nag-engage ang isa, buot silingon, siguro, nakuha yaman ini sa iban nga mayor nga nag-engage man sina. That's a very fair assumption. That is why nga nanawagi kita kay Mayor Suset Manmon as the president sang League of Municipalities of the Philippines to also reconfirm their commitment batok sa illegal quarry, batok sa tanan illegal ah. But this time, direct kita na sa may illegal quarry di. We have to recommit ourselves, especially sa mga alkalde. Hindi nyo napagulatan nga maiko kamo. No? Nga may mangisog nga mag-file kaso sa inyo. The same goes sa mga chief of police naton sa mga kabanuanan. Or even mga members ng kapulisan naton sa mga kabanuanan nga nag-engage sa quarry. May it be legal or illegal. Kaya nga ah, it is conflict of interest. Nga may mga negosyo kamo dira sa banwa ninyo sang amo na kadako. Amo nang scale. Because regulated ang ina nga negosyo. Highly regulated sang aton sininga provincial government. That is why nga kita nagapangabayos pumuluyo naton. Inform kamo. May nakita kamo da, may nabatian kamo da, inform nyo ang aton sa mga authorities so that we can help pag-preserve sa aton sa mga, especially mga kasubaan ta. Because the danger of it, grabe, it can change the course of a river. Nasang una, wala pa kamo ginabaha na si Rianyo, tibangod sa kwaring na galapad-galapad, nalabot na kamo sa tubig na magrabe yung ulan. That is why nga dapat ginalantaw, dapat ginabantayan. Kung diri lang kamo nga area, kag-amo lang ni nga klase sang material ang kwaon nyo, amo lang na. We also, kita, hindi man kita mag-inipokrito, we need this. Kinanglano na to ng balas ng bato to lay a foundation sa aton mga infrastructure. Hindi kita mag-inipokrito. That is why nga, ang balgani na to, sa una sa elementary, ta, mga ano nang tawag sila na nga classes ang resources hindi nawawala or wala bala nagkaubos nga resources but we have also to regulate kay manti ang balko gani pwede malain ang course ang sang river mo sang suba di dapat naton lang taon ini and dapat naton batsagon ini kay kung hindi naton pag lantawon kag subuman pagbantayan ini ka magpinagusto malanta. No? The future generation will suffer. Di bala? Permi kita nagambal dire, we're against illegal logging. Illegal logging ha. Because logging is also is regulated. Gakakalbo ang aton bukid kay gapinagusto sila kita sa uli ang nagkapiktuan sini. But we need timber. Kinanglano nato ng lumber para sa aton sininga pag-establishment sa mga infrastructure, humalin sa balay, pagkadto sa mga furnitures. Kinanglano man aton ina. But we have to regulate it also. Katulad sang mining. Gamina kita sang coal. Kay kinanglanon sang aton power sector, mga power producer naton. Gamina kita sa mga earth minerals. Nga ginagamit naman sa aton sininga cellphone. No? Ginagamit sa aton sininga technology. Kay mayo sila mag-conduct sang electricity. No? Kung abundant lang ta sa gold, mas manami ang gold kuno kay mas mayo ini mag-conduct electricity mo. Di ba? Kag very malleable siya. Mahumok siya. So those are things nga we cannot do away. But dapat may strict regulation ng aton sininga gobyerno. Dapat may gabantay, dapat may vigilant kita. Not every day, kindi mo man adlaw-adlaw mamantayan na. But there must be random checking sa aton sininga mga kasubaan kaglang taon o may permit na da. Nadira sila, nagsululubra na sila. So dapat kita nga maging proactive, dapat kita nga maging vigilant ng mga provincial agencies against sa siniman karon mga kabyanan na klase sang illegal nga buluaton sang pila ka grupo. You know what? Sambal ganin na Torni Boyko to, may isa ka SB member, mga negosyante, no? Isa pa na. Kaya dito sa Duenas, may isa ko no ka SB member that they are trying pa nga to validate the report. No? Public official naman, no? Public official naman. Ga-engage sa illegal quarry. And I hope ang grupo ni Atty. Boyko dagi opisina will find hard evidence. No? A good nga mabalaan ka mapailan sang kaso. Ining mga tao ngayon, regardless of their position, regardless of their influence, amo na nga ito na ginapangita na kaisog political will nga mauntat na ito ni ining public official ngayon, ining SB member ngayon, ha? Nami ka man sining kusio ng hita mo no'y gaintra ka man sina. Hindi gidya ka mo kaintra sina kasulod sa negosyo nga legal. Kabudlay gidya para sa inyo and you are a public official. Kabudlay gidya para sa inyo na nga magsunod kita sa layita that we can be fair to other quarry operators nga nagkuha isang permit. Gusto niyang illegal. Wala ka mo may ginabayaran nga buwis. Buwis guro sa tanod dira kag barangay official eh. Para maghipos. Hindi tanay mga kabyanan madula ang ini mga illegal nga ini kung may mga tao nga nagaproteher sa illegal. Katulad sina sa illegal drugs. Illegal drugs cannot proliferate kung wala mga kabyanan may nagaproteher sa ila. Whether ara sa PNP o kung sa iban nga mga agencies. That's the reality. Di na ta mag-intuanay di. No? Di na ta mag-intuanay. Hindi na magdamo, hindi na magproliferate ang illegal nga droga kung wala may nagaproteher. Di ba? Kung sige-sige karon ng dakop si mo, dama sige ka pa imo? Kaya ra ka na sulod please one? But there are people nga naga-protect sa ila. That is why kung kaysa may madakpan, ang iba niya wala, no? Balaan ta man ang inang pangangan, ay nang makanay da? But we all know for a fact ng aton mga kapulisan din sa probinsya kag sa syudad are all good people. Kadlagko sa ilang nga mga pangginpang dakop eh. Kay kung ano lang, kay kung for performance sake lang nga kinanglanon nila may report, siguro mga ginagmay nga mga druga lang dakpo nila. Tagpila lang guro kagramo na worth 10,000, 20,000. Kari minilyon yung ginapang dakop. That is why gambal ko that they are all good men nga nagasakripisyo para nga madulang illegal nga droga. But the reality is, I'm speaking in general, nga madamo gidya nagaproteher sa ila. Nga nagamin ang grano ng mga drug lord now. Kiti damo maginabubudan mo. You have to protect your business, especially kung illegal ina. Money talks, kwartayang gaulag na. Nintindihan taman. And even allegations and suspicions ng mga government agencies kita, katulad sang MGB, ng ibang draguro sila na compromise na sa mga illegalista. Sa MGB director naton, you have to clean your house. Lan taon mo da kagad, o si saon na pa ni next week, nalipat lang ikunin mo. No? Atong operation nila with the PG Enro, kag PNP, na hindi ibang sulod itong mga tao sa MGB. We have yet to get your side on this. Ano ba lang instruction sila? Nga aliter o nakasulod man sila? After nanawag si Atty. Buiko sa ilang direktor, we cannot understand nga ikaw ang law enforcement agency sang mga illegal mining ini, illegal quarrying ini, and yet hindi ka mo gusto nga mag-enforce sang lay. E dito ka mo ma-standby, ma-checkpoint lang niya ka mo. Ano na kunuya? The pariyo ng LTFRB, may gin-report nga kolorom sa LTO because LTO is the enforcement agency. Mambalang LTFRB, LTO, may kolorom to, damo to kolorom mo, ikatuan ta to. Mambalang LTO, hindi ah, dali lang kami yung bantay, kaya i-checkpoint namon sila. No! You are the law enforcement agency. LTFRB is the regulatory body. So, do pareho bala na. So, I hope nga nanging klaro man para sa mailigilista nga ining tindog na ito, Andre. No? Kabudlay, gijamang pangayo, permit ka mo, ako. Sa mga public official nga nag-engage sa illegal quarry, mahuya man ka mo skalag nyo. Buhi pa ka mo, ginasunog ng kalag nyo sa impyerno. Because ang ginaubra ninyo sa atong environment, in not only environment. Kung nag-engage siya sa isa ka illegal, siguro ga-engage ka man sa ibang illegal. No? Kung nag-proliferate ka sa illegal, hindi maglayo nga ma-presume man ako that you have other illegal business. Kaya dira kaya gadako mo. Dira kaya gahabok mo. No? Anyway, dugangan nato ni Nadri Gapon sa itong pagpangalaga. Nagdaladri sa itong sinong oras. 21 minuto sa kaligad sa tak na nga launa.
9: Tingabayan gina dulong sa inyo sa kalwan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kahit kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, ipon, hilana, trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gini ha. Kahit kung may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigi magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kape na, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit, saboroso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kun balunggay, nga ginatawag na kape na, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.
7: Arimin. Sa ato pagpanumbalik, ari na naman o. CIDG, ginaimbisigaran karon sa National Police Commission sa alleged abduction. And to put it more properly, siguro ito'y arbitrary detention. Sang isa sinikatabo sa ilang operasyon dira sa Banwa sang Pavia. Bantayan dira sa itong pagpangalagad. 23 minuto sa kaligad sa tak na ang alauna magabalik ang Targitanay sa Udo.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguro.
14: Max Protectado
15: pa,
14: Max Alaga, Max Protectado. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ECS!
17: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in One! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in One na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in One! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in One na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pa lang
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
1: Kaga kontrolar
2: sa Imo Blood Sugar.
1: DTX 500.
2: Asal rikan.
1: Epic Tivo.
2: DTX 500.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako kasi si Capioli, sang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Polycotton, Semenja, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
3: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Life Extension Vitamin D3.
1: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Cellphone Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold, sulutin tuwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy ko lum.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
8: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit. Giga!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inusang Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag-stress tabs.
3: Well, vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
10: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
12: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS.
10: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, may bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Ahoy! Kinikilir time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puso. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.

0: Go Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: O galing si Ariel, nagtanto si Light. Isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. Tatlo ka at law. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising. Dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis. Ang balso kong pare ko, matumarko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Rajuman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa udto.
2: Nagdala diri sa aton sa oras 40 minutos sa kaligad sa takna sininga ala una. Pabalik diri sa atong pagpangalagad diri man sa Targetanay sa udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
3: Tatak RMN.
2: I-check ta dugay guys si Radyo Man AK Leda na katuan niya ang National Police Commission regarding sa ginapangatumbang complaint batok sa mga miyembro sang CIDG. Sila operation nagligad dira sa may banwa sang Pabia kay may ginaligar nga ginabdak nila ang isa ka tao. So check ta na karon diri sa aton sininga pag pangalagad. 41 minutos sa kaligad sa tak na ngalaw na.
4: Inining abay nga dulong sa inyo sa kaluan sa produkto nga Nance Herbal Capsule number 1 nga kapsula sa Mindanao number 1 madiri sa Panailan kag Imaras. Nance Herbal Capsule the best ini. Mga kabiyanan para sa mga utonton nga permilang kapoy, lapyo, pala nakitang lawas, wala gana maghulag. Permilang may mga ginabatyag sa lawas, no? Kito na. Bisan wala pa gani, gusto mo lang mag nami ang imong pamatyag panglawason, mag Nance Herbal Capsule na, no? Nance Herbal Capsule may oat, may brewer's yeast, mushroom, ampaya, malunggay, garlic. Kamadamo pa nga iban. Kagbantayan mga kabiyanan ang pagsulod na sa mga butika base ara na ganito mga butika nyo da. Ang Nance Supre Plus, no? Nance Supre Plus. Maski pa basko gining mga ingrediente sang Nance mga kabiyanan. Basta Nance sigurado. Ha? Sigurado gid nga epektibo para sa aton nga mga tagpalamati. Nance Herbal Capsule kag Nance Supre Plus. Ara lang sa mga butika quality product ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
2: Nance Liniment Oil. Ang gamiton nyo, Nance Liniment Oil mga kami ng karami gisini multi-purpose. Amuning pambansang liniment ng Pilipinas. Kay man multi-purpose kaya ni sinanay sta tayla bilungad daw sinanay. Abi mo maluoy makamukin nanay nyo panglabaho, gas pinggan o pang nindo sa balay. Maluto para sa inyong account. Ang konsuelo mala ni nanay niya, kung maplusan niyo siya sa Nance Liniment Oil para madula man palamoy-poy sa lawa ni nanay ta, no? Kamay soothing and relaxing effect ini siya. Skincare naman para kay nunoy kay inday, no? Mala katol-katol, alap-a, parikis, ew, banyo si ang affected area kay madula ina. Ang manami pag-insin eh, kay may ari ini sa neem tree extract. Gatabog sa lamok. Banyo si sinunoy kay inday dira ang tiil nila, ang butko nila para hindi makagat sa lamok, no? Kako hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
4: Hindi ka magadengge eh. Kaya ang dengge, dala man lang sa kagat sa lamok. Wala kagat sa lamok, wala man dengge. For sure, ina, sigurado gid mga kabiyanan, no? Gani mag Nance Liniment Oil na, number one, nga balay nyo sa Bilog ng Panay Island, kag Gimaras. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. All natural ang sangkap mga kabiyanan. Napamatudanan natin ini, hindi ka magadengge diri kay bangod may neem tree extract. Ang lamok, hindi ka kagat, kakutot, imo mga kabiyanan. Gani ano pag ginawalan ninyo, magbakal na. Sa mga butika sang number 1 nga Balanyos sa Panay Island kag probinsya sang Gimaras ang aton nga Balanyos nga barato pero 2-man ka epektibo Nance Liniment Oil.
2: And of course ang para sa mga kalalaki na nang talisman nato nigiyang mo magkalipat ha no and Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule may double impact sa aton nga mga boys no. Ang first impact magatigso magatigang imoy kog tao. Ang second impact of course madugang ang imong stamina o kon resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer, ha? Ganin diri na kita sa aton talisman. Megaman Herbal Capsule.
4: Megaman, Megaman, Megaman.
2: Ay, kanami.

0: nami draga bato pa sa pulaw kagkakapoy. Kuna ko sa inyo migaman nga da basi kor makuhitan nga mo sa dalan ma-challenge ka mo kasi may mag-challenge na sino sino ka mga to oh dai judo ako
1: judo ah oh, terms ang kilala ta
0: judo ako di ka bala mag-judo may kaguro kayo migaman
2: judo oh.
1: Ang nami pagpareko yung nagluwas sa Mega Man Herbal Capsule. Oy, may kapiman nga doblo pareho ng iya sining ginatag epekto. Mm. Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kapi sa mga gwapo. Nga kapi sa gwapo, ha? Kaya mati ka gwapo ang performance. Noy, basta nagapangapi ikaw sa Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kapi sa mga gwapo, ka mga barako.
0: Yes, sir. Barako. Ting number one nga barako. Sino be?
1: Sina?
0: Si Paul Randay. Uto, Paul. Eh, parikoy. Isang biyahe ito na, parikoy, ha? Maga inom sang Mega Man Gold Coffee Mix. Ipangalimog niya sa mga migo yan ni Parikoy, ya? Oh? Ang Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyan na mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
1: I-check na natin sa dati niyon si Radyo Man AK Lera.
3: DYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Man doon, nagpasalig ang National Police Commission Region 6 o Kunapolcom 6 nga sila ang nagaserve bilang oversight body isang Philippine National Police o PNP. Ini ang nangin pahayag sa ahensya matapos sila nagfile sang kaso batok sa pulo. Ka-personnel sang Criminal Investigation Detection Group Regional Field Unit 6 o kung CIDG matapos makitaan sang irregularities ang ila operation naging patigayon sa Banwas ng Pavia sa itong Pebrero 23. Suno gani kay Attorney Michelle Benitez Yotoco ang spokesperson sang Napolcom 6 ginhatagan sini pagtamod nga sila ang independent body kagang ila ahensya ang magatindog bilang disciplinary authority sang mga kapulisan. Kaya di pakikbahayin sini na kung magtakop ng ilang summary kag kumakitaan na isang substantial evidence nga may arap isang paglapas, mahimo ma-dismiss sa serbisyo o kon ma-one rank demotion ang mga natungdan. Kaya madumduman nga napuhag ang mga pumuluyo sang Pavia bangod sa ginaligar nga pag-abduct sa duwani ka mga tao, hindi naman daso niyang ipanginwala sang CIDG kag nanindugan sila kakabahin lang ang natabo sang ilang oplan paglalansag Omega o kun kampanya batok sa paghupot sang illegal armasutang bilang pagsunod sa Republic Act 10591 o kun Firearms and Ammunitions Regulation Act. Kamatian naton si Attorney Michelle Benitez Yotoco ang spokesperson sang Napolcom 6 ang interview sang RBN Iloilo.
5: Make aware sa public that Napolcom is an independent body and in fact, we are the oversight body of the PNP. Meaning, kami ang ilang disciplinary authority. Kung nakasala sila, kami ang madisiplina sa ila. So, amo na nga separate and independent niya permi ang amon nga investigation. So, amo na no, sa aton nga publiko nga say may mga concern issues sa aton mga kapulisan, pwede gid sila kapalapit sa Napolcom open gid perming amon office to assist them and cater their complaints. Plus na ang moto proprio investigation naging conduct namon sang last February so ang status na napasakaan sila kaso ang pulo ka member of CIDG Iloilo Field Unit. So, may pending admin cases sila dali sa amon for grave misconduct undergoing summary dismissal proceedings. Tanan nga involved sa police operations and that includes their team leaders, no? Who is presumably an official. So, ano nang tanan nga involved sa police operation, amo na ang ginpasakaan sang kaso.
6: Ano sa buong attorney ang ilang pangatubangon nga penalties?
5: Well, in the event no nga matapos na ang summary dismissal proceedings no, after the hearing and an opportunity for them also to submit their answer and then kung nakitaan sang substantial evidence no ang depende man sa babaw namon sa Napolcom and Bank no ang maximum nga penalty no kung mapamatud-an nga liable sila pwede sila ma-dismiss sa serbisyo among ginatawag na penalty na dismissal from the service.
6: Mm-hmm.
5: Kung hindi man ang medium penalty, depende in ano sa appreciation of evidence, no? O pwede man one rank demotion lang and the minimum penalty of 6 months suspension. The formal charge was officially docketed last April 17, 2026.
6: April 17.

0: attorney. Oo. Mm-hmm. Tapos sinugid ang nag-serve bilang complaint at inyo lang ni agency or ang mga alleged nga involved sa abduction to attorney ng mga victims nag-move forward man sila.
1: Well, as much as we would like tani nga nagpart nga nag ano nagtindog nga complainant that the complainants no wala sila nag siling naghatag consent to act as the private complainant no ang na-perform subo ang nagtindog nga na pang nominal complainant in this case.
2: Mm. So, naman si Attorney Yutoko ang tagpababa sa ang na-perform may kantanan sa latest development sa kaso nga gipay nila batok sa pulo. Ka-personnel sang CIDG
3: so ang NAPOLCOM through their motu proprio investigation nag-serve na karon sa they're the ones nga nagka-complainanto amuna no
2: nakakita sila bali sa probable cause balas operation sang CIDG kasi tanaw nato may ara iman to sa mga videos online nga nagresurface bala unsa diin do nagdumuga ito ang personnel sa CIDG kagawang alleged nga victim so kunang subject si syempre na mo bala nagpamangkot ko na question kun apisarlity mo sang operation nga mo gito balang pagka arresto ra juman don kagamotor gani ang gimbasihan man sang NAPOLCOM 6
3: dumduman ta pa gani nang pagwa pa to gani statement ang Campo Delgado nga Labres Quarel
2: boss wala gasan to sa statement sang Pavia MPS.
3: Pabiya MPS kagano eh, kag siya i-digigid mismo eh.
2: Si Pabiya MPS, wala saya sang nakitaan natin sang irregularities sang NAPOLCOM. So balik, ang ila niyang investigation o pagpasaka sang kaso, batok lang giniya sa CIDG, Radyo Mandon.
3: Yes, no? So amo na gani, kaya ang Pabiya to wala gininform eh. Sang operation sang CIDG, Radyo Man AK, bisan time on target lang. No, kung nakuha nila, inform sila pero suno sa CIDG kapila sila manawag wala ginabaton sang chief of police ang tawag nila.
2: Oo, wala to na inform.
3: Oo.
2: Oo, wala to na inform si police captain na sang Pavia. Oo. Si Sir Prisquito gali oh, police captain Prisquito.
3: But the delegation of CIDG is that na kapila nila tawagan pero wala ginabaton kunong tawag nila.
2: Oo. That's pero Radyo Manton.
3: That's their ano in a side nila. Pero I don't know kung magaprosper ini o kung baka grabe ang ebidensya sa NAPOLCOM considering nga daw wala plano man niya ang ano ang mismo nga natong Dantobla AK no ang babae to.
2: Sagang lalaki pag bali duwato sila kabilog ang nangin katingalahan di kaya ang operation to nila do walking distance man lang to sa 7-Eleven sang Pavia MPS amo pag itong in questionable ang layo-layo amo to yang lalaki pero matapos man ang isa kadlaw eh nga pagbangusisa kag pagpanalaw sa usang mga katapos ang media dito man nasunay sunay baloan nga operation gali sang CIDG ang natapo Radyo Mandon.
3: Sakto na no so anyway bilin ta na sa aton sininga NAPOLCOM I know they are very equipped and ang expertise nila arada so we will wait and see no importante ni minsay ini si banya police bla no nga mag-operate sila dapat nakasaad sa rule hindi pwedeng nga mag fishing expedition kada no balanta kung kaysa may ara ini Radyo Man AK mo kuha katao da kuha umulas dalan kinabalaan mo nga pusher ni siya, no? Kag samtang nagalakat ang salakyan, eh, mamangkuton mo dahi. Kung ano ang naibaluan niya, sino ang mga dalag ko, di niya ginakuha ang mga droga. Those are things niya ginaubra sa aton nga mga police, which, kung mabalaan, is really illegal, Radyo Man AK.
2: Oo. Kaya mo ito gani, Radyo Man doon, nga gipaitalom, isang brasa ng boto propyo, hasta nakitaan ni sang probable cause sang NAPOLCOM pero mo na nga ton ulaton ang ilang nga case development may ara na sang penalidad ukon sa labton ang mga natungdan ing kaso abing may ara sang mapamatud-an nga may paglapa sa ilang operation to be particular amo ni ang syempre yung pinakasakit ang dismissal of from service kagang ikaduwa ang may ara sang demotion one rank Radyo Man doon
3: one rank lower
2: one rank lower bali
3: So anyway, ang isa mo kabalita, balikan ta karon kay very interesting na.
2: Sige, Radyo Man doon.
3: Sige.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Aling kita na door na da, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
3: Atoya from the get-go, balaan ko na yung
4: pwede sila balikan mo. Sang ila sining gin-detain niya tao. Because it took several hours eh. Kaagaho na ito ganito. Oh, kung aga na ito nagpuli ganing babae. Atong lalaki ya, ti illegal possession of firearm. Ang ila sining gin-file nga kaso. So, masiling mo nga may operation sila tuod. Galing Baraghal, bla? Baraghal, nagadamo sa nakabidyo. Bumato pa itong babae, dumog. Grabe. Iambalis ang Campo Delgado, which is very unfortunate. Kagdaw nag-init ulo ko. Nga wala yun sila ng usisa, blanay. Nagapakita agad, nga naibaluan nila nga illegal ang ginobra sa pulis. And yet, ginapina nila. Ginpili isang Campo Delgado to cover up sa atong natabo. Kagambalon nga, hindi to police, lover's quarrel to ya. Hindi kita magpati. Sangga interview na kita diri sa CIDG, napaluad na to ng CIDG, nga ila ato operation. See? Kundi wala ka mo ginistoryana, igilida. But the saddest part of it, ang nasubuan ko lang, nga agin pili isang Campo Delgado ni General Ligan nga magbinutig sa pumuluyo. Nga nagbinutig ikaw sa amon nga police operation ato. So, Butsilingon, gintabunan mo, sir. Butsilingon, ginkonsinti mo, gintabunan mo ang kamatuoran sa pumuluyo, ginkonsinti mo ang illegal nga operation sang CIDG. That's the saddest part of it. You choose to cover up a illegitimate police operation. Ambot lang kung mabalaan ni John Vic Rimulyani. Basi garon puluton ka blan karon sa ano, relieve ka naman na blan. Because we want an honest PNP. Transparent PNP. Diri sa pungsod Pilipinas. The only way nga mabalik mong trust pagsalig namon sa inyo is to be honest with us. No? Kung nagambal ka mo, yes, that is a police operation, pero hindi namon gusto ang the way they acted. Imbisigaran namon ini because it seems nga illegitimate ang ila operation. Hindi nag-believe kami kung Tani is Campo Delgado kay General Ligan to because wala sa may ginapasino-sino. Pero ginpili iya nga tabunan ang mga taga CIDG. Ang pagbinutig sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Amutong ang iya siniya ginpili. No, to cover up the operation nga sala and to lie sa publiko diri sa Iloilo. Naka-standby na ang atong small town lottery. Standby. Dos minutos na nabili natin kita magdangat sa tak ng alas dos. Yari na ang small town lottery result sa probinsya sa Iloilo with Radyoman Mon Kapalian. Monski, come in.
5: Yari na, Radyoman, doon ang ating siling resulta sa STL sa subong hapon. First draw, alas 2 sa hapon, Mayo 9-22, Bilbay 15. Sa ating siling draw, team head, si Mr. Ryan Abilino, ang ating siling draw police specialist, na regrace trokero kag ang ating SL representative, Mr. Aldrin David. Draw number 1-3-2-5 kita sa subong ng draw. Ayari nga ating siling first winning number sa subong iyang hapon. First winning number is 10. Ang atong siling first winning number. Ang atong siling judges chairperson, Mr. Ramon Panis Jr. Ang atong mga members, Rio Catedrilla, Romel Sada, Kagmabel Gimiron. 20 seconds para sa atong siling second winning number sa subong hapon. Yari na, ang atong siling kaduwang numero para sa first nyo sang STL sa probinsya sang Iloilo.
6: Number
5: 14, number 14. Ikagawa natin nga numero. Rajuman na ito. Pagkatan sila ng mga tumaraya sa probinsya sang Iloilo. 20 seconds para sa third winning number sa Subo nga hapon. Niyara kita sa 38 ka bola sa sulod sa go machine nga nabilin. Ano yan? Ikatatlong numero nga magkakompleto sa atin siling first draw winning number sa Subo nga hapon. Yari na, ikatatlong numero.
6: Our first winning number
5: is 3. Number 3. Yari nga itong siling kompleto nga resulta sa STL sa Subo nga hapon. Direct na sa STL Draw Court sang PCSO sa probinsya sang Iloilo kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Monialis Katalian, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
4: Bantayan karo sa gabi ang Small Town Lottery result diri gyapon sa RMN Iloilo. Alas 8 ang takna sa gabi. Ang ininga porsyon, ginadulong man sa inyo mga kabayanan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka nga hindi peke, hindi imitation ha, ang makuha mo ng mga Kubota products and spare parts. And good news man, kay for every purchase ninyo worth 3,000 pesos, mayara ka mo sang raffle coupon sa ilang nga promo, Kubota, kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Brought to you by Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Gani bisitahin na sila dahil sa ibayon sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Sa ito pagpanamalik, check na si Rajuman Mona. Kay iti may mga deletion, no? Mga butante na nga nakabaton sang notice of deletion sa rules bala mga ano na mga voters registration naton, no? Bangod sa double registration ko, no, dapat magpadulong sa COMELEC office para sa pag-transfer sang ila registration bago ang Mayo 18. So dapat nga ma-clear nyo na, no, kay basi may notice of deletion kamo sa aton sininga mga botante. 2 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2, magbalik ang Targitanay sa Udo.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas bagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
11: NANS Herbal Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
13: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw puyid sa screen.
14: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
15: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
7: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap.
16: 45 pesos lang.
17: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
19: Yung may D3.
18: D3 Bio.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
21: Char, Fab, Car, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangong kumakablum sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

0: Mother, someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santon Plus
1: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santon Plus
1: Herbal Capsule.
2: May mangustine at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: lalakas,
5: at gaganda ka pa. Kinikil.
6: Uy, 150 over 100 dali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay.
8: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Makigiraan.
13: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
12: Salamat, iho.
14: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Merilito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ng kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Ano bala ko ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
6: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad ni kinahatag sa aton sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule, kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Southon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong kapa.
7: Southon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Southon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Southon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Southon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Southon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Southon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Gikan sa

0: heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule Kag Subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm Fab Car.
5: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: TTX 500
10: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
11: Karon pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Naami na jud kay akong tulog sa TTX 500.
6: TTX 500.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
0: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
16: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
18: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
19: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, sintistingan ko, nabatigan ko gabi ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gabi ang ako sakit. Salamat, kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
20: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
21: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
3: Nagdala diri sa aton sin oras, 17 minuto sa kaligad sa Tacna, sininga, alas 2. Pabalik diri sa aton ang pagpangalagad. Diri man sa Targetanay sa Udto, pagyapon sa inyo, abyan ninyo, amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Dolido.
4: Tatak, RMN.
3: Check na si Radyo Man Mon sa Diligla Mamadugay, kitinga tungkol ng mga voters nga may ara sa notice of deletion nga ginpadala ang COMELEC, dapat nga magkadto sa opisina sa COMELEC para mahitso nila ang ila sininga record. Philippine Standard Time. 17 minuto sa kaligad sa takdang alas 2.
5: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inop ka mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
6: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
5: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tadana may go ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlo gid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
6: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
3: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kang ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
5: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shades ang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
5: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
7: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
3: I-check na natin yung material, Radyo Man na Mona Kapalian.
4: TYRI, Radyo Man, report!
8: Radyo Man na doon naging panugyan karon sang COMELEC sa tanang niya nakabaton sang notice of deletion, particularly no sa naka-double registration last time. Kaya man din pang hawana nila ining sinin niya mga lista during the election registration board, no? And sa siniiyang election registration board, ERB hearing, sang April 21, may yara diri sang dugang deletion sa nagtukol registration, no? Sa system iya sang COMELEC. Kaya man may mga kaso nga ang isang kabutante luyag niya magpa-transfer sang iya sininga voters registration, pero nag-end up ini sa double registration regimen na do, no? Amuning rason kun nga ang
3: okay. Gusto yung mag-transfer sang iyang place of ano niya, voting place niya.
8: Yes.
3: Wala yung pa to may rescheduling previous siya do something mo na Radyo Man Mon?
8: Yes, so kami okay. Kinakto dito sa record. Kasi man mo may ginagamit nga automated fingerprint identification system, no? Ginapadala, imitanan niya dito, dito sa may Metro Manila, sa ginapangsala, inaasang ila sini nga AFS, no? System. Para juman doon, amuning rason ko nga ang doon kadamo-damo, isang nag-double registration, part sa ang ginpang-delete, no? Kaya ang iba yung ginpang-delete, dire, napatay na, no? Nag-transfer sa ila sini nga voters sa registration sa ibang nga munisipyo, transfer para magpantumanti sa may siyudad sa Iloilo. So nag-dubli na kayo yung mga hindi na bala active na record, no? Nga sa previous two elections, wala baka pabuto rajuman doon na mo ng kabahin sa ginpang delete, no? So suno sa kay Provincial Election Supervisor, Attorney Rainier Lyson, na kung mabaton sa mga butante ining notice of deletion, kinanglan magkanto sila sa ilasin nga Comelec office. Pinakamalapit ng Comelec office kung sa diin sila magabuto. Kag i- pa ano ini no pa register ini para man nga hindi sila matingala pag-abot sang eleksyon na wala ang ila sini nga ngalan or may questionable pa sa ila sini nga rehistro ya rajuman don yari pa lang kabahin sa ton sini nga interview exclusive sa kay Attorney Rainier Lyson.
9: Hindi ni siya nga ang premise abidre sa APIS technology APIS naton nga procedure no. Ang pagpamuhin naton sa mga botante is doble na ni ang mga registration records nila, no? Now kung i-delist nila naton ina sila dire sa aton nga database no sa isa ka banwa or sa siyudad, ang premise na dira is may mabilin pa sila nga record. No, kundi ina mag-prevail ang nauna nilang record, no? Dito ang mag-prevail or wala man sila nag-file sa transfer, ang original nilang record ang ma-prevail sa lain ng mga banwa, kag dito na sila makapunto. Now, kung gusto nila nga dirigid sa siyudad sang Iloilo, let's say, or sa diin man diri nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga magputar, no, this coming November 2, 2026 nga Barangay SK elections, kinanglan lang nila magkadto sa opisina sang COMELEC, diri sa mga banwa or sa siyudad sang Iloilo, para mag-file sang transfer of registration records. So ang pag-delete naton sang ilang nga mga records no through the APHIS nga procedure no does not of course preclude them to file the necessary naman nga future nila nga applications for transfer or registration man sa diin man nga banwa or siyudad diri sa Iloilo.
8: Pero ginatagaan sila sir notice nga nag-delete ang ila record.
9: Yes. Okay. Yes, as a matter of procedure, no, we direct our election officers, no, that if there is any voter to be delisted, to be deactivated, or to be deleted from, of course, the active list of voters, no, it is mandatory for us nga tagaan gid ini sang mga written notices ini mga botante ini, so that hindi man naton malapakan ang ilang right to suffrage, kaga in case nga gusto gin nila magabutar sa isa ka lugar, kakundi hindi man sila nagapuyo, ang ila lang himuon is upon receipt of the notice nga na-deactivate sila or na-delete sila or na-delete ang ilang record through APHIS procedure, is of course magkadto sa opisina naton kag magpahibalo nga gusto nila mag-transfer gin sa ilang registration record.
8: Sa aton mga butang pagpayag arrangement doon ni Attorney Rainier Lyson.
3: May 18 ang last, di ba, for the registration. Diin ang mga schedule nila, kag din mga lugar, Rajuman Mon, if you have an idea.
8: Ang sa munisipyo, sa mga kaprobinsyahanan, harap man na sa municipal Comelec office nila, Rajuman Mon, no?
3: Okay.
8: Pwede sila kasanto. Pero diri sa siyudad sang Rojas, ay dito kung may satellite voters registration man sila, no? Nga schedule, harap man na sa Comelec Rojas. Pero din sa may siyudad sa Iloilo, may schedule ini sila posted na sa ilang Facebook ang ginapost na ganit natin. Ina, dara sa may kuhan subong, may parola City Mall, no? Actually subong, no? Sa parola City Mall kay nagsugod ina sa Martes. Ang sa Martes, maumpisa sila dira sa may BGM, sila may think no para sa mga PDL, pero pagkadasol iyang adlaw ra juman doon.
3: May 13.
8: May 13. Tapos dira na bala sa may kundi ko magsala sa may Robinson's Place na no until sa katapusan iyang adlaw.
3: Ah, City Proper?
8: City Proper na, oo. Sa, okay. Sa main, main.
3: Sa main, yeah, okay. Sige, oo. Sige.
8: Kaya mo nang katapusan iyang venue.
3: Sumugod ang oras, Mon, kiti mall ni siya, pero kumilig ka siguro ma-start timprano pa, no?
8: Ang sa nagigad, abe, ang sa Robinsons, ni nag-allow sila before 10 mo nakapasulod na sila.
3: Oo, oo, oo.
8: I don't know with the schedule right now, no? Kay may nag-implement ang kasubong sa City Mall, subong nag-implement sila isang conservation, alas 10 na nila in-open gate, no?
3: Mm.
8: 10 to 5 na, no? So, let us see kung mag-post sa schedule man ang Comelec, kay
3: i-informa na ito. Dapat matimprano, bla Mon, kay tingi, especially yung iban ba si bla trabaho o kung mga bagulang gin ng ka-18, may mga nabilin pa nga mga subject sa eskulahan. So, it must be, ano, timprano sila. Kiti, although okay na siyang mall, kiti may aircon, kagadamo kalanan, dako mo ng bulig dira sa mga tenant nila. Pero siguro balikan man nilang Comelec siya na ipagi sa timprano dira, patimprano ho niyang Comelec bla.
8: Yes, sir. Tunod na ang schedule
3: sa next
8: week. No? Ang dari sa City Mall, ito simong itong doing until pa simong 5 p.m. No? Subong iyang hapon or jumando. Pero last day na na sa may
3: City Mall
8: sa may parula, subong iyang adlaw or jumando. Sa kabanwanan niya ongoing, no?
3: Mm-hmm.
8: O iyang problema. Kahit makatuman na sila sa iyang sining tagsak ka mga Comelec offices sa munisipyo kag dira magpa-rehistro or jumandoan.
3: Sige.
8: Amo ni madalong nato ng information para sa pagpangalagad sa programa targeta na isang ugto. Kasama mo sa DYRI, Aramen El Nino, Rajuman Mon, Iales Kapalian, Tata Carmen.
10: Tatak, RMN.
3: Sa mga first time voters, magparehistro na. No? Amo to galing nagligad to bla, kay may mga nag-transfer sa ilang registration, but siling kung sina, halin ka bi sa banwa, nag-transfer ka din sa city, galing ang imotong thumbprint, no, fingerprint mo, may record ka to, tipaglantaw nila na naka-double registration ka, no? So dapat tinluan nila ang ila sining database ang Comelec, no? So anyway, check nato rin na, no, dugan rin sa atong pagpangalagad. Sa atong sining dugay check nato si Radyo Man AK. Very interesting ini ha. Kaysa damo-damo sang idonar sa barangay. Mga usual nga ginadonar sa barangay bla sa mga pilantropo, mga mabinuligo naton nga mga tawo. Ngayon, Salina, kap, ma-donar ko da. Mga bugas ko para sa pumuluyo mo da. Kap, ma-donar ko da. Mga bayo, para sa kabataan da. School supplies sa mga kabataan da. Area lungon. Lungon ang gindonate sa barangay. So, very interesting na bala. Anyway, balikan na ito rin na din sa itong pagpanglagat Philippine Standard Time. 30 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
5: Tinining nga ba yung ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginababas ko isang Dr. Pinoy nga aton sining bone marrow kun sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system mga kabyanan. Amo na nga ang pinasayag gid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerol nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kun sa diin kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day sigurado gid nga madamo kita sang antibodies sa aton nga lawas. So ano pa ang ginahulat proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian mag-inom 2 to 3 capsules every day Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Arimin. Check na ng report ni Radyo Man AK Leda kay man tipinasahi nga donasyon sa barangay. Lungon ang gindonar. Aring report.
10: DYRI Radyo Man Report.
11: Pamahog kundi act of goodwill ang nabaton ni Pulong Barangay Elfren Sinayo sang Don Esteban Lapus sang gindonar ang isa ka lungon sa ila ni nga Talatapan. Sa interview kan isang Arme ni Iloilo sa opisyal, nabato niya ang donasyon sa bulan sa Abril apang wala lang siniginingadlan kung sino ang naghatag. Siyempre, privacy, mambala Radyo Mandon, nambal niya kag nagapati siya nga wala siya bala sa authority. Agod niya ibuyagyag kung sino niyang donar. Disunok kay Sinayo, pinasahi kag wala siya naglaom nga muniyang ihatag siya apang bugos man ang iyang pagbaton bangod nga nagapati siya. Nga mapusta ni Nisang iya nga pumuluyo kag naglaglawog pa ni sa gani nga sa tion sang ilang piyesta ibutang niya pa to sa ilang nga stage kag ang banya ipangaliin diya kanu Radyo Mandon kung sino ba na magtuga sang kinagamo o kung mga dungol pa lang
3: abilidad,
11: at mga sabad
3: abilidad gani ni Kap Epreno
11: pero kinsawa isang iya bata wala ina lang yun dayon sige pa mga kota sa kung ano ni ang evaluation binila sa magpabutsyag nga interesado ti ambalya ihatag yan sa mga nagakinahanglan kag miyara man Radyo Mandon sang first come first serve basis kay ambalya hindi man nakano magdunungan patay kano kun sino da ang ila da mga pumuluyo tinagpasalig naman siya nga gitanyag ni gani sa mga pamilya gid bala o kun sino man da nga tawo nga may ara gid bala sang mga pagpangangkat sa kabuhi kag syempre ang hambalya gid nga nagakinahanglan ari pamatian naton si punong barangay Elfren Sinayo sa interview sa Arimen Iloilo Radyo Mandon.
12: Patuod sina wala ugani kay expect. Ugaling kay alam lang hindi ko pagbatunon. Kaangay bala sang atong pinalangga nga mayo kay sa Trenyas. Kapangita sa tikang ligwa na kun sa diin ginatigaan ta libre nga lungon, libre nga pansyon. Paagi sa Atipan Center nga gin kuangid niya gin tawag ni gin establish siya para mabuligan ang tanan-tanan nga pumuluyo sa barangay nga nasa iya na sa kupan. So ako bilang amay ka barangay nga hindi ko pagbatunon kuay man problema. Salamat gani kay bisan indigent sila makasulod sila sa steel casket.
13: Sino gini kapang naghatag sa loob ni Hadlaw na kuwa?
12: Ang matuod sina, ginakiigan ba ko na sa mga kabataan ko? Mm-hmm. Kaya nga, sa pagkuha ko, nagibuta ko na sa babaw stage kay sarado ang budiga. Ang tuyo ko tani sa piyesta, butang ko sa kilid, pati dugon. Para kung sino masabad-sabad, halid na yun dahil.
13: Mm-hmm. Kasi sino ni halid?
3: Sabi.
12: Hindi na lang tago magambal sina kundi nagalin kay base nila why man kung da authority so pagambal sina nga karon mit lang ko nang ala nila at least nga pasalamat ako on behalf sa nga akong mga pumluyo nga bisan napatay gani ako nga lulaw ay ko daging buto. Mm-hmm. Nagbakal gi kami sa bagdo
13: ano kada nyo balik up sa lungon yan
12: why man tang gisaling nga kung sino mauna isuloda kung sino ang kinanglan niya tanta
13: oo tibay nagpalapit dali ka paano
12: standard eh. Ang pamangkot na magsiling nga nagpalapit, isinubo yung palapit kay Lunguna.
13: Pero klaro, yung kap, hindi na hindi ba pamakog si mo kawag, yung pasiglabi sa ibang, yung padalaan ka Lunguna.
12: Kung padalaan ko na yan, nila Lunguna, balaan ko na yan nga. Dito na ko yung matupa sa amo na nga butang. Abi mo sa matutuod lang, namangkot man ko na gani sa kay ginakigam ko sa bata ko nga nurse. Na ako no amo niya muna. Ti naman kot ako sa doktor man. Hindi ko lang pagimit lang ko sinungalan niya. Kung ano ang kwan sini, ting advice sa akon ibalik lang. Kag kung mag kwan lang kamo eh. Imo kamo agreement nga magsilinga kung may gakinanglan ikwao na da.
13: Mm-hmm. Paano big up ma-evaluate? Siyempre, dapat kali sa pumuluyo ka, maligawan, di ba, may kakapatay niya nga tao, adlaw-adlaw. Kung duwa, di ba, isama na ni Kabilog, kumiyara, isang masubra, tatlo, or duwa nga interesado, paano mo niyatag sa
12: iyo? Hindi mo na sila tanandungan, patay. First come, first serve. Sige.
13: Ang lungon sa mong katena.
12: Aga, sa kundiga ko, gusto mong kita to. Sa matuod lang, duwa ka butang ina. Kapasalamat kid ako sa tao nga hindi ko lang mamit lang kay basic law ay lang. Mm-hmm. Hindi ko lang mamit lang nga naghatag kay hindi nga siling kanugon ah. Importante gid ini sa katawhan. So dako gid nga akong pagpasalamat. Ikaduwa, hindi ini ang pamahog nga siling may lungon ko da nga ginatago. pangabay ko lang sa mga pumuluyo sa mga guys, labi na gid sa Don Esteban. Hindi ka mo yung madlo kung may lungon, dagi tanan kita, di ka man makadto sa kamatayon. Wala ito kabalo kung saan mo, kagkong sa paano nga pamagi. Kaya mo na gitalana sang Ginoo sa atun. Kung binuno kita, sinunog kita, napagila masakit ang sunog, masiling nga hapkok, batok ka na, kwan pa. Ang ako na niya, basta gahin mo lang tas ang insakto. Labi na gin sa atun, mayor nga very supportive sa barangay natun. Salamatan tagin si mayor. Kaya ginahimo yung tanan nga tikang para sa kabaranggayan. Ay iya sa...
3: Okay.
11: Radyo man doon, si punong barangay.
3: Si... Kayo... Si Kapuro Hapkok man eh, no? Abilidad yun yung kapitan ni Prince Sinayo, no? Sakto na, no? Galing kito, very interesting na mga AK. It's because nga, this is not the normal, no? Nga mabatian naton nga ginadunar, no? Kung may nagakinanglan, pwede naton mapangitaan, bulig bala. Oh, tapos, oh, ay nang, oh, lagi ko di lungon, bahalgid sa punilariya. Sige, pangitaan ta kung sino madonate. Kung may need. Pero iniya, wala pa sang may na, sang need, gindunar na ang lungon na Radyo Manoy K. That is what caught our attention, no? Kay tod na kinanglanon mo nimo dira wala man sang may gabato nga tao sa kalibutan, dira makita tanan tod pakadto, no? Radyo Manoy K. Ano tsura sa lungon? Na butang mo to.
11: Standard siya nga, no? May video ko na gin-send. Kaya rato susunod sa ilang budiga. Ima din to pagani nila. Pero mula ganyan, bali Radyo Man doon. First come, first serve.
3: Ano, oo. Ah. Kag deserving bala. Kaya ba mo dako na nga bagay mo nga may lungon na siya. So kumbaga ang bayran na lang abi nila among mga pag-process ng bangkay, pag-lubong sa bangkay, pag-ano sang auto punebre. So doon mo nalang na. So mamudako nga ano eh, dako nga balayran ang lungon sa patay Radyo Man AK.
11: Diyan mo na ganyan ba niya ang una nakibot sa eh. Pero sa uli eh, nariyasariya man Radyo Man doon nga mapuslan gini sa iya nga pumuloy. Oh, ganyan ba niya sa iya da mga tinawo nga kumiyara lang in February. Siyempre wala taman yung ginapangayo yung gilayo may mabawian isang puwi pero kay nakuhin lang langgid bukas kidang ilang barangay Radyo Man doon.
3: Yes, no, kabay pa hindi magamit sa mga pumuluyo dira sa Don Esteban because kung magamit nila bo silang may napatay bla Radyo Man AK and we don't want that. Gusto nato mangin healthy ang tanan ng mga pumuluyo dira ni Kapitan Sinayo, no. And siguro advice ko kay namin ni puti ang kolor Radyo Man AK, no? Ano kano steel casket ni?
11: Oo, steel casket.
3: Ati mahal. Ba? Mahal ni. No? Sige. Sige, AK, thank you again. Dumayi dugang mo tani kay Kapitan ni Prince Sinayo, pero sige na lang.
11: Taba na.
3: Dami na sa mag-joke-joke. Bali, ati, ang balong nilang nasunog ka na. Ang balong pa, hilaw nga kamatayon. Batok ka na gani. Grabe gyud si Kapitan, no?
11: Oo, kaya kadlaw gito ang bali, pag ang bali Radyo Man doon niya, asa ka nung may mapahog sa iya eh.
3: Ano na?
11: Ang bali ka nung asa ka nung may mapahog sa iya. Yes. Kaya diba, abi, ba niya ba, diba lagi na pahog sa kaya, sino mo yung padala sa yalongon?
3: Sige, thank you again, okay.
11: Kasama mo sa D-Wire IRMN Iloilo, Radyo Man, Linkit Arador, Ladat, Tatak, RMN.
14: Tatak RMN.
3: Wala mo kuti kung mayo ka man nga leader da sa imo nga barangay, no? Kadamo sa nagadunar, no, sa imo sining ano tawag ni? Imo sining barangay, no? Tika tulad ini very interesting lang because sa nambal ko na gani, hindi ining usual nga ginadunar naton. Kung may mapatay man kagapangayo bulig, gapangita man ang mga kapitan naton sang pwede ka donar, no, sang lungon sa patay. Pero ariya pre-need mo, di mo pa kinanglan, ara na sa barangay ya. So manami inya, no, and saka sino man nagdonar, thank you, no, in behalf sang mga pamuluyo dira sa Don Esteban. Pero tindi nato gusto nga magamit anay na, no, kay kung magamit na but siling may napatay, gusto naton healthy nga mga pumuluyo dira ang ara sa may
15: Barangay Don Esteban. Katulad si Niblaw. 41 minutos na kaligad sa tak ng alas 2.
5: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang-coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig gid sa aton nga ikaayong lawas. Kanino pang ginahulat mga kasama D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
15: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2-punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amon yung pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero ang malindok na mil oil lang gin. Hindi ko makontento nga VCO lang gin butang. Butangan ko pagin sa vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
5: Ilita na nga beneficyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C. Kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why, nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine, kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So, safe gid gamiton, tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
15: Ang Mighty C pare ko, isang alan pa lang, na mo malan nga.
5: Very mighty.
15: Tigid, no? Pero arang isa ibabaw, equality product ni Doc Ramil Uy. Magluwas pa sina, ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula, dirab lang ang mga blockages. Nga mo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
5: Correct.
15: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iba nga mga pre-diabetic na pare ko, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin niyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes pare ko.

0: magabuka sa ilang Sara branch sa palabuton nga Mayo 18, no? Sa palabuton pa rin nga Lunes, no? May 18, 10 a.m. May mga freebies ka, may mga discount, no? Gani kadto ka mo dira, no? Kay magabutang dira ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Sara branch sa palabuton nga May 18. Aray naman ang aton nga viral balita subong with Radyo Man Mon Kapalian.
1: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
2: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may nempi extract Nans Liniment Oil.

0: Viral Subong.
1: Mga kasama, Viral Subong sa social media ang video sang isa ka delivery boy sang pizza nga nagamit sang pinasahi nga paagi sa pag-deliver sang 30 ka box sang pizza sa iya customer. Ang video ang kuha sang couple nga nagasakay sa salakyan nga natabuan nagsunod sa delivery boy kun sa diin makit-an nga karga niya sa iya likod ang 30 ka box sang pizza paagi sa isa ka wooden carrier nga ginbutang niya sa iya likod kasubong sang isa ka backpack. Ang pinasahi pa ang ginasakyan sini na skateboard nga mayara lang sang isa kareda kag nagalakat ini paagi sa iya pagbalanse. Ang video ang nag-viral sa social media nga mayara na sang malapit sa 4 million views. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Siyempre, sunod na yun si Radyo Man Resi, eh? No? Resi? Yes, oh, si Radyo Man Resi. Sa iya naman sininga, trivia.
5: Ginadumdum subong adlaw ang Russian victory. Ginaselebra sang Russian kadalagan sang Soviet Union batok sa Germany sa World War II. Isang ini ka public holiday kag ang highlight among grandioso ng military parades. Ang ini nga trivia ang ginadurong sa inyo sang Super Fiber. Tinauyang inyo colon paagi sa adlaw adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Resi Danioso Bordon, Tatak RMN.
4: Kag siyempre makameran ang daso na to, namo si Radyo Man Lynette Yulatri, sa iya naman sini, Dason, i-play ito pa na eh. Dala naman ni sponsor. Sige na sila, naluoy. Dumahibi, no? Radyo Man Lynette Yulatri, siya sininga, turista.
6: Ginsuwestiyon sa Ngalonga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican sa Iloilo Provincial Government nga mag-assign sang focal person para sa United Nations Sustainable Development Goals ukon UNSDG nga ang tanan nga mga departamento magapili sang goal nga labuton sang ilatag sa opisina. Sunod kay Manican, mahimo ini nga i-document sang probinsya kag isumitara sa national government kag sa UN bangod posible ini nga mangin best practice. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lynette Fernandez Silatriz, Tatak RMN.

0: na sila. Labugay boys.
1: Oy, kanday parekoy Mike Montano dira, parekoy Mike, pare James Carpe, kanday inday Margie Hindrala, kanday parekoy Greg Briones Dinosta Jr. kag Broadbet Madera Bistoer kag syempre parekoy Stephen Fanega, no? Kag sa aton mga suki dira, kanday Ma'am Mel Gargaran, kanday Ma'am Nina Pinalver kag Ma'am Tessie Sardal, and of course sa tanan aton ng mga fans, no? Sa aton Facebook live mga kabinan, sa YouTube man aton, at the same time sa aton sini nga RMN app.
0: Ooh, yeah, bugay boy.
1: Alang-alang na gid ang aton nga tiempo diri sa aton sini nga pangalagad sa ngalan gid lamang sa akon nga partner kay Radyo Man Ronel Sorbito. Kasangalan sa ustisya kag kamaturan. So wala nagabago kag padayon nga numero uno para sa patas kag balansing ang pagwaragwag. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred

0: To the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji. Runs Herbal Capsule.
4: Partner,
3: anong ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di palad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
4: Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na liver cirrhosis.
3: Runs Herbal Capsule. Anong gid malang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
4: Of course.
3: Una gid ang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner, ha? Kundi nga kung masobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
4: Oo,
3: ate gwapo.
5: Nuns Herbal Capsule.
3: Ang pinakaimportanteng approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kag sugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
4: rowers yes,
3: garlic,
4: mushroom
3: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
5: Nuns Herbal Capsule.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Make-up Herbal Capsule.
3: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
5: Make-up Herbal Capsule.
3: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero baskog ka pa na yan. Luya na gid ang uraraw.
4: Sus, wala problema, partner.
3: May diyahan na yan ang mag-baskog kag makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
5: Mega Man. Herbal Capsule.
3: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mang nguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo, partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
5: Mega Man. Herbal Capsule.
3: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
5: maca,
3: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
5: Mega Man.
3: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
5: Mega Man. Herbal Capsule.
3: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
5: Mega Man. Herbal Capsule.
3: Yara lang sa mga butika.
5: Nuns Linen Oil.
3: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ha, kaspa.
5: Nuns Linen Oil.
3: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imo nga scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nuns Linen Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo kag ginakaspa.
5: Nuns Liniment Oil.
3: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag nagarelieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
5: Nuns Liniment Oil.
3: Ginakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas.
4: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
5: Nuns Liniment Oil.
3: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
4: Mabakal.
3: Sa mga butika.
5: Nuns Corn Coffee.
3: Partner, do wala man may naglabay nga gwapa. Nga sa agad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ha? Ah, napas mo yung mata mo.
5: Nuns Corn Coffee.
3: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
5: Nuns Corn Coffee.
3: Kung magsigisigi na, partner, base bla kung mahulog na gid sa seryoso nga balatian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
5: Nuns Corn Coffee.
3: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
5: Nuns Corn Coffee.
3: Wala caffeine.
4: Enjoy ka na?
3: Healthy ka pa.
5: Nuns Corn Coffee.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Remind. Herbal Capsule.
3: Pagkaon sa aton utok. May ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa. Nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipaton.
5: Remind. Herbal Capsule.
3: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
5: Remind. Herbal Capsule.
3: Also available.
5: Remind. Choco Mix.
3: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase. O bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang kapsul mo.
5: Remind.
3: Choco Mix.
5: Megaman.
3: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matutuod niyo mga lalaki.
5: Megaman. Gold Coffee Mix.
3: Indigin mahuyan kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng. Tungkat ali.
5: Maka.
3: Kag soft palmetto. Gabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
5: Megaman. Gold Coffee Mix.
3: Nagabato sa pulao. Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mag
5: Megaman. Gold Coffee Mix.
6: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Redder. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagtilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan na ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Samsung Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
5: pinahusay.
2: Samsung Plus Gold.

0: Welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Atong pag-istoryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw atong pag-istoryahan ang kumbaga importante gid ini nga topiko no kumbaga this one is something nga mabatian sa balita kag sabayan sa More Power because we value kag nabatian nato nang inyong concern amo na ang aton nga pag-istoryahan subong adlaw. And subong adlaw ining at nga topiko kun dia tawag naton nga know your bill amo ni siya iisa-isa hunta kag intindihon gid naton ano ang unod sang aton nga mga bill kag nga may amo sini nga nakabutang sa aton nga bill. And of course, to help us understand sa amo sini nga topiko, kuupod natin subong adlaw sa bahin sa gihapon sang SESRA, si Sir Ralph Durilag, agud nga ting mapatag sa aton. Ano gid man bala ining mga VAT plus ang generation, transmission charge, kag distribution charge diri sa bahin sang More Power. Good day, Sir Ralph.
1: Good day, Angel. Good day man sa talag palamatis ang More Power at Your Service.
0: Actually, Sir Rap, no, nabatian ta, kumbaga collective ini siyang sentiments mm-hmm. sa ating mga consumers about sa ilang bill. Ano gin man ba lang sitwasyon? Kaya kumbaga right now, we do really understand nga may conflict sa Middle East.
1: Yes.
0: Plus, ining bill, kumbaga nakita natin nga medyo iban din sa ilan, nabat siya ganila ang pagsaka sa ilang kuryente. But right now, Sir Rap, isa-isa hunta para nga maintindihan sa ating consumers. Sa duha ka previous months na ito, nakita ang tami increase kita, mm-hmm. 8 centavos, ang isa is 46 centavos. Right now, kita naton nga ti, nangin mabusisi sila when it comes sa generation, transmission, kag distribution, plus ang mga VAT, Sir Rap. So right now, pisanta. Sir Rap, diin bala naghalin ang generation charge, transmission charge, distribution charge, kag nga ami ara sir nga VAT o kung may ara sang tax for this abing mga specific na ginakolect sa bill, Abi Sir.
1: Sige, tama ka dyan, Angel. No? So, sa mga nagligad nga mga binula na yes. batsagan din sa ating mga konsumidor, ang pagsaka sang ilang ginabaydan mm-hmm. sa kuryente. No? So, there are two factors actually. No? So, one, ang ginakonsumo man sang ating konsumidor.
0: Supply
1: no?
0: and demand.
1: So, ang makita nyo sa bill, may ara na base kag ang price. No? Mm-hmm. So ang base na amo na ang imong kilowatt hour consumption na. Tapos ang price amo na ang rate nga ginasukot ni More no. So all in all, so pwede nga magsaka man ang rate. So nagasaka ang rate for nagasaka man ang imong consumption. So
0: yes.
1: in effect no, ang total nga peso nga ginabaydan magasaka na. So natural na siya especially during the summer no. Kay subo nga summer medyo mainit gin man ang tsimpo, no?
0: Masagad ako ang konsumo
1: sa ating mga panimalay kag mga businesses. So, natural nga masaka gid ang ating kilowatt hour consumption. No? Plus, add to that nga, because of mga current events, mga pagsaka sa presyo, so hindi man da immune ang ating electricity price. So, medyo may gamay nga pagsaka man sa ating price. No? So, overall, amo na ang mabatsyagan sa ating mga konsumidor, nagasaka man ang ilang ginabaydan nga. Pesos, no?
0: Mm-hmm. So, amo na, actually, Sir Rap, no, kahit makitaan sa bill na to, sa diringa side, kag sa diringa mm-hmm. side, ang previous mo, kag current ni mo, mm-hmm. nga per kilowatt hour, makitaan ni mo, kag i-compare ni mo sa previous mo nga bill, nga ti do nagsaka-saka din man. Kumbaga, kahit ang imo nga usage, abis ang aircon, sa do, 1 hour or 2 hours lang. So, mm-hmm. naglabot na sa 3 to 5 hours, abis
1: yes,
0: Sir Rap,
1: tama,
0: no? So, things like that.
1: So, pwede
0: like,
1: na yung factor.
0: Factor din na siya. So, aside dira is ang crisis sa gihapon
1: yes,
0: sa Middle East,
1: Sir Rap. So, isa-isa ko na ito, no? So, ang rates na balaan dira na daang parte man yung ni More, no? Nga dira kita gagiho kung magsaka man or magganubo, no? Pero generally, ang mga charges nga na halin ina sa mga different man natin, mga suppliers, no? From the generation, transmission, no? System loss, kag mga government charges. So, dira, himay-himay yun natin subong kung di inagharalin kag nga ginasukot natin ina para sa ating mga konsumidor.
0: Kaya sa bill, actually, Sir Rap, no? Generation charge, makita na yun equivalent nga amount.
1: Mm-hmm.
0: Transmission charge, equivalent nga amount.
1: Mm-hmm.
0: Distribution charge, equivalent nga amount, and mm-hmm. so on and so forth, nga may mga VAT and taxes pa, mm-hmm. Sir Rap. So, una, generation, Sir Rap. Nga aga, nagkasukot kita generation, transmission, abing mga charges,
1: okay.
0: Sir Rap.
1: Para maintindihan natin ina, dapat intindihan natin kung di nagahalin ang aton kuryente, no? So sa kada sectors nga may ara sila role nga gina-play para i-deliver ang kuryente sa ila, halin sa generator, sa transmission, sa distribution, up to sa mga kabahayan sang konsumidor. No? So kada stage na may kanya-kanyang player, so may ginasukot man silang charges. No? Sa una diri ang generation. No? So ang generation, amo na ang pinakadako nga parte sang aton electric bill. No? So mga around 45% to 50% na sila sang aton bill. For example, may 1,000 pesos ka ginabayda. No? So mga 500 pesos nagakadto sa generation.
0: Halos tunga gid.
1: Oh, halos tunga gid. No? So amo na siya kalabanan. No?
0: Ginabakalam so, ni siya, sir, nga energy, kumbaga. Yes, the energy itself.
1: So amo na ang kuryente nga gina-generate sa mga planta, no? So ang ginabaydan naton ang mga generators. Mm-hmm. So since sila ang pinakadako, dira kita nagahatag sang aton effort para mapanubo na naton ang generation charge, no? So dira kita may control kung diin kita magbakal ang pinakabarato nga kuryente.
0: Dira mi strategic way of buying ang more power kag nga ang mi ara kita ginatawag yes. nga trading system para makita sa likod, makita ta kag ma-forecast ta the day before kung ano ang pinakabarato nga presyo sa kuryente. Sige, next sir, ang transmission.
1: Tapos ang transmission naman, no? So ang transmission amo ni ang mga dalagko balang mga tore kag mga linya nga nagalatay halin sa mga malayong lugar. For example, ang imo generator ara sa Concepcion, sa La Paz, or pwede man sa Cebu, pwede ka man kabakal sa Luzon, no?
0: Mindanao pa gid,
1: mga sa Mindanao pwede, no? So, ang bilog nga Pilipinas connected ini by one grid system, no? So, para ma-deliver efficiently ang mga gina-generate dito sa mga planta halin sa mga malayong lugar, i-transmit ina pakadto diri sa aton sa load center, no? So amo na ang transmission nga ginatawag. So may ara man cost of service man naton nga ginabaydan para sa ila.
0: Amo nang NGCT.
1: Yes, ang ga-operate sa aton nga grid system is the National Grid Corporation of the Philippines or NGCP.
0: So ara from generation pass ni siya nga charges, kumbaga as is ni siya nga charge nga ginasukot naton kag ginabayad sa ila. Same with the transmission na ginabayad man natin sa ila kung ano ang ginasukot sang more power.
1: Yes, tama.
0: Amo na siya. Kumbaga, ang ari naman ni Sir Rap is the distribution charge.
1: Yes. Ang distribution charge, amo na siya ang charges nga nagakadto kay more. Mga around 15% to 20% ina sa imo total bill, no? So, kung may 1,000 pesos kang ginabaydan, mga 150 to 200 ang ginagakadto dira kay more.
0: Nga ang may distribution charge, Sir Rap. Nga ang manukot si more power distribution charge ali.
1: Siyempre ang aton dira amo na ang cost of service ni more sa pag construct, pag maintena, no? Kag pag serbisyo man sa mga guba nga kuryente, no? So kung may mga trouble calls, no? Kung may mga bago nga customer nga talakdan, amo ina ang ginatawag nga distribution services, no? So amo na ang pag-maintena, pag-operate sang linya para i-distribute ang kuryente halin sa NGCP, mga substations, up to the
0: household.
1: Mga panimalay, no?
0: Kaya actually, ang kuryente nga ni halin sa transmission lines, hindi na siya direkta nga magamit yes. dayon sa ating mga consumers.
1: Tama.
0: Gina-breakdown pa ni siya, Sir Rap, pakado sa mga substations naton, hasta nga ti, amakon mo, 69 kV ni siya, amun niya sa kataas.
1: 69,000 volts.
0: Yeah, oo. So, i-kwan ni siya, pagamayon, hasta nga mag-220 nga, ara sa tagsa kapag mga panimalay. Yes,
1: tama.
0: So, like kumbaga sa breakdown sa kuryente, it will take a lot of processes pa before makadto sa tagsa ka mga panimalay. So, amun siya ang ginabaydan sa atong mga consumers. Pero Sir Rap, aside sa sining mga charges, may makitaan pa rin kita sa dalom nga VAT taxes pa gid.
1: Okay.
0: So, amun lang do naga
1: amun lang gina-question sa yes, bono sa social media.
0: Mabat siya ganta gid actually no nga ti everything is kumbaga right now may tax na ginasukot Sir Rap. Nga mi amo sina.
1: Well, amo na siya ang salay abi nato, no? So balaan man nato nga medyo mabugat siya, pero part na siya sang gina-impose man ng government nga kada servisyo
0: may
1: taxes. So hindi na nato mapaiway, no? Unless baguhon sang aton nga mga congressman, mga
0: hindi
1: logi na siya mo so okay. Para makuha ina kinang salayi nga dulaon ang VAT, no? So amo lang ato mga congressman dira man gakuha sang revenue ang atong gobyerno sa mga taxes.
0: So so just like right now Sir Rap, no, nga dong ginatulod ni siya actually nung
1: yes.
0: i-lift anay ang VAT, tama?
1: Yes.
0: Doon mo ni siya mo dapat Congress gid ang mag-initiate
1: yes,
0: para nga ti mag-propose abi sang resolution or something like mm-hmm. makatandong sang amusini nga ports sang sining bill sang kuryente,
1: yes,
0: sa
1: Rattama. Oo, actually automatic nga aton nga VAT is 12%, no, from generation, transmission and distribution. Pero subong, since nagakuha kita sa mga renewable energy, ang aton nga generation VAT mas lumubo kaysa 12%, mga around 8 or 9% na lang ang aton VAT, no, because gadamo ang renewable energy sa aton mix, no. So once magdamo pag itang renewable energy kay zero VAT na iya pag renewable energy, makabenepisyo kita sang lower VAT.
0: So the reason why kasi more power is like something na dugo na encourage sa pani ang mga nga magkuha pagid sa mga renewable sources para nga,
1: yes,
0: mas makapanubo pagigili kita sang presyo sang kuryente, sir.
1: Tama ka diyan, Angel, no, kay ang bagod ang renewable energy VAT exempt na sila or zero VAT.
0: Okay, so ARI is like naka-storya kita generation, transmission charge, distribution charge. Na kumbaga, it is something na like kinanglan gidsang may impose kumbaga. Ang distribution charge, ti amo ni sabayin sa more power, calculated kag wala ni siya nagpasaka. For how many years gani, sir?
1: Since 2022 ang last nato nga pasaka sang distribution charges, no, kay once magpasaka kita kinana sang approval,
0: justify, yes,
1: approval man ni RC, no, na nga nga mapasaka ka mo, no.
0: So 4 years wala, yes, pag hulag si more power, wala ga hulag ang presyo. This is just the generation and transmission charge kati naga-adjust kita, sir.
1: Okay, pass through na siya nga gintawag nga kung ano ang ginsukot ang human ang aton nga bayad.
0: Okay, sige, so, sir, we will move on, sir, no. ARI is the VAT and everything. Ang isa pa gid, sir, nga ginakwanta, kay kung mag-transmit ka from generation to distribution, may system loss kita nga ginatawag, which is two types, technical and non-technical. Unahon to sa technical nga side. Amo ni siya, sir, rap, ang do energy nga nagalatay, tama, nagkadula all throughout from generation to distribution. And
1: yes,
0: ang isa pa gid, non-technical, is ang amo ni siya ang preferensyo kung mga illegal connection.
1: Tama.
0: Pero unahan to, sir, nga ginasukot sang gasukot kita sang system loss. Ano ang sitwasyon sa
1: no,
0: sir Rap?
1: Kay ang system loss, amo na siya ang natural nga kuryente nga kadula along the way, no, kay hindi na siya 100% kung anong gan-generate ang muna makadto sa ato mga konsumidor. So along the way, natural gina ay may madula sa init. Kay natural maglatay na sa kuryente, so mag-agis sa mga transformer. So hindi bal unperfect ang atong system, may madula gina as a form of heat.
0: Tanan ni siya kadiyo.
1: So natural na siya nga biskan din pa ano pa na
0: offer. Science, kumbaga.
1: Yes,
0: science siya.
1: So that's what you call the technical system loss, no? So mga gamay man lang na ma-around.
0: Hit di sa peso niya ta ang term na sir Rap, no?
1: Basta anything energy nga nagalatay along the linya sa kuryente, may ara ginay madula in the form of heat kay may resistance.
0: Mm-hmm.
1: So kanto kita sa physics.
0: Sa next naman is ang non-technical, which is ang legal connection. Sila,
1: yes,
0: sir, ang percentage subong sang illegal sang aton nga system loss from previous abuser ko i-compare mo sa current data, sir.
1: Oo, sang pagsulod ni Moore, very high gid ang aton nga system loss, mga 28%.
0: Almost 30%.
1: Oo, almost 30%. Pero pagsulod ni Moore, grabe ang improvements nga ano ni Moore, no, ginlatag kag ang pag-implementar ginsang stricto nga pagpanakop sa mga illegal connection, no. So from there, napanubo nato ng atong system loss from about 30% subong nasa less than 5.5%, no. So actually galess kita dira, no. Sang pag-start ni Moore, no, ang system loss naton tama gid kataas nga around 30%, no. So subong because of the improvements nga ginubra ni Moore sa iya mga facilities kag stricto nga pagpangdakop sa atong mga illegal pilferage, sa mga illegal connection, napanubo naton ang system loss, no. So ang total system loss naton is 5.37%, no. Tapos ang feeder loss naton nasa 3.67. So this is way below the cap ng
0: sang
1: private
0: DUs,
1: no, na 5.5%, no. So we're about more mga 2% gid ang lower naton sa ERC cap.
0: Pero sir Rap, ang question nga ang ginapabaydan sa consumers kuno at the same time may VAT pag gid siya, sir Rap.
1: Yes, so amo na subong ang gina-question kag ginaduso sa Kongreso nga dulaon ang VAT ang system loss, no. Kay balan mo, magbayad kita sa generation kag transmission bilog na siya nga ginabayad naton sa mga generators, no? So for example, nagbakal ka 100 million sa generator, bayad mo na bilog nga 100 million plus VAT.
0: Plus VAT.
1: Oo. Tigaling kung sukto mo na sa customer, ang masukot mo lang kay customer, let's say 95 million, may 5 million nga nadula. So because of the system loss. So amo na ang charge nga nga 5% isukot na sa system loss charge, no? So kay nabayda mo na to sa mga generator kag sa transmission, sa transmission provider, wala ka pagkuhaan kung ano ibayda mo to sa buo, no? Kay ginbayda mo siya sa buo, pero ang masukot mo na lang kay may mga system loss is 95% na lang sang ginbayad mo. Diin mo na kuhaon, syempre doon dito sa system loss
0: because
1: charge.
0: Because of the natural nga...
1: Nga gakadula.
0: Gakadula, ginsaya.
1: Oo.
0: Okay.
1: So, gina-regulate man ina ni RC, ginalantaw niya nga, dapat i-charge mo lang below the cap, no, na 5.5%. Kay kung above the iya, hindi mo na i-charge, no? So, i-absorb na sang DU or ni more, no? Kay hindi ka efficient eh. So kung hindi, because wala mo gin-improve ang imong system, so natural nga may system loss ka nga dako, no? Pero dapat panubuon mo na below the cap para pwede mo na siya isukot up to the cap lang, no? Okay, kay kung okay. Sobra ka na sa cap, losses mo na absorb na sa DU. So dira nag-strive si Moore nga i-improve gin ang system para everything is below the cap.
0: Kaya kumbaga, ining system loss sa bayan sa generation to distribution is something na scientific explanation siya. So, ang muna, kumbaga, natural way of science siya. Because, gakadula din siya.
1: Ang system loss, wala perfect na system eh. So, may ara gid gakadula nga kuryente along the way.
0: Because of the heat along the way. So, muna siya. Pero sa bayan sa more power, amo ning ginobrata nga like nagapandakop kita sang illegal connection para mas mabuhinan tagid as much as possible ang aton nga system loss on our end iya nga matinguaan ta nga mapanubo pag ina siya sa rack tama.
1: So kung magnubo ang aton system loss, manubo man ang aton system loss charge. No? So subong very minimal ang system loss charge ni more compared sa mga other DUs, no? So that is because napanubo nato ang aton nga system loss.
0: Ara pa yun, Sir Rap, isa pa gid sa mga trending naton nga palamangkutanon is that ang ginatawag nga ining mga taxes, lifeline rate subsidy, generation make something VAT, plus ining mga senior citizen nga nakabutang kumbaga sa ilang bill, Sir Rap. Can we explain this, Sir Rap?
1: Actually, ano na siya, no? That is provided by the law. Ang one, senior citizen, nakabutang na siya sa senior citizen law nga we should provide 5% discount to accredited and registered na mga senior citizens and institutions. So gamay-gamay lang gina, like so in effect ginasubsidize naton ang mga senior citizen and also the lifeline, no? So subong ang lifeline, no, ano mo gina-question subong, no, ang
0: 0 to 50 kilowatt per hour, wala
1: gyud sila bayad, no? Kay suno ini sa pronouncement man sang aton nga gobyerno, yes, nga ang mga lifeline, mga marginalized sectors naton na nagakonsumo sang 50 kilowatt hour and below, nga wala na sila pagabahidan. So nagasunod lang kita sa layi nga muna, and susubong ang aton nga lifeline, uniform na siya nga gina-implement sa bilog nga Pilipinas, no? So ang charge ta bilog nga Pilipinas uniform lang. Tapos whatever man nga matip ko po naton gina subsidize naton dito sa mga marginalized sector naton.
0: Kaya example lang sa lifeline rate ha, ang imo abi kilowatt per hour is 200, no? Ang imo baydan dira or like imo mga nga mabulig is around 2 pesos na siya. Amo na siya ka actually kung kwan. Pero it's very important kid man nga bilang konsumidor mabusi-isi kita sa paglantaw sang aton nga mga bill. So, ari Sir Rap, because we are about to like kumbaga patapos na kita sa ating episode. Sir Rap, ano ang aton nga mensahe sa ating mga consumers nga ti mabantayan nilang ilang bill kiti right now? amutong inakambal kita nga ang cost ng kuryente is because of the increase man, things like that. But very far niya siya sa ating gina-expect ng mga 3 pesos tani ang ma-increase. Yes, right now, percentavos. And actually, sa bulan sang May, we parang ginalantaw tapagin sir Rap nga medyo magtaas pagin because summer, ang ining Middle East crisis, damo pa sa mga factors. But sir Rap, ano yung mensahe sa mga consumers? Agod niya timangin mahinalungon sila. Plus, kumbaga, mangin magbantay sila. Pag-idabi, sir Rap, no, sa presyo na isang kuryente, sir Rap, kung paano sila makatipid on their end.
1: Well, we are very happy, no, nga ang atin mga customers are very critical man sa inang
0: gabantay electric bill, sila, no?
1: So, we feel you kay kita man bilang isa ka residente man diri sa syudad, consumidor man kita sa kuryente, no? So, sakto ina nga dapat ginahimay natin ang atin mga electric bill and involved kita kung ano man ang gagakatabo sa atin nga syudad. So, ang akong mensahe is that padayon kita sa pag-insindi, tapos kung may mga palamang kotanon ka mo, don't hesitate to contact our customer care. Kag masabat man ang mga pamangkotanon or your specific bill charges, no? Mga bill components, no? Tapos subong nga summer, expected man natin nga magataas gid ang aton mga konsumo, no? So magbinuligay kita, ang government nato nag-initiate man sang energy efficiency program, so kita sa panimalay mag-observe man kita on how we consume our electricity para makakinot man kita sang kuryente and at the same time hindi man matamaan ang atong mga ginabaydan sa electric bill. So, amoy na, magbuligay lang kita and hopefully we can recover to this crisis very soon kag maganormalize man ang aton presyo sang kuryente.
0: Again, Sir Rap, thank you very much. Ngati na ataga ng ating mga consumers. Ngati, ang ining topic ko is like something na get to know your bill right now. It's very important. Ngati, sakto to nga balo mahimay-himay. Kag maintindihan sa ating mga consumers nga ami amusini nga ginapatuman sa aton. Diri sa bahin sa More Power halin sa generation, pakadto sa distribution charge. Kag saliwat, updan nyo naman kami sa masunod na semana. Agod niya ti maintindihan ang dugang mga topic ko diri sa Bahin sa More Power because sa Bahin sa More Power, as much as possible, we are very transparent and we are trying to explain. Nga ti, amusini ang sitwasyon. Kag kumbaga sa Bahin sa More Power, we are doing our best nga mas mapabarato pagid ang presyo sang kuryente nga makalabot sa tagsa ninyo ka mga panimalay. Again, nangin ko upod naton si Sir Rap Durilag sang sesra nga tigin at hag sa aton ano gid man bala ang sistema kag components sang tagsa naton ka mga bill. And again, this has been your host Angel Pichilyertan for More Power at your service,
2: bringing more to life.

0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in One!
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus Herbal Capsule.
1: Ang Supplemento in One na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in One!
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus Herbal Capsule,
1: ang Supplemento in One na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Ayaw ka na, ma?
4: Why pa?
3: Ayaw ka na, ma?
4: Why pa?
3: Ayaw ka na, ma?
4: Maay pa.
3: Naakadugay siya na nga sip-on, ma?
5: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
6: Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag na formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise.
7: Amo nga magbalikang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
3: Nag-ayo ka na, ma?
4: Kagapon pa.
3: Maayo ba?
6: Basta Neozep Z Plus Forte, subong may zinc.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
11: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 10. After 1 week, nanggit ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, git tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, git ang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Tok, tok, tok, Lechon Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechon Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamating sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechon Manok! Tok, tok, tok! Lechon Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechon Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
15: Oo, ikaw! Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
16: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
17: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
16: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo ng gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
17: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, Fab, Con,
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
21: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight.
19: Nuts Corn Coffee.
21: Mabakal sa mga butika.
19: Good value.

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, Saka Maino, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
3: You care? We care! Kidney Care!
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide. Mahalaga
5: paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Narelito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ng kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka kapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Gato ko to sa ilaw, balay sa mata ko. Takladon.
5: Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3.
4: Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di makaoras ang pinaka regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning para mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na relieve siya ang pain bangod naginom ka. After 4 hours madula na si reliever. Aragay po ng pain.
5: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lagi carrots.
6: Oh, hindi carrots mga natural.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, gadingin tayon ang akon ulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Gusto din ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Ano kayo yung primer man?
2: Maidukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imong cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtakna sang imo penitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
8: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir JP.
7: Gusto.
8: Ang elepante, Sir JP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design ro apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat ka tama. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga? Amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
4: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
8: Sigurado may intindihan ni sa mga, no? Mga...
4: May edad-edad na.
8: Hindi, mga mekaniko.
4: Ah, oo, siyempre.
8: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
4: Hosto. Okay, mga...
8: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Apang once nga madamage din ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa mo na nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C. Agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500. Gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
2: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkagubag sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
7: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong, ining blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambalidok na masakit ang imong tuhod.
8: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
7: Nga dugdugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
8: Kay wala kag inom di DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuklayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 mighty si or pure si dasig lang maka-recover ang nagasakit ng mga joints mo.
7: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat. Kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
8: So, ang oxidative stress or GPO mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gitawag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gitawag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gitawag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pa nga parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gitawag matamis. Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni siya sa gitawag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka-recover.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
7: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag ka gid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka na gid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
8: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pangkreas. Na-bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Maagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayaan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang ino atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
8: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blood sugar sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no, gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang niya, no? Mag DTX sa 500 kag MTC kakada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangusang balatian nga diabetes.
10: Kung wala kaga DTX 500 kaga MTC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes. Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga-suffer, also ang mga lagko mong ugat ga-suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-MTC every day.
8: Kada mo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag MTC. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MTC na, or PureC adlaw-adlaw.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
8: Klinika Diopress.
11: Papas. Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang pabuito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
8: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Daladalagin niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Hamunan niya ang habon.
7: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, o. Huwag mo kung nag-habon ng habon.
8: Uy, easy. Kasi bumanta
7: niya. Sabi ko, ya, Arabuhok.
8: Arabuhok.
7: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
8: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
9: Puro natural.
8: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
9: Correct.
7: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionine kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan nan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapanami pa ni sang imo blood flow, nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
8: Awon din ra ba panag nago lang na siya.
9: Ano sikreto niya?
7: Milig siya taguay.
8: What's your panago siya? Siya ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang kapamasahi siya? Pre-edad, Sir Boy?
7: DC ko no, DC. 19, ang it, 19 ako nung kailis, last year 18 lang tumo. Wala 19 na.
8: Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga makugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Nung muna nga si Valentin, kakantugin na di kayo ng Merkulis, kay ang taga-radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-aatake sa buhok sa ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya sa boy?
10: Maligo kahit ang adlaw, no?
7: Basic.
10: Oh, maligo, basic. Yun,
8: ang paligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para

0: Roy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio.
1: Talk ni Doc!
2: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kinanan mo gidni. Gasunod pa lang ni sa baba mo, it already is tas. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
3: Nga nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
0: Sa alingagag pa lang.
3: Alingagag pa na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-tutdiki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Tumagit ko sa D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kumakan sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamo isang akon hair fall. Hindi man namin. Ang akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buko. Kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kumakan sa mga butika.
1: D3 Bio with Visio.
7: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
2: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys, kasi kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap naton, kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy. Nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto, no? Balo pag produce niya sa acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio, miyara sa ginatawag lauric acid, amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa

0: Tuwagat astamak ang ditribayo, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatuwag kagaw, labi na gid ini ginatuwag E. coli bacteria no nga sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang ditribayo, sir boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginapanami niya ang production sa ginatuwag hydrochloric acid sa aton nga chan. Busi ngon indi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga chan. Kag hindi lang ina, sir boy, mayara kag lesa ginatuwag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus, no? So kon tunlon ta na o kon usapon ta ang pag-inom sinang ginatuwag ditribayo, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatuwag esophagus caused by acid reflux, sir boy.
1: Gabi ang ditribayo. How does ditribayo manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in ditribayo also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni ditribayo para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa ditribayo. Pero hindi ganyan matawaran sa ditribayo. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imo microbiome. How does ditribayo do this? Ditribayo has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa ditribayo is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay ditribayo ka everyday. So hindi matawaran ang ubra ni ditribayo sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ditribayo ka everyday.
2: So kung pala inom ka ditribayo, ang lauric acid nga halin sa ditribayo, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya, hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
3: May mudo.
2: Tungod kay nga man, nakainom ditribayo adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami ipagid. Ang MCT ni ditribayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka ditribayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa ditribayo.
1: Kampiyon, no? So, hindi na sa tangkaso ubo si Poon Kagilanat, ikaw ginapaayos ang ditribayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni ditribayo pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikayong gawas.
5: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa ditribayo. Amin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom ditribayo, Sir JP. Ditribayo also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imo nga gut. Ti siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imo nga lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka ditribayo, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So, anong paginawlak mo, no? No? Isli na ang imo nga plane nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagulaan na po sa resistensya. Nagaluya na ito pamatya. Isa na nakabulig sa akon. Kamu ang D3 Bio with the Physio. Nagaluna ang ginabat siya sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radio ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio with Physio.
0: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalitian sa korason, mm-hmm. magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Mm-hmm. Sa aton yung lawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
5: Mm. Uh-huh. Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dai ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Mm-hmm. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan lang mo bata, sige man kaon, grabe pakaunon nga ganiwang ng yapon. Kung ga D3 Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos na mi imong mudo. Ano pa inulat nyo? Mag D3 Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
1: But there's more, pagid, no? Yapon, ang D3 Bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
4: D3 Bio!
7: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Pag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang aking blood sugar.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio! With Physio!
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butik! D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
9: Impormasyon sa ikaayong lawas!
2: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc
4: TDX 500.
10: Gina Cano, ang ginibatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
2: Sige, sa kapila ka mag-inom?
10: Sa DTX 500. Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
2: Subong, kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsya.
4: TDX 500.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bangon ng Charm.
13: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Cherry. Isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday. Bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress. Ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong stress tabs ang ginainom ko. Upod ang ato nga diet kag exercise nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients parehas ang iron, vitamins kag niacinamide para fresh kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA gani dilawan nyo man mag stress tabs
17: the vitamins with iron is a generic name of stress tabs is simple persist consult your doctor
18: stress tabs kahit stressed maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protect tama pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin.
7: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Remind
12: Herbal Capsule.
11: Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamalipaton.
12: Remind Herbal Capsule.
11: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
12: Remind Herbal Capsule.
11: Also available.
12: Remind Choco Mix.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
13: Page

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: BM Extraordinary with MX3.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
9: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Pumakal sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
9: Mighty C.
11: Pumabakal sa mga butika.

0: Tempered Polycopper. Semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: TKX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: mga? High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon. TKX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TKX 500.
2: TKX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kenny Kale.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Paano ka makahilway sa cancer ng ibanatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Gikan sa

0: Heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charmin Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm
5: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
7: TGX 500!
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganito?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Sa? Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: TGX 500! D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
7: Mighty C, babaka sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay maksalada, Max Protect tamo pa.
13: Help stop cavities even before they start, but keeping bread fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
0: Santong Plus Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santong Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Busog-busog ikot ulit lang.
17: Ako man, bro, kalot.
16: O, oh, ikaw yung bro, kusti.
17: Busog-busog, eh.
16: O, tila ka tata. Bayari na to, tulilot.
17: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
18: Yes, sir.
17: Ay, ay, ay!
16: Ano nga, ay, ay?
17: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
16: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
17: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, kusti, may kwarta ka na.
19: Kita mo, nagid ka nagtabid lang adik ko sa inyo. Wala, eh.
16: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ita karong pinggan. Wisit ka man,
17: Imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang pospro.
16: Ano nung pospro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
17: Abaw! Hindi, ah! Ari yung pospro. Kita mo ni ang unod?
16: Ba, uy, hala.
19: Ba man, tanga? Hala, tanga masuot.
17: Shhh! Diskarte lang na iya.
16: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
19: Hey, nagpalapit na din waiter, mga bro.
10: Sir?
17: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
10: Ay, tanga na, sir.
17: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa gin-order na munti. May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
10: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
17: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
10: Okay lang, sir, ah. Kinaghambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
17: Ay, ay, ay!
16: Kalot, kagtulot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabutay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Tasi kung madula man lang. Napawaw gina ko. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Gigan sa

0: Heavy duty katin, no? Sa kada palig. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: DGX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
4: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DGX 500.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Char, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
11: D3 Bio with Physio!
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio!
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
13: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
0: Santum Plus
2: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
0: Santum Plus
2: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS Super Fiber.
20: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong ngatyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong ngatyan. Salamat gid sa Super Fiber.
19: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
21: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
22: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
23: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
24: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: The Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at original.
28: Life Extension, Vitamin D3.
29: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
28: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1!

0: kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Naginom ka naman soft drinks, Burnok?
2: Subo lang na, kay kainit.
1: Ayaw ka subong lang. Kaino, nakita ta ka nga nagbakal ka sa soft drinks sa Changi, tapos mabahaw, ha? Sa tapos panyagan, nakita ko man ang botilya sa soft drinks sa lamisa. Subong, naginom ka naman.
2: Kainit ito, binay mo. Ikaw ba lang, pati al sa init kung kaagwanta ka nga, hindi ka mag-inom sa cold-cold na soft drinks.
1: Burnok, inom ka to, bigay!
2: Ah, may kwarta man ko yan, may ninong bakal. Kaya di na masura ko ba?
1: Oo, gani may kwarta ka. Bawo, Burnok. Napabugal mo ginang obra mo, no? Kontanek mo naning huwa ka sa pag-eskwela mo. Mapabugal taman ka nga nakagraduate ka. Hindi ka nagapang masura ka.
2: Nay, kita ho. Kita gusto ko na nga makakwarta, bro. Amo na kanina, pirmi lang ko absent mo, kay nagabulit man ko sa imo. Nakahatag lang din ko pirmi sa imo, kay di ka pa masura ko ba?
1: Ay, uli, uli!
2: Gusto ko man tali na mag-eskwela, pirmi, pero sinabi mabulit sa imo kon, may eskwela ko adlaw-adlaw. Ano ang kaunon ta? Kay tamaran man to yung magulang ko, tamaran man ang balingag ko nga amay.
1: Well, no!

0: Di pala, estudyante mo si Bornok?
1: Oo, nga man wanang.
2: Ang bata ni Sabel?
0: Oo. Ay, naluoy ko na bala sa iya, kaya nagasulay sa tagiti nga init, kaya nagapamasura.
1: Ako bala, naluoy, gid ko na sa iya, kay estudyante ko na siya mo.
0: Ay, tuod ka, Park. Tita, nagid ba, pasar mo na lang na?
1: Wanang?
2: Oo man bala, Park. Kaluluoy man.
1: Ay, Roslyn, wanang. Sa grado bala sang bata, wala na bala luoy-luoy. Kiti, may grading system kami nga ginasunod mo. Kung ano ang nakuha sang bata, amo lang na eh. Hindi ko man na pwede nga madugangan. Kapin pa kung pala absent.
2: Pero Park, nag-absent siya bala agad nga makakita siya sang kwarta. Kag mahatagan niyang iloy niya.
0: Ay, naluoy ka man.
1: Roslyn, hindi ka na yung pwede yung ako na iya. Kahit ako na yung maigo mo. Amo na gani nga dapat obligasyon na iya sa ginikanan, pero napapasani lang yung ilang mga kabataan. Ay, kabudlay. Amo na nga daw malaon na lang gigkuya, ah!
0: Bye!

0: Kanami higop sa mainit ka kape, bisan nga. Mainit ang chimpo na.
1: Amo gane, bro eh. Oo, oh, tuluka ba law ko mga pisa sa mga bata, ho?
2: Gani man. Sanguna, samon. Mm? Wala pa na ang summer job ya. May gani subong. Kay may ara na.
1: Oo, may ara na gani.
0: May ara man na samon ya. Wala ka lang guro ya kabalo tulilot. Lain guro yang giniskwilahan mo ya. Lain guro yung ginaiskuher mo.
2: Ano bro, kalot? Sobra ka naman yung muya kung makambal sa akon. Ako naman pirmi yung nakita mo. Ma... Bata! Mga bata bala yung ginaistoryahan tadi!
0: Bahangutok mo na bata man mo!
2: Bro, kalot!
1: Oh, taluka. Blas, Bruno ko.
2: Na gani.
1: Malain-lain ang inyo. Nabuligan niya pa mga nag-summer Japanin lo, oh.
0: Mas gani,
1: na
0: iya, oh,
1: masyuldo na.
2: Amo na ang maayo sa iya. Kayo wala mo nag-eskwila, tarong mo!
1: Yay! Bro, tulilo.
0: Lilot?
1: Ang kapaslawan sang bata, hindi lang na iya kay tamaran siya. Kundi, tungod ba na ina kung paano padakuon sang ginikanan niya.
2: Ang ato siya, oh? Daw kargador siya, oh?
1: Gani?
2: Ay, abo, nagkadlawat pa siya sa mga bata nga iban, oh?
1: Aha, yeah. Kaluoy man, no?
0: Bro, tulilot.
2: Ano?
0: Ambo ka kiguro na sang una, no? Palabuli ka ginong sang gamay ka pa, no? Hmm? Ato, blaw, lang tawa, blaw. Nananaan, ubahan sa pila. O, ba, ubahan kitlas burno ko?
1: Ay, abo, hoy! Hoy! Hoy, kamukaron, ha?
0: Nano, nahakot na ka rin ni Burno kang ilabasura, bulihon pa nila. Bow, daw ikagit sa unang tulilot niya.

0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Southone Plus Gold.
3: Ako galing si Sherry. Limigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
1: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Kabili sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Mas aligang, epektibo. DTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physium.
2: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 point pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Good morning.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Nance Corn Coffee.
4: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
3: Ang Nance Corn Coffee.
4: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
3: panghuna-una.
4: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
3: para magpabilin ka nga healthy.
4: Focus kag energized.
3: Nance Corn Coffee.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care! Kidney care!
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mga kapalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: tilang temperatura mo para may baluan kon galain matsag mo kon wala. Ah, dugay na gid man ang pandemic, may nataka balo sa mga termino sa ginagamit sa una nga mga kagamitan. Anyway, balikan tara karon kay baloon tanay karang dugang mga balita kag impormasyon upod kay Radyo Man Marjorie Erbomiani kagang sitwasyon sa aton silinga syudad subong yang adlaw sang Sabado.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Mon, mayong hapon sa aton nga mga kauturan, may pila lang diri ka portion sa syudad na aton. Bisan Sabado, medyo matrafik, Radyo Man Mon. Especially, halindira sa may pakato sa may Tabok Suba Haro. Halika sa Tabok Suba, I mean, pasaka ka na bala sa may nabutang ladang lago-lago ang ngalan sa barangay office house. And then malapos ka sa Haro Small Market. Kag diretso dara sa may Haro Plaza. Pero hindi gisa tanto gid nga grabe nga traffic, iti makalusot ka man. Dugamay lang nga bottleneck, Radyo Man Mon, nga base diri sa aton nga paglibot. Diri na kita sa area sang Ilopez, kag balan mo na bala nga nagbarato na gid man ang bili sa mga gasolina sang Gatong. Next week mas mabarato pag gadamo ang salakyan. Di sa mga na-observe natin, kaya diba previously, sa mahal-mahal ang gas, sobra 100. Ay, parang nahot lang ang mga salakyan ng imo nga makitaan.
0: Oo,
2: nga nagadalagan sa karsada. Siyempre, kung hindi man importante, hindi maglakat. Pero, ang na-notice mo natin, after sa pagmahal sang tanan, nga daw isa, wala to kasi mana, nagdamo ang e-car, kag e-bike, Radyo Man Mon. May nangyari naman di gani, o, nagduso sang iyang naga-drive sang iyang e-car na nitawag, hindi mo na ni matawag ni e-bike. Maski diin ka na lang di magkatos mo yung mga naga. Kali kita medyo mahina ilang manggit saya eh, compared sa mga regular nga dalagan sa salakyan. Sikat kag tricycle o kon motor, Radyo Man. Pero ti amo na gani humble ko, pila lang to kasi mana nga nagmahal ang tanan ng iba nagdesisyon dayon nga magbarakal sang e-car kag e-bike after sina nag-back to normal ang gas. Pero ang bula na nila so pila ka tuig na bayda na isa natin medyo sakit-sakit man eh plus kuryente pa nila
0: pero te, okay Mars, ang gasolina subong hindi mo mambal yung nag-rollback na kay, sige piyasa ka sang gasolina subong kung motor yung istoryahan mo sige saka ya nagsaka yun ang digad next week may harap
2: next week ya yeah, manubo siya 9 pesos ang, sa diesel
0: ang diesel ya guro pero ang latest niya sa gasolina o may saka pa yung lapit piso?
2: Kaya nga na-notice ko balang gasolina, ganyan bala, dasig magnubo ang diesel, ang gasolina, bala sa mga dugi na ubo, gidya bala, dugo ubo yung mga
0: sakit
2: kauturan
0: natin. Sakit niya gasolina, kay wala gidya magsiling yung nagpanaog siya, okay niya sa diesel, no? Kiti mass transport yung nagagamit, dapat ganyan magnubo, pero gasolina, masakit-sakit ganyan niya.
2: Gani, na-notice ko, actually yung diesel manubo 9.57, sa May 11, ang diesel na ang gasolina, dako-dako, Radyo Man Mon, na ginubo ka gasolina or inubo ka gasolina next week, 0.47 centavos. Amulang ginang inubo niya.
0: Ang ginsaka, yasang nagligad to pila, kay 53.
2: Mga lima point ka piso.
0: Hindi ah, point sang sinilang nga Martes, di ba? 0.53 pesos, bali 53 centavos lang.
2: At least may pagnubo nga 5 centavos.
0: Okay naman yung siguro ah. Galing kito wala yagid ma lampuasan ang kuha na ang 53 pesos. Tanay, ginimo na lang nila piso ng rollback ko.
2: 47 lang kano anay. Ari gani yung kerosene ang manubo 13.30.
0: Awot-awot kasi pang...
2: Gaubo yung mga motorista, mamba sila, grabe man, maging lubos-lubos, yung sarado na magit lang piso.
0: Kaya na ito subong Sabado, no?
2: O, Sabado,
0: Sabado, ini. Pero ti, ang Department of Energy na ni nagambal, kabay pa nga madayon, eh, kagula na sang, kung ang base, kung may adjustment, pagit bala ni?
2: Oo, ti, importante ko, may naganubo, ah, mulang nagaling, ikabus lang sang 5 centavos compared sa kintaas last week. Radyo Man Mon. Sa detalye dari sa mga natipo naton nga balita, isa dari ka armas, hindi lisensyado nga armas ang voluntary maging surrender sa punong barangay sa may barangay Ambulong Leon na Ilo, last 12:10 kay ina sang ugto tagining punong barangay among si barangay proseso Kamaymayan Takuyan 63 anyos sa amuan nga barangay. Gi-turnover niya dari ang isa ka homemade handgun ang brake type na

0: shotgun ra juman mo may anong kabala kag wala sang serial number. Ginturn over niya ini sa Deputy Chief of Police sang Leon Municipal Police Station kag properly ginturn over ini sa custodian sang kapulisan para sa nagakaigo nga pag or disposition, no?
1: Homemade homemade ni Rajuan Marge?
0: Homemade, o. Oh, homemade brake type na wala lisensya.
1: Pugalite naman eh.
0: Oo, ti Mugid. So, ano na ni siya? Kabahin ni sang kampanya sa kapulisan tokang kontra armas lothang o kontikal Rajuan Marge.
1: Hindi rin eh, nadisgrasyang taga si IDJ. Dumduman mo, armas to. Kampanya nila sa... Ando, plan bakal, bala to nila?
0: Oplan tika. Oplan paglalansag Omega. Hindi, oplan paglalansag Omega.
1: T.O.T. armas to, di ba?
0: Oo. Oh,
1: may bas to sang armas mo?
0: Ti, yung mong gini.
1: Disgrasya?
0: Omega, gito. Ti, tubangon na lang nila, Rajuan Marge. Anyway, yung munang madulong nato sa observations, kagbalita, nagikan sa patrol. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuan Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Namagit niya salamat, Rajuan Marjorie Herbo, Miane. Ang oras nata na 5:53 sa hapon, speaking sang rollback ni Bla, no? Makon mo ni mo nga marollback ka. Habot-habot daw, no? Nagligad tong dumduman, huwag mo 53 centavos, no? 0.53 pesos. 53 centavos, ah, no? Sus, aray mo nga sa ka na nagligad to, sobra piso, 2 ka piso. Subong mayo man, no? Ngayon nag-rollback. nag-rollback to, oh, ng gasolina, ay, lapit-lapit sa salapi. Lapit-lapit sa salapi ang ginrollback ya. But, eh, very good eh, no? Oh, President Trump, no? Istoryahin na nadabi sang mayadayad. Mga balik naman ang normal naman ang sitwasyon diri sa amon. Ay, oo. May lang gamay nyo ya. Kaya ang inyo ya nga pungso da ya. Bastante niya ya sa may reserve da sang oil. Ang amon di ako. Dependent kami sa Middle East, no? Kasi diyan pa nga pungsod nga pwede na mong kwaon. O, te. Ano na lang niya karon kung mag increase pagiting gasolina kagang krudo? Hopefully, nagpadayon, no? Mayo man ni kay sa masunod man nga simana, ha? Actually, sa Lunes, mayara sang patigayunon nga payout para sa mga jeepney drivers. May tag 5,000 pesos sa mga driver sa tradisyonal nga jeep kaga ano ni driver sang modernized nga jeep mga karadyuman ha yodi ha nagayo-ayo ng kita ni last biyahe nagabot man ang ayuda makon mga tag 5,000 pesos no ti amo ni tani ang bulig to para sa nagligad ha mga karadyuman sang grabe ang saka ya sang gasolina sa world market or sa bilog nga pungsod sa diin apektado kita mga karadyuman pero te ining rollback kag price increase ya sa presyo sang krudo kag gasolina. Barantayan sa gyapo naton ini, no? Kay isa ni sa mga nagapalala man sang sitwasyon sang aton sini nga ekonomiya mga karadyuman. Ang inflation rate kada ate nag-epekto sa bulan sang Abril, no? Pilatong sa national subong rate or price ang ginsaka mga karadyuman, no? Mga 7.9 ang inflation or 7.2, no? Tama ka dako ini kung ikomparar mo sa nagligad iyang bulan sang Marso nga inflation rate. O, kabay pa, magdalalayo na ni, makabulig-bulig ini, no? Sa tanan. O, kailan na ang gasolina nga, kwa na? Sa kondo, okay lang nga malapit sa lapi, no? Pero te, sa iba naton nga mga commuters mga drivers na ton sa motorsiklo, no, mga ano ni bala, mga salakyan nga nagagamit sang gasolina, medyo mapuro pinot-pinot pagawak, iti pila, makuno pila subong, ang gasolina, 82, no? 82 ang krudo, naglubo-nubo na. Ang, ano ni? Ang litro sa Gyapon, yan nati, matakilid ka sa Gyapon, magamuning priswana. Eh. Di mo na nga nag-off pa ng iba niya pagbakali sa mga e-vehicle, e-bike para man makakinot. Iti, dako man ang bulig eh. Ah, makon mo magkonsumo kada karon sa taga 80 kada litro. Baka bulig-bulig man niya mga karadyuman. Hindi man gid kamala ng kaon niya kung mag-charge ka sa kuryente. Ah, sa sining mga e-vehicle kag e-bike, mas cheaper iya. No, kung ikumparar mo sa balor sang gasolina nga tama iya ka dako sa gihapon. Batayan tang masunod sini nga mga update kag information, no? Kabay pa nga dayon aning rollback niyo ha, Department of Energy. Basi kibot man kita bla, may ara na naman sang adjustment nga magkalanabo. Naghatag lang kamusang ano ni pasalig sa aton sini ang mga kauturan. Mayong hapon lang kay ni Nicel Blancada, Flor Kahilig, kay Tita Rose, kay Tita Sonia dira sa may Nazaret Binabista Gimaras, toto break show pa rin yung kag sa kay Sir Rocky Penuela, sa kay Sir Stephen Panega, toto break show pa rin yung kag kay Cas Marjo Umayaw, kay Cas Arnel sa Onoy, pamilya Montalbo dira sa may area iya sang Halawod Barutak Nuevo, kas kay Security Guard Rimundo Munding Montalbo no, kay sa pamilya Bilasa, no, kay Sir Rems Bilasa, kay sa bilog niya nga pamilya, and of course kay Security Guard Ramon Amparo, salamat gid no sa pag pamati kag pag pakigupod permi kay sa iban pagid no, kas Brood Pit Madera Bistuer, kas James Carpe, salamat gid no sa inyong pag tutok kag pagpamati diri sa aton sini nga pag panganagad. Salamat gid ha, no, diri sa pagupod sa mga programa sang RMN Ililo. Standby na kamo sa mga dalagko man nga mga balita sa local scene, no, damo sa mga balita kita nga dapat bantayan karon man sa pagpangalagad sang Palabra de Honor program. Sa ngalan ng idamang ni Radyo Man Magi Maleriado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyo Man Mon Yales Kapalian.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Ganaga panupo.
3: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa Rikard
3: Epic
2: Tempo.
3: DTX 500.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
11: Supple Plus Gold.
13: Maka sa mga butika.
14: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
15: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
16: Wala na gid nabalik ang arthritis ko.
15: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Mega Man Gold Coffee Mix.
18: Partner.
17: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
18: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
17: Mega Man Gold Coffee Mix.
18: May ginseng,
17: tungkat ani,
18: maka,
17: kagso,
18: palmetto.
17: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
14: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Yara na sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod, yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na.
13: Lalakas.
17: At gaganda ka pa.
20: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
21: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
25: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
26: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nahambal ya, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom, nagdami ang ako niya lawas.
27: Wow.
26: Kaya gusto yung pag diyan magniwang, kaya pareho ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal ya, Niwang, gin ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your doctor. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Squalene Capsule.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Oras mga karadyuman na Philippine Standard Time, alas 6:06.
29: RMN. Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan, RMN, Evening News.
28: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
0: Adlaw kita sa buong sang Sabado, Mayon 9, Tag this meal 26.
28: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
0: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
28: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
0: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
28: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita sa balita lokal, P-General nakabatuan sa pamahog sa tunga sa mga reklamo sa quarry operation sa 4th District sang Iloilo.
0: Mga mayor sa probinsya may salabtun sa publiko angot sa illegal quarry operation sa ilang lugar sa na sa LMP Iloilo Chapter President.
28: Balita International, Pentagon naginpagwa ang secret UFO files.
0: Sa showbiz, kasal ng Bea Alonzo kag Vincent Ko ginapahayag na hindi na madayon.
28: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon na sa detalye na sang aton ng mga balita. Ginpahibalo ni Atty. Cesar Emmanuel Buico, head sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o P-General, nga nakabaton na ang ila opisina sa mga pamahog sa tunga sang reklamo sa quarry operation sa 4th District sang Iloilo. Sa interview sang Aramin Iloilo kay Buico, ginpahayag sini nga wala sila makahibalo kung sa diin nagahalin ang natumod nga pamahog. Wala naman niya madetalya kung ano nga klase sang pamahog ang ginpadala sa ila talatapan sa piyak sini. Ginpahayag sang opisyal nga nagapabilin sila nga bukas para sa tanan nga luyag maglangop sa P-General kag komitibo sila nga ipabilin ang confidentiality siniya.
1: Kuni sir, paabal anamon nga perti na subong pinahugay pati amon nga opisina grabe nang pinahugay sang mga hindi namon mabala din namon mabalaan kundi kahalin. Pero tanan nila siya nga proteksyonan namon na confidentiality sang tanan nga nagareport.
28: Ang kabayan sa pahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Buico, head sa P-GENERAL. Matandaan nga una nga ginreklamo sa mga benepisyaryo sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP sa Barangay Rumagay Raisan Enrique Iloilo. Ang mga nagapatigayon sang quarry sa duta ang ginapatihan na lakip sa gin-award sa ila. Sunod kay Arthur Pacaco, isa sa mga benepisyaryo nga may gintakod nga karatulang sang permit ang mga nag-ooperate sa quarry nga nahamtang sa Barangay Agutayan Duanya sa apang sa Barangay Rumagay Raya San Enrique sila nagakuha sang balas. Sa pag-assess naman sang technical personnel sang P-GENERAL sa natumod nga lugar, nagagawa sa resulta nga nakasulod gihapon sa permit area sang Barangay Agutayan Duanya sa ang quarry site kag indi sa Barangay Rumagay Raya San Enrique Iloilo. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasi kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang buli, gagod maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanon, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension. Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber anis ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
0: Sa iban pa nga balita lokal, padayon niya ginapahanumdom sang League of Municipalities of the Philippines sa kan LMP Iloilo Chapter ang mga miyembro sini sa ila sa Labton bilang mga local chief executive o kan LCE sa away batok sa illegal nga pag-quarry. Ining payag ni LMP Iloilo President kag Badjangan Mayor Attorney Suzette Mamon sa tunga sang report sang madata nga illegal quarry operations sa probinsya sang Iloilo. Sino kay Mamon masami ginapahanumdom sa ila nga may salabton sila sa tawo. Pahayag niya ginapaidalo man sila sa capacity building sa Department of Interior and Local Government o kung DILG kung sa diin ginasulit sa ilang responsibilidad nila ang pangapinan ang dunang manggad.
2: On the level naman sa League of Municipalities of the Philippines, no, sa LMP Iloilo Chapter, we are always reminded tana sa level namon as an association and an organization of mayors that we stand with our deliverables to be accountable and to be responsible local chief executive because we are always accountable to the people. So kung ano ang mga parameters na tumano namon bilang mayor, gina-remind na namon permis.
0: Ang kabainsang pahayag ni Mayor Suzette Mamon, nagpasalig man ng opisyal na hindi sila masilaw sa karanuman ang itanyag sa ilag at pahanagutan nila ang among irregularidad sa ila lugar. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sa Senthon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ang supat. Gani ko rin ni magarubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Senthon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sa ning Basko kag ngatong supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow nga Natural mag Senthon Gold Coffee Mix na.
28: Sa dugang pagid natin nga mga balita mga ka-radyo man. Wala maglapaw sa permit area ang ginareklamo nga quarry operation sa 4th District sang Iloilo. Ani ini ang ginatag ni Attorney Cesar Emmanuel Buico, head sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o kon PGNRO sa interview sang Aramen Iloilo. Suno kay Buico nga nakasulod sa gihapon sa permit area sa Barangay Agutayan Duanyas ang natumod nga quarry site kag ini sa Barangay Rumagayray San Enrique. Pahayag sang opisyal nga ini base sa geographical coordinate kag pag-assess sa technical personnel sa PGNRO. Ini nagakahulugan suno sa iya nga wala sang violation ang permit isang natumod nga quarry operation.
3: Klaro unta Tony from your end no nga ang quarry area why naglapaw kag ara gyapon kamo sa quarry area nga gin aprubahan niyo sa permit within the Agutayan kag indi ini sa Rumagayray Attorney.
1: Yes sir. Ini sa angot sa geographical coordinate and sa na-map out na nga area sang permit hindi sila dapat kagwa. And we have markers to prove that and yeah. We have the coordinates. Amo na very exactly na siya ngamon nga okay. No amo na nga, ang expert ang technical personnel gid sir ang nagalantaw dito sa area kung sa sulod sila o kung sa sagwa. Kay once nga sa sagwa na sila contact gid sila dayon kay hindi kami magpasugot.
28: Ang kabainsang pahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang head sa PGNRO, matandaan nga ginareklamo sa mga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program o kon CARP sa Barangay Rumagayray San Enrique ang mga nagapatigayon sa kuwari sa duta nga ginapatihan na lakip sa gin-award sa ila. Sa interview sa Aramen Iloilo kay Arthur Pacaco, isa sa mga benepisyaryo, gipahayag si niya nga may gintakod nga karatula sang permit ang mga nag-operate sa kuwari sa nahamtang o nga nahamtang sa Barangay Agutayan Duanya sa apang sa Barangay Rumagayray San Enrique sila nagakuha sang baras. Ang ining bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo. Diabetes, hypertension, kagmahiko nga dugo. Ari ng solusyon ni Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
0: Sa dugang pang balita lokal, nag-apilar si punong barangay Fredo Vanzanias ang Santa Filomena nga Arevalo nga magsungka na sa otoridad ang iya kagawad nga si Melvin Asibuke matapos sinigin burupatay ang isa ka delivery boy sang Mayo 7. Magluwas kay Asibuke suspect man si Mark Anthony Banyares alias Dodong. Samtang ang biktima mo si John Robert Sino, 29 anyos, kagpumuloy sa barangay Santo Domingo sa amuman niya distrito. Sino kay Vanzania, aktibo si Asibuke bilang chairman sa ila Committee on Peace and Order kag siya ang ginasaligan nga mag-monitor sa mga nagakalatabo sa barangay. Ginkumpirmar man sang opisyal nga mayara sang lending business si Asibuke nga masobra na 5 katuig nga nag-ooperate maglawas sa ilang lugar sa kapagisini ang iban nga barangay.
4: Melvin, kung mabatian mo man ako, kung pwede kay kabudlay man magsagay panago, mag-surrender ka na lang sa mga ato ng otoridad para nga medyo mahagan-hagan ang kaso mo sinakay. Eh, hindi mo man matago kay eh, tungod nga natabo sito alas 2:40 o mo sina sa hapon, kadamo sa nakasaksi bala. So para sa ikahagan-hagan sa kaso mo, kung pwede na lang mag-surrender ka na lang sa ato ng mga otoridad.
0: Ang kabainsang pahayag ni punong barangay Fredo Avancenia, madumduman nga antas sa tabo ang krimen. Ginsok maansang kagawad ang biktima kagin pa si Bangdan nga nagpangawat. Nagdangat sa 6 katuig ang pagservisyo ni Sinon sa suspect kapang 2 na katuig nagbulag ini sa opisyal kag nagtrabaho bilang delivery boy. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa basko, gintingob ang mangosteen, plus gayabano, plus malunggay, para sa mas nabasko ng resistensya, dugang enerhiya, kag mas napagsik ng lawas at lawadlaw. NAN Super Plus Capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko ng korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalanguyas ang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla ng Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural na pamaagi, piliyang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Dito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
28: Sa iban pagid naton nga balita, nagpasalig ang National Police Commission o Kernapolcom Region 6 nga sila nagaserve bilang oversight body sang Philippine National Police o PNP. Inianangin pahayag sang ahensya matapos sila nagfile sang kaso batok sa pulo ka personnel sang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 6 matapos nakitaan sang irregularity sang ila operation sa Pavia Iloilo sa tong Pebrero 23. Sa interview sang Aramen Iloilo kay Attorney Michelle Benitez Yotoko, tagpamaba sa Napolcom 6, ginahatagan sa isang pagtamoid. Nga isa ka independent body ang ila ahensya kag sila ang nagatindog bilang disciplinary authority sa mga kapulisan. Ginpakigbahin sini nga kung magtakop na ang ila summary hearing proceedings kag kung makitaan sang substantial evidence nga may paglapas, mahimo madismiss sa serbisyo o kung ma one rank demotion ang mga natungdan na.
5: Na ang motopropio investigation ang gin-conduct namon sang last February, ano, so ang status na napasakaan sila kaso ang pulo ka member of CIDG Iloilo Field Unit. So may pending admin cases sila dali sa amon for grave misconduct undergoing summary dismissal proceedings. Tanan nga involved sa police operations and that includes their team leaders, no, who is presumably an official. So, ano nang tanan nga involved sa police operation, amo na ang ginpasakaan sang kaso.
28: Ang kabahan sa pahayag ni Attorney Michelle Benitez sa EU Toko, madumduman niya na puhag ang mga pumuluyo sa Pavia bangod sa ginaaligar, pag-abdak sa duha ka mga tao, iniman or ininaman ang ginpanginwala sa CIDG, kag nanindugan sila nga kabahin lang ang natabo sang ila oplan paglalansag Omega o kon kampanya batok sa paghupot sang illegal nga armas lutang bilang pagsunod sa Republic Act 10591 o kanang Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang iningabahin na mga karadyoman na ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Gold or sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na gabuli gagod makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang levels ng histamine. Kay man ini ang mayara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka bala nga negative ab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kaysa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika.
0: Sa katapusan ng balita lokal, hindi ipamahog kundi act of goodwill ang nabato ni punong barangay El Francenayo sang Don Esteban Lapus sang gindonarang isa kalungon sa ila talatapan. Sa interview sa Norman Iloilo sa Pesal, nabato niya ang donasyon sang Abril apang wala sinigid hingadlan kung sino ang naghatag. Sino kay Senayo pinasahi kag wala siya naglaom apang bugos ang iya pagbaton bagod nagkapati siya nga mapustan inis ang iya pumuluyo. Naglahog ang opisyal nga plano niya kontani nga ipanghalid ang mga dungol kag sabad masabad ng mga tao sa lungon sang piyesta nila sang nagligad. Nagpasalig naman siya nga igatanyag nila ang lungon sa mga nagakinahanglan kag naka first come first served basis ang ila piniliay.
7: Wala organic expect galing kay alang lang hindi ko pagbatunon. Kaangay bala siya atong pinalangga ng mayo kay sa kanya. Kapangita sa tikang ligwa na kung sa diin ginatigaan ta libre nga lungon, libre nga pansyon paagi sa Atipan Center nga gin kuan gid niya. Gin tawag ni gin establish sa para mabilib.
0: Ang kabaisang payag ni punong barangay Elfren Senayo, yara sa buong sa ila bodega ang lungon, kag wala pamansang may nagingyo sa iya mga pumuluyo. Ang iningabahin giladulong sa inyo sa D3 Bayo, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawong. Power combinations ang vitamin D3 o kung kag virgin coconut oil o kung VCO nga ira lamang makita sa D3 Bayo, ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
8: Idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa asu kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality. ACS.
25: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
0: Ginpagwas ang Pentagon ang unang batch sang secret files nga nag-documents ang ginreport niya sightings sang unidentified flying objects sa kan UFO. Lakip sa unod sang files sa rin sa FBI, State Department kag NASA ang reports sang flying saucers kag disks kag sightings sang Lord of the Rings nga nag-glow sang orange orb. Sa isang statement kinpahayag ni Defense Secretary Pete Hegseth sa nga tiuna agad makita sang American sang files sang gintago sa likod sang classifications. Gindayaw naman ni President Donald Trump ang pagpagwasan ni kaginsaling inapaslawan ang nagligad ni administrasyon nga mangin transparent sa subject. Pahayag pa niya sa sininga bago ng mga dokumento kag videos, makadesisyon na ang mga tawo kung magpati sila sa UFO. Ang balita sa lawasang pungsod, ginadalong sa inyo sang life extension, vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
8: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sa NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal in NANS Liniment Oil, mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po ay palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit, kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kinagadugo ng pilas. Iyan ipa ang tatunokon patuguno na buuan lang sa NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sa Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
25: Balitang showbiz.
8: Sa showbiz, sa kasal na ni Bea Alonso kag Vincent Ko, ginapahayag nga hindi madayon. Madayon ang ang pagkamaninay ni Rajaman Lynette Yulatris.
9: Ginahuring-huring nga hindi na madayon ang ginabantayan nga kasal na ni Bea Alonso kag Vincent Ko. Inibase sa now deleted blind item nga nagwas ang damlaglang. Base diri hindi magperma si Bea sa prenup agreement nga gin-introduce sang billionaire heir. Magluwas sini ginapahayag man nga hindi luyag sang conservative family ni Vincent nga magpakasal ini sa isa ka celebrity. Nagagwa man nga nakabaton sang abiso ang mga imbitado nga nagapangayo sang pasaylo sa nahatag nga perwisyo sa mga pagbag-o sa kasal. Sa subong, wala pa sang sabat ang magtimbang nga bahin. Ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi makuyan kay partner o kung kay misis at yon sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupalmeto, nga kilalang nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din nilang ni para kay mister, kung di pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation, ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
8: Mrs., gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
10: Kabloom!
8: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian na Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
10: Kabloom!
8: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
10: Kabloom!
8: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS! Oras, Philippines, Stoner Time, alas 6:25. Rajuman Resig, nag-greet natin. Happy, happy listening sa kay Police Major Eduardo Chacon. Si kay Mayet Gamino nga nakatutok diri sa atin ng pagpangalagat kay Sir kay to Pablo, sa Pablo Inasalan, kay Javel, kay Jaime, kay Vilma, kay Police Major Roy Tayona, kay Police kay Maninay Coritard, Police Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle sa Genvi Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Lola Milanya Padernal sa may Banwas, sa Barotac, Nuevo, Iloilo, sa Dika May Eatery, sa Biehera Taxi, kag sa Iban Pagid, Happy Happy Listening, Happy Fiesta sa may Barangay Likuan, Barotac, Nuevo, Iloilo, sa Dacalio Family. Nanyaga ko to kaina. Namit gali magkaon sa fiesta kapin pa kun indi imo handa no
0: abugyo
8: oh kay kun imo bala handa wala ka gana wala ka gana I don't know pero kun iban gani namit kaon tingo
0: di wala ka dala
8: at hindi namis ka lang actually kagabi pa lang gin invite na kami nga makaon so i-share ko lang hambal sa akon sang bali baby boy baby girl hindi ta mamahawbos kay diretso ting bunta na lang sa fiesta and so nang bugtaw kami 11 hindi ko naman kaon. Oh, happy, happy fiesta sa may taga Barangay Likuan, Barotac, Nuevo, Iloilo.
0: Sa ato naman, Facebook Live viewers, Mel Gargaran, Irene Samiliano, Rosel Gayapag, Gumilian, Anazel Blancada, si Lizel Capada, kagagawad ni Walcas Coahuila, Alfredo Montalban Berihar, kag Edeline Monteclaro. Sa iban pa natin ang tagpalamati, maayong gabi. Kay Marino Hector, sang Tatoy Manukan and Seafoods, kay Marino Maritso, maayong gabi.
8: Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
0: Saliwat, adlaw kita subong sang Sabado, Mayo 9, Pagdismil 26.
8: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner.
0: Radzuman Jason Renzi Kabatania.
8: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
0: Radzuman Rezi Danioso Bordon.
8: Radzuman Marjorie Hervo Miane.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, pirmay lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ako si Cherry, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isan ara sa balay. Mahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag-stress tabs.
8: Si vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
11: Number 1.

0: dagkaron sa katapusan nga bahin sa aton sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan. Kaamyon sang budak.
1: Nga, yaya, sino ang bisita ko?
2: Kuanday, kadtuin na lang siya sa salas, day, ah. Ginpasulod ko na lang siya. Ay, sige, day, kadtuin na siya. Kay napiho ko, malipay kagid nga makita siya.
1: Ano?
2: Sige na, day, kadtuin na siya. Dasig!
1: Yaya? Oo. Sino ba lang bisit? Hindi. Ikaw?
3: Kamusta ka, Aurora?
1: Isaac? Anong kinabuhat mo diri?
3: Luya ko mangayo sa patawad sa imo. Patawara ako, Aurora, kung nahimo kong ngintuhan ka. Ari ako diri agad mangayo sa ikaduhang kahigayunan sa imo. Ikaw paglihapon ang palangga ko, Aurora. Gadi kong pwede. Hatagan mo ako sa chance nga mangin kita liwat. Pangako. Hindi ko na pagsakiton liwat ang balatsyagon mo.
1: Isaac. Pamensaran ko aning sa mayo. Antes ko sabto ng pamangkot mo.

0: Ano palang buhaton ko? Nagamuhan ako. Batunan ko balang paghigugmaliwat ni Isaac. Kung batunan ko ini, hindi ko na kinahanglan si Amyo na good na magtugas ang ilusyon ko. Mapanimahuan ko ang kahumot ni Amyon. Mapanimahuan ko siya.
1: Aurora.
0: Isaac.
1: Hindi ka magpati sa matuntuod niya ako.
0: Ha?
1: Hindi ka niya matuod na palangga. Gamiton kag sakiton lang niyaliwat ang tagipusoon mo. Hindi siya pagkatagis ang kahigayunan na makasuldliwat sa kabuhi mo. Hindi, Aurora.
0: Isaac!
1: Pari ako. Ang matuntuod niya nagapalangga sa ibo.
0: Pero tuga lang ikaw sa nga akong ilusyon. Hindi ka matuod. Hindi ikaw matuntuod ni Isaac.
1: Pero ako ang matuntuod niya nagapalangga sa imo. Ako.
0: Gusto na! Palinong haanay ako! Luyag ko sang kalinong! Wala na siya. Wala naman ang kahumot sang amyon.

hindi ako magsagot nga magilulasang pulos ang plano ko. Hindi pwede nga magbagong pensel sa babae nga to. Hindi pwede. Kinahanglan ko nga isalin sa iyang sumpa. Kinahanglan nga mangin isa ako katawaliwat. Gani wala sang makapugong sakon. Wala.

0: Loy, ay, away na ha! Magsala! Ang tanong mo nga iningaam yun, ang may kay mo anday! May sumpa ang tanong nga to, day!
1: Yaya!
0: Garikin hanga naton, galbuton ang tanong nga to, kagpatsyon!
1: Hama! Yaya! Yaya!

0: Hurt with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, dasun akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Pure C. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na nga nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
3: kamot.
4: Amo na permisa gabulat sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C, agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
3: Taga pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Kabulat sa adlaw?
4: Oo. Oo, diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
5: Gasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Oo, diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: TTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ay maka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka sab.
1: Yun
2: sa man yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taw.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
2: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
2: Oo. Oh.
4: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
3: Oh.
4: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer. Antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng binipisyo sa GP, hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang, ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara nang damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Oo, gusto.
4: Sa kurason, sa brain. Pila bala ang nagkakapatay sa stroke kag heart attack?
3: Oh.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain.
4: Gusto. Pwerte ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, bago pa man mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
17: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3Bio!
19: Ang D3Bio!
18: Yung may Visio!
19: Ang Visio!
18: Yung may D3!
19: Makatapos mga butika.
20: Hello, anak!
21: Pupunta na po ako dyan! Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
20: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
26: And Dr.
27: Ito po si Dr. Bernie Ong.
28: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
29: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
30: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
31: Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

Sila pala nagpuka sa ako. Anong... Ikaw masama pa ni Mawan ko? Sarili na naghalin. Ba? Anong... hindi! May nagalatay nga balagon pasulod sa akong bitana. Hindi! Nagkakamang ini. Pakanto sa akong! Hindi! Nagtita! Nagkapura po sa liyog ko. Balagon. Ako ka! Ako! Hindi!

0: Sir, mahal ka panawag. Manghagad naman eh, siguro lagaw mo. Sa itsura ko ngayon eh. Hindi ko mahimo nga magwadri sa balay. Hello? Irma?
1: Aurora? Mega? Kabalo ka na sa balita na tungkol kay Isa, ah?
0: Ha? Nga, ah. Anong balita na tungkol kay Isa, Mega?
1: Nasa poncho sa iya kwarto, wala

0: Pari ako sa garden nga gintam na ni Day Aurora sang tanong mong ginatawag niya nga amyon. Kinahangan ko ini nga galbuton kag dalon sa albularyo sa sina maluwas kong alaga ko. Ay, subong na. Oh. Hindi. Hindi pagalbutan si amyon yaya. Day Aurora, pero Day, kinahangan mapatay ang tanong nga ini. Kayo ho, turo ka pa lang itsura mo. Daw isa ka kataong nga tanom.
1: Yaya, wala nga ginapalangga ko. Wala na si Isaac. Upod siya madula man. Gani nung kangapatsan mo si amyon yaya. Nung ka! Naka-incendi ka!
0: Day Aurora!

0: Nasisa ka. Wala nang lalaking na ginahigugma ko sa lubos. Wala na siya. Ikaw na lang ngam yun kag ang ginatuga mo nga ilusyon. Ang chance ako nga makahupod siya. Anong nagkakatabo sa ako?
1: Hindi.
0: Ang tiyel ko, apat-awat na nagkalupusag.

Tawa na ako, Liwat. Tawa na ako. Nagmadinala ko ng plano ko. Subong, mahalin ako sa lugar ngayon. Mahalin na ako din.

0: Day Aurora? Day? Day, sadiin ka! Hey, sadiin bala si Day Aurora man. Kainap ang pagita ko sa iya. Hindi man pwede nga magwa siya nga mo sa tong iya kayong tangan. Oh, gusto, sa garden. Kadoon ko siya sa garden. Basin ko na to siya dito. Day? Day Aurora? Day? Ay, ba? Wala man siya diri. Ang tanong niya nga amin daw. Dumay nagbago. Oh, kinahangan ko ini nga galbuton. Subong ng chance ako nga wala diri si Day Aurora. Oh, pasensya na Day Aurora. Galbuton ko na ini. Ba? Ano ba? Huh? Kaumot? Ano ka? Ang baho ngay na daw. Do baho sa napatay ko nga bana?
1: Palangga ko. Kumusta ka?

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong kagaw. Good bacteria. Mayong kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka-the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
2: D3.
3: Plain D3.
2: Because
3: plain
2: ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ari sa eye star, abi ara magi sa underarm.
5: Sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ay sa flower. Da ang tambayan ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
4: Correct.
2: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa ato lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Nga si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones.
4: Happy hormones.
2: Mm-hmm. Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
4: Correct.
2: So mag inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
4: Mm-hmm.
2: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay. Mm.
2: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sang D3 Bio, asa ang mahimo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan eh?
4: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na binipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo siya.
4: Padamoon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
5: Wala.
2: Sa D3 Bio lang. D3 Bio na.
5: Luas pa Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
7: Kamu nang trap eh.
4: Kung may
2: trap.
5: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid nga epekto.
4: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil nami ang production sang gut-derived vitamin B's.
2: So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
4: Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
7: serotonin kag dopamine.
2: Makadlawon lang ka, bastante ka happy hormone.
4: Correct.
2: Yung mga tawa muna, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
4: No?
2: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: Wow. Ara na sa plane nga D3?
4: Wala.
2: No? Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio. Health News.
9: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: D3 Bio.
10: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka. Gigan.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
2: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Pindoble, okay! Founding hinata sa Suplemento in 1!
4: Santo Plus
3: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santo Plus
3: Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1
3: na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Founding hinata sa Suplemento in 1!
4: Santo Plus
3: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santo Plus
3: Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1
3: na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Alas 7:02.
7: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gintunan niya sa arthritis. Mutungagin na luwad loko man ang pag-inom. Okay, kid, kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. TTX 500.
2: Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
5: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
6: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
5: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
5: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika
1: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Kag mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri naman nagtakop ang atong sugilanon sa semana nga ini. Kabay nga nakahatag kami kalingawan kag kakugmat. Ini naman ang inyong Ginoong mistiko nga nagasiling. Madamo gid nga salamat sa inyo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ugali si Ariel, nagkantot si Rekis ang nagligad, sikisakit yung jakatama, yung basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspan?
3: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
4: nga amo ang kaspan.
3: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakabroon sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
10: Mahigpo bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
11: DTX 500!
10: Masaligan!
11: DTX 500!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie.
6: May bukol ako sa breast ko.
5: Hamangkot ko da son kung ano maayo diri.
6: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
5: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
6: Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
4: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.

0: sa mantya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
3: Santhon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santhon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santhon Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: Make-up Herbal Capsule.
11: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
10: Mega-Man Herbal Capsule.
11: Wala side effects, wala palpitation, kundi gina-pabaskog pa ang imo korason.
10: Yara lang
11: sa mga butika.

0: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino, maghilom sa panauli.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
4: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Magabuti ka!
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Ang oras, dari sa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station in Panay serving you 24 hours a day, ukon 24 oras, Philippine Standard Time, alas 7:16 na sang gabi.
9: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risko para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon yari ang inyo anchorman.

0: ta ako ni sir paabala namon nga perti na subong pinahugay pati amon nga opisina grabe nang pinahugay sang mga hindi namon mabala din namon mabalaan kundi kahalin pero tanan ni na siya proteksyon na namon na confidentiality sang tanan nga nagareport.
1: On the level naman sang League of Municipalities of the Philippines, no, sang LMP Iloilo chapter, we are always reminded tana sa level namon as an association and an organization of mayors that we stand with our deliverables to be accountable and to be responsible local chief executives because we are always accountable to the people. So kung ano ang mga parameters na tumano namon bilang mayor, gina-remind na namon pirmi.
2: Klaro unta attorney from your end no nga ang quarry area why naglapaw kag ara gyapon kamo sa quarry area nga gin aprubahan niyo sa permit within the agutayan kag indi ini sa Rumagayray attorney.
0: Yes sir. Ini sa angot sa geographical coordinate and sa na map out na nga area sang permit indi sila dapat kagwa and we have markers to prove that and we have the coordinates amo very exactly na siya ngamon nga no amo na ang expert ang technical personnel sir ang nagalantaw dito sa area kung sa sulod sila o kung sa sagwa. Kay once nga sa sagwa na na sila, untap gira sila dayon kaya hindi kami magpasugot.
3: Melvin, kung mabatian mo man ako, kung pwede kay kabudlay man magsagay panago, mag-surrender ka na lang sa mga atong otoridad para nga medyo maganhagan ang kaso mo sinakit. Hindi mo man na matago kay tungod nga natabos ito alas 2:40 o mo sina sa hapon kay kadamo sa nakasaksi bala. So para sa ikaganhagan sa kaso mo, kung pwede na lang mag-surrender ka na lang sa atong mga otoridad.

0: Mayong gabi Banwa, mayong gabi Western Visayas, kag mayong gabi sa pito ka distrito sa siyudad sang Iloilo. Lakip na ang 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya, kag ang component city, ang siyudad sang Pasig. And of course, mayong aga mayong gabi man sa aton mga kauturan ng mga overseas Filipino workers na nga nagatutok diri sa DYRI RMN Iloilo. Mapa Facebook page man aton ukon sa aton nga live broadcast sa YouTube mga kasama.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Welcome na sa aton pagpakalagad sa sininga programa sang palatuntunan nga Palabra de Honor.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Subong adlaw sang Sabado, Mayo 9, 2026. Sa nganan sang serbisyo publiko, kag nagapanumdom sa inyo nga there is honor in the line of fire, talos sa inyo kinaandan nga regular anchorman nga si Radyo Man Henry Aspera Lumawag, ako ang inyo lagad, Radyo Man, Aling Kate Arador Leda. Live kita maghihapon, mabatian sa Facebook page dari sa DYRI RMN Iloilo, ukon sa 774 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo mga kasama.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Yari naman ang aton mga topiko nga pag-istoryahan subong gabi. Ang bato, nagahumok gali nga mga kasama, ini matapos kagina mayara sang information nga nagwa. Nga mayara na sang warrant of arrest nga ginfile bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginbawi naman ni sang ICC matapos nga nagpathag sila nga wala sila may issue nga warrant of arrest, pero ibalaan naton nga siyempre napuhag man si Bato, madugay na gani kay pila naman sa balaka semana o kung pila na gani ka meetings o konsesyon sa Senado ang wala niya gintambungan. And of course, ang ilaman niya nga mga sumuluno nakabatsyag man sang kulba. Padayon man gani ang ilang panawagan nga tani buyan na si former President Rodrigo Roa Duterte. Kagina mga kasama, santo sa pila ka sources na baton sang Interpol ang arrest kagyara na sa Pilipinas kuno ang tiglawas o kon representative sini. Sa madumduman gani ginhingadlan si Bato de la Rosa bilang top absentee sang Senado, kag mayara siya based on record sang 31 absences out of 58 ka total session days sugod sang may napagwa ka impormasyon o kung impormasyon angot ni siya nga pending warrant of arrest. Madamo balaga ni mga kasama nagka-question kung ano ay han nagkakatabo sa kwarta sang pumuluyo ang taxes nga ila ginabayad nga amo ang ginasweldo sa natungdan ni nga senador. Siyempre, gimbuto kada kay gusto nila sang representation, pero ano ayan matabo kung wala ka na nag-attend sa mga sesyon? Kag siyempre, kung matuntod kagiman nga isog nga mga kasama, dapat ya wala ka sang kulba. Nga pangatubangon man na kung ano ang formal complaint o kung charges nga ginfile batok sa imo. Te siyempre, hindi malikawan nga makabatsyag siya sang kulba kay even the man whom we formally thought was invincible and immune to the rule of law is now under trial at The Hague's Netherlands. Amo ni gani si former President Rodrigo Roa Duterte, kag sa obserbasyon naton mga kasama, kung basihan talang ang tunuhan, kag lately ang dalagan man sang investigation and of course sa sunod-sunod man nga hearings, it feels like si former President Duterte nga kilala sa pagpraktis sang iron fist, kamay na bakal o kun sa aton man gani nga lingwahe, stricto nga pamalakad, has slowly has come to accept his fate that there's no turning back now mga kasama.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Mayara sa mga information nga base ang pag-atras ni Kaufman bilang legal counsel, isa sa mga delaying tactics. Pero mayara man naghahambal nga duwa na lang ang choice sang anay presidente. Amo ni either he dies as an icon, which is something nga ginakonsider and of course ginataturing gid siya gani nga hero sang iya mga tagsakdag o kon supporters, or he dies trying nga nagabalik o kon trying to come back to the motherland nga muni ang pungsod Pilipinas mga kasama. Hambal gani sang iban nga kun si Duterte na dutlan, hindi ayhan nga mas madasig nga labuton si Bato nga ginapangalanan bilang isa sa mga co-perpetrators sa gincharge sa ilang nga crimes against humanity bangod sa ilang ni war on drugs sa nagapungko bilang presidente si Rodrigo Roa Duterte. Ano gani ang hambal ni Bato sang nagligad? Basi pwede naton ma-review. Radyo Man Jason, kung sa diin ginangkat yan niya si former Senator Trillanes, nga ba niya, ikaw pa ang mabutang sang o kung madakop sa akon, kung gusto mo. Tesubong, he is nowhere to be found. Kag syempre, dako maning pagpangangkat sa ilang mga tagsakdag. Dugang ta na lang ang iban sa aton mga lideres, hindi lang niya limitado sa mga tinawo naton o kung mga representative naton sa Kongreso, pero pati pagid sa Senado and of course ang local scene kung sa diin ang ibang ginapahayag nga nagakambyo klima o kung nang ambabala nila ginabinagbinag na nila mga kasama kung sa diin sila ayhan maapin sa sininga palabuton nga eleksyon. Pero ante sini, pamatian naton ang pahayag sang nagligad ni Senator Bato de la Rosa may kantanan sa iya ni nga pending warrant of arrest kagang yaman mismo nga mensahe kay Senator Trillanes mga kasama.
2: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, ngak-ngak-ngak-ngak dyan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Tumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin.
0: Napatian naton mga kasama ang statement sang nagligad ni former Senator Bato de la Rosa o ni Senator Bato de la Rosa. Amo ning iya mensahe kay former Senator Antonio Trillanes. Hambaligan ni bring it on. Make my day. Pero subong hindi na siya makit-an. Syempre upod sila ganito ni Harry Roque nga sa tanan sa ila si Harry Roque ang pinakasagad manago. Madugay na niya ginapangita, pero do hindi kit sa gihapon, madakpan sa mga otoridad mga kasama. Kag, hambal nila subong, Senator Trillanes is having the last laugh. Imagine sa amuto nga time kun sa diin naguba ni niya pangalan, bisang tanan, nagatuga siya sang rebellion, batok sa administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte, kag syempre, ang iya credibility dugang tanalang sa mga sunod-sunod pagidbalang nga development sa mga trolls and of course may ara gid sang solid supporters nga gamay-gamay lang atugna sang pamilya Duterte kun sino man ang ilang target gilayon nga gub-an. Kag may nagsugpon pagani mga kasama nga basi ang pag-back out ni Kaufman isa ni ka patibaan nga si Bato gali mabulo sa iya. Kaya balya to gani ni Kaufman kung i-summarize na lang balang iyang statement mga kasama nga Duterte will be in good hands. Kasi ang good hands, amo nang ginatumod nila nga si Bato de la Rosa. Pero amo na, ang isa sa mga subaybayan naton sa developments kung ano ay han ang mangin kaimtangan, hindi lang limitado niya sa mga tagsakdag o kung sumulundon ni Duterte kaangay bin ni Senator Bato de la Rosa. And of course, ang iyaman tong update dito sa bahin sang ICC. And of course, sa iyaman nga bata nga si Vice President Sara Duterte nga subong nagapangatubang sang impeachment complaints mga kasama.
1: RNL, palabra di honor.
0: Magluwas sini, mayara man sang information nga ginahikot na subong sang Department of the Interior and Local Government Unit o kung DILG ang pagtukod sang 10,000 person task force para sa posible or possible drug net operations batok kay Senator Bato de la Rosa. Grabe man ang kalibutan mga kasama, hindi mo naging mapaktan sang una, amun abalang hambal nila nga ikaw ang ara sa tatsulok o kung sa piramid. Pero subong, hindi mo na mapaktan kung saan o malibot ang lamisa. Kag sa una, gina-praise ka pa, ginapuri ka pa. So, balikan, tagani, may mga alliance pa nga ginform. Agud mapadaog lang ni ang tandem ni President Marcos kani Vice President Duterte. Tapos subong, mayara na ni isang dakpanay ang iban guro sa ila do kadto ni nila ang siko. Pero kung basihan ta sa una o kung binagbinagon ta ang status sang 2022 presidential elections, hambal nila kung gusto hon sang una ni Vice President Sara Duterte nga magpadalagan bilang presidente, may ara siya sang ikasarang. Damo gani nag-question nga gimpili iya lang mag-vice president kay gamay-gamay pa lang sa una nga influence ni Tatay Digong madasig nga madalang mga tao. Hindi ta mandason madinay ba lang ilang impact? Kaga syempre amo na ba lang hambal nila nga idiomatic expression nga sa subong siguro do kadto niya na ang iyang nga siko. Kay ang unity team hindi na mapuslan. Hindi mandason mapuslan ang relasyones ni presidente sa iyaman nga utod nga si Aimee Marcos nga hindi ta may baluan kun ano ginman o kun sino ginman ang iya ginapanigan. Basi isa malang niya ka political strategy ang pag-apin niya kay Vice President, or basi matuod giman saya nga abyansang vice presidente mga kasama. Damo to gani ang 10,000 person task force ini ang ginpayag ni Interior Secretary John Vic Rimbulya matapos nagwa ang information una nga nag-issue na sang arrest warrant ang ICC or kun International Criminal Court. Suno kay Rimbulya nga nagapreparar na ang gobyerno sang Pilipinas para sa enforcement scenarios pananglitan mabato ng official warrant. Ang sadya di mga kasama basi bala dramatic naman ni ang matabo nga pagdakop kay Senator De La Rosa sa pagdako pa lang gani kay Tatay Digong. Grabe ng impact. Kung balikan natin ang mga previous hearings kun sa diin si De La Rosa, may mga times kaya nga hindi iya mapunggan, mangin emosyonal, and of course magpabutsyag man sang iyang mga hinanakit. May mga nag-resurface gani nga post bala mga kasama sa social media kun sa diin ang throwback posting ni Senator De La Rosa ang iya ni mensahe kay Tatay Digong ginabalik-balikan. Amuning hambal nila nga dreams do come true kay sang iya ni nga posting dated September 1, 2025 naghambal ang senador nga last night I had a dream, Mayor Roddy was granted house arrest, we had a tearful reunion. We hugged each other and he whispered to me, Ronald, I'm okay now. Lord, please make my dream come true.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Kalalaking tao pero tamaan ka expressive kay Senator De La Rosa. Inigani ang naukayan matapos ang ginaligar nga pag-issue sang International Criminal Court o kung ICC to sang warrant of arrest. Sa daan nga post ni De La Rosa, ginsalasay niya nga nagdamgo siya nga ginggrant man sang ICC ang ginapangayo nga house arrest ang anay presidente kag naghaksanay sila nga duwa mga kasama.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Hindi taman mabasol ang iyang loyalty sa presidente o kung kay President Rodrigo Duterte bangod amo ni naghatag siya sang pangalan. Kag syempre from time to time ang mga alliances bala nga ma-form mo mga kasama throughout your political career may ara ginaiya nga madugay. And of course ang utang na loob bala kag nagapati kag iya mismo sa iyang vision para sa pungsod mga kasama. Tekon sa madumduman, si De La Rosa ang nagserbe bilang Philippine National Police Chief hag siya niyang naangot sa maduguan nga war on drugs sang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Amo ni ang pila ka mga topiko sa aton nga pagpangalagad mga kasama subong nga gabi. Ang oras, alas 7:35 na sang gabi.
3: Indulong kagagin bulugan sa klinika D3 Bio mga kasama. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko ka bala kag permi mataas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama, i-D3 Bio mo na. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL. Isa ini kamayo sa nga klase sa mantika nga naghimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para di magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sang high blood. D3 Bio, payuhon ang pagdalagan sa dugo sa atong kugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. Gani, relax lang kasama, i-D3 Bio muna. Subong man, DTX 500 mga kasama. May anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan taptao na pagtuhao sang mga cancer cells sa aton sining lawas. Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level, mag-DTX 500 na. Kulang sa pagkaon sang utan kag prutas. Hindi magkabalaka, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalalit nga free radicals. May ampalaya extra kabugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Ganilikawan ang balatian kag komplikasyon dala sang diabetes. Mag-DTX 500, now na! Kagsubong man, Mighty C na nasilic alkaline nga vitamin C, ginaidukar, ginabalansi, kaginapabako na ito nga immune system. Nagatap na sa tanan nga may infeksyon, ubo, sipon, rangkaso, TB, pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Mighty C na nasilic alkaline nga vitamin C, magkabulig man sa nagakurap-kurap mga mata, katarata, kaglokoma. Gani para sa epektibo kagman namin nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C na nasilic alkaline nga vitamin C, D3 Bio, kag DTX 500, mabakal sa mga butika, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine, gani pa masarilang sa Haro, sa Pasi, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
0: Check ba nato, dugay-dugay, ang latest nga lakat sang panahon? Lately, mga kasama, nagapadayon sa gihapon. Ang bitik niyaring araw, kag siyempre, may araman sang mga ginpatukod sa mga kautura naton nga wala nakahibalo nga cooling stations ang syudad sang Iloilo kung Iloilo City Government. Tatlo ni sila kabilog, pero ang pinakakilala dito sa bahin sang Diversion Road sa distrito sang Mandurriao, mga kasama, kag siyempre, ginbisita man to gani sa first niya nga launching ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas Chu, kag sa unayang inspection, do kulang pa ang horsepower sa nga bugato sang aircon, ti halin sa 0.5 amuni ang nakuha naton nga information sang nagpatigayon kita bala sang aton man nga interview o kon pagpangusisa sang isa ka staff didto sa ilang city health office nga naka-standby, kag sila niyang in charge sa pagkuha sa mga blood pressure and of course sa pagmonitor man sa aton mga kauturan nga naga tingwa o kung nagkuha man sang syansa, agod nga makalikaw man sa init. Hambal nila, halin sa 0.5 mga kasama, gindugangan ni sang 1 horsepower ang puwersa sang aircon, kag 100% ni siya gani mga kasama, nga solar powered. Kagdugang pa lang, mayara na sang 3 kabilog nga solar panel nga nahamtang sa babaw, kag ang manami, di kaya hindi lang ni siya limitado sa init, kag hambal ganin nila mga kasama, nga once magabot na bi ang changing of the seasons, kung subong tigilinit, magabot ang tiyempo sang tig-ululan, i-modify manin nila mga kasama. Nakastandby na sa aton nga linya para sa latest nga lakat sang panahon, si Engineer Rolly Cuenca.
1: RMN News, panahon!
0: Engineer, upod mo subong si Radyoman Alain Engineer. Ano na subong ang latest nga lakat sang panahon? Alang nadula sa aton nga linya si Engineer Rolly Cuenca, mga kasama. Standby kita. Mayroon lang kita gamay nga technical difficulties. Pero of course, makaiugi na iya. Itawgan na siya liwat sa aton nga technical team. Agad may baluan man ato ni kung ano ay han ang latest nga heat index. Especially bala sa aton mga kauturan sa mga coastal communities. Ang banwa sang dumanga sa mga ginaginatudlo nila nga 40. Bukon pasaka pagani ang heat index. Kag syempre sa sining nga mga tinion, susceptible ginay ang aton mga kauturan, especially wala gani sang pili nga may edad, hambal nila ang malapit lang kano o kun ang dako nga tsansa nga maka superbi sa balatian nga stroke amo na ang mga nagaedad sang 60 pataas o kun mga senior citizens. Pero sa subong lakat sang panahon, hindi napabaktan kay bisan gani ang mga pamatanon. Kung alang-alang, kalangbi sa imo nga food intake o kung pagkaon, dako man ang tsansa nga makasuprer ka man sang balatian, kag kung always ka dehydrated mga kasama, tilaban-laban madutlan kagina. Sa liwat, naka-standby na sa aton nga linya si Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa, Iloilo.
1: RMN News, panahon!
0: Engineer, mayong gabi kaupod mo subong si Radyoman Alain Leda Engineer.
4: Yes, ma'am. Mayong gabi, ma'am. No, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manatong latest sa update sa Subong Adlaw, May 9, year 2026. So, si Bagyong, ang tropical storm, no, si tropical storm Hagupit, no, nagsunod na inisya sa aton yung Philippine Area of Responsibility kag may domestic name na Bagyong Kaloy. No. So, kakasulod niya lang kay na sa alas sa isang hapon kag may maximum sustained wind inisya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro, no. So uli natin ini siya na si Platan sa east of northeastern Mindanao kag may gustiness ini siya pag madlo sa galabot up to 80 kilometers per hour. Uli natin ang iyang movement, nagahulag ini siya north northwestward at the speed or sa kadisigon nga 10 kilometers per hour. So sa karon even though nakasulod na ini sa Parnaton, so almost sa boundary pa lang siya sa Parnaton kaga wala pa ini siya sang direktang epekto no sa anuman nga bahin sang pungsod. Samtang easterly or mainit nga hangin dalin sa dagat Pasipiko ang padayon nga nagaepekto sa pungsod gani bangod sini sistema diri sa aton sa Western Visayas magapadayon man ining mainit kag mapaanga panahon may mga isolated nga mga pagulang ulan pagpangilad panagoob. Mahina tutup kasarangan natong yung hangin gikan aminhan na sidlangan pa aminhan na sidlangan kag magadala ini sila sang makanay tutup kasarangan yung mga pagbalog sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yung sa 26 to 33 degrees Celsius kag ang aton nga forecast maximum heat index para buwas no posible magalapot sa 43 degrees Celsius.
0: Mm-hmm.
4: Adlaw naton nagbutlak para 5 or nagtunod ala sa stress kag magabutlak ini siya alas 5:39 buwas sa aga. Kadaman natin latest sa update
0: ng Engineer sa 43 degrees Celsius ni Engineer, amo na ni ang pinakataas nga na record subong sa siyudad sang Iloilo?
4: Yes ma'am, so sa karon ang sa aton no kay nang pinakataas naton nga na record is 43 degrees Celsius.
0: Mhm. Madamo dasun Engineer nagatingala bala kun sa no ayhan matapos ni ang chimpo sang tigilinit mi ara nakita sang projection ayhan kun sa no ni siya magtakop.
4: Well, mostly ang hot and dry season naton ma'am nagatapos din siya no sa first week sang June or last week sang May no. So posibleng once nga mag-start na ang aton nga hot and wet season or tagulo na rainy season naton. So posible mo man pagtapos ang aton nga hot and dry season.
0: Sa mga coastal communities siya Engineer sa bahin naman niya sang probinsya sang Iloilo, kamusta ang heat index?
4: Well, sa karon kainan no naka-record kita sang 44 degrees Celsius sa Dumangas no. So same lang naman siya sa mga coastal areas naton since ang Dumangas naton is rapid sa mga coastal no. So meaning 44 degrees Celsius ang na-record naton kaina and for tomorrow ang forecasted naton is 43 degrees Celsius.
0: Sige, madamo ina salamat Engineer Rolly Cuenca.
4: Yes, ma'am, thank you kag mayong gabi.
1: RMN News Panahon.
0: Nabatian naton mga kasama ang latest nga lakat sang panahon sang nagligad 40 lang ang ginakabalak-an bala nga pagpanghangkat hindi lang gani sang syudad sang Iloilo kundi pati pagin sang probinsya pero subong ga sobra na 40 yara na sa 43 degrees Celsius ang heat index kag 44 pagid gani sa mga coastal communities kaangay abi sang Banwa sang Dumangas. Amo na gani balahambal nila mga kasama especially sa mga local chief executives nga pangitaan ni nila sang paagi. Hambal gani nila hindi lang niya pagisentro ang pagtago ni bala sa mga quarry projects kundi dapat hatagan sang matutuod nga solusyon ang mga issues nga ginaatubang sa mga pumuluyo. Amo ni ang heat index kun ikumparar naton sang una nga panahon o kun sang una nga chimpo hindi nagidya masarangan ang init. Siyempre, dugang tanalang dason ang ibandaan sa aton yung mga kauturan bala wala sang kabalaslan sa aton dunang manggad. Sa una, ginatudlo na sa aton nga once magutod ka bisang kahoy o kung once magpangtapas ka sang kahoy, dapat maitanom ka man balik. Sa subong niya, makasecure lang sila sang gamay lang nga permit. Ah, ubuso na nila, ang mga natural resources. And of course, kaupod sini ang mga biodiversity nga apektado man. Hambalgin na nila, ulihin niyang paginulsol. Wai maniya sang iban nga mga manggranon, o kung hindi lang gani iban, halos tanan nga manggranon, makabisita sila ya sa malls, makapa-aircon sila ya, maka-afford sila ya sang air condition o kung easy sa ilang apuluyan. Kag, kung magabot kiman sa punto nga hindi na mapusla ng pungsod, may ara sila ya opsyon nga magpadulong abroad mga kasama. Amo na gani, bisan sa mga gamay nga issues, kaangay abi sa pagsaka kung pagsarurot sang heat index, paminsaron yung good perme kung sino ang inyong pagabutuhon ng opisyal mga kasama.
1: RML, Palabra, the honor.
0: And of course, para naman niya sa aton nga balita lokal, siyempre, ginkakibot sang tanan ang natabo bala dito sa bahin sang distrito sang Arevalo, to be particular sa Barangay Santa Filomena. Actually, amo gini ang barangay ko mo, Radyo Man Jason, kag sa aton mga kasama. Kag, ginkakibot sang tanan sang ginbuno patay sang isa ka-aktibo nga kagawad ang isa ka-delivery boy. Hambal nila mga kasama nga natabo ni ang krimen o kung ang ugat sini may ara sang daan nga hiligot anon. When we say daan nga hiligot anon, ang ginabasihan bala nila mga kasama mo na ang lending business sang kagawad. Kag madugay ni mo, ginabulubanta masubra anong katuig ang pagtrabaho ni siya sang delivery boy. Tiambal nila nga may ara sang gingkawat si delivery boy sa iya mga kasama. Pero ginausisa nato ng polis, ginmangkot man nato ng punong barangay, nga basi bala may idea sila kung pila ay han. Pero nevertheless, bisan ano pa na ang sala sang tao sa imo, wala nato niya ginakondon ang pagpatay o kung pagbawi isang kabuhi isang isa katao, especially kung isa ka pa ka-official. Tiyang sadya, di kay nagatrabaho niya bilang chairman sang Committee of Peace and Order. Te ano na yaka dakuayhan nga katungdadan tapos ikaw malanggali ang mayara sang criminal instincts. Te si Kap o kung si punong barangay Fredo Avancenia nag-apilar niya sa kay kagawad Melvin Asibuke kagambalya gani madugay-dugay na nimo nga nagaserbisyo bala bilang kagawad si Asibuke sa iya even though wala pa sang nagapungko o even though wala pa nagapungko si Cap Fredo Avancenia bilang punong barangay, mabatsyagan na niya ang presensya ni Asibuke. Kaglakip man sa ginapangita subong sang kapulisan, amo niyang iyang tinawo nga si Mark Anthony Banyares si alias Dudong. Ang sadya di mga kasama, may natabo ni nga confrontation and of course ang biktima sang gimbuno na sa malagi

0: damo gani nga hambal nga ano ni klasiya nga ehemplo ang ilang nga ginapakita sa barangay amon yang budlay kun sala nga tawo ang hatagan sang poder mga kasama. Mambala sila. Base iya OA lang or overacting lang ning imong assessment. Kay sabahin ba lang lasang barangay? Base nalipat ka. Ang barangay officials, amo ni sila ang first liner sa mga issues. Bisan gani ang panagtaganay sang ayuda, ulamid man sila mga kasama. Kag syempre, bisan mga drug bypass operation, mga background na abi sa mga may malain nga panginawada sa inyong lugar, sila niyang nag-assess. Pero ang budlay, kung sila man gali mismo, ang malain. Kag syempre, nangin katingalahan ni para sa aton mga kauturan kung nga naglabot kinayan sa punto nga gimpataya gini ang isa ka delivery boy. Ang biktima, amo ni si John Robert Saino, 29 anyos, kag mayara ni siya gani sa mga bata kag pumuluyo ni siya sang barangay Santo Domingo sang Amonga distrito. Imagine, kun mayo imo utok kag dugang tanalang nga mayara ka man access sa kay punong barangay kag syempre bilang chairman man sang peace and order, pwede mo man na sa mapasawmon? Pwede mo man na sa mapatawag? Kun matutuod nga ginkawatan niya ka, failan mo sa isang formal complaint dito sa Iloilo City Police Station 6. Mayutani kung makabig ni naton si Kagawad at si Buki bilang niyo fight o kung baguhanon bala sa pabolitika o kung pagservisyo da sa ila pumuluyo. Di kay hindi man. Mayaragit siya naton sang criminal instincts kaga sa subong ginatingoan gani mo sang Iloilo City Police Station 6 under ni sa idalom sang liderato ni Police Captain Michael Tuburan, nga mapasungka siya. Ginagamit ni ang iyang asawa, agod nga kontakon siya, pero apisar nga ginatawagan, gina-message via text, tawag kagbisan sa social media, wala nagasabat si Kagawad. Hambal ganin nila, fleeing is a sign of guilt mga kasama. Kagamo ni mga ehemplo sa mga utok pulbura eh. Hambal ganin nila, pwede giniya mga istoryahan nga mamatay kagidya tao. Kag kumabatian nyo to sa video nga nag-resurface sa social media, may ara to siyang CCTV footage mo kung sa diin nakuhaan ba lang natabo ang kumprastasyon, kag may ara patugani sa mga tao, babae, patugani, tigulang to nga nagasaway siya, ginatawag niya Kagawad, Kagawad. Pero ba, sinapuno gid siguro si Kagawad di sang iya nga kaakig, pero at the end of the day mga kasama, we cannot justify the killing of another. Kag syempre, kululbaan. Amo ni Ayhan, madugay na sa nagaservisyo sa barangay, may muni ni siya nga instincts. Imagine, amo na ganiyang bal naton sa aton mga kauturan, bisan sirang plaka na kaglaos na pamatian, dapat pinagbinagon tagid ang mga opisyalis nga aton ginahatagan sang poder mga kasama.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Te, si punong barangay Fredo Abansenya, pamatian tani ang iya nga statement kay nag-issue ni siya sang iya nga panawagan sa o kaupod niya man mismo sa pagserbisyo dira sa bahin sang barangay Santa Filomena Arevalo mga kasama.
2: Melvin, kung mabatian mo man ako, kung pwede kay kabudlay man magsakay panago, surrender ka na lang sa mga ato ng otoridad para nga medyo maganhagan ang kaso mo sinakay. Eh, hindi mo man matago kay eh, tungod nga natabo sito alas 2:40 o amo sina sa hapon kay kadamo sa nakasaksi bala. So para sa ikaganhagan sa kaso mo, kung pwede na lang mag-surrender ka na lang sa ato ng mga otoridad. Halos katatloy na siguro, graduating na siya, last term na ni. So, ang pagkahibalo ko ni sa iya, ang iya sining negosyo ng nagapautang siya bala. So, nagalibot ni siya sa bilog nga barangay, hasta sa iba nga barangay. Kaya daw, amo na ang iyang pangabuhian. Tapos, kung may ano nga mga affair, dahagabulig man ni siya. No? Tapos, daw aktibo man ni siya sa barangay kung ano dra ang mga

0: problema, gabulig man siya, tapos tapos kumo ang iyang trabaho, galibot na di siya nga nagapanukot. So siya na ang ginapamonitor ko blas ang mga nagaklatabo di sa barangay, no? Tapos amo na ang mga dapat klayoon sa barangay, siya na ang galibot na dapat sa mga gubang at drainage, sige na report niya sa akin, no? Natingala man ako sa sinisa na tabo nga ini. Nga ina si Janjan, tawo yan na sa una. Dugay niya nga tawo, nga daw kolektor niya bala. No? Ambot kun ano nga higot anon ang natabos na sa ila nga nagsubragid ang kainit na ni Melvin sa iya. Di sa nakita o to sa video kahapon. Daw ga pasulay pa ko sila. Kaguyan ay pa sila sa mga malain na tinaga bala. No? Tapos gulpi na lang nga nag tinalagan to sila kag nag do nag labutan ay gitu sila siguro kay ti si Milby niya may motor si Janjan niya do migna sakyan siya yang daw service para pang pangdulong sang kwan sang tubig bala kay si Janjan niya daw nag siya nagpandulong sang tubig kay nagpalukot man sang tubig ba. Tapos na so nakita ko to daw gulpi na lang naglinagsanay.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Nabatian mga kasama si punong barangay Fredo Vencenias sang Santa Filomena Arevalo sa iya panawagan kay kagawad Melvin Asibuque and of course sa iya ning tinawo nga si Mark Anthony Balanyares alias Dodong nga magsungka na sa kapulisan. Pwede man gani kung may kontak, syempre hindi man ay madula mo, madugay na silang updanay sa pagserbisyo, basi pa man lang makontak ni Bay, ni punong barangay, si kagawad Asibuque. Tawgan niya ni, ganyan to niya ni nga magsungka, syempre patungan niya man, mambal man sang hindi ka man napagsakiton sang pulis. Kaya ara man ako nga mapatunga. And of course, bukas man ang ilang barangay. Sa pagbanta gani, o sa pagpati ni punong barangay Fredo Vancenia, si Asibuque wala na sa distrito sang Arevalo. Ang managani, nagapadayon subong ang hot pursuit operation sang Iloilo City Police Station 6 o kung Arevalo PNP mga kasama.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Una, binilaan na gamay lang away sa barangay mo pero naglupo kining balita matapos na diskubrihan o kung nahibaluan nga barangay official gali ang involved mga kasama. Siyempre, patalagan kada miyara kaya gali isang anger issues kagaptik kapakamot. Kag, hambal nila basi dako gid siguro ang kantidad nga gingkuha. Pero, amo na gani, ang kabuhi, hindi mo na yan mabalik mo, siling biging priso pa to, ang biktima, o kung gin amat-amat, ya biging bayran. Oh, siyempre, wala ya ginigin ulit danaw ang pag-updanay nila nga duwa masobraan nung manikatuig nga nagtrabaho ang biktima sa iya. Kag 2 years ago lang ni nagbuya. Ang balga ni sa mga himata do hindi ni Mayo ang iyang treatment pero gintiis lang siyang biktima. Kag siyempre, ang mga issues bala, kaangay sinindi pa ni gani mo na kadako mo, pwede giniya maistoryahan. Ang muna subong, hindi ta na mabalik kung ano man ang tabo, hindi ta man mabalik ang kabuhi nga nadula. Ang ginapanawagan sang pumuluyo sang Barangay Santa Filomena Arevalo and of course sang Iloilo City Police Station 6 amo niyang pagsungka. So hindi ka pa pagsungka, hindi ka pa magsungka, madugang na nang madugang ang reklamo si mo hasta mangin wanted ikaw. Kag syempre, maluoy ka man sa pamilya sang biktima. May ginasagod pa ni siya, oh. Ang iyasawa, ano na lang ni Matabo. Ti, yun ang inemosyonal to gani sa gin-interview ni Radyo Man Marjorie Hervomia ni mga kasama. Kag, syempre, bisan matag ka pa, nga mambal ka pa, i-compensate mo, mabudlay na. Kaya hindi mo na gani mabalik ang kabuhi nga nadula mga kasama. Check naman aton sa aton nga resulta sa Small Town Lottery. Sa subong draw, kaupod kay Radyoman Mon Yales Kapalihan mga kasama. Naka-standby na sa aton nga linya si Radyoman Mon Kapalihan.
1: DYRI Radyoman Report.
3: Yari na Radyoman Alinadon, sining resulta sang STL sa subong gabi sa STL sa probinsya sa Iloilo, Mayo 9 to 2026. Sa lasunto sa gabi, second draw na kita sa subong gabi. Ang aton sining draw team head, Ms. Termichil Sulurin. Aton sining draw operation specialist, Victoria Custudio. Kag aton ng STL representative, Mr. Andrin Sunyo. O Andrin David, mga karadyuman. Yari natin sining first winning number sa subong nga gabi.
4: Winning number is the number 27. Numero 27.
3: Numero 27. Number 27. Ang aton sining first winning number. 20 seconds para sa aton sininga duha nga numero sa subong nga gabi. Aton sininga register person, Ramon Panis Jr. Kapag sa sininga mga members, Red Catedrilla, Rio Catedrilla, Dave Adanoy, Kagmabel, Gimeroy. Standby, yari na. Ikadwa na aton nga numero.
4: Our second winning number is the number 33. Numero 33.
3: Numero 93, number 33. Second winning number natin para sa subong nga gabi. 20 seconds para sa atong sining ikatatlo nga numero. Magkompleto sa atong sining 3 winning number combination para sa STL sa probinsya sang Iloilo. Subong atlo sa Sabado, yari na ikatatlo natin nga numero sa subong nga gabi.
4: Our third winning number is the number 13.
3: Numero 13. Ano kompleto sa aton sining 3 winning number combination? Yari ang aton nga resulta subong nga gabi.
4: 27, 33, 13.
3: Congratulations sa itong sininga mga tagdaog sa mga tumalaya na sa probinsya sa Iloilo kasi wala papadayon lang sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa probinsya sa Iloilo sa Philippine Charity Sweepstakes Office kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman, Mon, Yales, Kapalihan, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Nabatian naton mga kasama ang latest nga resulta sang small town lottery diri sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, ang nagwa nga mga numero amo ni ang 27, 33, 13. Sa liwat, 27 o kon 27, 33, 33 kag 13 o kon 13 mga kasama. Grabe, Radyo Man Jason, ang iba naton nga mga listeners pag gwa sang STL lambal ni Sir Richard dari na kanong STL. Siyempre sa aton mga kauturan nga wala nang ginwa palaron, hindi lang kita maguntat sa pagtaya. Pero siyempre hindi taman pagpasubran, pero as much as possible sa sige-sige mga kasama nga pagmanifest kag updanta na lang niya sa pagpakabuyo. Basi sunod kita man ang mangin mga palaron nga winner diri sa resulta sang small town lottery mga kasama. Ang oras, alas 8:01 na sang gabi, magabalik kita matapos ang pila ka mga pahanumdom.
5: Brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na ako. Kung pamatya, itibugit ka tama.
7: Mighty C!
9: Mabaka mga butika.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Santum Plus.
10: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw.
11: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus. Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 naman!
11: pagsahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
13: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-GDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
4: Mag-GDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang ibo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DTX 500!
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas mo manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
3: Lalakas.
5: At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
7: Ako si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Samsung Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Samsung Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Samsung Plus Gold.
5: Samsung Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samsung Plus Gold.
8: Mega Man, Mega Man. Herba Capsule.
9: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
8: Mega Man, Mega Man. Herba Capsule.
9: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
8: Mega Man.
9: Mamakal sa mga butika.
10: Gikan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala kit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, car,
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sadaw adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
9: nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
11: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Ga sakit kay akong ulo, kay inom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsari.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
13: Ako si Jovin, subragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. TTX 500.
14: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: TTX 500.
15: Ilan nalang subong imo sugar?
14: Pagtigay ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
1: TTX 500. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
18: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
19: And Dr.
20: Ito po si Dr. Bernie Ong.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
22: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
23: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
18: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga. Max
0: Afectado pa!
25: Help stop cavities even before they start. But even breakfast.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Ang oras, Philippine Standard Time, alas 11:15 na sang gabi, nagabalik kita sa aton pagpakalagad dari sa Palabra de Honor Program.
11: Tong kagin boy Logan, ini kabahin sa atong mga tunturan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagin na endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka published study sa diabetes care, ang pagaguba sang aton siringa beta cell function sa pangkreas ang nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaaktibo sang beta cell sa aton siringa lawas. Kay man sa atong nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, iya ginaktibar ang pila ka mga insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanting insulin. Gani batuhan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika kag sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kag subungman, Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa atong kolon pangontra sa problema sa constipation, nagud maamligan ang kolon ta kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa irregular nga pagpamuhi, nagud indi magtinera mahigko sa atong kolon nga isa sa marason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas sa balatian sa atong lawas. Tinloe ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado mabakal sa mga butika.
1: Palabra de Honor.
10: Ginkakibot sang tanan mga kasama ang nangin pahayag ni Governor Fredenil Castro sang kapis may kaantanan ni sa ila ni nga releasing sang 6,500 pesos sa mga atleta, coaches kag assistant coaches, chaperones kag patipagid ang ila ni nga mga trainers matapos nga nagtakop ang Western Visayas Regional Athletic Association o CONWIBRA 2026. At to be particular, nagpagwa ni sang statement si Governor sa ila din na do gym kagang iyagid gani particular words, ikalimagid kamo bao, kung pwede lang bawion, bawion ko, wala gid asenso, wala gid ya ang kapis, wala man ta may ipabugal sa kay Iloy sang kapis. Siyempre, damo ya ang nagpabutsag sang ilaman kalain nga buot. Balaan man naton nga mga atleta diri sa pungsod Pilipinas, magabot na bi sa ilang nga competitions, gamay lang na yung suporta nga ila mabaton. Ulihin na nagani ang support kung sa diin bala ginahatagan gid sila sang monetary o kung financial funds, agud abi nga mapatigayon ang ila ning trainings. And of course, kung mag-travel sila, syempre ng ila pagkaon. kag hindi biabi, hindi parehos sang iban giwi, hindi parehos sang iban nga mga lugar kun sa diin naga-outsource kid bala ang isa ka pungsod o kun nagapangyadi, nagapangayaw agud nga makakuha sang manami nga training ang ilang nga mga atleta para magabot sa competition day, makatag sila sang performance kun sa diin mapabugal Manila. Ang ilang nga pungsod, ang ilang nga banwa o kon ang ilang nga bulutuan mga kasama. Gingkakibot ni sang tanan ang statement sang gobernador kay syempre sa mga tion balam hambal mo man nga nagpanikasog ang mga atleta, ginimo nila tanan agud nga makakuha sa kun ano man ang award kag bisan gani wala sila may nadag-an. Siyempre, ang time and effort, hindi man ayhan malain ang buhot abis ang isa kabata kung ginubrayang yabes. Pero siyempre, anhunta na kay kung kaisa ang kompetisyon. When it comes to competitions, isa lang na iya ang winner. Kanda mo ginayatiun sa kabuhi kung sa diin mayara pa siyang masagad sa imo. Te, sa natabo ni nga speech, gingkakibot ni sang tanan, gingkaakig pagidnigani, kay siyempre, dapat pampawan mo na sila, hindi nga daw sumbatano pa sila. Ambal gani isang iban nga with all due respect governor, our athletes gave their all pushing through pain to bring honor to Capiz. Ambal nila nga sometimes showing up every day despite of the difficulties, syempre despite of the challenges, isa na naiya ka patimaan nga isa ka kampyon. And of course kay ginobra mo ang tanan kag naghatag ka na sang bugal sa imo nga banwa. Amo na gani kwaon man naton ang reaksyon, of course, ni Iloilo Province Sports Development Officer 4, nga si Sir Ray Cabarles, sa natabo ni nga insidente, amugi man iyan dapat ang pagtatap sa mga atleta. Kagkunan usubong ang ilaman ng mga projects dira sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Pamatian tanay ang speech o kuna pahayag mga kasama ni Governor Ferdinand Castro sang Capiz Mike Antanan sang resulta sang Vibra Amit 2026.
12: Ikalima giga mo. Wow. Kung pwede lang bawion, bawion ko. Wala gina senso. King na to na to mangyapon. Pero anyway, karon nga adlaw kung ano ang amon nga gintugan sa inyo. Amon na karon nga patupon sa inyo. Trabalaser nga nagupod pa dito kag nagbulig man ara man sila sa aton programa karon aga gani kabay pa termilang kita sini kabay nga sa Madazon termilang kita sini sa Madazon magnami magkuntani ang inyo performance wala wala gid ang Capiz. Daw hindi ko na gani pag-ipakayo na yung stadium ni. Wala man. Wala man tayo pabugal sa aton mga ginikanan. Wala kita ipabugal sa aton pamuluyo. Wala kita ipabugal sa kay Iloy na Capiz. Gani sa inyo lang na kung padayuno ninyo inang inyong performance nga kadlawan ka mo sang iban nga probinsya. Kadlawan ka mo sang syudad kag iban nga probinsya. Kabay pa na magabot ba sa inyo paminsaron na sobra na, tama na, hindi ka na. Salamat gid sa inyong tanan.
10: Nabatian naton mga kasama ang payag ni Governor Ferdinand Castro. Siyempre, ginkakibot sang tanan eh, hindi lang sa mga nagtambong dira sa pagpanagtag kundi pati pagid sa mga netizens. Hambal gani nila nga mugito yang ginhambal. Dapat ya gani sa mga tion kun sa DNB win or lose dapat gina-inspire, gina-motivate mo ang imo mga atleta. Hindi nga may dala pa na balang sumbat. Damo gani nagka-question kag may nagtugda gani nga hindi pa naman nami lang ang sports program nga grabe gid siya mag-demand. Amo na ba lang ang bal nila nga sitwasyon kun sa diin kung maglakat ang isa ka-athlete wala kita yasang maipabalon. Pero kung magbalik na siya, nga mayara na bisang gold, silver o kung bronze, grabe naton nga congratulations. Kag syempre, ang mga politiko nga uli na ganin nagpalabot sa ilang abulig, grabe man yung pag-claim nila sang credit nga sila kanon nag-fund sang program, sila kanon nagpatigayon. Kag syempre, ang pag-post pa na bala sa mga congratulations posters mga kasama, do ila payatsura ang ipaslit nila kaysa sa nagdaog. Pero God, may buluan naton ang reaksyon naman niya sang isaman bika expert when it comes sa sport, kag isama ni siya sa mga tao sa probinsya sang Iloilo nga naga-empower sang aton athletes mangin kaupod naton subong si Sir Ray Cabarles nga nagaserbe bilang Iloilo Province Sports Development Officer for. Oh, Sir Ray, mayong gabi kaupod mo subong Sir Ray si Radjoman Alain.
13: Lain, mayong gabi kag mayong gabi sa ato sini nga mga tagpalamati sang RMN Iloilo.
10: Oo, Sir Ray, napatian mo naman tuguro ang pahayag bala sang gobernador sa imo assessment. Oo, Sir Ray, manami ito ay han nga tinaga nga imit lang sa mga atleta, Sir Ray.
13: Hindi ako magkomento negatibo or positive sa sinang statement ni Governor Castro. Pero amo ni mambal ko bilang hyperbole sini sa ginis ambal no, ni governor no. Lane hindi ikaw ka ani sang isa ka produkto kung why mo ini gin sagod ang depende pag hindi siya nagasagod kag depende sa binhi ngay mo sining invest. So invest ka anay sa binhi ibinhi nga nami. Invest ikaw sa manog tanom nga sakto kag sagodon mo mayo kag dira maka-expectar ikaw sang maayo nga ani. Pareho lang ina sa sports. Kinahanglan ngita ikaw sang coach nga maayo. Identify ikaw talent nga hindi pang barangay or pang munisipyo or pang probinsya lang ang kalidad. Dapat ang imo sining nga talent pang national or international. So ginahimo ina sang mga matanda nga mga coaches. Kung wala ikaw sina sa mga matanda nga mga coaches, ang imo sina nga kalimbawa nga nagtanom ikaw sang isa ka produkto o isa ka pananom nga way ka kabalo kon bala ang ina mag-ani sang mayo or hindi. So anong bot ko ang balon? Dapat may programa ang isa ka probinsya.
10: Mm-mm.
13: Para nga makitanta kung sino ang talent. Hindi ka pwede nga mahambal ka lang nga, nagdaog siya sa amuning level. Nagdaog siya sa provincial meet, pang regional meet na ini siya. Pero sa quality standard sa isa ka-athlete, hindi pagli siya amo nakataas.
10: Mm-hmm.
13: So kung why kasi na nag-undergo sa sinang proseso, talent identification, training at sakto, pag-provide sang coaches nga mayo, kaya kung kaysa, pareho malana lane sa maestra mo, in paano mo mapanami o mapaalam ang bata mo kung ang kung ikaw nga maestra, hindi ka mayo. Daw muna. Ikaduha, anong support nga ginatag ninyo sa manunudlo ninyo?
10: Mm-mm.
13: Kung sa coach, anong isuporta mo sa coach? Kung sa bata, anong suporta mo sa bata during the training? Then, after nga mahambal mo nga, ay, ito'y bastante ang ginatag ko? Or kulang ba lang ginatag ko? Kay, reality speaking,
10: mm-mm,
13: sa totoo lang, kulang gid ya ang suportar sa gobyerno sa aton mga atleta kung training ang pag-aistoryahan. That is why, damo ka mabatian ng mga reaksyon siguro sa sining post ni sa statement ni Governor Ferdinand Castro. Kaya nga, ang mga coaches ngayon ni Lane, personal ni nga nag-autang.
10: Mm-mm.
13: Para nga i-train para sa ila sining ang mga coaches, ang mga atleta. Why ka bala kay balo nga damo mag-asawa ang nag-ininaway tungod sa pagkautang sang either asawa or ang bana para sa atleta. Nga why gani sila sini naka-utang sa bata nila.
10: Mm-mm.
13: So, So, dire mo makita nga may mga coaches iya nga hindi magid maayo, no? Hindi magid sila nga technically sound sila sa mag-train, pero nag-utang ni ang mga coaches nini para nga i-train sa mga kabataan nila sa mga different coaches, no? O mag-hire pa sa mga trainers para nga mag-hire ilang sila nga mga kabataan. So, muna nga siguro nga may mga negative sila nga ang reaksyon ng iban. Pangon kayo tutuod na may gobyerno kitang nagahatag sang suporta sa tsimpo sang kompetisyon. Pero, that is not enough. That is not enough. Kinanglan mo mangita ka sang pundo sa private, masulisit ikaw, mayo ikaw pagin sa iban nga mga corporate sponsors para nga maprovidean mo ang atleta mo sang tsakto nga support. Kay kung support lang pag-istoryahan, ang isipay sinaga lang hindi pisos-pisos lang ang kadadlaw. Dapat, kung gusto mo enough ang imo nga mahatag sa bata during the training, hindi ka magnubo sang 300 pesos a day. Nga ihatag sa atleta para magpadayon siya sa pag-training para nga malabot niya ang kalidad nga ginapangayo sang aton nga gobyerno nga kung mag-represent na sila sa whether provincial or regional or palarong pambansa, makambal ikaw nga ti dako nga suportar ang ginatag ta sa ila. So that's a, I think lantawan ni Governor Ferdinand Castro, una nag-undergo ka siyang talent identification para sa kabataan ngayon. Kedua, may coach kita ng international standard or national standard. Ikatlo, pila ang ginatag naton nga pag nga amount para sa training nila. Pila bala kadlaw ang training nila? Kay supposedly may number of days wherein ang training makahambal ikaw nga may changes nga matabo sa or may improvement nga matabo sa bata. Dapat minimum of 45 days ang imo training nga daily para sa bata. Sir, kung kulang ina, kahit sa kuway na kamukwarta, hindi na kamukha training sa 45 days.
10: Sorry, sa bahin sa probinsya, ano subong ang pagtatap nga ginapakita nyo sa mga atleta naton kung ikumparar ta sang una kag sa subong?
13: Ang aton nga mga atleta sa probinsya sa Iloilo, well-motivated na nai sila sa subong eh. Kay may incentives program na kita, no? Nga ginhimo na nga naton nga ordinansa. May educational assistance program naman kita nga ang mga nagidaog diri sa Riwebraa kay sa palarong pambansa mas may scholar na sila sa probinsya. So may na mga motivating factors, no, nga naga-contribute nga ang bata naton naga-strive for excellence. Kaduha, ang support ni Governor Toto Defensor hindi lawlaw. Sa training pa lang lain dako na ang pundo ang gina-allocate sang Division of Iloilo na gina-charge sa Special Education Fund sa probinsya. Now, going to competition, dako naman ang gina-provide sa probinsya sa Iloilo para sa competition nilang allowance na dito sa may Agusan Lane, no? So, with regards to support sa probinsya iya, sa kay nasa sa probinsya sa aton mateta ang mga coaches, hindi kakambal niya nga kulang ang aton niya nga suporta sa probinsya sa Iloilo under the leadership of Governor Toto. So that is why nga makita mo bisan paano lane nabulag kita sa 2018 or 17 sa NIR. Nag-NIR kita sa Western Visayas, nagbulag sa ato ng Negros Occidental. Yet ang resulta sa una sa palarong pamansa, number 3 man kita sa Japan. Bottom balon, damo gidya talent diri sa Iloilo nga nagagastuman pati coaches ta, nagagastuman ang gobyerno ta, na gagastuman ang mga private sponsors ta para nga malabuot ta ang excellence diri sa sports nga ginambal na ni Governor Ferdinand Castro. So hindi man pwede nga gobyerno lang. Dapat bulig ini sang community, bulig sang private sectors, kag bulig sang gobyerno para nga makita ta ang resulta kag maani naton, no, sang maayo ang ginahandom ta nga mga produkto para sa teta naton. That's my reaction rin.
10: Naka-outsource na kita, Sir Ray, sa mga coaches halin sa luwas ng pungsod agad mag-train sa athletes nato. And if oo, pila nakabilog kag sa ano ninyo sports?
13: Actually, ang aton riyan sa Iloilo, tiyan mo na, may ara na kita sang trainer nga rin sa Japan, nga gin-provide sang JICA, nga way gin-ya expenses din yung gobyerno probinsyal, no? Ini tungod lang sa nakita nila nga may programa kita nga sigi-sigi yearly, no? Nga ang basang JICA mismo, coming from their mouth, wala sang local government unit nga program sa bilog ng Pilipinas, except Iloilo. So, botong balon, kita lang yagin dyan may programa every year. Nga naga, may grassroots program kita, nga naga competition kita, naga pa-training kita, kag naga-identify kita talent for the next level of competition. That's why nga, basang JICA, titagaanawan ka mo sang isa coach dara, nga para sa football. So, ari na siya. Mm-hmm. Nagka-provide na siya ganun isang training sa aton sini nga mga training centers no, sa probinsya sa Iloilo. And may coming pa kita rin sa Japan. Isa ka badminton coach pagid. Para magdugang pagid ang sakas ang kalidad sa aton sini nga mga coaches no. Asa aton sa mga teta, kay may mga international coaches kita nga nag-assister sa aton sini nga mga athletes. And in fact plain kon coaches lang sa Iloilo ang pag-istoryahan, taas ni kalidad sa aton nga mga coaches sa Iloilo, especially sa mga athletics, that is why nga mas taas ang kalidad man sa mga atleta ang na-produce nato.
10: Mm-mm. Sorry, paano naton maganyat abi ang mga ginikanan bala nga wala binagapati sa potential sa sports sang ilang nga mga kabataan, especially bala sa mga kubos gid, eh syempre mambal sila ang imo da i-practice, i-skwila mo lang na or ibulig mo na nabi sa pagpananom. Paano tas layan Sir Ray ma-convince nga may ara sang dako nga impluwensya kag posible dako nga pagbago sa ila kabuhi kun hatagan nila sang tsansa ang sports program nga ginainteresan sang ilang nga kabataan, Sir Ray?
13: Actually, Lane, hindi tanan ng mga ginikanan pro-academics eh.
10: Mm-mm.
13: May mga ginikanan man yan nga naka-insindi, especially ang mga nakatuon mo lang ang mga ginikanan.
10: Mm-mm.
13: Nga may mga multiple intelligences ang aton kabataan.
10: Mm-mm.
13: Hindi man ginsiling yan nga tanan ng kabataan dapat for academics lang kita. No? Ang mga aton multiple intelligences. Damo kabataan niya nga hindi academically excellent. Pero, sa sports, nag-excel sila. So, sa mga ginikanan, kung diin itong strength ng bata ninyo, dito ka mo. Like, malawa, kita niyong bata ninyo nga nag-excel gali sa sports, support him or her. No? May mga kaginikanan, abi nga, stumbling stone no sa success ng kabataan sa sports. Kaya nga, takto na ang bal muli, no? Gusto nila ya, academics lang. Gusto nila mag-focus lang bata ya, sa pag-eskwila. Kuwais lang kabalugan nga, bisan way ka-focus ang bata sa pag-eskwila, gin sa academics, importante nga, pasado lang ang bata, pero kung sports ang pag-istoryahan, tama siya ka-excellent. That's why nga supportaran nato ni nga bata, bengod, may future ina nga bata. Di ko may future na ganina sa sports, basi kung hindi ka na tatay, nanay, maggasto sa bata mo, kundi eskwilahan na mismo sa mga pribado, kag mga iban pang eskwilahan sa bilog ng Pilipinas, ang mag-recruit sa bata mo. Kag bisan wa ay ka na sing 5 ngay gasto ang bata mo makatapos sa pag-eskwela bangod sa sports. Kadamo kita Lane sang mga kilala nga mga kabataan nga halin sa kitigado subong nagayuhan na mga buhi nila tungod nakatapos sa sang college nga wa ay man nagasto ang ginikanan.
10: Mm-mm. Ano na lang subong Sir Ray ang imong mensahe nga luyag ipalabot eh, sa mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo, especially subong nga naganami na ang sports development program di sa Iloilo radyo, Sir Ray.
13: Gusto ko lang anay ipaibaloy no. Kay sa Lunes nga adlaw mag-umpisa na or magabukas na officially ang developmental league ta. So sige na naton gusto ta nga makakita sang mayo nga talento sa probinsya sa Iloilo. So, waay sang competition ang edad nga 15 anyos tubtob panaog sa 13 anyos. So, nag-provide kita sang competition lane sa pulo ka priority sports ngayon ni athletics, arnis, basketball, badminton, chess, football, table tennis, tennis, swimming, kag volleyball. Kay gusto tang nga makakita kita sang another talent which will compete later on or for next year sa DepEd na. Kaya ang 15 anyos kag 13 anyos, why ni sila kisang competition age?
10: Mm-mm.
13: That's why nga, kung why sa competition age, nag-untat ang kabataan ngayon sa pag-practice ko o sa pag-training. So, nag-provide kita sa competition sa ila para nga mag-sige-sige sila sa training. Hindi ko mag-sige-sige sa training, pagka kinisisize ang news na nila, magamit na sila sa Department of Education. So, ang mga bata ngayon, why wala hayatus, no? Sa ila siningang nga training. So, kantuin nyo sila until nga magsaka sila sa Department of Education nga 16 to 17 naman na ang edad. So, sa mga ginikanan, ang mensahe ko lang sa inyo nga ari ang gobyerno provincial nga may programa para sa aton sining mga kabataan. Si Governor Toto Defensor full support sa aton sining mga sports development program, no? Gusto talang yang encourage kamo sa mga ginikanan nga dapat kada bata ninyo studyuhan ninyo kung bala may potential sa sports. Hindi nyo pag punggan ang aton nga mga kabataan nga ara sa sports. May mga, in fact, may akon sining gani nga mga lecture, no? Akon yung mga encouragement sa mga teachers naton sa DepEd. Nga, tiambal nila sa ibang mga academicians, ang sports ko no, nagaguba ko no, sa academic performance ng bata. I don't think so. Nga, ang sports nagaguba sa academic performance ng bata kay tested and proven lane.
10: Mm-mm.
13: I was a academic scholar sa high school. Yet I am a regional player in volleyball. So why kini pwede nga makambal ka nga ang sports nagaguba sa academic performance ng bata. Kaya in fact ang bata ni Samboy Lim nag-champion sa Taekwondo sa South Asian Games summa cum laude sa UP.
10: Mm-mm.
13: So hindi pwede nga makambal kita nga kung dopigaw ang bata ta hindi ta pagpaintrawon niya. Pagpigaw mo talk yan, ito pagpintaroon sa sports. No? Kaya may mga bagay nga kung kaisa, hindi siya academically excellent, pero sports excellent siya. So, i-allow natin ang ating mga kabataan nga madiscovery ini until nga matrain siya sa gusto nga coaches, kag mabuligan siya sa probinsya. Mangin sa alarma natin siya. Kag tapos makabaton man siya sa insentibo halin sa probinsya sa Iloilo. So, ano muna nga kung minsay sa ato siya mga ginikanan, kag mga coaches. Kaya ari ang gobyerno probinsyal, nga tulutudo nga nagabulig ka nagasuporta sa aton sining mga atleta.
10: Sige. Madamo gid nga salamat Sir Ray Cabarles sa kay ginan nga ginhatag mo diri sa DYRI RMN Iloilo.
13: Lain salamat gid kay sa aton sining mga tagpalamati. Mayayong gabi. RMN
10: Palabra di Honor. Napatian aton mga kasama si Iloilo Province Sports Development Officer for Sir Ray Cabarles. May kantanan sa iyang reaksyon sa gimpagwa nga statement sang gobernador sang Capiz and of course dugang na lang ang ilaman nga promotion kag pagtatap sa mga atleta diri sa bayan sang probinsya sang Iloilo. In fact, totoo ang bal niya, hindi lang na limitado sa mga government officials, hindi lang limitado sa mga government officials because it takes a village to raise a child. As cliche, as corny, na pamatian mga kasama, kinahanglan ginayang suporta. Ang walo ay da is that kunara biyang financial support halin sa government pero when it comes naman biya sa parental supervision o kon sa suporta halin sa ilang peers dara naman niya magkulang. Siyempre, ang mood man is ang bata, of course ang iya mandason nga pagpanikaso baka apektado man, kay need tanadaan sa aton being self-actualization needs o kung sa Maslow's hierarchy of needs nga mayara man kita suporta nga makuha sa aton nga pamilya. And of course, sa aton man, nga mga peers o kung mga kaupdanan. Ang balgani ni Sir Ray, hindi na iya pagbalabag o kung wala na iya ginabalabagan sang sports, ang academic performance sang isa kabata. So, kung madumduman ko gani, kung kaisa may ara na iya certain standards when it comes sa grading, nga need i-hit ang nga need nga malabot o kung ma-hit bala sa mga atleta kung gusto nila mapadayon ang ilang sports scholarship. O kung luyag binila nga magpadayon sa paghampang sa team. Kaga syempre, madamo man kita na-encounter kay syempre nangin isaman kita ka-estudyante kung sa diin ang sports nag-inspire pagigani o kung naganyat pagigani sa mga atleta nga magpanikasog sa ilang academic performance mga kasama. Kag usually, ang mga athletes pala nga aton nga mga, o kung mga athletes nga aton ma-encounter kalabanan sa ila mga honor students man eh. Kagambal ganin ni Sir Raymond na manami man to kinatagan niya pagtamod nga may aras ang nagkalain-lain nga intelligence ang isa katao. May aras ganin isang tao abi nga sagad abi sa mga standardized exam pero hindi naman siya sagad sa essay. Mayara man nilson sa mga tao nga sagad sa academic performance pero hindi sila ya street smart mga kasama. And of course, dugang ta lang, mayara ya siyang tao nga maluway ang iya academic performance pero nag-excel siya sa arts kag dugang ta lang sa sports pagid mga kasama. Muna gani, kung mayara siyang potential and mayara siyang interest malang ang inyong bata, hindi nyo pag i-die down o kung pagpatsyonanay, especially bala kunara pa sa stage nga pigaw pa sa kibalan man natin nga ang talent, it does not happen overnight. Although may arabi sa mga instances kung sa din innate o kung ara na bisa iya nga gamay lang nga pagtuon, makuha iya dayon. Pero may ara, gidya mga kasama nga need i-hone through time kag-i-develop kung may ara pagid sa mabaton nga funding halin sa gobyerno, support halin sa pamilya. And of course, dugang talang mas nami pagidason kung sige-sige o kung consistent ang pag-engage sang nasambit ni nga atleta sa iban pagid nga athletes eh. Kagpadayon ni nga pag-compete, agud matanaw yaman sa iya kaugalingon kung ano ayan ang need ya i-improve. Ang budlay na gani iya, ang sadya na permi, once may ara bisang Olympics, hindi mo nakilala ang isang athlete, pero once makapuli na siya bisang gold o kumbulawan, grabe na naiya ang nagpalabot sa ila. Congratulations, kag nag-claim sang credit mga kasama. Pero tani, ang muning pinamatasan, mabago na, tani, antes mag-compete o kung magpasakop abi sa mga nagkalain-lain na kompetisyon, ang isa ka-atleta mga kasama, may ara na siya sang substantial support yung mabaton sa gobyerno. Kung tani, hindi naman niya pagsumbatan ang aton mga atleta. May nag-comment ni gani sa aton Facebook Live nga nakagraduar sa bangudman sa iyang sports. Kagkanami, nga sa subong mga dinadaan, ara na kita sa panahon kung sa din kapos na lang mag-angkon sang eligibility o kung mga laude. Pero wala taman niya gin-undermine ang effort sang aton mga estudyante. Kaya tinuday, grabe man ang ilang pagpanikasog. Pero mas lain pagid niya tani. Kung mayara pagid sang other field of excellence na ginarecognize, kag hindi ilang limitado sa academics mga kasama.
14: RNN, Palabra de Honor.
10: Ang oras, Philippine Standard Time, alas 8:46 na sang gabi.
11: Endolo kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan niyo mga drivers, kagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maginom na sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, sold na ang problema. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, kag Imaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs., nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katawa kay puro ng herbal ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka, kag horny goat weed, safe sa heart kaya wala sang side effects. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, yari na ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki sa ato nga prostate para hindi magdako o maghubag kay ang prostate kon mapabayan, mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at iyon sa labing-labing, bawad may ginseng, tungkatali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nagamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
14: RNN, Palabra de Honor.
10: Oras, Philippine Standard Time, alas 8:47 na sa gabi. Magabalik kita matapos ang pila ka mga panumdom.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
16: ACS. That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.

0: Oil.
1: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nance Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
0: Nance Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
0: Nance Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
2: Good morning.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kundoble, okay! Maundi hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Maundi hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. GGX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
3: Imo nga blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
2: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
3: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: GGX 500.
5: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyot. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
5: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako, believe.
12: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuot nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 ngayon may Physio. Ang Physio ngayon D3. D3 Bio.
14: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asalrigan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold.
10: Makak sa mga butika.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Rightis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Mega Man Gold Coffee Mix.
14: Partner.
13: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
14: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
13: Mega Man Gold Coffee Mix.
14: May ginseng,
13: tungkat ani,
14: maka,
13: kag saw,
14: palmetto.
13: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix.
14: Yara na sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na.
5: Nanakas.
10: At gaganda ka pa.
16: Oh no. Dubai na to. Palalampasin mo pa.
17: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
1: TTX 500!
21: Juice 7 lot.
22: Ano ginabatsyan mo sa
21: mga? High blood gid ko.
22: Ano sa unang imo?
21: Blood pressure. 180 over 100.
22: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
21: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500!
23: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
24: Santon Plus
23: Herbal Capsule.
24: May mangosteen at malunggay.
23: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw.
23: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santon Plus
23: Herbal Capsule.
24: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Kapag doble, okay!
23: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
24: Santon Plus
23: Herbal Capsule.
24: May mangosteen at malunggay.
23: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw.
23: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santon Plus
23: Herbal Capsule.
24: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
25: Oras, Philippine Standard Time, alas 8:58 na sang gabi. Kag subong mga kasama, manging kaupod naman ang isa sa mga project heads o kon co-founder sang isa ka literacy program diri sa siyudad sang Iloilo. Amo ni ang pagbuklat, a reading refresher project kung sa diin nagapanawagan man sila bala sang volunteers. From time to time, ginabuligan nila ang mga bata diri sa siyudad. Ginatudloan nila magbasa. Kag syempre, wala niya siyang bayad. Kay hambagin nila, isa ni bala sa mga advocacies, kagkanami ilang, kay ang mga co-founders, mga graduates ni isang West Visayas State University, kagbilang isaman ka-graduate, sila sa College of Education, ginasigurado Manila nga kung ano nandun anila sa nasambit ni nga Brutuan, mapalabot Manila sa komunidad mga kakasama, especially subong kung sa diin bala hindi natin mapaktan kung ano ang level sa literacy rate sa mga pamatanon, kay kung tanawon na natin mag-istorya tabi sa aton mga manghod, mga pakaisahan o kung sa iban, sagad-sagad sila mag-English. Pero once i-test mo na ang ilang pag-comprehend, and of course, paghangop, pag-intindi sa ilang mga ginabasa, nubo gali ang ilang reading level. It's because madasig magtuon once nga nakatutok kaabi sa mga tablet, iPad, dara mo ma-pick up. Pero when it comes sa pagplastar sa imong nga sentences, kagpag-intindi sa mensahe sa isa ka sentence, o kung ano pa na nga balasahon makasama, dara na ang pagpanghangkati. Ibalo natin kung ano ni ang project. Oo. Ano ni ang iyang target audience kag kun sino ay han ang pwede pagid nga magpasakop kag kung paano kay kun luyag mo bi mangin volunteer, syempre gina reiterate naton nga wala niya sang bayad kusa niya ang pag-upod. Ang syempre from time to time manami man nga may ara ka man bala sang mga projects that go beyond your personal interest mga kasama. Oo. Disubong gina-contact na siyang aton nga technical team, ang isa nilang nga mga co-founder, kag manami ini siya nga initiative ah. Kag syempre nagabulig kita bala sa komunidad, kag of course balaan man naton nga sa subong at inion, lain gid niya kun mayara sang reading comprehension ang isa ka bata. Hindi ka bala dasig bala nga maintuan, and of course kung mag-eskwela ka eh, especially sa ano man na klase nga patag, madasig mo mahangpan ang mga concepts, tapos mag-recite ka, madasig mo mag-correlate. Kag, syempre, kung mayara ka sang ihibalo, hindi ka dasig maintuan mga kasama. So, naka-standby na sa aton nga linya, ang isa sa ilang mga co-founder nga si Ma'am Novi Joy Los Banyas. So, Ma'am Novi, mayong gabi ka upod mo subong si Radyo Man Alain.
0: Mayong gabi, Radyo Man Alain, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa RMN Iloilo.
25: Sige, mayong magabi sa liwat, Ma'am Novi. Salamat gid sa kahiguyanan nga ginhatag mo sa amon subong diri sa DYRI RMN Iloilo. Ma'am, pwede mo kami masugiran kung ano gid ni ang inyong reading refresher project nga pagbuklat para bala sa mga kauturan naton nga wala na kahibalo, Ma'am.
0: Ang pagbuklat, isa ka civil society organization no, sa may Santa Barbara, Iloilo. So ang pagbuklat naghalin ini sa Filipino term nga buklat nga nagakahulugan nga pagbukas or to open in English, no? Pareho sa manner kang pagbukas naton sang aton mga libro. So tuyo sang sininga organization no, nga buksan hindi lamang ang isip sang aton mga kabataan kundi pati man ang ila tagipusoon para matun-an ang importansya sang edukasyon, himuon nga isa ka enjoyable nga activity o kon hobby ang pagbasa kag mangin kabahin man sang isa ka mas progresibo nga komunidad. So sa pagbuklat dala namon nga mga volunteers ang advocacy namon nga kun maanad ang mga kabataan sa pagbasa kag maintindihan nila ang ilang ginabasa, makahimo kita sang sosyedad nga mas responsable kag mas may mabaskog nga paglaom para sa mas maayo nga palaabuton naton.
25: Mm-mm. Ma'am, I stand corrected. Sabi ko unang sakop nyo sa syudad sang Iloilo. Pero why Santa Barbara, ma'am? Kag anong basis naton when it comes sa pagpatukod ni bisang literacy program? Ano ang inyong monitoring?
0: Ang base sa amon nga datos, nagmangkot kami no sa may supervisor sa school district of Santa Barbara, and sa subong, based sa data namon as of July 2025, may ara kita sang 207 grade 1 learners, 181 grade 2 learners, and 185 grade 3 learners nga na-identify as learners needing remediation halin sa 29 ka nagkalain-lain nga mga elementary schools. So although nga may ara na sang programa ang aton nga probinsya, kag may ara sila nga gintukod nga pilot testing sa 12 ka mga LGUs, no, kag may nakita man nga improvement wherein 98% kuno ang nagabasa sa ilang reading level. Pero ang sa data nga ni wala abi na lakip ang Santa Barbara. So kami nangita kami paagi, no, para makatukod kami sang amon nga only literacy project diri sa amon nga banwa.
25: Mm-hmm. Sa subong, Ma'am Novi, ano ni kadugay ang pagbuklat? And of course, ano ni siya ang pwede bala magpasakop sa ilang mga volunteers? Sino ni pwede maka-join?
0: Nagkumpisa gid ang project sang Pebrero, no, tuig 2024, no, 2024. And sa una nga mga semana nga nagkumpisa kami sa amon nga project, may ara lang kami sang 10 volunteers. And usually, mga friends and mga kilala namon nga ginhagad lang namon to volunteer. Ginahiwat namon ni siya ang project kada Sabado sang hapon sa Santa Barbara Central Elementary School. And hasta nga naglabot kami sa point nga nagduro na ang nag-volunteer. Kaya nakita nanda sa Facebook page nga kanami isang advocacy, libre. And nag-untat siya sang 2025 kay laban namon dito nga volunteers, mga graduating students. Pero subong nga tuig, ginatinguhaan namon nga magsigisigi siya hasta sa next year para mas madamo ang amon mabuligan nga mga kabataan. And regarding sa volunteers, pwede gid ka join ang mga college students, ang mga graduating, mga alumni, and professionals na.
25: Ma'am, basi balagat nga lang, iban basi limited lang ni sa mga education students or basi bukas pagini sa mga tao nga lain-lain man ang ilang kurso as long as they have the initiative to help.
0: Bukas gid ang pagbuklat, no, sa pag-welcome sa mga volunteers. So subong may ara kami education students, education graduates, may ara man biology students, geology graduates. So lain-lain kami nga field, no, nga gina-intrahan. So welcome gid ang tanan nga mag-join sa pagbuklat.
25: If interested ang isa katao o kung group of friends abi nga magpasakop o kung mag-intra, paano ka mo nila, Ma'am Novi, ma-access o kung malabot?
0: So pwede gid nga kung gusto nanda nga mag-join sa pagbuklat, pwede gid nga mag-message sa amon Facebook page, no, pagbuklat a reading refresher project, o kung sa amon nga email, pagbuklatproject@gmail.com, kag sa amon nga Instagram account at pagbuklatproject. Or pwede man nga mahimo ako makontak, no, sa Messenger, Novi Joy Los Banyas na.
25: Mensahe mo na lang, ma'am, sa publiko and of course pang pagagda sa mga tao nga wala pa nakaibalo kung anong pagbuklat.
0: Maayong gabi liwat sa aton tanan. On behalf of the pagbuklat team, we are inviting you to volunteer in teaching our learners how to read and comprehend what they are reading. We need more volunteers to teach this summer from 2 p.m. to 4 p.m. at Santa Barbara Central Elementary School. So this summer edition will last until May 15. But next school year, we will still continue the project. But this time, it will be held every Saturday in different barangays of Santa Barbara. So if you wish to be part of the team, no, please feel free lang to message our Facebook page at Pagbuklat, a reading refresher project, or in our Instagram account, Pagbuklat Project. So we would be very happy to welcome you all. And kami sa Pagbuklat, no, nagapati kami sa amon tagline na may pagmulat sa pagbuklat.
25: Sige, madamo gid ka salamat, Ma'am Novi Joy Los Banyes, ang project head sa pagbuklat sa kahiguyanan nga ginatag mo diri sa amon sa DYRI RMN Iloilo.
0: Damo gid nga salamat, Rajuman Alain.
25: Napatian naton mga kasama ang isa sa mga project head sang nasambit ning inisyatibo kag kanami lang gani. Actually, schoolmate ko ni si Novi, ang ahead lang ko sa iya 1 year. Kag syempre kanami lang bala ngang iyang pagiging manunudlo hindi lang ya limitado sa four walls sang WVSU kundi nagapangita pa siya sang pamaagi agud nga mapalapnag ang literacy and of course agud mabuligan ang aton mga pamatanon mga kasama. Madamo na gani sa mga cases kung dasa diin ang pagbasa sang libro dako ang nangin impact o kun bulig sa isa ka bata ng halinabi sa poverty o kung mga impoverished communities. Kaya syempre, once maumpisahan mo na ba ng pagbasa, ang imong interes, kagang imong gutom eh, sa knowledge, masigisigi na mga kasama. Kagambal gani, bala siyang isa ka philosopher nga I know that I know nothing mga kasama. Gina-attribute nila sa kay Greek philosopher Socrates, kagambal gani nila nga wala sang tao nga makabig mugid nga completely genius or nabalaan niya tanan, bangod ang kabuhi, lifelong learning na siya mga kasama. Kag syempre, sa aton mga kauturan, hindi niya limitado lang sa mga education students, basi mambal, kaya nga ay kurso kuya, at ara ko sa linyada, sang tech, o kun sa medical field, basi hindi ko niya kabalo mag-tudlo, or basi hindi ko nila pagbato nun. Open to all college students and volunteers sila mga kasama, kag syempre, kanami ilang nga may ara bala sang pamaagi, nga maka-give back ka sa community mga kasama. Sa pihak nga bahin, si Congressman Leviste, hindi kiniya madula permis sa limelight. Duga pangitagit siya bala permis sa kaigunan nga ara sa center of attention. Pero syempre, once ara kaman niya sa center of attention, hindi man malikawan nga makita ng imo kadalagan, kag hindi man malikawan nga makita ng imo nga mga kapalpakan mga kasama. Damo ni Balagani, bala sa mga netizens and of course, iban man nga mga progressive groups. Bisan hindi magani mga progressive groups nga, wala ni siya believe sa iya. At first, manami ang impression, bangod mambal, sila nga new era of leadership. Kailain yung manabi kung bata ang nagadala, may ara bala sa mga perspective nga maha-provide nila o kung magatanyag na hindi mo bala makuha sa isa ka-veteran o kung sa isa ka-senior. Kag syempre, nag-adapt man kita eh sa lakat sang panahon and sa demand sang sosyedad, especially subong sa contemporary period o kung 21st century mga kasama. Tinagdepensa siya sa naglaptang nga video nga nagpanagtag siya sang kwarta. Eh, kung madumduman mo to, nga grabe ang natabo nga pagsinabtanay sa tunga man sang pila ka representative sang kongreso matapos nga nagpaarak lang ya sang statement si Leviste nga alos sa tanan sa ila nag-engage sa ginatawag nga vote buying. Syempre gin pabawi gito gani sa iya. Pero sala lang ang iyang freezing or basi amo na balang hata ang balila nga makabuya lang sa balasang tinaga, makakuha lang sa bisang airtime o kung makakuha lang sa bisang atensyon sa mga media practitioners kag magapabilin siya abing relevant. Ang manner o kung ng iyang pinapatasan nga ginapakita, ginadescribe ni sa mga experts and of course sa mga tao online nga sa gadabi mag-assess nga nag-perform siya sang grandstanding. Amo ni siya ang act of speaking or behaving in a theatrical showy manner o kung bala ginakungod mo nga magpagwa kad sang tinaga nga over o kung sulubrahan, agud niya makaangkon ka sang atensyon. Ang iyanigani nga center amuni is to impress an audience. Agod ang pabilibabi, mga tagpalamati. And of course, amo pagina to gain political advantage mga kasama. Pero, nagambal ni si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga amuni niya sabat sa payag ni COMELEC Chairman Garcia ang nagpatigayo na sila sang fact-finding. Especially sang ginakusar ni sa o kung ganaligar nga may ara sang cash distribution nga natabo kadungan ni sang election season. Tesa isa ka statement, ginpayag sang kongresista nga wala ini natabo sa tion sang eleksyon kundi isang Paskwa. Kag ginakusara niya si Recto nga among nagpanglapta sini. Kagante sini ginangot ni Leviste ang executive secretary sa ginaligar nga scheme sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH mga kasama. Ang balga rin nila, grabe na siya yamang call out, pero ang iyang sipon ni sa iyang ilong, hindi iya pa matrapuhan. Kaya ang balga nila, ang iban, nanigulang na sa pamulitika, samtang si Leviste, nagpakuno-kuno pa. Siyempre ba si Isog man sa kagabi man ang iya backers, sino bala gusto o kung luyag mag-defy kay Senator Loren Legarda mga kasama. Pero at the end of the day, may ara gidyabi sa mga individual o kung tawo nga ginatawag bala nga performative. Kagdamo ni gani, nagakadulaan abi sang bilib sa iya, mga kasama. RNN, Palabra de Honor. Tiwlato naton ang developments kung ano gidman kag syempre ginatulat naton kung ano ni ang Romera pasang formal complaint upod gini sila ni Congressman Miao Miao. Nga may ilig bala mag-eksena mga kasama pero damo naga-question sa ilang leadership kung nga bala nagabot sa punto nga amo ni kag syempre kung ikomparar bala sa iban pagidyang performance ng iban nga mga kongresista, ang iban sila manami bala magtugda. Pero kulang man ang ginaproduce nila ng mga resolutions o ordinances. Kaga syempre ginabinag-binagi, especially subong kung sa DNI han ang tindog sa mga kongresista and of course sa mga senador ilabinagid kay Mayara sa ongoing impeachment trial. Dugang talang ang status subong ni former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. And of course, ang iban pagid naton nga pagabantayan amuni ang preparation sa palabuton ng election sa 2028 mga kasama. Oras, Philippine Standard Time, alas 9:15 na sang gabi.
2: Gindulo ka yan, Boylogan. Idigabahin sa ato pala tuntunan, mga kasama. Sanan, Cerebral Capsule, may 3C vitamina kagonsi ka mineral. Mga kasama, tandaan yung sakit sa korason. Isa sa mga rason sa kamatayon, gani halungan tagid ang aton nga kaugalingon. Kagpara hindi magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginahalinan nga nagataas sa atong adugo kon blood pressure. Nagasuprar kita sang mild stroke, naganubo ang aton yung immune system, nga nagresulta naman sa nagkalinlain nga mga balatian. Mag-inom, Sanan, Cerebral Capsule, 3 times a day. Para likaw stroke, kagbalatian, Magnans Herbal Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Kagsubong man, Nans Corn Coffee. Mga kasama, umpisay ang imo sining adlaw pagi sa pag-inom sang Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Sa mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nans Corn Coffee, gina-boost ang aton immune system, naga-promote sang weight loss sa mga overweight, naga-palabas ang resistensya, naga-pataas ang energy, naga-maintainar sang proper blood sugar levels, naga-pa-improve sang blood circulation, naga-alleviate sang imo digestion problems, naga-panubo sang pagbutod sang tiyan, naga-detoxify sang lawas, nag-alibiet sang migraine kag sakit sa ulo. Nans Corn Coffee kag Nans Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Ang gindulong kagin Boylogan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama, sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari na ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo sini mga butika, Soft Touch Wonder Oil. Pamanyos ka roi, sang Soft Touch ka pala nakit likod mo. Or ba si bule mo ka pala nakit, kaya hala pinungko ka lang nagapinungko sa imo sining opisina. Or ba si ang dila ni mo nag-uplok na kay way kahura hambal-hambal, banyo si sang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini ka hindi basta-basta sining ingrediente nga ginpaidalong gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabaraag sang panit, pagupos sang singaw kag patubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas sang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag sapat-sapat, maayo man nga pangunta sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginhawa, makapapali sang pilas, may virgin coconut oil para sa kutis guwapo kag kutis guwapa, makabato sa artista kutis bata pa, may rosemary oil nga nagapa-relax, nagapahamuok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimark Mall, malapit lang sa may main entrance activity center. Soft Touch Wonder Oil. Kagsubong man, Live White Food Supplement. Ang Live White Food Supplement may L-glutathione, vitamin E, grape seed extract, vitamin C, selenium, collagen, kag alpha lipoic acid. Nagaunod man ini sang probiotics, prebiotics, kag postbiotic, nga naga-nourish sang good bacteria sa aton siningalawas. Nagasuporta sa digestion, nag-boost ang aton immune system, nagabulig sa pag-maintainar sang balance nga microbiome, kag overall gut health. Ang Live White Food Supplement, nagapahamis kag nagapaputi sang aton sini nga panit kag nagapaproteher sini batok sa silak sang adlaw. Gani nga, hindi kita madali-dali magtigulang. Isa ka kapsula lang kada adlaw, pwede na kay taman siya kapotent. Live White Food Supplement, mabakal sa mga butika.
3: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
25: Tayo wala na kita sang oras mga kasama, matag lang kita sang gamay nga talamyawon sa aton mga solid supporters diri sa DYRI RMN Iloilo. Of course, happy listening kay Sir Broadbent Madera Bestuwer, watching always sa Barangay Danao Haniway, Bestuwer Madera Armada Alejero Duerme Borsilio Family, always gid nagatutok sa Army ni Iloilo 24/7. Of course, si Bingbing Arador, si Ma'am Mel Gargaran, si Sir Romeo Getter, Getter Family is watching from Sipitan Gimbal, and of course, hindi taman pagkalipatan si Dr. Pen, si Ma'am Maria Thalia Michelina, si Ma'am Rosel Gayapagumilya, si Sir Stephen Fanega, si Ma'am Florencia Sukaldito Kalimpay, and of course, ang ibang paginaton nga listeners nga nagatutok sa aton Facebook page, si Ma'am Nenezel Blancada, si Sir Edgar Labarico Senior, si Flor Kahilig, si Ma'am Adela Miado, si Sir Sonico Vicvic Carmona, and of course, si Sir Jerome Dequilia. Good evening kano kay Ma'am Gemma Kikoy, kag kay Yufi Kiefer Dequilia, sang Poblasyon Dingle, si Sir Jonas Camayado, si Ma'am Alma Agenga, si Ma'am Roji Ken Villarin, si Ma'am Rosie Amaho Manihar, si Ma'am Jessly Lauro, and of course, ang duwa ko kalola nga si Alexis Leda, si Isabelita Arador, and of course, si Junjun Arador, nga nagatutok man subong sa RMM, and of course, si Ma'am Elaine Laurel, kag si Sir Raph Laurel, kag hindi naman pagkalipatan, si Ma'am Lisel Capada, kag si Ma'am Flor Kahilig, nagpatamyaw man sa kay Ma'am Gemma Pendon, Snooki Gonzales, kay Sir Dicen Paraico, kag kay Ma'am Mary Recawar watching from Nueva Valencia, Guimaras, mga kasama. And of course, hindi naman pagkalipatan si Sir Richard Carigaba kag si Ma'am Jessly Lauro, mga kasama. And of course, si Ma'am Margie Cubillas kag si Mocha Polonan, mga kasama. And lastly, si Sir Margarito Espejo Maramento, mga kasama. And si Sir Arnel Braza.
4: Palabra di honor.
25: Wala na kita sa oras, standby na kita. Abantayan natin ang masunod nga development sa ibang nga public affairs program sang RMN Iloilo. Sa pangalan sang serbisyo publiko, kag nagapanumdom sa inyo nga there is always honor in the line of fire, talo sa pangalan sang inyo kinaandan nga regular anchorman nga si Radyo Man Henry Espera Lumawag, ako ang inyo alagad, Radyo Man, Elaine Kate Leda.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: polycarbonate, cementia, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga buti ka!
4: Nuts! Herbal Capsule!
5: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
4: Nuts Herbal Capsule!
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke!
8: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Supple Plus Gold.
12: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
16: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Goodbye.

0: Someone check my lupis. Sa kamay mo, mabait. Thrive Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
7: Alas 8:27.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: This time check is brought to you by Joy, new Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: NANS Herbal Capsule. Pamaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
2: D3 Bio with Visio.
13: Ako si Ana. For problema, ako gida nga ako irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog gida nga ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Visio.
4: Visio.
2: Yung may D3.
11: NANS Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
2: NANS Corn Coffee.
11: Mabakal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
16: Welcome naman mga suki naton sa mga tag para matis sa ato sa mga pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa mga informasyon parte sa ato sa mga ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa mga masakit and other medical conditions. Bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa mga guest consultants sa natural sa mga pamagi sa pagbulong sa ato sa ring mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ring pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa ring duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ring pagparayag diri sa The Secrets of Health.
17: Yes, madamo nga salamat ka, Sir Jusel, kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pag palayag, aton nanay ka mo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kaya kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabalaan ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid ka mo makabisita sa aton nga clinic. Agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant, si Dr. Ray Impinado, nga mo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center, mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health, ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3, yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan naton bukas ina halin adlaw Domingo, tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas, agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text ang aton text line sa 0928-287-4637.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health.
16: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
18: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan nga mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dapna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
16: Karami gid sini unay pangapi.
18: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata, dapat painit-inita ng sulok-sulok.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inum tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butahan mo sang kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha. Sa mga kauturan natin nga obese. Sa makauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong maatay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
16: Mainom mo dayon.
18: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dr. Erwin, nakulbaan sila. Nya,
17: mga acidic.
18: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
17: Basi magsadugang sulabang sulok.
18: Oo, basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
17: So, unang-una, mag-react Sergio sila nga ton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan amat-amat madula once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga calamansi juice with lukewarm water.
18: Yes, so the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o siya gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
20: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold!
21: Kuso Mercy, harap ko nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa kang bulan noong pawan.
20: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
18: Si Atay, dapat ipastrong mo siya. Oh, nami
17: abis si Atay. Ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan.
18: Hmm.
17: Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
18: additives,
17: preservatives.
18: Mm-hmm.
17: Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala. Mm-hmm. Amo nang
18: ginapangkis na, pati
22: ang amo na siyang classifier no hambal. Yes. Mapuslani hindi ni mapuslani hindi ni
18: niya daw ko niya dapat i-neutralize na ikinahabi ba.
17: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama. Amo na nga gafati liver siya, masilinga namitani kay gatambok imong atay. No. It's a sign gali nga magmango siya kung gafati liver ka. Mas magmango siya sa classification niya sang chemicals nga na-intake mo.
18: Mm-hmm.
17: Batay ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Batay ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
18: paano mag-function si atay?
17: Yes.
18: Ang sales ni atay nahimo na tambok.
17: Mm.
18: Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar.
17: Mm.
18: Ma-change na into fats. Tungod sa imo nga pagpagusa.
17: Dira na mag-umpisa.
18: Mga cellula si atay dito, dira na nagkuhan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok. Dito, ano pala mag-function? Ano pala magbulig? Cleansing sa lawas natin, pag-tinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang natin. Mahilig ka sigrilyo, mahilog sa alcohol.
17: Mm.
18: Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo atay ang imo ginahimo. So, it's atong itudlo na ton. Part lang sang madamo nga pwede makabulig tinlo sa aton ng atay.
17: Yes.
18: Pwede maka-cleansing sa aton ng atay. Calamansi plus lukewarm water.
20: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
23: Siling sa kumigo, Premium D3, ang inunong ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
20: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
22: Again, ini nga mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga to sininga clinic. Pwede nyo man ni mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo ni mabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atubang lang gid sang Marayo Bank. Available ang tanan sininga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kaysa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, why gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, gihapon, permi lang gihapon, gataas akong BP, galik kay ang aton niya ginakaon, amo naga-trigger ko nga, permi lang nagasaka nga to sini nga blood pressure. Amo man sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo sini nga blood sugar level mataas gihapon kay gali sa inyo sini nga ginakaon. Mm. Dok Nelson, Dok Erwin?
17: Yes, no, ang mga kautura naton nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, mm. Dok Nelson. Mm. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, da dugay-dugay lang tapos pagkatapos kalita panyaga dugay-dugay mga pikita tapos makaon tinapay ang iban hindi man tinapay waiga pangapi pero mainom soft drinks ang iban Sir Josel makaon sa mga sweets dira may mga pasta nga mga salads then amo na gapa dugang week sang aton nga atay.
22: So, magkaon lang man sila ng ano lang bala bulong sa ira hindi nga sobra-sobra na because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta
17: yes.
22: Gadala na sang problema sa lawas ta
17: amo na nga sakit balatian dugay-dugay balatian tapos kita pagka may sakit ulo naton ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever labi na mga over the counter ang ginatawag bala ang prescribed medication Sir Josel isa man na ka delikado man sa aton lawas gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon OTC man siya nga bulong ti pwede lang ni pero gali ang aton gili na batyagan hindi match dira sa ginainom naton nga bulong nagadugang na napabukat sa aton atay kag sa aton nga kidney Doc Nelson so amo nang matabo dira kung pirmi kita ga himo sina nga hindi naton kaya sige ka na inom dira sa mga pain reliever hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas ti pagkadto ta sa mga ano sa mga hospital bululungan makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor grabe naman ni galala sa imo problema kay nga inang sala nga ano konsepto naton inang ginasiling bala nga unprescribed medication wala sang recommendation nga gihatag pero nag-inom kaya bulong okay lang kung suplemento kan suplemento Sir Josel wala kontratiempo pero sa aton gani ang mga Santon products naton kung gusto gid nila san ugid inumon may guide sila anong mga pagkaon nga akon kaunon kung mag-inom ko sang inyo nga produkto sang Santon Plus Gold may guide kita ihatag dira sa aton nga clinic amo na bisahi gid ang aton clinic agud makonsulta man kamo mabal-an nga san umo ni inumon aton produkto anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya Sir Josel. Ara pa, may mga hunhugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe gid yung partihanay, grabe ang kananay. Grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Mm-hmm. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang yes. Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3, may BCO na, may moringa oil pa.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naagihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
17: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3.
18: Yes.
17: Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3, ari diri Sir Josel. Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kaya kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idipinsa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO kaya ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok Nga ba, si Bala maglaton pa ang virus?
22: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakanto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos din sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
17: Yes.
22: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
17: yes,
22: halal certified.
17: Yes.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Damo lagi kuya na tilawan nga mga bulong, pero kun hindi lang tungod sa Premium D3, wa gi kuya nakapahuway sang kangutngot sang akon mga kalawasan.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
17: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876377. Doc Nelson, akon nga po, problema doc kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
18: Yes, sa aton utod no nga nabudlayan siya, budlayan siya magtulog. Recommend gid naton sa iya inom ka Santon Plus Gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes mo magtulog, inom kasi na. Kay manami ini siya no, because kompleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins nga nagapakalma sa aton lawas, ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins siya nga pa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sang aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autoran naton nga may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makauturan niya pagka grabe na gid, bisita ko mo sa clinic naton.
17: Yes,
18: kay may ara yang hindi ka lang makatulog. May ara yung insomnia na gidya. May ibang pag gidya nga depression. Bila.
17: Mga na ano, ako so, kiss, Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog, labi na mga pizza 30.
22: 14? 14?
17: 14. 14.
22: Oh, okay. Pizza 29?
17: Hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
18: si Judith? Si Judith.
22: Ako pirmi, laing gidya pa matyag ko. Permi gidya galain matyag ko labi na gid mga pizza 13 14.
17: Okay, mapaminsar ka paano kun igasto ni nga kon nga umalabot nga si.
22: Pagabot sang sweldo bla do ka kadula man dayon.
17: Amo na pizza. Oh, may mga
18: okay
17: ano,
18: lang na iya Doc Erwin, Sir Jocel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga
17: paano mo i-budget?
18: Paano ka mag-budget? Okay lang niya.
17: Survive ka sa.
18: Pero ang pinagid niya
17: sweldo.
18: Ang pinagid niya kabudla Doc Erwin. Pizza 3 pa lang, may kapanuktok na.
17: Muna gani, umisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kadagabi, hindi makatulog. It's a part mangyapon nga maka-insomnia na siya.
18: Mm.

0: ring problema so mas malala na hindi manami.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Di lali magkagloko mo sir, oy hey, di mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag magdrive ka. Ito nga gitumaran na kong Vision Next Plus capsule. Epektibo kayo, oy. Maurag yun ang kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat good kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Isa namang quote diri, Doc Nilsson. Oo. Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old pa siya?
3: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel? Oo. Nga maglabo ang mata mo.
4: Kita ganitiwan na, way pagapanti para.
3: Oo.
0: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-i ga-obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man na sa mata. Ilabi na kung pirmi ga-tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Ga-cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba gini mo mata. Plus, kulang ka pa sang ano? Kulang ka lutin. Kulang ka beta karotin. Kulang ka vitamin E. Siyasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, uga lang. May malunggay to slikod, Sir Jusel. Ah, takaan ka makuha.
3: Mag-green ay ang ipon ko, Dok Erwin.
0: Yes, oo.
4: Tapos, ayawan ka pa kapang...
0: Ari lang git nga. May uga man din, sugbahon ko lang. May, ano man din, may ginamos. Ano na, tinabal.
3: Tinabal. Ang iban bilo, Dok Erwin, niya, dokapur sa aton kung gakaon tayang balunggay.
4: Hotdog naman.
0: Ang matabo, wala ka kuhaon sang beta carotene. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food. Ano, ka-order ka man chapsoy.
4: Fried chicken.
0: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans. May mga Koreans, subong sir nga daw, ano, ng half-cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
3: Ang beef.
0: Ang beef lang, ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon.
3: Lutin.
0: Ang lutin.
3: Oo, hindi mo na pangitaon.
0: Ang vitamin A, pwede ka kaya kakaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Pumbrigid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubo gid. Labi na kung abusado kapag gid sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapon na monitor sang teleserye, hasta magabi. Dako-dako ka na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Di ang matabo sina, gakaguba.
3: Yes.
0: Gamita gininyo or inom kamo sang Vision X. Ang Vision X, Doc Nilsson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Egon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic.
3: Mm-hmm.
0: Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
3: Yes.
0: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kompleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina, pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Vision X ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng pangnulukan, maamat-amat na siya.
3: Yes.
0: Balik. Kag namigid sa

0: kauturan na to ng mga lalaki. Biskan ano mo pa ka matso, biskan ano mo pa ka guwapo, maputi. Pero kung pigaw imo performance, galungo ang imo nga partner.
1: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Hindi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
2: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
0: Labong pasang una nga ano pirtigid si gigid hayo bisan mo hindi pa kasal si gigid hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Mga kautoran na tundra sa Negros ka intindi na sila mo. Si gigid pangulit pero sang ara may mga bata na may duha tatlo ka bata na wala na ang schedule nga sang una kung pwede lang before or after meals. Sigihon.
2: Pero nilang tarde, no?
0: Oo.
1: Ang ambag yan, Dok Irwin, niya, panghihi lang, Dok, nung pahuway.
0: Oo. Pero sang nag-edad na, hindi magiging siyang edad na gali kay
1: Gapalyana.
0: Gapalyana.
1: Oo.
0: Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang ibang pagid, may problema na gali sa prostate bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake plus alcohol. Ang ibang, siling nila ga-aggressive ko mainom ko alcohol gali ang huna-huna na lang ang pinsar among pirsado kay nakainom pero ang lawas wala na hasta na lang sa plano amo nang ginasiling sa iban pagkatigulang ang mga lalaki kuno katrubang Jusel engineer na sila plano na lang hasta pero kung medyo bataon pa ano na, panday na, pamukpok ang obra. Pero, biskan, engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto mo gidma, pukpok nga pukpok. Wala. Sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo supplement for men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner inom ka turbo kay ikaw ma problema na.
1: Oo. Okay. Matingala na ron inyong ano ang inyong mga upot sa balay. Di na kaldiro man. Nag-agi man lang to sa si partner sa may kusina. Nadula ang kaldiro.
0: Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
1: Wala sa kabalok, Irwin. Pag-agi na sa bit. Kaya katurbo sa wala man sa gamit, wala man gamitan. Ano mo karon kay once makaturbo ka, do halaya na iya.
0: Sa ang nakanamay pagid, isa nga benepisyo sang turbo magnami imong nga circulation. Ika tatlo. Ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iya nga partner.
1: Yes. Oh. So mo nang pinakaimportante gid sa ato na.
0: Sa mga kautura naton, padayonan yung pagpamati sa aton nga programa. The Secret of Health kay madamo pagid kami sa gitudlo sa inyo paano amligan nato ni kaayong lawas kaga siyempre sa aton mga kauturan inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento agud nga pirmi nga alerto inyo lawas pirmi kamo healthy kaga kung may mga balatian dali lang mag ayo so hasta naman sa dason ha ini naman inyo alternative medicine doctor Dr. Erwin Lapos, may adlaw gid sa tanan.
2: Salamat, Doc Nelson.
1: Yes, atong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa atong programa kag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex kag Santon Coffee Mix. Kaya siyempre, to spice your life, turbo supplement. Turbo food supplement for men. And naman si Dr. Thornton ka din na nagasiling, ano man aton kaunon, kaya ano man ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
2: Salamat si Doc Nelson ka din and Doc Erwin Lapus, aton sa nga mga guest and consultants, eksperto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Jocel Banyas.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan. Kaginhanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
10: welcome sa palatuntunan.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon
11: para sa igayong lawas.
10: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon
11: para sa igayong lawas.
9: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog, daw para sa inyo ginaabusuhan talawas, daw para sa inyo ginadali taton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion, di maantos kasi na para sa bisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, inablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage ang imusining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imusining immune system, kagang risk go gidi sa chronic diseases na nasiling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligyad ng inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kay namit, dito magpulaw, namit, dito mag-inom, nanigarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi galing manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguho naton aton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinaykayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. Kay confirme kag pulaw, kag wala kapigid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, daw matumba ka.
10: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
10: Evergreen
9: Coffee Mix, makapabalik sang aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsiling buang, ang buot ko silingon, agot maligawan ang naga-backgrong, naga-tagring, kag naga-balang-balang nga mga paminsaron.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon
11: para sa igayong lawas.
9: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi kag ang pasensya malawig, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Hiko, confirme kag di mo yaga pulaw at way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay kag Mangosteen. Baskog immune system, layo ka sa balatian, nga kun sa din ang mga sobra ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kag iban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sunod sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga kun sa din ini matawag naton nga cleansing kay ginalimpyuhan niya nga aton sining lawas sa mga hiko, sa mga toxins. Nourishing kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kun nga inom kita sini. balancing kay ginabuhinan ang sobra kag ginadugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Pagaling si William, may katiyan.
14: May high blood ka ba sa una?
13: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iyan. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
12: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Alas 10 sa is.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
21: ACS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
22: Pagaling si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
21: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
21: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
24: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
19: Char, fab, car.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdog kumakabloom sa Charm!
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
19: ACS!
21: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
28: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
21: Sample Plus Gold. Hold sa mga butika.
15: Alas 10:09.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
19: ACS.
29: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
19: ACS.
11: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Ang oras ng Babayan Diri sa RMN, Iloilo, Philippines Standard Time, kag-oras sa Biloga, Pilipinas. 9 minutos na nagarigad sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya sang kahinan. Emergency hotline sang pulugan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Nagapangalagad na naman ninyo para tuntunan na magkahon, maggarot, kag iskandaloso. Nga pala tuntunan sa RMN Iloilo, ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabado na kita karunyad, lapit siya 9 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Kadawa na rin Sabado mga kabiyanan sa siring bulan, kag mga kabiyanan, oh, perti mangyapon ka pa ang sapalibot.
0: RMN Patrol 774.
1: Terribleng heat index sa gyapon mga kabiyan, galalapaw kita sa 40 oh.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga mga kabayan, gainit ang dugo ka mga raga, init man mga kabayan Balatiagon sang aton sa mga kauturan. Ano na yun, ang pinamuno, ang pinamatay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa bangod sa mga kabayanan, ang Iloilo City, 43 mga kabayanan, 43 ang degrees Celsius ang heat index, samtang 44 mga kabayanan ang sa Banuas ang Dumangaso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, nano, pero maayo nga balita mga kabayanan. Kaya daway kita sa may nabatian mga kabayanan na mga nag-collapse o either mga kabayanan na nagbatyag nga gin-atake sa kurason o mga kabayanan gin-stroke. So kabay pa nga mga kabayanan nga hindi lang matabo ni sa aton sa mga kauturan. Gani siguro aware na kagahalong manangaton sa mga kauturan labi na sa mga elderly, no, sa mga senior citizens kag may ginabatyag. So mula na mga kabayanan na kung medyo mainit sa inyo lugar, malayo ka mo sa mga mall, pamulyaan ay sa mga mahuluhan dong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, maringat simpo mga kabayan kainit, tapos pista pa abi kasama ng Jason.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos mamista ka sini, tatunghulan ka dayong kag ilusan ka sang para sa tutubla sa kapis.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga ang lauya kasama ng Jason, buta na pa nag-apon son. Mga kapamista ka tubla nga pagkanto ka sa imong mga kaparintihan. Ilusan ka sa isa kayaho mga kabin gauyog-uyog nga 4x4 nga lauya bla.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iyan mo ni mga kabiyanan sa mga uma-uma. O nadumduman ko ni mga kabiyan ba sa mga kapistahan. O, kumusta na mga boy pangunyadi na?
0: RRMN Patrol 774.
1: Walong ka mo kabay init ang chimpo. Delikado mga kabiyanan sa mga ragakaon sa mga baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero kung magkaon ka mo sa mga baboy, siguraduhon nyo lang, hindi ka mo magkaon sang tulaan, ha? Labi na sa mga litsyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay man mga kabiyanan, ang tulaan na mo nagpasaka, kapasaka sang aton sini nga blood pressure.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nag-comment na yun, weh. God?
0: RRMN Patrol 774.
1: So di magsaka imong blood pressure na nga. Pag-abot mo, puro lang tulaan ang ilo sa imo. Ang ihatag sa imo, di magtaas blood pressure mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayad-aya naman niya gabi para sa ato sini mga pinalangga nga mga tapalabati. Ay, manig makaburubuylo kita. Kaya gitagaan kita, chimpo. Kaya na ni Chupanso, ha. Mga kabiyanan, hasta kita alas 12, ha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na nga hindi mabitin ni nga ton sa mga tapalamati, huwag kagadamo sa mga balita subungo. Sabi na sa nasyonal, mga kabiyanan, kag local man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pambalata rin mga kabiyanan, kaya daw sa mga observation naton mga kabiyanan, bao daw mo nag-riguro mga kabiyan siling sa mga kabalaman niya. Bangod sa mga ginimo sa ito ni former President Digong. Mga kabiyan, labi na pagdamay sa makako, labi na sa mga katigulangan. Oh, niya mo na rin karma. ang gaba ng mga kabiyanan sila sa mga katigulangan, mga kabiyanan sa ginhimo nga pagtamay sa former president sa aton Ginoo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, subong mga grupo ka mga identified niya mga DTS. Jesus, nagkakaladagas o.
0: Oh. RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, daw ay naarap-arapan ng mga Duterte Group, mga kabiyanan, sa mga kabalas-malasan kay mga naga, mga kabiyanan, nagkalitsi-litsi ng pangabuhi nila. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ng breaking news, mga kabiyanan, mga kabiyanan, duha ka mga balita ng dalago naging kakibot din naman mga kabiyanan sa mga Pilipino. Una, mga kabiyanan, ining report nga daw ari na nagpagwa na sa arrest warrant mga kabiyanan ng ICC batok sa kay Senator Bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag mga kabiyanan ang masubo pagid sa kaso sang former president sa ICC. Speaking of ICC, nag-withdraw na mga kabiyanan ang lead counsel sang mga Duterte nga si Attorney Nicolas Torre. Nicolas Kupman!
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasulodan sa pinsar ko mga kabiyanan nga gina Quilyuhan mga kabiyanan ni Torre ang former president.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, mga kabiyanan sang early pa, mga identified man yung mga troll, mga kabiyanan, sa mga didilis. Asus, ito na oh. Nakapiansa naman to. Pero nakatiner man sila mga kabiyan. Pinatulog sila sa NBI.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kapalata rin ka ng mga kabiyan ng mga balita. Nadalag ko yung mga kabiyanan nga ikakibot mga kabiyanan na binasa mga grupo sa mga Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sininga mga suki, labi na mga kabiyanan sa aton sininga mga tagpalabati. Kumusta man na mga kabiyanan ng aton sininga mga OFWs, mga kabiyanan sa Middle East. Hoy, kumusta na kamo? Pero ibang yung mga OFWs, mga kabiyanan matapos nga nagbalakasyon, nakabalik na ginman sila mga kabiyanan sa ila sininga mga trabaho.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayroon nga balita mga kabiyan para sa aton sa mga kauturan kaya doon nagtulutawahay na ginman ang Strait of Hormuz. Mga kabiyanan kag medyo na padulong na sa medyo maayong agreement ang Iran kag ang Amerika.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan bala tari karo mga kabiyanan. Kumusta man ang aton sa mga tapalamati sa 180 kabarangay sa syudad.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo, sa 42 kagisa ka Component City, ngamong syudad sa Pasig. Ay kumusta na galing nga security guard to?
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, mga kabiyanan, puro intra sa mga scatter-scatter. Eh, tanong ko rin, nag-scatter ang ulo nyo?
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre sa aton man yung mga kauturan, mga kabiyanan, sa aton sila nga kabisera sa probinsya sa Iloilo, ang aton mga kabiyanan kaiping mga probinsya, ang probinsya Itaclan. Labi na sa Banwa at Kalibo, sa mga lugar ng mga Anuwang.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa aton man, yung mga kauturan sa mga kasimanwa ko, na may mga dugong kurukukok. Doon ka na kayo, humang ko mga kabiyanan sa gobernador na munto sa probinsya sa Capiz, oh, si Otto Castro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kalamuho magkumag kami matapos nga gina oh yun kaya niya gin mga kabiyanan kay kulihot ang iyang mga atlet sa gin pati gayon nga wibra a hindi kaya sang gobernador oh niya kawianan ginaginahatag yun eh numero 5 ginang inyong ranggo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ikaw, atlet, sini man dagdag aguro sa imo nga ginapungkuan sini mga kabiyanan niya. Huwag man nasa payan mga kabiyan, ginihimo mo ang tanan. Ano mo, abi, kay kumparan mo yan sa mga city, mga kabiyanan nga tuod. Sa mga support mga kabiyan sa mga aton sini nga mga athletes. So, waya problema. Galing kay siyempre sa iba niya mga probinsya, mga kabiyanan, siguro kinanglan mo pagin nga turutumok gamay. Pero not to the extent, mga kabiyan, kayaan mo mga atlet mo. Ayan, ba't nga kasi manuwa ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dapat i-boss mo pagin. Ibig gamay lang abing turutumok. O, oh, mga na-encourage mo sila. Kung anong mga ka-problema, anong kulang nyo da, o anong mga suporta kinanglan nyo, muna bala, hindi kayo silinga, na ano, maraming mga luyahan, mantay sa inyo, kulihot, kamupirmi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yeah, bimayan bisna, kung tani may gana pang atlet mo, daw ay malagana na lang ang suporta na sang imo silinga mga trainer, ka mga coach mo silinga kay damadulaan ka mang gana nga mag-train kay mga kabiyan na ikayan kay Muya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magadapan na nato guro mga kabiyanan sa siguro gamay nga turutumok na daw para matagaan man sang boss ang ilang nga mga atlet. Gabi, dugang-dugang inyo. Kay daw perdi kita sa iba niya mga probinsya. Mga kabiyanan, nagkayuho magkusa gobernador sang kapis.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, pasensyahan nyo lang gobernador nyo na kay Gura Max na na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaan siyempre sa mga kauturan taman sa probinsya sang Antique. Hoy, kumusta na kabodera? Mga kabiyanan sa mga antikin nyo. Kag siyempre mga kabiyanan sa aton man, yung mga kauturan nga diripan nagapaamulya, nga nagapamati mga kabiyanan sa Negros Island Region. Mga taga Cadiz, no, kumusta na dang kanlaon nyo na?
0: RRMN Patrol 774.
1: O gabay pang hindi lang kamon ito mag pariyo ito mga kabiyanan sa mga kauturan tato sa Albayo. Ay, mga kabiyanan, daw hindi maintindihan na may sirable pangabuhi sa mga pobrita itong mga kauturan bangun sa sining paglupok sa mga Vulcan Mayo, no? Nga ang perfect cone, ang tourist spot, mga kabiyanan, ginapabugal sa mga Bicolano. Sus, mga kabiyanan, nagkuan na, may tais na, daw sungi na lang taon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagbangon sa ni mga kabiyanan, kaya nagpasulod na, ari na sa par mga kabiyanan, kasulod na gidyani, ang ining bagyo, ang ginatawag ta nga si Kaloyo. Mga kabiyanan, matapos nga, nagtiner pa sa mga kabiyanan sa guwa sang par, pero nakasulod na siya. Muna ginakulbaan mga kabiyanan, ginakatahapan sa mga taga Bicol region nga kung ikaso nga magtupa ang inimabaskog nga ulan kag iguon ila tong probinsya, lakip na mga kabiyanan sa lugar nga kung sa diin naglupok ining bulkan mayon mga kabiyanan may mga deposit nga mga lahar. Mga kabiyanan na muna ginakabalakan sang mga LGU kag subuman sa ilang nga gobernador nga kung hinalik nga magbaskog ang ulan. Sus, dumalus dos ini mga kabiyanan. Asus, laputyak kag daw. Nagmasa ka na lang sang siminto ni mga kabiyanan bangod sang deposit nga ara subong sa bi-bi kag simpre sa mga ara sa crater. Ang iba na nagdalhay na mga kabiyanan, pero mga kabiyanan wala pagid ini halos magpaubos. Tiko nidali nga dalon ini sa mabaskog nga ulan. Isus, marikagusip. Ang sitwasyon nga daan sa mga evacuation center sa mga puberita nga mga kauturan, mga kabiyana biktima sa sining paglupok sang bulkan. Sus, kami sirable mga kabiyanan sa ilagyan tangan to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabay pa mga kabiyanan nga magwa na lang ini, sumaka na lang ni bagyo. Doon mga kabiyanan kabay pa nga hindi magbubugid sang tulo ang ulan sa isa ila dito nga lugar. Dakon sa bagay kinanglanon taman mga kabayanan ang pag ulan-ulan kay di magwantahan ang kainit daw ma mga kabayan daw ma kwan man ang imo sa kay dito no daw maluto man itlog ta si ni Jason
0: RRMN Patrol 774
1: ay bot mga kabayanan
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagumuman yung mga kauturan nato dari sa may probinsya sang Guimaras. Kumusta ka, Budira?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ulo po na kita mga kabiyan sa sunod sang 2 ka-oras. Napapakalaga dari mga kabiyan sa inyo panatuntunan. Lang ko yun tanan eh, mga kabiyanan. Kaya kitagaan kita ligwa mga kabiyanan ni Chupanso ha. Sa mga kabiyanan, ini ang inyo kubos nga alaga ninyo anchorman, radyoman, Rodel Fulio Nagado. Gasiling naman sa inyo, welcome aboard!
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita anay subong. Ining kinapaabot mga kabiyanan sa tagsa ka mga driver ni subong. Kao daw amunan ni Ginman ang akuan amun imang posibilidad mga kabiyanan niya oil price rollback.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya tapos-tapos ang gimana ang trading mga kabiyanan. So ang information niya ton dering na baton mga kabiyanan maganubo malapit na pulo ka pesos ang pagnubos ang presyo sang diesel. Lauman niyo ng mga kabiyanan sa masunod niya simana labi na sa Mayo 12 sa May 12, 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya dari ginaparan ako nga malapit sa napulo ka piso sa paglubos ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Kag posibleng nga magasaka naman aragay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Masaka mga kabiyanan, malapit na 1 peso ang presyo naman sang gasolina.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, yari ang ginalauman nga price adjustment nga mangin epektibo sa Martes, Mayo 12. Diesel maganubo sang 9.57 kada litro. Gasoline magataas sang 47 centavos kada litro. Samtang mga kabiyan ng kerosene, maganubo sang 13.30 pesos ang kada litro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mahin ni mga kabiyan pa rin kay Singkay na rin sa mga driver subong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan daw matamat ng mga balik mga kabiyanan sa daan niya presyo. Ang ining na diesel. Nga muning mayor nga ginagamit subong mga kabiyan sa aton siling mga traditional jeepney ka mga modernized.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga muning mayo nga mga balita nga masugata mga kabiyan sa masunod nga semana sang aton sining nga mga driver. Sana siling ko na mayo nang you home sang ila sining nga mga jowa. Kay may take out na mga kabiyanan. May take home na sa masunod nga semana ang ila sining nga mga banaba. Kay ti mga kabiyanan magamat-amat nga magabalik ang presyo mga kabiyan sa normal. Matapos nga nagpatigayon na magpatigayon naman sa masunod niya semana sang big time rollback.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diriyanay kita mga kabiyanan sa sining kaso ni Senator Bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Matapos yung ipasunod, diri nga nagpagwa na sang arrest warrant ang ICC. Batok mga kabiyanan sa kay Senator Bato de la Rosa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tingkod sa bagay, ano mo pa rin kay pila na kabulan, nga wala na nag-report-report ining senador. Pagkatapos pala itong mga kabiyanan, gibati-bati, na ano kay ginunahan, abi ni Ombudsman Rimulya, nga mga kabiyanan amo tong ginhalinan gin nga nagpinalagyo na dayon why na nag-olpot si Senator Bato mga kabiyan sa Senado di amo ni nga kunga nga kadamo sa mga reklamo labi na sa mga empleyado sa gobyerno Kag siyempre mga kabyanan, sa mga pribado nga mga kompanya, ngati, ang inya aton senador, ginabayaran sang sweldo yung mga kabyanan sa tax kagpa-voice sang, taxpayer. Pero ato to siyo, kapabugnaw to sa Mindanao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gabon yung mga kabyanan, sa ato na rin kapaglantaw ka-observation man sa mga katigulangan. Mga kabyanan, siling ko umpisa nga nagkalitsilitsi na yung mga kabyanan ang mga Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi pagkatapos mga kabyanan, inasod-asod na pati gani ang mga vlogger nila, mga kabyanan, yung mga content creator, nagapalapta sa mga fake news. Kaladagas na, kalataktak na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pila pinakalate si Franco Babantao sang peanut butter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabyanan, diskubrihan, attack and collect gali ni ang ila sa ning mga mudos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos mga kabyanan, ining peanut gallery, mga kabyanan nga ginapasunin lang isa ka network. Isa man lang ni mga kabyanan, social media man lang ini. Hindi man isling nga network nga pinakadako, mga kabyanan nga may mga katulad diri mga kabyanan sa RMN nga may mga nagkarinlaing yung mga station. Social media man lang ni ang Facebook man lang ang ila ginagamit sini pagkatapos tawgon nila nga network.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkatapos mga kabyanan, ginagamit lang sila according sang mga Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyan muna ni mga kabyanan nag-umpisa. Hasta ang mga vlogger nila mga kabyanan nga nagapalapta sa mga fake news. Mga kabyanan, ginumpisahan lang sang Kasiman Wataman. Mga kabyanan nga si Jeffrey Celes nga ginagamit man rin nga mga nagapalapta sa mga fake news. Ginsundan man ni Jason sa hindi man paperde pag ginang kasimanwan yung libat sang Iloya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyo, nagahulat na lang to. Kaya nag-apere lang abogado niya. Pero mga kabyanan, nagpinitinsya diya si Mabanta, si Franco, Jason sa kaging pinangguyod di sila sang NBI.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, may ara pagid nga masunod ang isa ka angkor Manila, mga kabyanan nga ginpasuni nga si CG Hero, di person of interest man, imbitado man sa Lunes ang schedule niya. Ambot mo natabo, ano natabo sa kay Iloynio Bugres, buhi pa ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Mayor Raisa Trinias ni Dice Lapping, gini sa nang nagkatabo, subong sang. Pero ang information mga kabyanan, daw maiguan pag di sa kay nagapanguligta sa isang abuloy, mga kabyanan sang
0: RRMN Patrol 774.
1: Gapangayo kayo sa mga kabyanan sang abuloy sa iyang mga followers.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay aha, binuyan na guro mga kabyanan sang ila sining amo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Why na, nagkalawasag na sila ho. Ginamat-amat ni sila pang sibit. Ba't yun na, no, matabo ni kay abogado, yun lang ni ang nag-appear sa kay Iloynio Bugres. Di, unfair man mga kabyanan sa kay Mabanta. Kaya ito yung pinangguyod, kaging pinangkwilyuhan sila mga kabyanan sa NBI. Labi na si Jason sa
0: RRMN Patrol 774.
1: Sininabalaan gid mga kabyanan sang publiko, ahay, ginagamit na gilang mga kabyanan sang mga didilis ang ini mga tao, mga kabyanan, para magpalapta lang sa mga fake news. Tiway man sang epekto, alang-alango mo ni mga kabyanan, kasus.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ari pagido, damasunod na naman eh. Basi guyuron man ni mga kabyan, mabalik to sa ICC o. Kay suno sa report mga kabyanan, si Bato ginapaaristo na sang ICC.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, sa payang galap, tama nga ginapanginwala man sa Department of Justice, sa PNP, ni John B. Carimolia, nga wala pa sila officially nga may ginakaptan sa sining Warren Tobares. Kag mga kabiyan ang report, may representative na mga kabiyan sa Interpol nga ginpadala ang ICC para mga kabiyan kwilyuhan naman, guyuro na naman ang senador nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Namunin na pagwa na sa Warren Tobares ang International Criminal Court batok sa kay Senator Bato de la Rosa. So nagagwa ang impormasyon nga nabato na sang Interpol ang arrest warrant kagyara na sa Pilipinas ang tiglawas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ang matabo sa ni mga kabiyanan daw hindi ni maglayo sa natabo man mga kabiyan sa former president nga hinulat ato halin sa Hong Kong nga pag hugpa sang eroplano niya kin-corner sa mga kabiyanan kag dito gingkwilyuhan man. Timano ka to kay Ilonggo to mga kabiyanan ang nagsugata sa iya. Di ka magkuhan. Sige, kung ayaw mo, guyuron ta ka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sugata ay mga kabiyanan tumandok sa tigbawan man. Sus!
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na maglayo mga kabiyanan sa matabo ni Sakay former president. Amo man ni matabo sa kay De La Rosa, kung in kaso ng matabo, mga kabiyanan nga, kung makorner na ni Sakay, badakpan sa PNP. So madumduman nga si De La Rosa ang chief sadto sa PNP, nga ginapabugal niya sini mga kabiyanan sadto, sa gipatuman sa bilog ng pungsod ang war on drugs sa administration ni former president Rodrigo da Roa Duterte. Di pa sa kwan pa siya. Gina-challenge sa itong mga kabiyan Senator Trillanes na nag-ayihom ko ba o dugin labo gin sa bato?
0: RRMN Patrol 774.
1: Saan ka na Trillanes? Make my day! Di pa'y make my day pa ang tulisan niya. Huwag man siya ba? Vlog human?
0: RRMN Patrol 774.
1: Alaki ala akatawan atakot?
0: RRMN Patrol 774.
1: Dahil mga kabiyan sa nagligan niya tuig, ginpahayag ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla, pananakuno sa skog ito mga kabiyan ni Remulla, nabalaan dahil mga kabiyan na Remulla, sukara ko na ako sa lawat talawit na...
0: RRMN Patrol 774.
1: Ba, na napakita ito sa bato? Isa sang November sa Subong, nowhere to be found. Flow ng balatian niya itong mga kabiyanan. Plop na go ka, plop lagyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Namunay ko pasugiron mo to siya. Nga bangod sa itong pagkadakop kay former president. Nga kahit sasamahan ko si Digong sa ICC. Sumuhon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Din ka na?
0: RRMN Patrol 774.
1: Amo man yung totoo nyo, Robin?
0: RRMN Patrol 774.
1: Abi-abit natin, singatan na. Abi kasi niya, kung nadakpon mga kabiyanan si Senator Bato, maupon man siya. Abi-abit, istinganta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Narasabing kulahang kasaw yan sini. Kung matiraw, sabi, kung ni kaso na madakop na mga kabiyanan, kagbay pagpanghanda na ang DILG, mga kabiyan sa according sa atong sining report, mga kabiyanan may preparasyon na si John B. Carimolia, ang atong sining DILG secretary.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyanan may 10,000 ka mga task force nga gin, dihon dari mga kabiyanan para ipreparar para sa posibleng pag-aristo mga kabiyan kay Senator Bato de la Rosa. So doon sa kay DILG Secretary John B. Carimolia. Sobra-sobra naman eh daw, overacting naman eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ilan taon tabi sa Corps, testingan tani. Mga kabiyanan kay ginahikot na subong sa Department of Interior and Local Government, ang pagtukod sang 10,000 ka mga person sang task force para sa posibleng dragnet operation. Wow, dragnet. Daw kriminal lagi mga kabiyanan ang pagkakabig nila sa kay daw siling mo daw kidnapuran som kagrabe ri hold up ang kaso ni Bato.
0: RMN Patrol 774.
1: So kay may ara sa mga kabiyanan gitukod niya task force para mga kabiyanan sa posibleng dragnet operation batok sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: RRMN Patrol 774.
1: So mo ni mga kabiyang ipahayag ni Interior Secretary John B. Crimulya matapos nga nagawa ang impormasyon nga nag-issue na sang arrest warrant ang International Criminal Court batok sa nasambit nga senador. So no sa Crimulya nga nagaprepara na ang gobyerno sang Pilipinas para sa enforcement scenarios pananglitan nga babato na ang official warrant. Si De La Rosa nga nagserbi bilang Pilipinas National Police PNP chief ang naangot sa maduguon nga war on drugs sang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: At tila ba naman totoo niya naging nga panago? Mga kabiyan din na naging magpakita ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Siliguro si Bato, eh, nung gaya kagani, John Bick. Di ka na kupto kay Bantag, kagay, kwano, sa kay Atong Ang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Siling na si Bato, chinador nito!
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako pa!
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, masadya ni mga kabiyanan na daw pananaw ko. Hindi na ni mabulanan mga kabiyanan. Tanan niya hilit-hilit. Tanan ni nga, kuhan nga pusod. Mga kabe may pulis. Sa tanan niya mga pusod ni. Sa tanan niya mga pulis may pusod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di kadamu-damu sa mga dalakpon mga kabiyana basikod isahaw na ni sila kaya kadamu to niya gina-create ni John Bick ang mga task force 10,000 isagin lang mga kabiyana ang dalakpon nila galing kasi pagkadakuda akong pagkasapat maning ang senadoro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga tatlo apat na mga kabilog mga kabiyana bisanano pagkadako ang mga lawas nyo diba ba panana ko daw yung judo pagkabon ni mga kabiyanan ni Bato. Nga daw wrestler nga mga kabiyanan daw si Undertaker mga kabiyan lawas sa sinyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ka na lang may amo ka muna sa kadalagko ng mga pulis. Mga kabiyanan pareho sa mga lawas ng kadalagko pareho sa kay Bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya kumanipis nipis lang lawas mo ni mag-serbi ka rin mga kabiyan sang waran pagkatapos pusasan mo siya. Iwasli ka ni Bato. Asus, labuot ka si Gimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung muniguro nga gimpadamo mga kabiyan na ni John Bick nyari mo ay may na mga kabiyan na nga isa lang kahugpa. Asus, tapat na yun ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabiyanan do sumasadya ni nga mga nagakadatabo subong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa piyak kabahin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa part man ni mga kabiyanan sang lead council ari pagid mga kabiyanan na ini pagkatapos mga kabiyanan nga nag-withdraw ini mga kabiyanan si Nicholas Kopman. So duha na galik mga kabiyanan ka mga abogado ni sang mga Duterte nga mo nagakapot mga kabiyanan sang kaso sa ICC.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ang pagbiya sang duha ka mga abogado sa defense team mga kabiyanan indikasyon bala nga hindi na masarangan sang nga madipinsahan ang kaso ni Duterte sa ICC?
0: RRMN Patrol 774.
1: So ba ni mga kabiyan na mga question man kaga mga nagalagaw ng mga istorya, intriga. No? Pero ba't mga kabiyanan, sa iban nga mga abogado, so doon mo ni ang mga pila Manila ka mga observation. No, kasunod sa pagbiya ng Day Nicholas Koopman kag Dobla Jacobs sa defense sa team mga kabiyan ni former President Rodrigo Duterte, si iba ng kasiling indikasyon inahin sa indefensible na nga kaso sang anay presidente ukon hindi na masarangan nga dipinsahan sang sa International Criminal Court sa siling mga abogado ang kaso ni Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga ang British Israeli nga si Koopman mga kabayan amo ang lead counsel nga nagpasa na sang iya sining request nga mag-withdraw bangod natapos na ang iya sining engagement para sa ma-represent sa kay Duterte sa March 31, 2026 expired ng kontrata ya gali ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Why kaso noy ah? Di sa mag-expired man at least na bilyonaryo ka naman. $150,000 per month. Mga kabiyanan ba? Wow, sobra na gyan man mga kabiyanan. Isa katuwig ang ganit ni Koopman sa mga Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di madumduman mga kabiyan nga si Jacobs. Si Jacob Amoman ang ginatawag nga Prince Lawyer kag Associate Counsel nga nauna na nga nagpadala sa iya sining request nga mag-withdraw man kag ginaprubahan mga kabiyanan sang ICC Trial Chamber
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa pagpatag naman sang isa ka abogado ang rason nga indefensible o kun indefensible na ang kaso ang hindi mahimo nga gamiton nga ground sang counsel agud nga magbalik o kun mag-withdraw mga kabiyanan kagdugang diri apisar nakit-ana sang publiko ang mga natabo sa confirmation of charges mga kabiyan sa pretrial chamber 1 sang Pebrero may dako nga kinalain sa trial bangod iplastar na ang ebidensya may ground sa objection kag nagadepende mga kabit sa korte kung i-admit ang mga ebidensya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyanan, sa withdrawal ni Attorney Koopman, suno mga kabiyanan na is not based sa fact mga kabiyanan nga hindi ya kaya nga idepensa si Mr. Duterte in fairness sa kay Attorney Koopman, ginhimo niya ang tanan to defend. Only that, wala lang siya ginpanigan sang ICC. Wala magpabor mga kabiyanan ang ICC sa presentation niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tibo silingon mga kabiyanan sa full-blown nga trial, may bag-o na nga abogado mga kabiyanan. Kag kung sino ini, amuni ang diskubrihon mga kabiyan naton. Mga kabiyanan, kung kilala ba ni mga kabiyanan nga abogado diri sa Pilipinas or basikon foreign lawyer man ini
0: RRMN Patrol 774.

0: sini mga kabiyanan sa mga abogado ni Duterte.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero may iba na rin mga abogado, mga kabiyanan, ang naghahatag sa pinaka mga observation, ang kilala nga lawyer, mga kabiyanan, si Attorney Carlo Ibanez. Mga kabiyanan, ang rockstar ka lawyer.
1: RMN Patrol 774.
0: Pag sa observation, mga kabiyanan, so kung nag suli na sa paglantaw sa siling pagbiya ni Kufman, so may observation siya. Mga kabiyan, kagakuno, nag-pati man sa siling mga kabiyan observation niya. Kaini si Attorney Carlo Ibanez, nga isa ka rockstar lawyer, dumduman ko ni mga kabiyan na daumuli siya ang abogado nga nag-depensya batok sa kay Arnel Pineda, mga kabiyanan, ang vocalist sang banda nga Journey.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga madumduman, mga kabiyan, ginakusaran sang kulukadidang ni mga kabiyan si Arnel Pineda. Kag ang nagkapot sa siling nga kaso niya is Attorney Ibanez, mga kabiyanan, na daog ang kaso ni Pineda.
1: RMN Patrol 774.
0: Isa pagid sa mga celebrated case ang gingkaptan niya sini ang isa ka farmers pero lugay na mga kabiyanan mga 1972 or 80s. Mga kabiyanan niya ginadakop ini sa mga kapulisan. Yun pa si Bangdang, mga kabiyanan, kaso niya kidnapping. Siya ang nagkapot. Sa pila katuig man mga kabiyan nga trial. Sus, mga kabiyan, na-acquit.
1: RMN Patrol 774.
0: Matanda nga abogado, mga kabiyan, ni si Attorney Carlo Ibanez. Nga suno sa iadri, nga observation, mga kabiyan, isa ini ka delaying tactic, mga kabiyan, sa mga Duterte, ang ining pag-withdraw, mga kabiyan, ni Nicholas Kaufman.
1: RMN Patrol 774.
0: So, yari ang observation, mga kabiyan, intuto. No, isa man sa gali, mga kabiyanan, si Attorney Carlo Ibanez, isa ka-content creator, mga kabiyanan niya, more or less, mga 200 man ang mga followers ni 200,000.
1: RMN Patrol 774.
0: So, yari, mga kabiyan, observation niya, withdrawal ni Kaufman, isa ka-delaying tactic. Delaying tactic yan. So, nag-resign si Kaufman bilang abogado ni Digong sa ICC. Matagal ko nang nakikita ang legal strategy ng kampo ni Digong. Ang pinakaayaw nilang mangyayari ay magkaroon ng full trial na matatapos sa conviction. Kasi, once my final judgment na guilty, tapos ang narrative. Kaya, mapapansin mo, halos na lahat ng galaw ngayon umiikot sa delay. Kine-question ang jurisdiction, inuungkat ang health condition niya. Ngayon naman, umatras si Nicholas Kaufman bilang counsel. At oo, malaking delay yan sa proseso. Correct?
1: RMN Patrol 774.
0: Bakit? Kasi may karapatan ang accused sa counsel of choice. Kapag wala pang abogado or nagpapalit pa ng legal team, pwedeng maantala ang proceedings dahil kailangan respetuhin ang due process. Sa totoo lang, mas politically useful para sa kanila kung hindi matapos ang trial. Kapag namatay si Digong habang ongoing ang kaso, walang conviction, walang final findings of guilt. Madaling ibinta ang narrative na mananalo sana siya kung natuloy lang ang trial. Pwerte, no?
1: RMN Patrol 774.
0: Kag according sa kay Attorney Attorney Ibanez, mga kabiyanan, nga they will make him a martyr. Kawawa din si tatay kung alam lang niya hindi

0: Hindi freedom niya ang habol ng legal team niya, kundi kamatayan niya. RMN Patrol 774. Ito kasulusin na ito, mano. RMN Patrol 774. Ito mo ni mga kabiyanan na posible strategy man ito, mga kabiyanan, diling taktik. Kagdawa, basta abogado, mga kabiyanan, ti siyempre, kanya-kanyang racket, kag kanya-kanyang diskarte ni. RRMN Patrol 774. Hindi mo ni mabala, mabindihan mga kabiyan si Digong kay trial lawyer man ni kagnag prosecutor, mga kabiyanan, balaan niya tanan pasikot, mga kabiyanan, kung ano mga modus operandi sa isa kabugado, kag kung mga kabiyanan ang mga racket para ma-delay ang kaso. Hindi mo umpisa ng trial. Kag daw naga, sulusan to mga kabiyanan sa mga observation din ni Attorney Carlo Ibanez. RRMN Patrol 774. Ay, Maria Kagusip. Ah, bahala ka muna. Ang importante, maumpisahan na ka ang kaso, mga kabiyanan, para mabalaan ta. Makunano ang mangin resulta. Kagdipindi mga kabiyanan, sa mga nag-observe sini sa kaso ni Tatay Digong, mga kabiyan, sa ICC. Pero mga kabiyan, sa siling sitwasyon, ara sila mga kabiyanan sa nagahabil-habil na. Isa na gilang kasandad ni tiutuis na rin kag itip na mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. Ay, ambot. RRMN Patrol 774. Inikaposyon na mga kabiyan ang ginadulong na sa inyo. Gabit ang kita mga kabiyan sa DTX 500. Kaya muling sabat sa emosyoning problema sa atay. Masami ka ba lang ang nagatiga? Masami may balabay may hangin ang emosyoning at yan? Kagbasi may diferensya ng emosyoning liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may polycosanol kag iban pa ng mga phytochemicals na nagaling sa extracts ang disugard sugar cane. Kagini na pa matunan mga kabiyan sa pagtuon nga epektibo panguntra sa mga toksin nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. So hindi na mapanugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa Mighty C. Kaya ang Mighty C mga kabiyanan ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtaptas sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon. Mabakal sa mga butika. Kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy. RRMN Patrol 774. Kag hindi man kita magkalipat mga kabiyanan na tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagalimpyo, nagpabako, ka nagbalansi sa mga sistema sang aton siling lawas. Nga kung kamo sobra sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso kong tambo, creatinine kag acid. Kag kung kamo mga kabiyanan, kulang man sang vitamins kag minerals. Katulad sang vitamin E, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol nga hindi magsobra kadubo, kag hindi man magsobra kataas. Kaya man mga kabiyanan, ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric, mga kabiyanan, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. RRMN Patrol 774. Standby ka mo mga kabin sa aton sinang pagpanubalik, mga local report. Ang aton patrol mga kabin, kumusta ang tangbilog na syudan. Mga kabinan, kag iban pa nga mga natipon yung may information sa aton sinang patrol reporter. Standby! Ang oras na mga kabiyan dito sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 10:59 na sang gabi.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga butika.
4: Ano pag iban nga mga maibulig sang D3Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
4: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, gin paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi simple pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
6: Ang probiotics.
4: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
6: Correct.
4: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3 kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo kung kagton mo, maapatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
6: Correct.
4: Pag abot sa tinae,
5: sa intestine, mayo nang imo nga gut bacteria.
4: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
6: probiotics.
4: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
6: Oh.
4: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
6: vitamin B.
5: B complex.
4: Wow.
5: B complex.
4: Mm. De, sa plain nga D3, ara na. Wala.
6: Wala na.
4: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
5: So, D3 Bio.
4: D3 Bio na ta, sir boy.
5: D3 Bio, check.
4: Check.
5: Plain
4: D3. Wala sila muna.
6: X.
4: X.
5: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
4: wow.
5: E, and K.
4: Tika, arang bisyo mo.
6: 4 points na. 4 points.
4: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
6: vitamin K. 4 points.
4: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
5: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
4: May upod nga good fats ang D3 Bio.
6: Correct.
4: So, D3 Bio, check.
6: Apat ka check.
4: D3X.
6: Apat ka X.
4: Plain nga D3
5: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
6: May vitamin D lang siya.
5: Tapos
6: One check.
2: D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
8: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
4: Mm-hmm.
8: Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Mm-hmm. Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external.
4: Mm-hmm.
8: Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
6: Correct. No? Mm-hmm. That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Mm-hmm. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo.
6: Mm-hmm.
4: Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
6: bakterya,
4: kagaw.
6: Kagaw, tanang klaseng kagaw, i-trap.
4: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
5: Kagdugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
4: Yes.
5: Nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
6: sunog.
5: Buslot-buslot, gwa ulcer.
4: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
2: D3 Bio!
6: Ano pa?
4: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
6: Oh, correct.
4: So, bintaha, gid, ang D3 Bio, kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio. Gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha, ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante. Kahapon, damo to, checklist na to, no?
6: Pulo, no?
4: Number one, antiviral.
6: Antiviral.
4: Oh. Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
5: Monolaurin.
4: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
6: Mm-hmm.
4: Wala.
6: Wala.
4: Pero ang D3 Bio, ara.
6: May monocaprin siya?
4: Check.
6: Wala.
5: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
2: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga butika!
2: D3 Bio Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisitaha ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
2: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santon Plus
3: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santon Plus
3: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santon Plus Herbal Capsule,
3: ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO, ang VCO. Yung may D3. Mga butika.

0: Polycarbonate, Semenya, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
4: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
11: D3 Bio.
12: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi manami akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mabakal sa mga Sampong Gold Coffee Mix.
13: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sampong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, lalakas.
2: At gaganda ka pa.
11: Pag-ibig sa nabutika.
14: Ang oras ng mabiyan diri sa Arimen, Iloilo, Philippines, Sanjan Time, alas 11 na sang gabi.
15: RMN Patrol 774.
14: Panahin ko muna kapamati mga kabayan na diri sa inyo para tutunan sa RMN Patrol 774.
15: RMN Patrol 774.
14: Importante ang nagkita nga panawagan para sa ato sa mga tapanamati. Dugay-dugay ko ang talang mga report sa ato sa mga reporter. So, ginapabaluan na imaw na ginapalibak na ko mga kabiyanan sa akong din nga tukayo guro sa ipanawagan, no? So, ipapanawagan pa kayo, ah. No problema. Ginapabaluan na sa tanang niya mga pariente. Himata, kakilala kaabiyan ni Sakarya Saliti Anas. Alias Bibok nga siya nagtaliwan sa April 18, 2026 sa edad nga 72 years old. Siya nahaya subong mga kabayanan dala sa may barangay Utso sa Rookin North San Miguel Iloilo. Ang lubong sa May 5. Tapos na ni Goro yung kasamang kayo.
15: RRMN Patrol 774.
14: Salamat talang guro ni mga pamilya sa Taliti Kag-Anas mga kabisa nagupod sa sining kalisod kag sa pagdulong sa iya kini sining katapusan niya paluwayan mga kabiyanan ini si Sakarya Saliti Anas kung si alias Bibok no, ang nagpasalamat si Nadiri amor si Maria Teresa Hagudilla. Pag-agid rin mga kabiyan sa aton sini ni Kayo Rodel Soliba mga kabiyanan ang kampiyon ng mga sahista.
15: RRMN Patrol 774.
14: Mayong gabi man mga kabiyan kapamati ba rin sa aton ang nurse ng bayan sa Banuas ng Ahoy, Iloilo si Indan Centino. Salamat yid kag thank you man sa mga tagas Ahoy, Iloilo. Si Pari Romar Martires, si Kagawad Romar Martires ang San Pedro Mulo, poda si Mare. Mga kabiyanan, thank you, Gid, no, sa pagpamati man. Si Toto Mateo, sa Mateo Car Center, dira sa may San Pedro, kapamati man diri sa ato. Si former Barangay Kagawad Berta Torres, Mare, kumusta ka na?
15: RRMN Patrol 774.
14: Tara mga kabiyan sa Barangay San Antonio Molo. Kag subo mo po si Marie Sanili. rin sa mga kabataan nila dahil. So, bumat sa mga barangay officials ang San Antonio Molo, Iloilo, Maya nga pagpamati.
1: RRMN Patrol 774.
14: Mga kabiyanan na kwanta ng report, pero balikan tani karon mga kabiyanan, no? Lagi pakita tani mga kabiyanan, nag-trending ini. Ini mga kabiyanan angot sa sining duha ka mga Israeli soldier.
1: RRMN Patrol 774.
14: But ano nang kahangag ka mga gagugago nila? Mga kabiyanan, nag-react dari kag nangin na nag-trending ini. Mga kabiyan matapos nga gin ang ining isa ka soldado nga Israeli. Mga kabiyanan, ginadaska niya si Garillo ang imahin sang Mama Mary.
1: RRMN Patrol 774.
14: Sus, mga kabiyanan, grabe nga pagpakamalaot sang mga Kristiyano. Mga kabiyanan, tapos nga ang ribulto diri mga kabiyanan ni Virgin Mary. Dinaskan gi pa si Garillo sang gagugaguya. Ay guru ubrahon mga kabiyanan ang litsuga siya. Wow, mga kabiyanan. Ibalaan taman ko mga soldado, mawili ka to mga kabiyanan para malingaw mong kaugalingon mong ka man nag-sulay ka sa mga bala.
1: RRMN Patrol 774.
14: Tukaraan mo sa mga kalingawan, mga kabiyanan, ginakita nila ang ribulto ni Virgin Mary. Buta nung gagugaguya ginimo ay mga kabiyanan ni Garillo sa pero gina sangala niyang bibig mga kabiyanan ni Mama Mary sang si Garillo. Asin nga daw ginpa si Garillo sang gagugaguya. Huwag sang ubrahon mga kabiyanan. Kadamo sa mga ulubrahon, huwag ka ubrahon na pit ka itlog mo, hindi kumusa.
1: RRMN Patrol 774.
14: Di ang isa pagit ka soldado, mga kabiyanan, sa the same nga amuman nga adlaw, nakakita sa sang ribulto, mga kabiyanan ni Jesus Christ, ini dito sa Debel, Lebanon, natabo ini mga kabiyanan, susinam pagkagingkas dawal as in ginkastigo yung mga kabiyanan ribulto ni Jesus Christ.
1: RRMN Patrol 774.
14: Tamo ni mga kabiyanan, ano? Nag-react dari ang ila sining mga commander pagkatapos sining sundalo nga Israeli nga gin pa si Garillo yung mga kabiyanan ng ribulto sang Mama Mary. So gin pa kamalaot ini siya mga kabiyanan kagin patigayon ang disciplinary action. Isa ka sa soldado sang Israeli ang gin pa kamalaot dari mga kabiyanan kagin pinahan. Mga kabiyanan, matapos nga nag-viral ang laragway diri ang ribulto nga ginpa si Garillo mga kabiyanan sang gagugago ang imahe ni Virgin Mary sa Debel, Lebanon. So sa among picture mga kabiyanan, nga makita nga ginaagbayan sang buisit mga kabiyanan palatyon mga soldado ang ribulto mga kabiyanan sang imahin ni Mama Mary kag ginapasigarilyo yung mga kabiyan sa bibig ni Mama Mary. So ginkundinar ini sa Israeli Defense Forces ang IDF ang ining insidente kag nibaluan ang mga kabiyanan nga ining soldado nga nagbastos mga kabiyanan nga nagreact ang mga Kristiyano sinadiri samtang sa piyak nga bahin naglaptaman ang video nga maisamang kasoldado sus binakol yung ribulto mga kabiyanan ni Jesus Christ sa amuman nga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
14: So bangod sa ni mga kabiyanan duha ni ka mga soldado nga Israeli ang gin pull out na sa combat duty kag gin pinahan sang 30 days nga military detention.
1: RRMN Patrol 774.
14: So mga kabiyanan, bangod sini padayon nga nagakabala ka mga kabiyanan pila ka mga grupo bangod sang sining mga nagakalatabo sa mga pariho sining mga insidente. May mga iban gani mga kabiyanan nga mga lugar ginkwang ginilaya gin ang Cruz Balani. Sus gin bilwa nila mga kabiyan kapag tapos tinapak-tapak ang mga imahin, mga ribulto man mga kuan mga sa isa ka simbahan. So mamantugin pinahan man to pero soldado to yat. Hindi kita magsala daw sa Muslim country man.
15: RRMN Patrol 774.
14: So bangod sini mga kabiyan na gusto niya ipabalo diri sang sining mga commander nila. Kapila lang ini ka mga nagahimo kay hindi kay ang tanan niya mga soldado kasubong ani mga utok sang sining mga soldado ngani. Dito na intindihan ta nga kung ano ang sitwasyon mo to kung ara ka sa battleground. Pero kung amo sa mga istoryan, istoryadang puno sang kahoy. Why ka brown kung igari kung why again. Kumusa ng itlog mo, buisit.
15: RRMN Patrol 774.
14: Eh, kuwanta na mga kabiyanan. Ang mga natipon yung mga reports ang ato sining patrol. Lagi ni mga kabiyan nga porsyon na ginadulong man sa inyo mga kabiyan gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Sa mga kalalakihan, kaya muni ang number one yung kapsula panglalaki sa Bilugo Panay Island kagimaras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sa isang kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka, kagoni, gutwin. Safe sa heart kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi kagibawian kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kagimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
15: RRMN Patrol 774.
14: Yari na mga kabiyan ng aton sining patrol reporter. Kasanbay, kumusta ang palibot ng syudad? Upod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
16: DYRI Radyo Man Report.
17: Radyo Man Rebel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan nga panibag-o man nga pila naton ka mga listeners kada abi nila nagbalik ka na bala sa normal nga schedule.
14: Oh, Radyo Man Rebel. Andum kag dumot yung ginagaling kaya tigi na balabagang itang tiyupanso.
17: Teka yung machansa si Tiyoy nga mag diga man sang iyang drama-drama. Habi ko gani madrama kasubong nga gabi mo.
14: Bao, nigita ka nga yan. Pwede lang ko ba mapagpalataya lang ko sa kwan sa alambre kay batuan ta ka pero sila nga magdrama-drama.
17: Why do kita lang.
14: Why kita talent da?
17: Oo, oh, yeah. Tag to sa mga nakahibalo, Radyo Man Rodel.
14: Kuring sa battery.
17: Sagad kita bi patuga-tuga kung balanta para na yan sa iya.
14: Amo, dirds.
17: Mm-hmm. Anyway, ma, nami subong ang gabi na ton. Medyo nami subong ang dupoy-dupoy sang hangin. Dari sa palibot sang syudad, wala sang ulan, pero tayo mo na ganyan kina-expectar nga may maulan sa mga masunod di inadlaw sa mga kauturan natin sa umara yung Marodel Blessings sina iya because kayo na ito paghalin na ito ng mga duta dito nagbarangag uhaw-uhaw bala Radyo Man Rodel. Pero ti pasulod naman kita sa tig-ululan.
14: Kamu na ginareklamo ka kasamang match ang mga pobre nga mga vegetable farmers. Ay, sus, ang ilang mga kamatis kag talong. Ay, ay, nagmaluwas nga daw hindi na mapuslan. Daw yun pangatag na lang nila gani, oh.
17: Ti kay natawa bala ang tiyempo subong Radyo Man Rodel.
14: Gani?
17: Pero ti, sige lang, after ko na sang tagbarangag ko, no, may tig-ululan nga magasunod mo.
14: Kay
17: mayo
14: managani
17: ko
14: na ara doon
17: ah.
14: Kay manti subong ti kwan ti gilinit ti sunod no. Daulan ninya na.
17: Oo, amugid ti isa pa na sa mga preparahan naman ko tama naman nga ulan kaluoy naman ato mga farmers kumaga depende sa diskarte Radyo Man Rodel kun ano ang ilang nga paghimuon para nga maka-survive. Amo na sa kinabuhi mo bahala na ya kun anong agyan mo basta kabalo ka mag ano kabalo ka magdala. Radyo Man Rodel. Sa mga detalye sa balita nga ito na tipo, natigayon nga mapasaka sa karsada ang isa kanisa Navara pickup matapos aksidente nga nahulog sa kanal subong nga gabi sa Regal Road o Barangay Calabo, Aliganes. Ang driver gininago kay Elias Nesto 56 anos kasado, residente sa barangay Kagamutan, Leganes. Base dari sa informasyon sa Leganes Municipal Police Station, nga sakay ni alias Nesto ang duha sa nika mga kaupdanan kay nagpatigayon sang U-turn sa Regal Road sa barangay Kalabuwa apang hinali lang ini nga nadulaan sang kontrol kabang danan nga naglapaw sa karsada kag nagderecho sa kanal. Wala naman sa minasamaran ng mga sakay sang salakyan. Sa piyak na bahin, voluntaryo nga gi-turn over sa kapulisan sang isa ka store owner sa barangay Mapili San Enrique Iliilo ang duha ka pakete sang peke nga sigarilyo las 12:20 kaina sang ugto. Ini matapos ginpatigayon ang random check sang kapulisan sa mga nanarisari nga tiyangge sa nasamit nga banua may kangtanan sa ila kampanya kontra peke nga sigarilyo. Ang duha ka pakete ra Jamar Rodel nga peke nga sigarilyo amo ang jackpot nga brand kay nagabalor sa 200 pesos. Sa piyak nga bahin, ginsungka sang isa ka barangay kagawad sa kapulisan sa San Enrique ang isa ka ginapatihan rifle grenade alauna diyes sa kaina sang hapon. Ini personal nga gi-turnover sa kapulisan ni Kagawad Arnold Paclibar Garcia, residente sa barangay Kamiri, San Enrique, Iliilo. Wala naman na patpat ni Kagawad Garcia sa kapulisan kundi inaghalin ay nasamit nga rifle grenade kag sa karon ari na ini sa paghinakop sa San Enrique Municipal Police Station. Amo na madulong na
14: Sabang Marge, gusto ko lang kuan feedback. Balaga ba si ko na labot mo itong pamilya, bala ni Banyares. Ang upod to nga nagapugos to baga nga halikabuno ni isang tulisan nila nga barangay kagawad sang Santa Filomena.
17: Radyo Man Rodel, hindi magtugda ang iloy kay emotional.
14: Hindi, kaya ma-feedback lang kita. Ang ginagkalaing ginbuot sang pamilya, kaya nadalaig to kuno ang ilay ba pamilya. Ano,
17: kaya hambal sang iloy, mabuot ang iyang bata.
14: Gani?
17: Kaya hambal niya, hindi na kung ma'am gusto mag-comment, hindi man ko gusto nga ma-anon sa social media. Hama na kay asa sa Bunga Banog ang iyang buot kung mabatian or mabalitaan, even gani ko nung kagahon, mabugtawan siya mangi, sakto niya lang hibi. So we do understand naman sa isa ka iloy, kay Mother's Day pangadaan buwas.
14: Correct, correct.
17: Dugay. Gaayo man ang iloy. Pero ti, ambal niya, hindi ko man makontak akong bata, pero hindi kami ka-comment sa natabo. Basta ang mahambal ko lang mabuot na ang akong nga bata. Sige. Amo nang hambal niya, Radyo Man Rodel.
14: Sige, at least may mga nag-feedback lang sa atong kilala naton. Sige, ligu-check to mga pamilya, bala nga naulamid to sa mga pamilya Banyares. Doon ka sakit buot nilagay na dalay to.
17: Doon na ipit guro sa circumstance. Gani,
14: bangod
17: pero...
14: sa hindi mang guro mga kabiyan natin, wait sa may mo kay amo niya?
17: Amo ng ano sang iloy, pero hindi na sila mag-comment dugang.
14: Sige.
17: Na-considering nga may napatay, kagati wala pa ini madakpan tub-tub sa karon, Radyo Man Rodel.
14: Sige.
17: Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayo, ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria, may power combination sang vitamin D3 para sa mapagon nga immune system kag virgin coconut oil kon VCO. Klinika D3 Bayo, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
18: RRMN Patrol 774.
14: Salamat mga kabiyan sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miane. So na kwanta lang ni na talakay kay mga kabiyanan may kilala kita nga nagapangabay mga kabiyanan nga daw naggalaing gid ang buot sa mga pamilya Banyare. Ining nga tawo mga kabiyan nga nagulamin to bala sa nga upo di barangay Kagawad Melvin Asiboki ang barangay Kagawad sa Santa Filomena nga mga kabiyanan gin nga mong suspect na nagdudo ka nagpatay sa kay Sino
18: RRMN Patrol 774.
14: May mga kabiyanan nga tuod nga ang information mabuot ini nga bata sa Banyare ug galing kay wa man sa mahimo kay mga kabiyanan santo sa mga information kay gina-upda niya gid ang amo, yaman nga mo ni ang suspect.
18: RRMN Patrol 774.
14: Yung pobre mga kabiyanan, no, nadala sa iya, aksesuri sa iya sa kaso ni sa pagpatayo.
18: RRMN Patrol 774.
14: Kada ka trabaho lang ni mga kabiyanan, kapunupon ba ni sa etod nga amo, ito na-extend mga kabiyanan, pugusun mo imo, pagkatapos upod kay mo skrimen, kundi nadalahi kay mo sa nga way na mo na mo.
18: RRMN Patrol 774.
14: Atraso niya sa barangay Kagawad sa iya sining nga tao sa una nga kolektor nga kun ano man ang sala niya sini mga kabiyan ng gindalay way gid panunot kag Korea ang ihudi Putin yo
18: RRMN Patrol 774
14: di kung may mga atraso ini kung may mga utang kag may kinawatan ini siya ang pamangkot sini kagawad Melvin na Asimoke gin pablatter mo ni gin na paagi mo ni sa Juprase nga pang kabiyan matagaan matsansa ini nga pobring na patay mga kabiyan ang kutani gin reklamo kay barangay kagawad ka ara man da mabuot man ang barangay kapitan sa Santa Filomena nga way mo ni gin na ba pa manong ipatawa kapag katapos kung paila mo kaso tani gin paila mo na lang kaso so gin preparahan ni gin mga kabiyan sa according sa aton information nga gusto ay corner mga kabiyanan kag may plano gid sa nga patyon mga kagalitan ang iya sini nga anay kolektor mga kabiyanan sa negosyo yang linding
18: RRMN Patrol 774
14: ti amo ning ginabasol-basol man ning upod niya ning ulihi niya ning tawo ini sa Banyares mga kabiyanan kito kanti kay napikiti na guro mga kabiyanan ang pobreman kag upod sa sang amo niya ti nadalasa na lang ang pobre pinugo sa iya kag siging do-do mga kabiyan sang amo niya
18: RRMN Patrol 774
14: ti ang pobre mga kabiyan ng mga pamilya nagahiduka ho nga wait namo mga kabiyan ang mayo ang record kag mayo man niya batasan ni mga kabiyan mabuot man eh pero mga kabiyan ginulamid sang ihuli puting nga barangay kagawad sulumpaan
18: RRMN Patrol 774
14: di pareho na sila ni Bato ho gapuro palagyo
18: RRMN Patrol 774
14: daman ni Muron kaya gini mga kabiyanan sa prisuhan magabo ni murdering kaso mo toto Melvin Asibuke barangay kagawad ka pa naman mga kabiyanan mga guba ang imahin sa Santa Pilobina sang ubra mo ning gagu-gagu ka
18: RRMN Patrol 774
14: no nami man pitkod itlog sang iho di Putin ya
18: RRMN Patrol 774
14: no sila mo ha granting nga may utang pila ka milyon ginang utang sang imo nga korektor nga mo mo ginapat yon mo gagdoon
18: RRMN Patrol 774
14: di sige palagyo lang da pangita ka na lang sang hindi kagid makita
18: RRMN Patrol 774
14: kung sino man magkatudlo sini, kung sino man magkanlong sini, sino magtago mga kabiyanan sa sining barangay kagawad sa Santa Pilobina, Arimalo, nga si Melvin Asimoke, mga kabiyan, liable ka mo. Kung ka ginatago-tago niya ni, kag mabalaan sang pulis, madalagin ka mo sa kaso, kag posible mga kabiyan kung anong ginatubang niya sini nga kaso, posible mabulubog at man ang inyo atubangon.
18: RRMN Patrol 774
14: di magkaluluoy ang mga kabiyanan ang nagatrabaho na rin yung iyasin body-body man na ginasugo-sugo yung mga kabiyanan no? Ay pobre man ang mga Banyaris mga kabiyanan niya na ulamid bata nila sang way ka namo gaubras ang lagtok-otok mga kabiyanan nga barangay kagawad sang Santa Pilomena o
18: RRMN Patrol 774
14: Tsunami matputbulon buli sang animalya
18: RRMN Patrol 774
14: Inigang porsyon ng mga kabiyan ang ginadulong na sa inyo gamit kita sang Life Extension Vitamin D3 Mataasong taka ato siling vitamin D3 level sa ato siling dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian ilabi na gid sa makababatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the super vitamin and the miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan niyo mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sa libre ng medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors. Sa Life Extension Clinic, hindi na pagulatan nga maglalapangin niyo sining balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic, kanahantang sa lower ground floor, Robinson Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City, Tagbakaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, ilibre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3. Kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
18: RRMN Patrol 774.
14: Sa aton sila nga pagpanumalik, mga kabiyanan, may istorya kita din karon mga kabiyanan, galing ka iyan sa mga minanggara noon, mga kasubong namo niya, mga rich and famous.
18: RRMN Patrol 774.
14: Nga magkasarang lang mga kabiyanan, nga magbakal sa mga propiedad. Mga kabiyan, imagine. Wow, hindi nga guro mga kabiyanan yung mga tao. Yan ang akig's kwarta.
18: RRMN Patrol 774.
14: Kaya ang pinakamahal ng apartment sa Bilog, Kalibutan, nabakal sa masubra 500 million US dollar. Ay, apo.
18: RRMN Patrol 774.
14: Kag mga kabiyanan, may isa man diri ka 18 anyos mga kabiyanan napatay matapos mga kabiyanan nga naka 7 rounds sa bimbang kay manti LDR ning relasyon sang magjuwa long distance relation mga kabiyanan ti karon daw nakachimpo silang duha nagkitanay sila mga kabiyanan ti hidlawanay sa kahidlawanay mga kabiyanan nagbimbang ang ining magjowa 7 rounds ang natakod mga kabiyanan sang lalaki pero mga kabiyanan hinali lang nagpangluya sus natabo itip tuis
18: RRMN Patrol 774
14: napatay sa isa ka lodging house. Standby! Ang oras mga kabiyan sa RMN Iloilo, Philippines Standard Time, alas 11:35 na sang gabi.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS Sample Plus Gold.
20: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
19: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
21: Gigan.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm Fabcon, bangong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
1: Bangong kumakablum sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nag-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba lang, sige lang. Laptop o kon cellphone?
3: Oo, oh, again. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
4: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Ang oras sa Mabian de Rizare, Iloilo, Philippines, nandang time kag oras sa Miluga, Pilipinas, 40 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
6: RMN Patrol 774.
5: Panahin ka muna kapabati mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
6: RMN Patrol 774.
5: Uy, dugay-dugay, gali kasamang Jason. Mother's Day na? Mga kabiyanan na so ginapatuhoy tama ni mga kabiyanan. Yan, bansa lang guro mga kami pagtamiya naton sa mga nanay, sa mga mami, sa mga mother. Ano pa namang panawag ninyo mga kabiyanan sa inyo, sining mga guardian. So advance happy Mother's Day mga kabiyanan sa tanan niya mga nanay nga nagsakripisyo sa ila sining mga kabataan.
6: RRMN Patrol 774.
5: Mayara mga kabiyanan niya mga kabataan susdo hindi mo ma kuan mga kabiyanan mabatas pa nila nga kung kaisa mga kabiyanan mama nabatian kita ng mga balita bala mga nanay ginaludo mga kabiyanan sa mga litik ka mga langka nila nga mga kabataan.
6: RRMN Patrol 774.
5: Nara pa nga ako kaisa mga kabiyanan ginabakol pang sang palahubog nilang mga kabataan. Huwag oh, yun mga kabiyanan nga mga naggalantaw sa mga sakripisyo sa mga girikanan ka mga iloy nila. O na bala, malang sa inoy nila mga mag-amo ng mga kabiyanan batasan sa bata nila. Tani, kinuga na lang sa gamay pa ang mga kabiyanan.
6: RRMN Patrol 774.
5: Yung mga kabiyanan na makita ko ba lang ang mga kabataan niya yung kisa, ginasakit ka, ginasigita nila mga iloy. Doon saan na naman intra ka man bala kung kaisa. Pero muna nga hindi ko gusto mga kabiyanan na magka-encounter ko sila kay pananaw ko. Kasi kung hindi ko kapugong mga kabiyan ka masapo ko bala, masa ko ka makasuhan pa ko.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kaya mga kabiyan, hindi mo mabatas bala nga isa ka nanay? Isa pang may edad-edad kapag katapos nga daw hindi ganit kairo mga kabiyanan. Kasurusinggitan sang kabataan nga mapagro. Ito ko nami mga kabiyan, duun mo man.
6: RRMN Patrol 774.
5: Uy, ito sila mga kabiyanan, giulikid sa mga sakripisyo sa mga pobreng nanay. Kasang bata pa rin sila mga kabiyanan, gimbatite sila. Mga kabiyanan, kagin na halos palang gani ang ginakaon sang nanay nila. Ipakaon pa sila. Mga kabiyanan, pagkatapos amon pa ng balik na ginahimo sa mga iho ni Putin nila.
6: RRMN Patrol 774.
5: Mga kabiyanan, tuod sa parangkang istorya, nadula man tuod ang pinalangga kong iloy. Nibisan sabat siya, huwag ko ba suro sabat-sabat bis na nagtigang ko sa iloy ko. Mga kabiyanan, kang isa pa kung nagkita ko mga babae nga nagpatulo sa luha. Sus daw ga, uy mga kabiyanan, kandila pamatyag ko sa lawas ko. Hindi ko kaintindi mga kabiyanan kung ano nagkaluoy ako una, no? Amugin na mga kabiyanan kasamang Jason. Makita ko ba lang ang mga nag-uriod? Ang akon nga pinalangga, isang buhi pa ni mga kabiyanan, nga nag-busong ga inugbata mga kabiyanan sang subang ko, hindi nagpasakit, hindi nga nag-hibi mga kabiyanan ga pasakit sa delivery room. Sus, daw hindi ko magtulog. Yan na pananaw ko. Daw ginag-uy-uy ko yung mga...
6: RRMN Patrol 774.
5: Daw hindi ko kagwanta magtulog sa mga nagatulo-luha ng mga nanay kag mga babayi.
6: RRMN Patrol 774.
5: Hindi pagkatapos mga gamit, kita mo na nga ginaihig-ihig ang mga tatay kag nanay nila. Ay, sus, mga kung kaisa... daw intrahan ko mga kabayanan kag daw sa wayon ko mamperti. Managaling kong kaisa eh. Mapilitan ka lang tadi, makasuhan ka na lang.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ang ginapangamuyo ko lang mga kabayanan, hindi lang ko magka-encounter sa mga muli kasubuling mga makita ko nga ginakasigong mga nanay, tatay, sa mga pamapagros nilang mga kabataan. Ay, base, magka-intra ako.
6: RRMN Patrol 774.
5: Hindi ka po siya ng mga kabayan, ginadulong na sa inyo. Mga kabayanan, so hindi naman ta magkakalipat. Pinatamiyaw ta ni mga kabayanan ng atong sining mga guardian. Lalapit lagi malang kasamang Jiso, no? Si mother mo to, advance happy Mother's Day.
6: RRMN Patrol 774.
5: Tanan niya mga nanay kag mami, nagsakripisyo sa ilang sining pamilya. So advance happy Mother's Day.
6: RRMN Patrol 774.
5: Nagkinig ka po siya na ginadulong na sa inyo mga kabayan na gamit ang kita. Gamit kita mga kabayan sa T3 Bio Food Supplement. Kaysa hindi ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa T3 Bio ang mga virus nga nagpantrangkaso or mga mikrobyo mga kabayan nga nagpahilanat pero may badambo pa nga benepisyo nga yara sa T3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio, manggarano sa medium chain triglyceride. Nga nagabulig pabakot sa resistensya sa ato silingalawas kontra sa pagkakapoy o pagmasakit. Mga kabiyanan, may anti-inflammatory effect man ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag nga ginaangkon sa ato silingalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sa metabolismo sa ato sinigalawas. Initanan niya benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement. Adlaw-adlaw, trangkaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bio.
6: RRMN Patrol 774.
5: Tangot sini mga kabiyanan, ginapabalota lang sa mga kliyente. Mga kabiyanan na sang Klinika di Alternativo, Medicina and Wellness Center Incorporated. Mga kabiyanan sa ila sinang pagbukas ang bago nilang brands para sa may panwasang Sara Iloilo. So ang grand opening nila is sa May 18, 2026, alas 10 sa aga. So ginapabalaw nila nga may previs sa kag-discount sa tanan nga mga mabakal sang ila sining nga mga produkto.
6: RRMN Patrol 774.
5: So gani mga kabayanan sa mga suki kag kliyente sang Klinika di Alternativo, kalitinyo ang kaigayunan. Mga kabayanan kadto kamo sa grand opening, mga kabayanan na sang ila sining nga Sara brand. Ama, ini mga kababayan ka mga kasimanwa ko das norte.
6: RRMN Patrol 774.
5: So para mga kabiyan ang gipalapit ginis ang Klinika di Alternativo, ang ini mga kabiyan nga brands nila, para ini nang kamo magpasyudad, kara na lang kamo mga kabiyan kanto sa Sara nila nga brands, mga kabiyanan para malapit na, no minus gastos kung may krisis subong.
6: RRMN Patrol 774.
5: So para sa kasayuran nila sa ila sining Sara brands, sang Klinika di Alternativo, ara sila sa RGM's building sa may barangay Apologista sa may Banwasang Sara Iloilo, malapit mga kabayanan sa Sara Public Terminal.
6: RRMN Patrol 774.
5: Klarek, singagaw ka mo para maka-avail ka mo sang discount kag may mga ginapanghatag nga previs ang Klinika di Alternativo.
6: RRMN Patrol 774.
5: Diritabla mga kabiyanan.
6: RRMN Patrol 774.
5: Sa sining mga batanon, imagine mga kabiyanan na 19 years old ini mga kabiyanan nga lalaki. No? No, 18 years old. Kag daw hindi maayom ning natabo mga kabiyanan sa pobreng lalaki sa sining wala ma-expectar nga trahedya mga kabiyanan nga natabo sa ining mag-jowa nga ni
6: RRMN Patrol 774.
5: Ito mo ning balita mga kabiyanan nga ining 18 years old nga soltero mga kabiyan napatay matapos nga tuod nga naka 7 rounds man siya sa bimbang.

0: Tapos magkusi-kusi. Pagkatapos ng kusi-kusi, dahil nga naman nga chanching-chanching.
1: RMN Patrol 774.
0: Yung mga kabayan na ginapilit man nga para magkabawi man sa oras. Okay, bati ining mag-jowa. Mga kabayanan na ari ni sila sa ginatawag nga LDR, long distance relation. No, natabo ini da mga kabayan sa Lanao del Sur sa isa kong tanik ka simple nga reunion ang ining magjowa, pero mga kabayan na padulong sa isa ka trahedya.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay ining 18 years old nga soltero, ayuan talang si Rene. Napatay kag nagtaliwan matapos mga kabayan nakabatyag sang gulpyada lang nga hindi sa mga kabayanan makaginhawa samtang upod niya mga kabayan ang yasin ng anubya nga alyasan tala mga kabayan si Maria P sa isa ka lodging house.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay suno sa information sa nasiling na nato nga long distance relationship, ang inya relationship ining duha mga kabayanan kag tubalagsahon lang nagakalit anay. Di siyempre mga kabayan nagkalit, excited. Naman ito eh, trahedya ang padulungan niya.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga suno sa investigation nga daw matapos na magkilit anay kiti nakachimpo. So, ginapili nila mga kabayanan nga mag-usiksang oras sa isa kag isa sa simple mga kabayanan nga pag-check-in nila sa isa ka lodging house. Sus, marikagusip. Kamuning natabo sa pahayag mga kabayanan nga gina-mention sa investigador, sa pulis, nga na-interview ini mga kabayanan ng babae. So, naka-seven rounds pag... Ay, oh.
1: RMN Patrol 774.
0: Mama lang pauwais ang babae ba?
1: RMN Patrol 774.
0: Ibala nyo naman mga kabayanan, basta mga muning mga edad, gawurus ganin eh. Mga kabayanan, mapunggan mo niyang dalagan sa makina, pero siling ang dalagan sa nga lalaki nga muning gawururo. Jesus, may pagani kong kaisang suba, pwede mo pa mapunungan.
1: RMN Patrol 774.
0: Hey, mga kabayanan, samtang nag-perform, hinali nga nag-batyag sang hindi maayo nga pagginawa. Kag mga kabayan, nagpangayo dayon sang bulig mga kabayanan ini si Maria Pisa. Stop sang sining lajingaw. Kag insigida gindala sa ospital ang ining 18 years old nga lalaki. So, sa pihak sini mga kabayanan, gindeklarar gid siya nga napatay.
1: RMN Patrol 774.
0: So sa bahay ng mga kabayan sa babae, so according sa iya, daw siya na makuan man, nagulpihan, nga tuod nga dugay na silang way magkitanay, baging buhos, giguro mga kabayan sa lalaking pwersa niya. Galing kay ti, amo lang to eh. Hasta sa 7 rambas, huwag paninga nga kapamahaw, kagapanyaga, guru nagbimbang na sila.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambo, talong!
1: RMN Patrol 774.
0: Huwag man guru mga kabayanan na puro pahuway, pagburo baliswa, fire! Pagka guru ginawa ka na may namin lang makainom lang sa ice water, fire!
1: RMN Patrol 774.
0: Tigo dito is
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, bot sa inyo na kadamdamo mga kabayanan sa mga problema, dinugangan nyo pag ito.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano masalit sa mga katigulangan? Isan mapatay ka para sa patay ka man pero sa kalipay.
1: RMN Patrol 774.
0: Jesus, Maria Kagusip.
1: RMN Patrol 774.
0: O, bawi na lang tadi mga kabayanan sa aton. Sini nga mga nag-upod sa aton palatuntunan. Ikadamo na sa utang ko ni mga kabayanan. Pila nagkagabi nga kulang-kulang ng aton. Dari nga mga papaglawa. Karay, makachimpo kita.
1: RMN Patrol 774.

0: kabiyanan ora gin, ginatamyaw naton sa tanang mga mothers, mga kabiyanan sang pwede na ni Guru kasamang Jason na. Happy Mother's Day sa mga nanay, sa mga sa mga mami, sa mga sa mga mother.
1: RMN Patrol 774.
0: Ginatamyaw ta mga kabiyanan sang Happy Mother's Day. Pinalangga ko man mga kabiyanan nga partner sa Hebe na galing ni si Happy Mother's Day sa kay Maria Teresa Alobera Agado, mga kabiyanan nga kung sino nga partner sa una. Okay, magayo-ayo lang na sa ka-atun creator
1: RMN Patrol 774.
0: Enjoy lang kamuna ni nanay man na si Mrs. Delia Fulion Agado. Mga kabiyanan na Happy Mother's Day in Heaven na lang kamuna.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kinatamyo ito man mga kabiyanan akong pinalangga nga tiya man. Nagpabati man din si Professor Dorothy Sangrador Agado. Happy Mother's Day. Buman sa ka-indahid na Dita Agado, si Ana Agado, Mercy Agado, Happy Mother's Day!
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga pakaisahan ko, pasinsyagi ka mo, gilawagon ta ka mo, malabutan kita bulan sang Agosto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tingbon tanang ka mo sa Disyembre, ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, mga nagasunod na rin sa ator mga kabiyan pala tuntunan, thank you again sa kay Susan Siskal, presensya si Kasmar G. Covilia, subuman si Gispal, kag subuman mga kabiyan si Alice Friedrich, but yung mga mother na ni si Cam Biag, sa thank you again sa pag-upon man rin sa ator program, si Casmery Ricabar. Oh, thank you, good Mother's Day na sa kay Casmery Ricabar, subuman sa kay Cambiag. Ari na, sige. Kagakon man niya anak kababay si Rupa Teresa Alubera Agado. Mga kabiyanan, Happy Mother's Day. Tinagaan niya man taapo, bro. Di mo man masugo, mabakal lalanggaw, kagbitsin, naghahambal, mabrugalig, taghul.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot milky.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakaapo man ta mga kabiyan, mo nagataghul.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Lidilia Villanueva, present man. Si Lia Sikosana, present. Si Rihina Gumakil, Nenet Fernandez Ocaldito, watching live from New Lucena. Sige, si Gleta Alfaparas, present man. Si Iscar Labarico Senior, si Boing Hanna Huenda Francisco, from Bitoon Ilawod, Cuartero Capiz, above. Ang mga kababayan ko, mga kasimano akong may mga dugong kurokoko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Isa Selbon, present man. Si Nit Hudson, nagalantaw man diri sa aton. Thank you, Gid. Happy Mother's Day.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Margarito Espiom Maramento, present man. Alma Ahinga. Si Cecil Distro Balsomo. Si Laila Nerviol, no, Lumer Iskala Abian Bao, nga kung sino nga former staff. Eh, kumusta ka na da? Boss, pa-shout out, kula, nahidlaw man ta sang tingog mo. Sige, pagayo. Ay, sino galing alan sang sawa mo na, Mer? No, so, Happy Mother's Day lang na si iya da. Kagsubuman si Flor Kahilig, o si Flor, ka-mother's na ni. Kagsubuman mga kabiyanan, si Jocelyn ka Jocelyn Kitor. Okay? Si Margarito Espio Maramento, kag sa tanan niya mga nagapamati sa kay Cas Margarito Espio Maramento. Si Rin Sakiyan, thank you man. Mayong gabi from amigo Raymond Kagjumar of Dumangas. Sige. Si Jeep Jeep Pindon, present man, tamyaw lang ko sir, lang ko sa asawa ko, gapamati sa pututan. Sige. Kita na binutang mo na lang alan sa misis mo. Misal, bar mo man kagulingon mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ako din na tamyaw, tatanik mga kabiyan sa ngapi, eh, Mother's Day, baw na naman si Jeep Jeep Pindon man. Sa liwat, yung tamyaw mo misis mo, ibutang man ngalan niya. Hindi kay Salbalmi lang. Si Maribi Carjolin Hamorabon Amarante. Present man si Barangay Kagawad Pare Romar Martere. Hoy si Marida Gali, Happy Mother's Day pare.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Cherry Heldore. Suboman mga kabiyanan na si Jai Benistros. Good evening, Radyo Manuel Kaufman. Resigned because he realized that it's hard to depend someone. Maling observation nila tuod sa iba, no? Sige, balantala na kung mag-umpisa ng trial. Amoroso Glenn, present man. Si Flor Kahilig. Idna Mohal. Present man na mga kabiyanan si Raymond Sorita. Sakay ka lang sa issue. Okay. Kita kaluluoy. Ilan na sila? Si Armalina Baratay. Si Armalin Laratay, present man. Richie Magos. Bili na gidman ko sa Malita Group of Crocodile. Okay. Si Edgar Morales sa Hikanal. Raymond Sorita. Okay. Si Senoni Raymond Sorita. Komite sa ililo paano na mabatian ka kinchinti sa imong mga chat ni. Okay. Si Dayday Palomado Grabanso. Listening from Asia World City. Okay. Si Richie Magos, bilin ako. Okay. Si Rosario Puertes, watching from USA. Okay, sa diin ka nga state sa USA. Si Casa Rosario Puertes, no? Okay, kagasabuman si Mercy Barabona. Pag-greet naman sa happy, happy birthday sa akong sining kumari nga si Fatima Barba sang Igbaras Buas nga adlaw. Oh. Okay, so advance happy birthday eh. Okay, nagapanamiyaw Barabona family sa Barutak Bio, Barangay Santo Tomas. Okay. So buman mga kabiyanan si Arena si Romel Palmaris, Richie Magos. Okay, thank you, Gid. Kaga subuman si okay, si Basta Radio. Arimin eh. Daw si Sarah Gid next president kay damo tao gahugyaw kundiin sa magkadto nga lugar. Ah, sige. Pasaligan nyo lang kagulingon nyo da. Angelita Gonzales, present man. Subuman, good evening. Flor Kahilig, Pamili Gamilong. Sang Nueva Valencia, Guimaras, from Lawi, Jordan. Okay. Subuman, si... Gagamit gali ni si Casmery Ricabar, Ibergreen, no? Mayo ah. Okay. Si Daryl Sabihon ni Pomoseno, present man. Bibian Dimson Alejandro. Okay. Kag suboman na arena si Flor Kahiliga. Si Pastor Ardi Catalonia Celeste. Buna ko pulo-pulo mo si Pastor. Oh. Okay, pag-ayo-ayo lang na Pastor ah. Ay, tiwain ko makilala si Mrs. Muna. Tani matamiyaw, tani sa ngapi Mother's Day man. Sige, Pastor. Thank you, Gid, ha. May rin ka Gubatang Gasilis. Si Gladys Istorki Orbe, ang parinti ko, nga gwapa, damo kwarta, manggarano na. Mayong gabi man sa followers ko nga naga, ay wow, nagalantaw live program mo nung Rodel. Pwerte content creator ka na gida. Sige, pero hindi ka lang ito mag-intra. Intra sa mga DDLs.
1: RMN Patrol 774.
0: Diba, si kung gumawa ng warrant mo karoon na kuwan pa ta, na rimalaso pa ta. Susan Galon Alarba, present man, Socorro Pet. Kag si Susan Siscar, Malin Maymero Buno. Good evening.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, sige, sa inyo tanan-tanan, mga kabiyanan, salamat, kid. Kita na naman kita sa Lunes. Mga kabiyan, amigari ko na pa kung anong tanay si Chok Panso, busla niya programa para makaburubuylo kita. Oh. So, salamat, kid, mga kabiyan sa liwat. Sa tanan niya, mga mother, mga nanay, mga mami. Happy Mother's Day.
1: RRMN Patrol 774.
0: Biya pang kabiyan sa aton sining technical partner upod sa kay kasaming kasamang si Jason. Mga kabiyan nini naman ninyo anchor man. Radyo man Rodel Folio Nagado. Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Lawans Liniment Oil.
1: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nans Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
0: Nans Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
0: Nans Liniment Oil.
1: Feel better, live better.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 Quintac. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ayaw ka na ma?
2: Why pa?
1: Ayaw ka na ma?
2: Why pa?
1: Ayaw ka na ma?
2: Why pa?
1: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
3: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
4: Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigat niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo kaadlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
1: Nag-ayo ka na ma?
2: Kagapon pa?
1: Maayo ba?
4: Basta Neozep Z Plus Forte, subong may zinc.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
6: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Goodbye.

0: Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. TTX 500.
2: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako. Kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
8: Ohoy! Kidney Care Time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
10: You care? We care! Kidney Care!
1: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
11: Mga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang.
12: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras alas 5:01 na sang aga.
18: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
17: Maayadayad nga aga na naman mga kasama, welcome sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition.
19: Mayo Jess 2026.
17: Live kita mabatihan kag makitaan pinagi sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
19: Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
18: RMN Netizen Patrol First Edition.
17: Sa kinaangdan kada Domingo, kami ang inyong mga alagad sa kahanginan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Bugal sang Tertiary Distrito, ang Lady of Tulahong sang Maasin Iloilo, Radyo Man Joylene Tamayo, para onda!
19: Aga, pagkito yung permi, basta Domingo, yung pinadayo.
17: Oo,
19: Maayong aga, Rajaman Flow, kaupad naton. Ang bugal, sang kipot haniway. Rajaman Flow, kag ano? Prince of Kipot Haniway. Ano pa?
17: Kamatuan eh.
19: Wala pa maayawi. Kagkabatuan pagid ko no ah. Sang Tinuom Festival. Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
17: Wow! What an entertainment.
19: Amugin na iya.
6: Amugin na iya. Okay, siyempre.
19: Wala sila manghimo mo kay gaari kita di.
6: Tituod man, tiyali, kung kita mo, third district kita, ikaw sa Masin ka, ako sa Niway ko, kag may dugo man ko nga taga Kabatuan.
19: Wow. Solid third district.
6: Solid doon eh. Solid third district. Mayong aga, Radyo Manjulin.
19: Good morning, Gate. Kaya siyempre sa aton mga tagpalamati, Radyo Manflo, nga nagatutok sa aton programa tag sa Kadomingo, ang Netizen Patrol First Edition. Pag-istoryahan na naman, Tutok Flo, Radyo Manflo, ang mga trending, ang mga balita sa buong semana, nga may epekto sa aton nga pagpangabuhi diri sa Pilipinas.
6: And of course, dugay-dugay manging kaupod-tanga aton siningan Netizen Patroller, Radyo Man Wendell Grace Biko Clark. Radyo Man Joy Rin, ang aton siningan mga tululupang doon yung mga balita, no? Kag labi na sa balita nasyonal, si Ruben Padilla, si Tol Ninyo, ang ginbuto nyo, bla?
19: Uh-huh.
6: Ang number one niya, Senador?
19: Number one, oo.
6: O, ang ginbuto nyo, bla? Ginbuto nyo?
19: Wala kayo ng boto?
6: Oh, ay ko na yun ang boto. Mayo pa si Lito Lapid.
19: Si Lito Lapid, yeah. Mutado. Matian naman siya sa bong.
6: Duway man gani.
19: Ano kung bisan nawa, ano bala, nabalang, wala, bisan nula ka ubra, basta gahipos ka lang, hindi ka masapakan.
6: Hindi gid. Nagsiling din si Ruben Padilla, matagal nang may ganyang chismis. Pero hanggat di pa nakita yung mismong warrant, lagi na nagpapaalala sa aking idol. Hindi ko siya pili, palilitawin. Yan ang lagi kong advice sa kanya. Huwag kang lilitaw.
19: Wow!
6: Amuning mensahe niya kay Senador Bato de la Rosa.
19: Ini matapos nga maglutaw na naman ang impormasyon kahapon, Radyo Manflo, nga gindagdagan na sang arrest warrant sang International Criminal Court o kon ICC ining si Senator absent Senator Ronald Bato de la Rosa. Nga ginpanginwala man sang ICC kag even ang aton nga DILG nagasiling wala man sila sang nabaton pa nga arrest warrant pero nagaprepararar sang pila 10,000 ka mga personnel sa akon mga authorities nga patuman si ni Radyo Manflo. Ti ano ba lang botong balon si nagapanginlaman lang.
6: Oh. Pila na kabulan sadto pa man nagapreparar na si Senador Bato de la Rosa. Nakita niyo sa ano ah, sinitiri nga ko na ano daw.
19: Ti halin sang November 11, 2025. Or almost ano man, rawig na eh, November, December, January, February, March, April, May.
6: Ano, November pa si...
19: Oo!
6: Ano, duway lang baliba?
19: Six months nga absent. Pero, gabaton sang almost o kon sobra sa 300,000 nga sweldo bilang senador.
6: Kaya mo nang senador nga ginpili ninyo, no? Nga ginpagimatyan nyo gid lang. Nga ginpili nyo gid, no? Under sa liderato ni Presidente, former President Digong Duterte. Kag si number one, Senador Ruben Padilla, amo nang nagatipinsa sa kriminal? Oh.
19: Te, adin man naman naglayo kay kilala mo. Convicted man na.
6: Oh. Te, amo na ang ginapalangga nyo nga, Senador. Ang ginpili ninyo. Sino niyang nagbuto sila? Ha?
19: Ako yan, hindi ko yan sigurado. Hindi ako yan, gali sigurado ako nga hindi ako isa sa mga nagboto sa iya.
6: Ako, sigurado ako. Totoo din niya. Isagit ako dira.
19: Ang nagboto?
6: Ang hindi nagboto.
19: Bisan ko nagboto, kasabog doon mga dodua ka mag-ako, no? Ang nagboto mo ning si Ruben Padilla.
6: Ariyo, buksan nyo pang heart ko di.
19: Uh-huh.
6: Wala, gigo niya doon. Why, gigo niya may nagbatyag kay Bato de la Rosa. Why, gigo niya. Bisan punta sa bullpen, why, gigo niya nagkakuri sa ngalan niya.
19: Kasi very good ka. Kaya ti, wala ka magsala. Pero, Pati paano na lang ang sinumpaan man sininga trabaho Rajaman Flo. Mm. Kita kay Tino Kapungko na sila suportado ta kay ti ko ano ang ikaayos ang pungso na mamanang aton mo.
6: Mm-hmm.
19: Ti galing kay ining mga opisyal nga ini, number one ining si Bato de la Rosa, wala man iga obra. To ko nga isisi, kuha na lang na ah, wala man na pulos di sa amon.
6: Mm-hmm. Pero ginatag sang ICC. Do ano lang to, do fake lang to. Mm-hmm. Do joke lang to ah. Why pagid man Joy?
19: Ako gapati ko nga wala pagid man.
6: Oh, okay.
19: Pero hindi mahambo na wala nga kun may aso.
6: Mm.
19: Butang balon, may kalayo.
6: Oh.
19: So matyag ko ginaluto gid man Rajaman Flo. Wala mo ining si Senator Bato de la Rosa, police ni. Hasta subong may mga intel man iya. May mga connection man ina iya.
6: Kabalo ah.
19: Oo.
6: Kabalo na magampang
19: sa hindi man managu, kung balaan niya, nga wala sang grain of truth.
6: Basig hibi naman ni Sablaho. Tapok luwa niya si Bato de la Rosa.
19: Bingit.
6: Bingit. Dito sa Senate hearing sa una to. Dayon, ito hibi. Tiningking klaro ni Orian Malilet. No? Mm-hmm. Malilet din man eh. Malilet din man.
19: Anong pagbasa ko, be?
6: Orian Malilet. Malet.
19: Kung ano lang daan, hindi mo
6: na. Matapos yung pabangkot sang angot sa report nga may gin-issue na sila nga warrant of arrest, Bato Senador. Si ambal niya, no public arrest warrants have been issued in relation to the situation in the Philippines ang pagpatag ni Malet. Yung una naging siling sa Department of Justice o kung DOJ, kung Department of Interior, local government o kung DILG, nga wala sila na batong impormasyon angot sa posibleng pagdakop kay De La Rosa. Hindi si De La Rosa, subong Joy.
19: Ti, amo nang wala mong gani kabalo kung sa diinsa.
6: Kagpaano siya dakpo? Pero tandaan lang ni Bato. Gindakop gani si Dalumduta, gani si Pastor Apolo Kibuloy. Dakop gani si former President Rodrigo Duterte. Take maskin din pa kuno manago ya si Bato. Kun din pa man manago si Bato, pangitaon din pangitaon isang ICC. No? Pananglitan kun ara na ang arrest warrant.
19: Amo na ba lang lagson kay gihapon sa Justisya Rajaman Flo. Ti ining kay Bato de la Rosa, hindi pa man naton mahambal nga guilty siya. Bangod nga wala pa siya gani katubang sa trial. Ang aton diya nga kun amo na balalin sa una ginangkat nilang ICC, nakadto kamo diya kun kung kasarang kamo nga kun amo na bala kag kun ara gid man ato bangod sila man gahambal nga tubangon nila.
6: Kun si digong pagani pang tadyakan niya kuno.
19: Oo, ti kay ara na subong ga-resist na kamo. Ano gid bala? May naga... Balaan mo na, Rajaman Flo, kung wala ka sang sala, tubangon mo na iya. Kahit may trial. Patas nga trial. Kalawig sang proseso na ginahatag sa ininga kaso. Hindi gani dasigay ang pag-process ni Rajaman Flo. Ti, kung wala sila gani sang sala, at tubangon nila sa ICC.
6: O na, te, ano ni sumuang Pilipinas, karamutsing na kita din. Dugangan pa ni Libiste, ho?
19: Otro man.
6: Ano kuno da? Nagpanagtagkwarta?
19: Ti, siling niya, Rajaman Flo, balaan mo may may viral siya nga video nga nagpanagtag.
6: Tita nyo to?
19: Oo. Siling sang iban, AI generated. Pero, kahapon lang, o kunsang May 8, nag-hambal si Liviste. Nga, ano niya, gindipensahan niya, nga ang nagpalapta ko na sang video si Executive Secretary Ralph Recto. Kag ang video nga na, matuod nga video, ugaling natabo ko no sang Paskwa, Christmas, nga nagpanagtag siya sang kwarta, halin sa iya, kaugalingon nga bulsa.
6: Si Ralph Recto mo ning asawa abana ni Vilma Santos.
19: Ano mambal mo?
6: Bisan sang Disyembre pa na kay nagapanagtag kwarta. Ti rason naman lang na niya nga halin sa bulsa sang salin sa bulsa niya. Ti pakita ay isang prueba, no? Nga halin abi sa imo giman nga bulsa ang kwarta nga na.
19: Ano sa kwarta ni Leviste, no?
6: Damo eh.
19: ano na man, ano gid guro no, amo gid na yakad ako sa generational wealth ya. Nga kada kita mo ang tao nga nagapila, damo mo? Sa
6: pwede,
19: video.
6: Pwede mo man niya managtag, pwede ka man niya ka ano, nga hindi bala why mo lagi napakita sa publiko nga nagtag kwarta? Pwede man niya?
19: Te. Pwede man. Ti amo na gani sa kadumon. Pila ka bilog? Pila ano tuman gid pa nagtay 500 or 1000?
6: Ah, 500 man lang.
19: Tapos damo damo na gapila nga tawo kun ikaw man no.
6: Ah, laban-laban to sang ano to, panagtag to ya kwarta ya. Buhay ako dali biste parehas
19: ka mo ni. Matsag mo sa kampanya gid to.
6: Ah, miara gid ya. Para rehas la ka mo ni ano ni Barsaka. Crocodile meow meow kun.
19: Meow meow meow.
6: Ay. Ano ni si Barsaga man? Ay, para riyas na ka mo nilibistido, mga ungo.
19: Ay, about ti Radyo and Flo, ano, ining si Barzaga naman, yung laiman ni Yaya, ano mo, laiman ni Yaya, agenda. May kanya-kanya sila ka mga kausa. O, galing, ano naman, managup na naiman ni sila nga duha.
6: Oo, gani.
19: Nakitaay sila.
6: Nag-upo din sila eh.
19: Ti, amo na gani, bisan paano, may common, ano sila mo, may common denominator. Ano yun yung common denominator, man?
6: Ah, may ulo ang gid, ah.
19: Nice ah, one.
6: Meow, meow, meow, meow, yun na, mga crocodile, oh. Maamo na sa...
19: Oo, gamamo na siya.
6: Meow, meow, meow, meow.
19: Tiki, mahilig na siya sa, ano, sa kuring. Kuring,
6: kuring ito, kuring mansura, yan mo.
19: Okay, anyway, buwas nga adlaw, Lunes. Lunes. Bantayan ta, bangod, pagatalakayon na sa plenaryo sang kamara ang impeachment o ng articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte kag ila nga pagabotohan kun bala impeach gid si Duterte sa kamara kag ipasaka sa Senado agud nga mag-convene bilang impeachment court para sa ining trial.
6: So madayon na ng botohay, Joy.
19: Madayon ang botohay sa plenaryo. Pero sa akon sa kamara. Pero padala pa na sa babaw sa ikaduha nga panalgan sang ukon mataas nga panalgan sang Kongreso Rajaman Flo. Agod nga dito naman magabailohanay na sang ebidensya ang depensa kag ang prosecution.
6: Sako gali no, damo gali proseso ng agyan niya no.
19: Oo, madamo but ang balon kun ma gina make sure sang kamara nga mangin patas sila Rajaman Flo sa pagtalaka hindi pagdali-dalion bangod nga ti karon basi matactical naman bala mambal naman nga
6: kasunod naman nga mga
19: sala naman ning inubra nila hindi naman gula naman kasunod sa due process kag ti sa gihapon mabasura man lang so balaan mo Rajaman Flo siling sang iban ano naman nang gauyang lang kuno sang oras ang aton nga mga mamalida o kun aton nga mga kongresista sa ining impeachment batok kay Vice President Sara Duterte pero
6: so why kay chindi bala
19: oo kun lang tawon mo Rajaman Flo kun pabayaan ni nila hindi na nila pagtalakayon sa sunod nga tuig mo man gihapon may ma-file ginagihapon so mas maayo nga italakayon subong kay isa pa ang kapigaduhon ang korupsyon
6: sakto.
19: Wala lang na iyan nagasugod sa kung ano ang ginapangatubang nyo nga problema. May rason, may ugat. Di nagkato ang kwarta sa gobyerno.
6: Na amo ng pamangkot.
19: Di kun na hindi natin inaamausisa, kung bala matuod niya ginkawat ni Vice President Sara Duterte ang kwarta, di may salabton siya. Di kun wala man niya ginkawat, kag makabalaan nga hindi siya makonvict, ma-acquit siya sa ini nga impeachment cases sa Rajaman Flo. Butang balon, inosente siya. Di matapos sa istorya.
6: Tapos na.
19: Padayon kita niya sa pagpakabuhi.
6: Oo.
19: Muna bala?
6: Tigiling kay Tiway, sa subong, why man gayapon ginasabat ang mga pamangkot.
19: Oh, wala man siya ga-attend.
6: Why man siya ga-attend sa hearing. No? Amo ni, ang impeachment trial, hindi na mahimo balabagan sang Senado, so no, kay Congressman Defensor, sa 3rd District sa probinsya sang Iloilo.
19: Oo.
6: Tinanindugan si House Senior Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga nakahigot no sa konstitusyon ang pag-convene sa Senado bilang isa ka impeachment court sa oras nga ma-transmit sa ila sang kamara articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte.
19: No, ang punto dayon ni Kong Nunoy. Nga
6: ginakontra niyo si Kong Nunoy ya?
19: amo na gani kasi syempre nga kontra kung hindi balaga sa
6: damo-damo yung comment ya.
19: Kung hindi ka santo ang imong panindugan Rajaman Flo sa panindugan sa isa ka tawo, sigurado kontrahon mo. Sigurado kita iya. Tiya mo na damo man sa naga kung kontra ka kay o kon pabor kaya kay Duterte. Tanay nga naga kontra kay Duterte, kontrahon mo man. Kay ti hindi kaya gusto nga madihado ang imo yagi na suportaran ng Rajaman Flo.
6: Pero pasa, no?
19: Oo, pero ang punto mo lang yan ni Kong Nunoy nga kung gusto nila yang i-acquit sa Senado. Kung gusto nila i-convict bangod nakitaan man nga bakod ang ebidensya, i-convict. Pero, hindi pwede nga balabagan ang impeachment trial. Siguran, din na iya dapat forthwith gani. Para nga, mapamatbatan na ang duha ka mga impeachment cases nga gina tinguhaan sang kamara nga ma-desisyonan. Kung bala, i-impeach ining si VP Sara Duterte sa plenaryo kagdalon dito sa Senado, Rajaman Flo.
6: If the Senate has its own version and avoiding trials for the conviction of VP Sara, well, clear enough, there's a big shadow that hunted him and appreciate the acts of Congressman Defensor. Stand firm to the truth and the Filipino people.
19: Wow, sino gambal sina?
6: Ako eh.
19: Wow, grabe, grabe.
6: Believe ka, Joy.
19: Ikaw ganyan, no?
6: Ako ganyan nagambal. Kapamati si Congressman Defensor Subong Kong. Mayong aga lang da.
19: Mayong aga, Gid. Kong Nunoy.
6: Si Aryo, may mga comment dire. Apat kamo sa Iloilo ang ma-imbestiga kay Sara, maging presidente at yan ang exciting part, no? Kaga let the evidence be heard first before convicting her or not. Their conscience will tell them if the accusations are true and not fabricated. Para sa mga nag-comment si Teng Sining, no? I used to like him pero now he is XXXX. Ay, may nagboto si kay Sara Duterte sang vice president. Subongin X yan na si Sara. Bangon Pilipinas! Bagong mukha!
19: May prinsipyo, may isang salita.
6: Kaibigan mo!
19: Kaibigan ko.
6: Siya si Inday Sara Duterte. Hey! Bagong Pilipinas. Bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan ko.
19: Kaibigan mo.
6: Siya si Bongbong Marcos.
19: BBM.
6: BBM.
19: Okay. Wala na nang unity.
6: Why na,
19: bungkag
6: no?
19: na.
6: Ay, ang buot sinyo. Sa piyak na bahin, Radyo Man Joy.
19: Sa piyak na bahin, Radyo Man Flo. Ari, mainit-init man. Ang abogado sang pamilya Duterte para sa ila amay nga si ex-president Rodrigo Duterte nag-atras sa pagdepensa sa korte, sa ICC, sa iya kliyente. So, mangita sa bagong abogado ang pamilya Duterte talos o kon replacement kay attorney Nicholas Kaufman. Ining abogado bala nga kon magdepensa ya sang iyang matyaga niya taga Pilipinas gid siya bala no kahangop gid siya bala kasang naging sitwasyon sang pungsod sa idalom sang war on drugs. In fact, ang iyaya nga mga pagdepensa, ang pagpaguba lang niya sa pa-politika, pang-pamulitika lang gid niya kuno. Bangod nga event siya, tawag niya kay Tatay Digong sang kon kay Presidente Duterte, Tatay Digong.
6: Di ano matabo subong? Kaya nag-trust na si Kaufman, Radyo Manjo.
19: Di mangita iya. Sang iban nga abogado ang pamilya Duterte. Pero according kay Nicholas Kaufman, ang pamilya Duterte man nag-ayo nga hindi na siya kag busla naman sang iban. Bukod nga tilang tawa bala halin sa nang sugod ining ining kaso ni former President Duterte sa ICC. Tanan nga petisyon, wala magdaog.
6: Why?
19: Wala gid yung magdaog, tanan nga petisyon
6: sakto, no?
19: Sa idalom sang pagdepensa ni Nicholas Kaufman. si kun kadakdako sang ano, sang ang huring-huring, 150 million pesos ang bayad sa iya.
6: Tiba-tiba ba no?
19: Wala iya sang dinag-an, wala gid iya sang duwag mihura.
6: Duwag gid mihura no, duwag gid hulag.
19: Kun ang pamilya Duterte, kun ikaw man ang pamilya Duterte. Mga minsar ka man. Islanta na ni Guro, basi may mas maayo pag inyo sa iya.
6: Tilo oy man si Duterte no. Natuto sa ICC Joy sa dahi. Asa subong ang appearance niya, why naton nakita sa Pilipino?
19: Ang mga ko lang, Regiman Flo.
6: Ano?
19: Kun parehas edad no, pila na siya gani? 80 plus.
6: 80 plus oh.
19: Kun parehas nga edad, sa kadagalungon, maluoy ka. Pero ang panulo ko yagi hapon kay former President Duterte sang panahon ang tsura yagi diya sang panahon sang iya administrasyon ana balang bisan gani ang mahal nga Dios ginabuyayaw ginapakamalaot ako wala gyud maluoy sa mga tao
6: ako sako na bi di man ko maluoy siya. Natubangon niya ang ginpanghimo ay Radyo Manjoydin.
19: Si ang muna gani si Lingta, trial pa lang man ini.
6: No, trial pa man lang. Anong ginakadlukan nyo? Anong ginakadlukan sa mga supporter nyo?
19: Natural ina nga proseso sang pangita sang kamatuoran Radyo Manflo. Nga ginalantaw ang ginauyatan nga ebidensya sang akusado kag sang nag-akusar. Ti kun magwa na da nga masabakod ang ebidensya sang nag-aakusar, ti wala ta da mahimo. Convicted, ma-convict gid ining si former President Rodrigo Duterte.
6: Why kita question sa war on drugs? Kaso may mga ginpang patay, no? Bisan mga inosente, patay manggyapon.
19: Kag ang malala dari bangod nga ang ginpang patay
6: mga inosente
19: puro magluwas sa inosente ang iban suspected butang tabi hindi inosente atong iban na kalamatay addict gid man pero wala gin paagi sa ano sa due process mayo pa ni gani iya si Presidente Duterte gin paagi pa sa nagakaigo nga proseso due process pero ang tong ginato akon linibo gid nga nagkalamatay wala to sila yung mag-agi sa due process.
6: And, tandaan, sino to ang PNP chief sang time nga presidente si Duterte? Why sang liwan si PNP chief Bato de la Rosa? No, nga hindi makita tub-tub subo. No, nga nagapanago. No, kay nahadlok sa arrest warrant nga luyag nga ti iserbi kuntani sang ICC. No? Pero why pa man ha? Nulat-ulat naton. Kaya mo na bala, damo sa salabton si former President Duterte Radyo Manjoy dito.
19: Oo. Amo na gani Radyo Manflo, bantayan ta, anong mga mangin masunod nga tikang sa pamilya Duterte, agod nga madepensahan ng ilang amay.
6: Pero sa ako, man to balik-balik ni Sara Duterte. No? Pag ni, bao, ang isa pa gini, ang wig blabuhok yan. Sari Roque. Ah, dipinsahe lang na yung amo mo. Ah. Bisantiko, dipinsa ka lang damayo.
19: Amo na iya kung ido ka, loyal ka gina iya sa amo mo.
6: Believe ko kay Sari Roque. Dipinsahan niya mang Japon, amo ya bisantiko na. Bisan sala na, dipinsahan mang Japon.
19: Yeah, but sa iya. Kay, amo na bilang tiko na gani, ginpatiko mo pagin. Balaan mo sa una, kabalo-bala ikaw, Rajman Flo, nga si Harry Roque, abogado ini sang mga human rights victims. Ang mga ano bala mga ginlapas sa ilatawhanon niya kinamataro. Siya ning nag-aabogado, nag-adepensa. Pero pag-abot sang drug war, wala na. Wala na siya kadumdum sang iya pa, naging kausa.
6: Kagisa para sa Duterte Radyo Manjoylin. Ano ka pa be? Ano mo na kay Ara na? Te? Tawa.
19: So, ay na eh. Tinguan ta Radyo Manflo nga makuha ang akon makalabot ang aton nga netizen patroller si Radyo Man Wendell Grace Clark. Pero kung na...
6: Alang-alanggid.
19: Anyway, may pila naman lang kami utos na nabilin sa atong programa, Rajaman Flo.
6: Si
19: i-reserve to na lang ang iyang mga sentiments, kagbalita, nga, o kung mga issues nga iya i-share sa atong.
6: Kung alang-alang, subong
19: sa... masunod naman nga Domingo.
6: Sunod Domingo, ah, pati oras.
19: Yes.
6: Si Father dan katika, no? Para na, para na si Father. Okay. O, standby, ah, kaya atong pag-alawago ng mga greetings diri, Radyo Manjuelin. Oras alas 5:28. At alam mo yawon ta before kita magtakop sa aton siringa programa Radyo Manjuelin.
19: Inatamyo ta sa maayog yung pagpamati isang day kagawad ng Welcos Colguela, Joel Lagutang Tolentino, kay Sir Richard Carigaba, Joanna ka Calvo Bordan, kaga iban pa nga nagatutok na rin sa aton kanay Ma'am Mel Gargaran, Ma'am Margie Covillas, and family, kag iban pagid nga hindi na nato ma-mentionar maayong agagid kag Happy Mother's Day.
6: Oy, Happy Mother's Day
19: sa tanan nga mga Iloy, kay Mama Eileen, kay Nanay Dia Diday, kay Tita Tess, kag sa tanan ko nga mga tiya,
6: kag
19: ang nagaserve nga nanay sa aton mga teachers na bala.
6: Teacher sa masin dagiti ato kato kapon. Ato kita ko do sa post mo.
19: Ha?
6: Kita ko sa post mo.
19: Din post ko.
6: Sa masin ka to na puli ka to sa tiga masin.
19: Nag-post ko haw?
6: Oo, akita ko.
19: Wala ko yan nag-post. Bisan ang tawad mo da.
6: Kita ko to, teachers upod mo.
19: Wala ko yan nag-post.
6: Di sino tong upod mo?
19: Wala ko yan nag-post. Story, girl.
6: Ah, story, gali.
19: Wala ko yan nag-post. Paano mo kita?
6: Ay, story, gali. Joy, story.
19: Ah, aton nga mga teachers. Nga nag-serve Iloy.
6: Saan to?
19: Sa ano ha nga Iloy sa aton? Nga pag-
6: dito nga eskulahan, Joy.
19: Sasiklahan ko eh.
6: Sa din?
19: Sa Maasin Central. Maasin National Conference.
6: Ayaw ko sa Tulahong.
19: Wala na yung sklahan sa Tulahong.
6: Ay, gili.
19: Ano yung mga talamyawan, Rajaman Flo?
6: Si Mami ko, nuna gid, tamyawan ko gin si Mami ko. Mami ko, Joy.
19: Mm-hmm.
6: Si Mami ko, Maricho Espinosa.
19: Yes.
6: Mami Maricho, Happy Mother's Day. Kagay ano kay Toto Hector no kay kay ano kay Milpa kay Tarlin sila kabataan ni Toto Hector kani Mami no Mami
19: Ba Mami
6: Ba Mami si ano si Isya si Ninya kag si Ma kaya Bibi mayong aga hello kaga Happy Mother's Day kay Mama ko ah Mama ko sa naara ka na sa langit matamya punta kay subong
19: yes,
6: ya ma dapat proud ka sa akon. Subong ari ako, di ma. Look at me now. I'm here in radio station, ma. Why pa si mama mo? Patay na to si mama pag ara ko sa radio, no, Joy mo?
19: Aw, bata pa ikaw mo.
6: Bata pa ko. Now! I'm here, ma!
19: Kita yaman ka gapon, ah.
6: Look at me now!
19: Matsag mo na dyan, Fia. Kita sa Japan ni mama, ya.
6: Gapin na lagpat ng kamali. Ikaw, Joy, ikaw ganyan little leader, no?
19: Hindi, oh.
6: Hindi ko kitaon, de. Sa Face... Guys, kita nyo ko, guys. Kita nyo ko.
19: Oo.
6: Yes. Amugin ang exciting part sa
19: kabuko. Preparar mo ginang imo nga gift sa iyo.
6: Oo, ah. Preparahan ko na.
20: She's always proud of you.
6: Yes.
19: Oo, ah. Tama na na. Kaya dugi-dugay. Masugod na ang aton nga Santos kami sa Radyo Manjuelin.
6: Sige. Kagay ka rin ba, Richard? Mayong aga. Chard, kamusta ka na da? Chard! Oh, permi ka di ka comment. Kita og gid di permi. Oh, chart mayong aga. Sino pa Joy?
19: Kay Ma'am Rosie Amaho Manihar kag sa iban pa nga nagatutok sa ato na Jaman Flo.
6: Kay Joanna Calvo Bordan no mayong aga gid salamat sa pagpamati. Kag kay Joel Lagutang Tolentino. Good morning kag salamat sa pagpamati. Sige, why not a chimpo dre sa aton sininga pagpangalagad. Kaya ano gali kay Nanay Bukay. Happy Mother's Day kag kay Mama Naida, kay Mama Nida. Tanan nga mga tanan nga mothers out there.
19: Mm-hmm. Ang mga nanay kag ang nagaserve nga nanay sa sulod sang Panimalay kag kun sa diin man sila nga mga organisasyon Regiment Flo.
6: Kay Auntie Noemi galida sa akon ikaduwa nga nanay. No, kag kay Tatay Boy dira sa Kipot no kag kay Attorney Mirimay Navarrete mayong aga. Sige. Why na ta panahon diri sa aton siring nga pagpangalagad sa RMN Netizen Patrol First Edition. Sa kay ano ah, kay okay. Kay Stephen Paniga gali Radyo Manjuelin no. Sa pamati subong. Sa pangalan ni Radyo Man Jason Renzi Cavatanya.
17: Kasama mo sa DYRI Aremeni Duilo, ako si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
19: Kag Radyo Man Joylin Tamayo para Onda.
16: Tatak RMN.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Nerelito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka kapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilog lalay sa mata ko. Takladon.
23: Timambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. D3 Bio.
25: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Giga.

0: gagawin na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
10: Ko si Vibod, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1
2: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1
2: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: GTX 500.
8: Gina Kano. Ang ginibat siya ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
9: Sa kapila ka mag-inom?
10: Sa GTX 500.
8: Sa primero katatlo sa Subong kaduan.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nag-o ginibat
7: siya. GTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kayo. Tama to na dula ang bukol.
7: Santon Plus Gold. Makan sa mga butika.
13: Sa pagsabay, sa nagkakayon sa inyong sipasa, sa arunod sa paglao, gaya na sa lalim. Pero limuan yung inaway karuno, pagpagkaro. Sibigay ang inyong mga pasensya na pagmatilo, ang grupo na konsultuhan ka mo. Ang nagpapalaon sa inyo, maayo ang pakinawiin subong at mulunod ni Kristo. Pagabat niya si Kauya sa ilaw, hinansinit. Kay maayo pa ang mag-ansos ka mo tungod sa inyo pag-ibong si maayo. Wala mo kipanini ang kabutpon sa Diyos. Saan ka mag-ibong pa mo si malalim? Kay si Kristo mismo, nagpangimatay tungod sa inyo. Nagpakamatay siya si makaisagit lang tungod sa mga sala. Isa ka batarong ataw para sa mga di bataro. Agod na madalaniya pa mo sa Diyos. Ipatay siya sa lawas, pero ipuhin sa Espiritu. Ang pulong sa Diyos.
14: Salamat sa Diyos.
13: Palihog mo ni Tugasan.

0: Ipangamuyo ka na ito ng Apple personal and pension. Mangamuyo kita, ito ipita kami sa imo gulma.
1: O Diyos, nga mo na may, ilingago mga pangamuyo, awang kinadala sa imo, na may nagpumapagpaubos ka pagsali. Kagini, awang niya na pangayo, pagig kay Kristo, imo na, kag-amon, Ginoo.
0: Amen.

Thank you.

Thank you.

0: kayo mo mga kamot, sa kalayawan, sa kemiya, sa kanyanalan, sa atongan, sa puslanan, at sa bugot, niya ng Santa Iglesia.
1: O Diyos, nga mo na may patuna ang amot mga dulot ng mga pangamuyo. Kapinuhi kami pagi sa iyong mga grasya. Agad na maging takos kami sa pagbaton sinimbalaan ng mga sakramento. Ginapangayon namin ni sa imo pagi kay Kristo na amon Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo'ya sa inyo.
0: Kakiyaman sa inyo.
1: Ibayaw ninyo ang kasing-kasing.
0: Ginabayaw mo naman sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo, mga atong Diyos. Takos ka nga ngayon. Igo ka mapuslan sa among nga kaluwasan nga. Kaawag din ikaw na yamon o Ginoo sa tandaan natin iyon. Pero labi na gid sa sining panahon sa Pasko, na ginhalan si Kristo ang hamon kordero Pasko. Pagi sa iya ang bagong panahon na putlak, ang dugay na nga panghari sa salat na tapos, kaga nagubang kalidutan na kay uliwat, sa ginuliwat sa hamon ang himpit na kaguhit. Tungod sa niya, tungod sa kalimutan na kahinog niya sa lakong kapag inalimitay ang nag-pilinog niya sa ang mga angeles at mga arkangeles sa tangan ng mga tinuga sa langit na gamba sa kalantahon sa imuhibaya na nag-silig.

Bumar, pagkatapos ng panihapon, iyagin ko ang kalis na nagpasalamat si Wat na biyay nigin palibot sa iyang amangin tutunan na nagasiling magbuha kamutanan ka manginom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sa ngatang dubok. Ang dugo sa pagbukag walay katapusan ng kasultanan. Ikaw na para sa inyo at para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Simuanin niyo ini sa hapon ang dumanan.

Apat lang naman sa kapulong kapagayong akong salat.

pinapakabayang tanan nga gusto mo baton sa santo sa pagkalawa gamit ang kamot. Batono nato ng kalahang siya ang lawas ni Kristo gamit ang wala ng palat na nagatungtong sa tuong mapalat. Dayon ko ako sa tuong matamot ang siya na ibabang sa baba. Kung sa iyo ang atong tuong matamot ang mga pudyos ka mga putang sa atong baba. Hindi pa niya malang kundi kinahungin. Ipotang tayo sa baba at magtalikong hindi na kinangyan pakapangurong kay Kristo mismo ato na bato. Sa pagkatakatawuran, kinahimong ni Ante sa pagbato. Mandupo na nagatubang sa alta sa panig sa pagkatao sa ato na tubang na nagabato sa pagkalawan. Siguraduhon na wala ating may mabigyan nga disan magagmay nga tinitik ang malaan na usya sa inyo mga kamot na magsabat sa amin.

0: Mama, muy yo qué tal. Pagkakahanan kagwala yung tapusan nga Diyos, di mo kinalit pag-uliwag sa amon na ang kabuhing alayon. Pagis sa pagkabanhaw ni Kristo ngayon mo na, itugod ngayon yung sakramento sang Paswa, magmaging makuslan ng hitbaras sa amon, kagipabatiyag sa amon ng mga tagipusoon, ang kusog sining makaluluwas ng kalalukon. Pinapangayon namin ni Isay mo, Agi kay Kristo ang Ginoo.
1: Amen. Palihog magpumpo ang tanan para sa ato niya mga pahibalo. Patayon namon nga ginaandang tanan mga kabataan sa parokya sa pagpartisipar sa ato niya Flores de Mayo diri sa ato niya Parish Hall sa tapna na launa inidya sa hapon. Palihog magkalasan ninyo sa sarito kang mga bulang na ato tigahalat sa ato mahal na iloy. Ang Rayla de las Flores. Kagsaluyang mag-sponsor sa Aton Flores de Mayo ng Silvain Child, magpakigamot na kay Sister Sofia Parian o sa opisina sa Aton Parokya. Sa maabot na Mayo 30 sa Padungaan noong Parokya, magkahiwan sa continuating activity sa Flores de Mayo ng Silvain Child. Ang atong programa ang magkasugod sa takna na alas 3 ng hapon sa sulod ng simbahan. Pagkasundan, iniis ang santos ni Misa sa takna na alas 5:30 ng hapon. Sa pagkasundan sa prosesyon sa palibot sa atong parokya pagkatapos sa Misa. Gani, kontino man ang mayluyang amanin sa gala sa mga prosesyon sa coordinating activity sa atong Flores de Mayo 2019, magpakigamot lang sa inyo barangay coordinator o kon kay Brad William Custodio. Ang Kuleyo de las Hijas de Jesus ang magpapagayon sa medical mission para sa PETIA, International Medicine. Reconsultation, dental cleaning, free haircut, and circumcision, sa legal consultation sa maabot na Mayo 17, 2019. Domingo, araw, alin sa alas 8 sa aga sa IHA School Ground, Ledesma Street, Iloilo City. Gani kinaaga ang mga tumuluot sa mga marangkay na natakot sa atong parokya na magpasakot sa sining medical mission. Limited class lang ang pwede nga maka-akomodar. Gani, pwede ka mo magpalista diri sa likod, pwede man ka mo magpalista sa opisina sa aton parokya. Ang deadline sa registration sa maabot na Mayo 14, 2019. Madamugin nga salamat. Sa supo, kinaagda na po ang tanan na iloy magpito. Dilaan sa inyo na ito mga pulungkuan. Magpindot para sa pag-demisyon.

0: Maraming po pa ako, Adios. Gusto po nga Miloy naghahatap sa kabuhin. Kaglagasagot sa iyang kamanganan. Imumaga dinabataya ng imong simbahan. Pindisyone ining mga Miloy. Agon na sila maka mapapakot subok Kristiyano ka mga Miloy, kabay na magasilag ang ina halimbawa sa pagtuo kang pag-igugma. Itugon na kami ng ilang mga anak magpanungog sa ilang sa gihapon na may espiritu sa madalo na pagtahod. Ginapangayon namin ito sa imo, pagi kay Kristo ka, noo.
1: Amen.
0: Pag-ilog,
1: mag-ilog
0: ang sana. Ang ginoya sa inyo. Kaya bakman sa inyo.
1: Amay,
0: pangkisyo sa Diyos, ang lakas ng anak, ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sa kapitan sa pagkidahin, halad na ang ato ng Santos ng Misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: May ang sa

0: na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, mga butika!
2: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
3: Your bill, sir.
4: What? 14,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop ukon cellphone?
13: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
14: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
12: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga, sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
15: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
16: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
18: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy, gid ako nga may ari kita sa amusin ni Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
16: Dr. Pinoy, Squalene Kapsul.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang butika. Sample Plus Gold.
20: Ito si Eunice, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pagalit sa mga butika. Nanas!
21: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
1: Nans Herbal Capsule,
21: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
22: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo, pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
24: Charm, Fabcon, pangong tumakablum, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
25: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong tumakablum sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
0: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Sunfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Be extraordinary with MX3.
27: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Bye.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. Good morning.

0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras tatak sa is. Oras tatak sa is 36 sa aga.
6: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon. Sa imo, kag sa atong tanan, sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN Ronda Balita Saga.
5: Maayong aga mga karadyaman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita Saga.
7: Sa karon nga adlaw sang Domingo, Mayo 10, 2026.
5: Sa giyapan inyo kami live nga mabatian kag makitaan sa Facebook sa DYRI, RMN Iloilo kag sa YouTube, all capital letters DYRI, RMN Iloilo.
7: Kag sa 774 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo.
5: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
7: Kag Radyo Man Flo Consumon Navarrete.
6: Headline.
5: Sa mga dalagkuan nga balita, lokal registered voters sa syudad kag probinsya sang Iloilo naglabot sa masobra 2 ka milyon.
7: Quarry sa Romagay Ray, San Enrique, temporaryo nga nauntat bangod sa pagdumili sang Penro o Conpegenro nga mag-agi ang mga trucks sa ginaawayan niya fight of way kag ginreklamo nga quarry operation legal bago nakasulod sa permit area ang agutayan kag agutayan duenyas.
5: Samtang Pigenro nakabaton sang pamahog sa tunga sa mga reklamo sa quarry operation sa 4th District sang Iloilo.
7: Mga mayor sa probinsya, may salabton sa publiko angot sa illegal quarry operation sa ilang lugar sunod sa LMP Iloilo Chapter President. Pagpasakas ang kaso kay Kalinog Mayor Calvo, bangod sini, ginarespeto sang liga.
5: Napulcom 6 nagpasali nga sila ang oversight bodies ng PNP sa natabo nga alleged abduction incident sa Pavia. Dismissal sa serbisyo kag rank demotion mahimo ato bangon sa mga ginreklamo.
7: Sa balita nasyonal, Senator Bato ginapaaresto na sang ICC, korte gin nagpanginwala.
5: Kag Franco mabanta kag apat ka iban pa nakagwa na matapos makapiyansa.
7: Sa balita international, kaso sang Hanta virus sa isa ka cruise ship nga padulong kuntani sa Spain naglabot na sa anom suno sa WHO.
5: Sa balita sa negosyo malapit pulo ka peso nga pagnubo sa presyo sang diesel lauman sa masunod nga semana.
7: Sa balita sa sports, Pacquiao mag-alunsyar sang bago nga pickleball pro league sa Siningat 2026.
5: Kag sa showbiz, Lisa Alanis Morissette kag Katy Perry kag iban pa nalakip sa opening performance lineup sang FIFA World Cup 2026. Oras mga karadyaman, impunto alas 6:40 sa aga. Sa mga detalye sa balita lokal, naglabot na sa 2,208,623 ang registered voters sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Base sa pinakaulihing Election Registration Board hearing agin patigayon sang Abril 21. Sunod kay Attorney Rainier Lyson sa Office of the Provincial Election Supervisor, may kabilugan na ng 1,628,940 nga mga botante para sa regular voters samtang naglabot naman sa 579,683 ang sasangguniang kabataan o kon SK. Kamugusan nga 10,118 ang natigayon nga makaka sa listahan sa regular voters, samtang 3,442 naman ang sa SK mode sa double registration. Pagsaylo sa iban nga probinsya, napatay na kag wala makaboto sa nagligad nga duha ka eleksyon. Payag pa ni Laison nga madugangan pa ang numero sa mga botante bangod nga nagapadayon pa ang voters registration tub-tub sa Mayo.
7: Temporaryo nga nauntat ang ginareklamo nga quarry operation sa barangay Rumagay Ray, San Enrique, Iloilo matapos nga ginadumilian man sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o CONPEGENRO ang pag-agi sa mga truck sa ginaagawan nga right of way. Sa interview sa RMN Iloilo kay Attorney Cesar Emmanuel Boyco, head sa PEGENRO, ginpayag sini nga ginaistoryan niya ang permit nga si Claire Joyce Lagdamen nga hindi anay pagpaagyon ang mga truck samtang nga pending pa ang resolusyon diri. Suno kay Boyco nga ginahambalan man niya ang Municipal Environment and Natural Resources Office o CONMENRO sang San Enrique para mag-enforce sang pagdumili sa pag-agi sa nagtumod nga dalan. Ginhingyo man diri ang pagbulig sang barangay sa pagbantay sa lugar. Pahayag pa ni Boyco nga pwede gihapon kakwari ang permit kung may iban sila nga agyan nga wala sang isyu. Apang sa paglantaw sang PEGENRO, wala na ang iban pang dalan.
8: Ako mismo ang nag-istorya sa permitin nato nga si Claire Joy Lagdamen. Kaya hindi mag-agi dito kaya okay. Under contention ng itong right of way. And then kita po klaro namon ang mapa anay kung diin. And then we will determine kung sino ang dapat sinidi-istorya ho nila. And then pagka Saturday, gitawgan ko ang aton nga membro sa San Enrique para ipa-agi sa iya nga tao nga ma-enforce dito nga wala sa may ma-agi sa right of way nga na. And then at the same time, gipa-orderan man aton ang membro nga i-inform niya ang barangay nga buligan enforce na siya ang stoppage dito sa pag-agi sa right-of-way.
9: Okay, so
8: para
9: wala...
8: sigurado kita nga wala sa may gaagigin.
7: Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Boyco, head sang PEGENRO, dugang pasang opisyal nga kung natumod gin man nga may conflict sa pagpanag-iya sa among right-of-way, ipasa o kung ipasa nila sa Department of Agrarian Reform o kung DAR ang pagsolbar sini apang kung hindi gid mahisayran na ginaiga-refer nila ini sa korte.
5: Sa kaangot nga balita, wala maglapaw sa permit area ang ginareklamo nga quarry operation sa 4th District sang Iloilo. Ini ang ginatag ni Attorney Cesar Emmanuel Buico, head sang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o CONPEGENRO sa interview sang RMN Iloilo. Sunod kay Buico nga nakasulod gihapon sa permit area sa Barangay Agutayan Duenia sa natumod nga quarry site kag indi sa Barangay Rumagay Ray, San Enrique. Payag sa opisyal nga inibase sa geographical coordinate kag sa pag-assess sa technical personnel sang PEGENRO. Ini nagakahulugan sa sa iya nga wala sang bayolasyon ang permiti sa natumod nga quarry operation.
9: Klaro ang attorney from your end, no? Nga ang quarry area why naglapaw kag ara gyapon kamo sa quarry area nga gin aprubahan niyo sa permit within the Agutayan kag indi ini sa Rumagay Ray, attorney.
8: Yes sir. Ini sa angot sa geographical coordinate and sa na map out na nga area sang permit indi sila dapat kagwa. And we have markers to prove that and yeah. We have the coordinates. Amuna, very exactly na siya ngamon nga, okay. No? Nga ang expert, ang technical personnel gid sir ang nagalantaw dito sa area kung sa sulod sila o kung sa sagwa. Kay once nga sa sagwa na sila, kontak gid sila dayon kay hindi kami magpasugot.
5: Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Buico, head sang PEGENRO. Matandaan nga ginareklamo sa mga beneficiaries sang Comprehensive Agrarian Reform o program o CONCARP sa Barangay Rumagay Ray, San Enrique. Ang mga nagapatigayon sang quarry sa duta nga ginapatihan nalakip sa ginaward sa ila. Sa interview sa Araman Iloilo kay Arthur Pacaco, isa sa mga beneficiaryo, ginpahayag sini nga may gintakod nga karatula sang permit ang mga nag-ooperate sang quarry nga nahamtang sa Barangay Agutayan Duanyas. Apang sa Barangay Rumagay Ray, San Enrique sila nagakuha sang balas.
7: Sa kaangot nga balitagin na pahibalo ni Attorney Cesar Emmanuel Boyko, head sang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o CONPEGENRO, nga nakabaton na ang ila opisina sa mga pamahog sa tunga sang reklamo sa quarry operation sang Port District of Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Boyko, ginpayag sini nga wala sila makahibalo kun sa diin naghalin ang natumod nga pagpamahog. Wala naman niya kun wala niya madetalye kon ano nga klase sang pamahog ang ginpadala sa ila talatapan. Sa piyak sini, ginpayag sa opisyal nga nagapabilin sila nga bukas para sa tanan nga luyag nga magdangop sa PEGENRO kag komitido sila ang o kon komitido sila nga ipabilin ang confidentiality sini.
8: Actually, sir, paabalaan namon nga perti na subong pinahugay, pati amon nga opisina, grabe ng pinahugay sang mga hindi namon mabala, namon mabalaan kung di kahalin. Pero tananin na siya, proteksyon na namon na confidentiality sang tanan nga nag-report.
7: Ang kabahin sa pagpayag ni Attorney Cesar Emmanuel Boyko, head sang PEGENRO.
5: Sa piyakabahin padayon nga ginapanumdom sang League of Municipalities of the Philippines o kone LMP Iloilo Chapter ang mga miyembro sini sa ila sa labton bilang mga local chief executive o kone LCE sa away batok sa illegal nga pagkwari. Ini ang payag ni LMP Iloilo President kag Badyangan Mayor Attorney Suzette Mamon sa tunga sang report sang madata ng illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Mamon, masami ginapandumdum sa ila nga may salabton sila sa tawo. Payag niya ginapaidalom man sila sa capacity building sa Department of Interior and Local Government kon DILG kon sa diin ginasulit sa ilang responsibilidad nila nga pangapinan ang dunang manggad.
10: On the level naman sang League of Municipalities of the Philippines, no, sang LMP Iloilo Chapter, we are always reminded tana sa level namon as an association and an organization of mayors that we stand with our deliverable to be accountable and to be responsible local chief executive because we are always accountable to the people. So kung ano ang mga parameters na tumano namon bilang mayor, gina-remind na namon pirmi.
5: Ang kabahin sang payag ni Mayor Suzette Mamon, nagpasalig man ang opisyal nga hindi sila masilaw sa kung ano man ang ginatanyag sa ila, agud pahanugutan nila ang among irregularidad sa ila lugar.
7: Sa kaangot nga balitagi na parespeto sang League of Municipalities of Philippines o kung LMP Iloilo Chapter ang proseso sang layi. Ini ang pahayag ni LMP Iloilo President kag Badyangan Mayor Attorney Suzette Mamon may kang tanan sa pagpasaka sang kaso kay kalinog Mayor Francisco Ico Calvo bangod sa illegal quarry operation. Suno kay Mamon, may salabton kag responsibilidad ang tagsa sa ilang local chief executive. Pahayag niya kon may paglapas ang isa ka mayor, dapat niya ini atubangon.
10: Each of us has its own accountability. No, kasi as an elected official and the highest officer abis sa isa ka banwa, we have the accountability and the responsibility also. So kung may mga violations niya nga nahimo, then we have the law to deal with it. And the League of Municipalities of the Philippines respects the process of the law. Kung may hustisya dira, si madalaga na niya ang Councils of Justice.
7: Correct. Ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Suzette Mamon, madumduman nga nagpiansa si Calvo matapos gindagdagan sang arrest warrant sa kaso nga ginpasaka batok sa iya bangod sa pagkwari sa duta sang pribado nga tawo. Samtang nagapanawagan naman si Mamon sa publiko nga i-report ang illegal quarry operation sa ila lugar kag pasakaan sang kaso ang mga illegalista.
5: Sa piyak nga bahin, nagpasalig ang National Police Commission o NAPOLCOM Region 6 nga sila ang nagaserbi bilang oversight body sang Philippine National Police o PNP. Ini ang nangin pahayag sang ahensya matapos sila nagfile sang kaso batok sa napulo ka personnel Criminal Investigation Detection Group's Regional Field Office 6. Ukon CIDG matapos makitaan sang irregularities ang ila operation sa Pavia, Iloilo, sa tong Pebrero 23. Sa interview sa Araman Iloilo kay Attorney Michelle Benitez Yutoko, tagpamaba sa NAPOLCOM 6, ginahatagan sini pagtamod nga isa ka independent body ang ilahan siya kag sila ang nagatindog bilang disciplinary authority sa mga kapulisan. Ginpakigbahin sini nga kung magtakop na ang ilang summary hearing proceedings kag kung makitaan sa substantial evidence, may paglapas o kung nga may paglapas, mahimo madismiss sa serbisyo o kung one rank demotion ang mga natungdan.
11: Tapos na ang motopropio investigation kin-conduct namon sa last February, ano, so ang status na napasakaan sila kaso ang pulo ka member of CIDG Iloilo Field Unit. So, may pending admin case sila dali sa Amon for grave misconduct undergoing summary dismissal proceedings. Tanan nga involved sa police operations and that includes their team leaders, no, who is presumably an official. So, ano nang tanan nga involved sa police operation, amo na ang ginpasakaan sa kaso.
5: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Michelle Benitez Yotoco. Madumduman nga napuhag ang mga pumuluyo sa pavia bangod sa ginaligar per abduct sa duha ka mga tawo. Ini naman ang ginpanginwala sa CIDG kag nanindugan sila nga kabahin lang ang natabo sa ila oplan paglalansag Omega o kun kampanya batok sa paghupot sa ilegal nga armas lothang bilang pagsunod sa RA 10591 o kun Firearms and Ammunition Regulation Act.
7: Nagahilapit na ang opisyal nga pagbukas ang ikalima nga Iloilo Developmental League sa Iloilo Sports Complex sa Buas Ngadlaw, Mayo 11. Ang tuigan nga hinampang ang pagatambungan sa mga tiglawas nagikan sa 24 ka mga kabanuhanan bilang kabahin sang nagapadayon nga pagpasanyog sa grassroots sports development sa Iloilo. Suno kay Mr. Ray Cabarles, Sports Development Officer 4 sang probinsya, ang nasambit nga sporting event ang isa sa ila mga pamaagi agod nga mahanas ang skill sang Ilonggo athletes nga nagaedad sang 15 anyos panubo kag magaprepare ang mga ini para sa mga kompetisyon sa idalom sang Department of Education o DepEd sa palaabuton. Pahayag niya nga nagaserbi man ini nga scouting ground agod makaspat sila sang mga atleta nga may dako nga potensyal nga magapresentar o kon magarepresentar sang Iloilo sa mas malapad nga sports stage.
12: Gusto ta nga makakita sang mayo nga talento sa probinsya sang Iloilo. So waay sang competition ang edad nga 15 anyos tubtob panaog sa 13 anyos. So nag-provide kita sa competition sa pulo ka priority sports. Kaya gusto ta nga makakita kita sang another talent which will compete later on or for next year sa DepEd na.
7: Angot sini nagpanugyan si Cabarles sa mga ginikanan nga suportahan kag indi punggan ang ukon indi pagpunggan ang mga kabataan nga mag-intra sa sports bagod madamo sang programa nga ginatanyag ang Iloilo Provincial Government ukon provincial government para sa mga atletang Ilonggo.
12: So sa mga ginikanan, ang mensahe ko lang sa inyo nga ari ang gobyerno provincial nga may programa para sa aton sining mga kabataan, si Governor Toto Defensor full support sa aton sining mga sports development program, no? Gusto ta lang yang encourage kamo sa mga ginikanan nga dapat kada bata ninyo studyuhan ninyo kung bala may potential sa sport. Hindi niyo pag punggan ang aton nga mga kabataan nga ara sa sport.
7: Ang kabahin sa pagpayag ni Mr. Ray Cabarles sa Sports Development Officer 4 sang Iloilo Provincial Government sa subong nga tuig, pulo ka priority sports ang iga feature sa Iloilo Developmental League. Ginabugusan ini sang arnes, athletics, badminton, basketball, chess, football, table tennis, swimming kag volleyball.

0: sa lungon sang piyesta nila sa Nagligad. Nagapasalig naman siyang igatanyag bilang lungon sa mga nagakinahanglan kag naka first come first serve basis ang ila pinilay.
1: Wala ug ani kay expect. Ugaling kay alang lang hindi ko pagbatunon. Kaangay bala sa atong pinalangga nga mayo ga rice at premier. Kapangita santik kang ligwa. Ako sa diin ginatigaan ta libre nga lungon, libre nga pansyon paagi sa Atipan Center nga gin-establish siya para mabuligan ang tanan-tanan nga pumuluyo sa barangay na nasa iya na sa kupan. Ako bilang amay ka barangay, na hindi ko pagbatunon. Kaya mo na problema. Salamat gani kay bisan indigent ang sila. Makasulod sila sa steel casket.
0: Ang kabahin sang pahayag ni punong barangay Elfren Senayo. Yara subong sa ilang bodega ang lungon kag wala pa man sang may naghingyo sa iya mga pumuluyo. Oras na taklas sa 6:56 sa aga, diretso kita sa atong mga balita nasyonal.
2: Gin report nga nagwa na o kung nagpagwa na sang warrant of arrest ang International Criminal Court o kung ICC bato kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Sa nagagwa nga impormasyon na baton sang Interpol ang arrest warrant kagyara na sa Pilipinas ang tiglawas sini. Gilayon naman nga nag-release ang statement ang Department of Interior and Local Government o kung DILG kagwala gin siling nga makabig ini nga huring-huring lang tubtub wala sila sang may makita ng official copy suno sa kun apang suno pa sa ahensya nagapreparar na sila sa pagtukod sang 10,000 persona sa force para sa posible drug net operations batok kay senador o kun batok sa senador sa pareong adlaw gin panginwala sang ICC nga nag-issue sila sang arrest warrant batok kay De La Rosa. Nagpamalibad naman ang nasambit nga korte nga magkuminto angot sa iba kun angot pa sa iban pang confidential information.
0: Samtang nakapiansa na ang online media network personality nga si Franco Mabanta kag apat ka iban pa sa kaso nga robbery with violence against or intimidation of persons nga ginpasaka batok sa ila sa ginaligar pagpangilkil kay former speaker kag incumbent Leyte First District Martin Romualdez. Nagpagwa sang release order ang Pasig Regional Trial Court Branch 167 kahapon matapos nagpiyansa sanday Mabanta kag apat pa kaiban sang tag 120,000 pesos. Ginpahayag sa National Bureau of Investigation o kon NBI nga nagpaidalom sa inquest proceedings ang Peanut Gallery Media Network o kon PGMN founder kag apat ka iban pa sang Miyerkules ang gabi pagkatapos ang ginaligar robbery kag extortion bato kay Romualdez. Nadakpa naman ang lima sa entrapment operation.
3: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
2: Nagsaka na sa anom ka mga pasahero ang kumpirmado nga nakaangkon sang hantavirus sa isa ka cruise ship nga padulong kontani sa Spain suno sa World Health Organization o kon WHO. Ang Andes sa virus ang nag-igo sa nasambit nga mga pasahero. Isa ini kasahi isang hantavirus nga nag-detect paagi sa PCR testing. Magluwas sa anum, may duwa pa ka probable cases nga ginabantayan sa mga eksperto. Sa subong, yara na sa 3 ka mga tawo ang na-report nga napatay bangod sa hantavirus sa among barko. Naibuluan nga mayara o konyara sa 147 ka mga pasahero kag tripulante ang sakay sa cruise ship sang gin-report ang outbreak sang Mayo 2.
3: Balitang pangnegosyo.
0: Ginapananaw ang malapit 10 pesos nga pagnubo sa presyo sang diesel sa masunod nga semana. Posible nga magsaka naman sang malapit piso ang presyo sang gasolina. Yari ang ginalauman nga price adjustment nga maging epektibo sa Martes, Mayo 12. Sa diesel, magadubo sang 9.57 pesos kada litro. Sa gasolina, magataas sang 47 centimos kada litro. Kag sa kerosene, magadubo sang 13 pesos kag 30 centimos kada litro.
3: Balitang Sports.
2: Pangunahan ni Manny Pacquiao.

0: Yao ang pag-launchar sa bagong professional league Siningatuig, ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tournament o kon MPPT. Pagkasuguran sa ulihing bayan sa subong tuig 2026 bilang professional outfit nga ginaaprobahan sang SIG sang Games and Amusement Board. Ang pagpasakop ang pagasakupan ini sang mga team nagikan sa Metro Manila, Luzon, Visayas ug Mindanao sa diin kada weekend lang hiwaton ang event. Lakip sa mga balantayan sa inaugural tour amo ang cash prize nga hindi magnubo sa 5 million pesos. Suno sa boxing icon nga ini nga lihok ang kabayan sang iya misyon nga i-promote ang sports kagatagan sang platform ang mga atleta agod mapakita kag mahanas ang ila talento.
1: Balitang showbiz.
2: Balantayan ang multi-country series ang FIFA World Cup 2026 opening ceremony sa Mexico, Canada kag United States. Sa Instagram, ginpabutyag ni FIFA President Gianni Infantino nga ginapananaw na niya nga maging global celebration ang seremonya. Sa Mexico City, nalakip sa lineup para sa opening ceremony sanday Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana kag Tyla. Iga-feature naman sa Toronto ceremony sanday Alanis Morissette, Alicia Cara Eliana, Jesse Reyes, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vega Dream, kag William Prince. Samtang sa Los Angeles League, pangunahan na day Katy Perry feature Anita Liza Rema kag Thailand opening celebration sa FIFA World Cup. Ang FIFA World Cup 2026 hiwaton sa Honyo 11 tobto Hulyo 19.
1: Arbebin.
2: Oras mga karajman, las 7:02 sa aga. Maayong aga sa ating mga Facebook Live viewers, Rajman Flo, sino ating mga talamiyawan dira?
0: Ginatamyaw ta si Karigaba Richard. Chard, musta ka na Chard? Kag si Jeline Nabicos Dayatan Aligor, kag si Jocelyn Galvez, Patria Apisable Alarba, Mel Sobremisa na kag si Habibi, no? Kapino Perez Flugi. Si Victor Indicar, kag good morning man sa kaya Marduan Santos Serte, kag Alma Aginga, Nick Velasco, kag iban pa.
2: Happy Mother's Day sa tanan ng mga Iloy, kay nanay, tatay, ako nanay, tatay, nanay, mommy, mama, sa mga single father na among nagatindog bilang mga Iloy sang pamilya, Iloy kag amay sang pamilya. Sumuman sa mga four mom naton, happy happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa akong Iloy kay Mama Gingging dira sa may Bakawan Store, Consumption, Iloilo. Kay Nanay Kaning, kay Tita Diding, kay Tita Floor, kay Tita Nini. Nini May Gabayaron, good morning and happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa akon nga kumari kay kumaring Jehan na Luis. I-greet man si Secretary Jehan.
0: Sek, kamusta ka na da, Sek?
2: Happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day da si mo.
2: Oh.
0: Ano tani? Tamyaw lang tani?
2: Oo, tamyaw lang anay. Mabalante na sa masunod yung mga inadlaw.
0: Kay Tita Joy Nugra, Happy Mother's Day.
2: Yes, Tita Joy, happy, happy Mother's Day sa imo. Kay always kagid nagapakananay kung magkadto kami dira.
0: Ikaw ang nanay namon.
2: Ikaw gudang ang nanay namon dira sa may kwan.
0: Miyagaw. Kung wala ka manda, kung sako ka, sako sa simbahan malapit. Ara man ang ikaduwa namon yung nanay, si Sek Jehan na Luis.
2: Kasi si Tita Margie.
0: Ay, Tita Margie gali. Tita Margie, happy Mother's Day si Imoda.
2: Good morning and happy Mother's Day, Tita Margie. Kay Nanay Nelly na Luis, maayong aga kag happy happy Mother's Day. And of course, sa ibang pagid ng mga Iloy, no, nga nagatutok sa aton na pagpangalagad sa mga adlaw, madamo pa kita sa mga programa. Bantayan ang ibang pagid naton ng mga balita kag impormasyon diri lang sa DYRI Araman Iloilo. Inyo na batian
0: ay ano kay Tamaricho, no, happy Mother's Day.
2: Ay yes,
0: kay Nay Consing,
2: kay Nay Consing, kay Tita Maricho, happy happy Mother's Day
0: kay Tay Tatoy.
2: Kabay pang safe lang ikaw permit Tita Maricho sa imong pagbiyahe, sa imong bag-ong assignment.
0: Amak mo, dito na sa Kalibo.
2: Kalibo, abi ko Bil- Rojas.
0: Ah, Rojas gali.
2: Sus. Rojas, no? Grabe ka, biyahe sila kung halos adlaw-adlaw.
0: Oo, tibilig ko kay Mami, ah. No? Kay Mami Maricho. Mm-hmm. Kag sa mga, ano ah, mga may oras pa, tadali lang, gid, natamiyong ko lang ni Pe. Kaya Nay Analyn Bio na Hipolito dala sa San Dionisio Iloilo, Happy Mother's Day. Kag kay Nay Shanet no sa San Dionisio San Rafael, Happy Mother's Day. Kag kay Tay Luisito, kay Nay Rebecca, kay La Rosing dala sa Maya Igbaras, Happy Mother's Day. Kag kay Mama Gingging, Happy Mother's Day. Kag kay Mama Aileen, Happy Mother's Day gid dala sa inyo. Kag kay nanay ni ano ni Bordon. Ngalan to ah.
2: Sino gani si
0: Ngalan niya to son, nanay ni Bordon. Papaayi kag si mama ano ganito. Nalipat ko.
2: Nalipat man.
0: Kay nanay, nanay da sa Mustro Anila kay nanay ni Bordon na Happy Mother's Day dira sa imo.
2: Standby kita mga karadyo man si Ben pagid nga mga programa. Ambal ni Sir Stephen Panega, pwede pag-greet Happy Mother's Day kay Febby Martinez. Subuman, good morning and happy Sunday sa kay Sir Stephen Panega and family.
0: Kay Sir Stephen Panega may mga. Kay Nanay Mercedes, gali. Nanay Mercedes ang Anilaw, Iloilo.
2: Standby kita mga karadyaman sa ibang pagid ng mga programa. Diri lang sa DYRI RMN Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sa RMN Ronda Balita sa Aga.
0: Today, it's May 10, 2026.
2: Sa ngalan sa serbisyo publiko, kaming inyo tagbalita. Ako si Radyoman Fia Panes Otero.
0: And I'm Flo, Radyoman Flo Navarrete.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS. Kinikel.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
8: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Basta kun ginahilanat,
13: dapat matik. Ibay Jessic.
12: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
13: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, Ibiogesic!
14: Alagang Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinok.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
12: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kagdasigid ka po yun, akon mata. Kiss, ah, masilaw ko yun sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun, akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
15: Alas 7:13.
16: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Tira ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
2: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tinitingnan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kay nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
13: Ayaw ka na, ma?
14: Why pa?
13: Ayaw ka na, ma?
14: Why pa?
13: Ayaw ka na, ma?
14: Why pa?
13: Naakadugay siya na nga sip-on, ma?
15: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
16: Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag na formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo kadlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise.
17: Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
13: Nag-ayo ka na, ma?
14: Kagapon pa?
13: Mayo ba?
16: Basta Neozep Z Plus Forte, subong may zinc.
10: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Basta kun ginahilanat,
19: dapat matik. Ibay Jessic.
18: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
19: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
18: Dapat matik, iBiogesic.
20: Alagang Unilab yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
23: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Ahora slash 7:17 saga.
27: RMN Netizen Patrol, second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol, second edition.
26: Maingaga mga karadyumaan, ako si Radyuman Joel Franco.
28: Ako naman si Radyuman Fia Panes Otero.
26: Maayong aga sa ato sa makulturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Netizen Patrol. Radyo Man Fia, kumusta ang imong weekend?
28: Radyo Man Joel, medyo mainit gid no ang weekend kung ara ka sa imong balay no, especially konti wala ka man niya sang air condition.
26: Pero kapit ba kon sementado balay?
28: Correct no, Radyo Man Joel, kung ara ka mabalas sa lugar nga daw hindi gid tama, kadamo ang kahoy, damo pamalay, na kagti, syempre, oo. Ti ang kalabanan, sini sa aton, tendency, mangita, ginsang paliwansanan ng mga lugar, Radyuman Joel, no? Makato sa mall, or di gani.
26: Ano pinakamalapit nga mall sa imo to?
28: Damo.
26: May isa pa biya ka, no?
28: Yes, kag sagwa, ginsang subdivision, niya ragid. So kung gusto mo yung magpabrabog na, kanto, kalanto, kwarta mo lang kapang hindi.
26: Pwede ba nalagaw-lagaw ka lang? Anyway, sa ato, sila mga kauturan, no? Mainit ang panahon, pero doon may upcoming kitang Bagyo, Radyuman Fia, will check on the pag-asa, Iloilo. Kung ano ng update sila, no? Kung ano ang mga epekto sila sa lakad sang panahon sa masunod nga, o kung sa masunod nga simana. No? Mm-hmm. Sa ato, sila mga kauturan, natapos na gidman ang Barbasa Saga, Radyuman Fia, after sa pila ka mga test niya gin conduct, no? Dito na accept, na accepted man sa ang pamilya, no? Ang ginangatan sa ila sini nga himataan ay hope, no? Muligan sila sa mahal nga makaako na Juan Fia nga mabaton ang ining masubo, no? Ang ginangatan sa ila nga pamilya.
28: Mm. Regiment Joel, ang pamilya, hopefully nag-aamat-amat na sila. Mm-hmm.
26: Process of healing.
28: Process of healing, no? And hopefully kita man nga mga naka witness kag naka bati isang sini nga balita kabay nga untatanta naman ang pag himo pag yun sang iban nga spekulasyon Regiment Joel, no, kung ano gid man ang natabo kay anyway na established na sang police, no, pinagi man sa mga ebidensya kag di somehow ang pamilya gani naga conform man sa imbestigasyon sang police Regiment Joel, so ihatagan ta sila sang tiyempo nga ti ma-process nila ang natabo kag ma somehow ma-heal sila. Mm-hmm. Regiment Joel, kag kita man mangin leksyon sa aton ang natabo ini Regiment Joel.
26: Oh, let us stop being an investigator, no, Regiment Fia, nga wala man kita yung kabalo kag wala kita sang scientific experience sa sining problema. Kay ti case settled na para man sa pamilya. Nakasanbay ang pag-asa Iloilo. Check it out natin karon sa Pag-asa Iloilo with Mr. Roel Cuenca, ang lakat sang panahon.
0: RMN News, panahon!
26: Good morning, sir.
1: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong adlaw, May 10, year 2026. Sa karon, ang ginamonitor natin yung bagyo, no, nagsulod na ini siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kaga may domestic name nga Bagyong Caloy. Uli naton na siplatan si Bagyong Caloy yara sa Kalayon nga 910 kilometers sa may east of northeastern Mindanao. May maximum sustained wind din siya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin na sa pagmadlo sa galabot up to 80 kilometers per hour. Nagahulagin ni siya west-northwest sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Ining si Bagyong Caloy, no, posible ini siya mangin low pressure area or maghina pa into a low pressure area by Monday, kag nakitaan naton nga manubo naman ang chance sa mga landfalling scenario naton. Sa karon wala ini siya sang direktang epekto sa anuman nga bahin sa Pungsod, Pilipinas. Maliban kay Bagyong Caloy, no, may isa kita ka low pressure area nga ginamonitor sa gwa ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ining low pressure area nga sa gwa sang Paroli naton na siplatan 2715 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Unlikely naman, or sa karon based aton nga latest forecast as of now, unlikely pa naman ining low pressure area nga mag-develop sa isa ka bagyo kag wala pa ini sang direktang epektos diri sa aton. Samtang easterly, sir, mainit nga hangin rin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa bilog nga pungsod. Gani bangod sining easterly diri sa aton sa Western Visayas magapadayon ining mainit kag mapaang panahon ay mga posibilidad sang isolated yung mga pagulanulan pagpangilat panag-uob. Kasarangan natin yung hangin, gika na minhan na silangan pa minhan. Magdadalain ni sila sang makana itubtob kasarangan yung mga pagbalod aton kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 26 to 36 degrees Celsius. Aton nga maximum heat index, posibleng magalabot sa 43 degrees Celsius. Aton adlaw, nagbutlak kala 5.29, magatuno din siya, alas 6.4 karon sa hapon. Kagaman natin latest, sa update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Raleigh Cuenca.
0: And News, panahon!
26: Maraming salamat sa kay Sir Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo. Wow, 43 degrees Celsius ang heat index sa Regiment Joel.
28: Kaya may tendency pa na Regiment Joel nga magsaka pag ina karon, no? Especially kung ara ka bala sa mga lugar nga magutok, kag damo yes. Gidya building Regiment Joel.
26: Amo na nga dira sa may Shell monitoring station naton sa may Diversion Road, tumanda kainit because wala mo naman ang lugar. No?
28: Mm-hmm.
26: Sementado, main thoroughfare, no, kag wala masyado sa mga kahoy. Amo na nga mataas da ang heat index. Kung dira kay Manajaman Fia, kung doon, pwerte gin man kainit. No?
28: Mm.
26: Siguro do, okay, magiging nga dira nila gin butang ang aton nga cooling station or cooling hub. And I hope, no, ang cooling hub naton will serve its purpose kay kung kaisa sang pormero to bala, magsunod ka, mas may bugna pa sa gwa, no? Pero subogin pa ilisa na ang ano ang aircon. We hope, no, nga ti ma-normalize na or mas cooler, no, ang temperature sa sulod sa aton nga cooling
28: hub. Regiment Joel, una sa tanan gina-comment nato ng city government sa sining inisyatibo, no, kay ti syempre maka-relate kita sina mo, especially kung nag-commute ka, tapos dira ka dapit, abi, mabantay sa Diversion Road, Regiman Joel, kahit ikalabanan ng mga jeepneys halin dari sa syudad, pa-exit bala sa mga towns naton, like Leganes, Pavia, nga nag-aagi dira, no? Pwede nga ang mga pasahero, dira gidya gabantay sa Kilidala, no? So, grabe gidya kainit, Regiman Joel. Ang pagposisyon sa sining calling stations, mayara nga ang iba na disappoint, no? Pero ako ya at some point na dako ni nga bulig, no? Para sa mga pasahero naton nga nagahulat sang ilang masakyan, no? Kasi syempre ang tagsa ka programa may mga rooms for improvement pagid man ya Regiman Joel, no? Kita ko damo actually naga pamutsyag sang ila reviews, no? Like mga vloggers, no? May mga suggestion man sila nga ila Regiman Joel ano pagidaihan ang mas manami diri gusto nila. May ara ko to nakita nga mas manami kon tani kon number one, padugangan ang aircon kay hindi amo na siya ka hindi amo na siya ka cool, no? Like ang ngalan niya cooling stations. Kadwa may ara to nga gusto nga do may medyo lang tawon man bala ang tao sometime nagahulat Regiman Joel at some point, no? O galing kay ti may ara lang sila sang
26: limited time 30 minutes malang maximum buwan na no? So karon kun butangan tapadas ang television na di man fiya it will adapt sa consumption sang kuryente mas maapektuhan ang pwersa sang air conditioning unit, no? So may cellphone man kamo nga dala, pag abot buda tulutan na ka, no? Unless butangan man sang city government sang wifi, no? Pero tido sobra na gid man, maka cool down ka lang, may ano ka man, may data ka man. Although we must ano ensure nga hindi niya mo nang aton nga solusyon kada tuig because hindi ni saya kumbaga
28: sustainable
26: Regiman Fiya, we need to plant trees, no? Amo gani hambal ni Engineer Neil Ravina nga this is not a substitute to planting trees. Kay dapat iya mananom kita sang kahoy for ano for a sustainable environment nga masolbar ta ang problema nga ini sa kainit sang panahon, no? Hindi ni matapos lang sa cooling station, kaya ang cooling station agi lang niya Regiman Fiya.
28: Kag kung magamos si Regiman Joel, dapat umpisahan ta na subong. Kahit siyempre ang kahoy, it will take years. Para nga ti malubos mo bala nga ma-experiensyahan ang iya sining shade, no? Ang kabugnaw nga dala sini kag anti siya nga magdako Regiman Joel. So it's a lesson for us, no? Somehow nga eye opener para sa aton tanan nga ang pagpabutang sa sining mga cooling station. Do band-aid solution na lang yun sa nabatsyagan naton nga kapaang sa subong nga tiyempo. Kasi siyempre, ilikawan naman ang iban nga mga aktibidad nga maka-add-up pagid sa pagkaguba sa ozone layer, Regiman Joel. Like for example, gina-promote nato ni ang pag gamit sang solar powered nga mga gamit. Mga suga naton kag nami gani ni ang cooling station kay ti powered by solar man ini siya dala sa may Diversion Road ti kun amo na mag-init sa adlaw Regiman Joel ti somehow bastante ang supply sang kuryente, no? So kun may budget ka bisa inyo balay nga extra pwede ka makapabutang man sa imong mga solar powered
26: dako gid nga bagay, no? Kay bangod nga kung ikaw isa ka housing unit may dako ka nga solar, no? May ara ka sang kumbaga discount sa imong RPT nga pagabayaran sa siyudad sa Iloilo. Dako man nga bulig ini Regiman Fiya, no? Pero inang Diversion Road dira ginaplano ina sang City Government of Iloilo sunod sa kay Engineer Ravina nga himuon siya nga Green Belt Zone, no? Green Belt Zone sang siyudad sang Iloilo, which ang purpose sina nga dira ma showcase ang mga nanarisari nga mga native tree Regiman Fiya nga tukuron sa siyudad sang Iloilo, no? Ang ukod itanom sang siyudad sang Iloilo. Amo na nga hambal Engineer Ravina tagaan ini sang tiempo pa agod nga matukod ini and you will see, no, kung ano katahom, no, ang inaadirang area kung magdamo ang aton nga mga green tunnels, etc. No, kay luwas nga traffic discipline zone siya, no, manging green zone man siya ready man fiya, highlighting sa mga native trees, sa mga shrubs, no, kag sa mga vines, no, nga itanom dira sa nga city government of Iliro. In particular, plano nila ini mga bougainvillea ready man fiya.
28: Mm-hmm.
26: You know what, ining bougainvillea, this is the only flower, no, siguro one of the flowers ready man fiya nga the more mo siya nagde-deprive sang pagtatap, the more siya nagapamulak. Ang bougainvillea, kung tatapon mo siya gid nga i-water mo siya, i-pumper mo siya, hindi na siya mamulak gid. Pero kung pabayaan mo siya, I mean, i-deprive mo siya sang tubig, no, limited ang tubig niya, kag medyo stress siya, amo na siya kag mag-bloom ang iyang bulak, no. Kaya amo na kuno ang karakter sang bougainvillea. Once stress siya, amo na nga nag-bloom ang iya sining bulak ra man fiya. So santo gid siya dira sa lugar, no, sa Diversion Road, kay maluwas siya, colorful ang bulak niya, ra man fiya. Mas madasi siguro siya magbulak kahit yung premise stress, no, sa dira ang area.
28: And of course, Regiman Joel, mahambatan niya the car resilient nga, nga tanom, no, klase tanom, klase bulak. Kaya kung makita mo da sa, ano, sa my Diversion Road.
26: Bisan wala na dahon, kapamulak siya,
28: di ba? Oo, kag nami, kay lain-lain siya nga color, no? So, itong mga balila nga, gadugan ko siya atraksyon sa aton nga Dalanon Regiman na Joel. So, siguro, ang mga green tunnels din aton, somehow nagasugod na kita. May ara kita da mga ginporma, nga mga daw steel nga, tunnels. Like a tunnels, no? Pero, since nga mainit, gidman dira iya, kag ang duta hindi amo na ka mahabal naton yung fertile gid. So may ara nga nagatubo,
26: mahina, mahina ang tubo, no. Siguro it's about time nga wasi butangan ta sa mga bougainvillea, no, kada mo unda bougainvillea dira sa lugar kag tani ibala, no, pareho sila sang santan na man fiya mo. Notice mo ang santan kontak ilinit kag daw stress siya, amo man ang grabe yung bloom sang bulak niya.
28: Correct.
26: Oo, kag ti lesser ang ila sining maintenance kumbaga, no. So amo ning mga tanom nga dapat i-prioritize natin tanong dira sa area. And of course, do, i-improve natin ang soil condition man dira sa lugar kay hapaw na nada.
28: Mm-mm.
26: So dapat medyo dalum-dalumon guro para nga hindi dali mapatay. Kita mo dang ang mga palm trees sa tubang sang ano, sang Tasulitagay patay.
28: Mm-mm.
26: Because
28: manabaw.
26: Hapaw na ang lupa, semento sa idalom. So di makapangalap ka pang iya sininya nga gamot, no. So dapat siya tani ginbuan atos dalom gid, no, para nga makapanaw ang gamot sang palm trees. Look at the palm trees, no? Patay siya subong bangod sa tuman nga kainit sang panahon.
28: Mm-mm. So hopefully, no, makadihon pagid ang city government sang mas makapa-improve kag sustainable para sa tanan Regiman Joel nga mga programa kaangay sini kay siyempre subong makabig man ni naton nga isa sa mga nag-add up pagid sa crisis Regiman Joel ining tuman kainit. Kaga kapigaduhon man isa adlaw-adlaw nga tanan nga pagkabuhi nato magluwas nga mahal gasolina, tama pa kainit, tiga dugang problema sang tao. Pero kung may manami da nga attraction Regiman Joel kag mga programa abi nga gina-offer ang syudad, somehow naga mag-an man ang pangabuhi sang mga Ilonggo. I-check naton sa hindi gid lamang madugay si Regiman Alate Kate Leda, angot man iya sa ginapatigayon ng investigasyon sa Commission on Human Rights sa during incident sa may Pavia last February. Regiman Joel, kung madumduman mo, may duha ka tawo nga allegedly
26: ginabduct,
28: no? Sang pulis, no? Isa diri ang babayi dito bala sa madumduman niyo sa may 7-Eleven. Kagaming isa ka amay diri sa may area sang Pavia, Regiman Joel, no? Silang tawo naton kung ano ang resulta sang investigasyon sang CHR, kahit siyempre damo ang nag-protesta Regiman Joel nga may paglabag, no, paglapas sa kinamatarong sa sining mga tawo nga mga biktima Regiman Joel. Si Regiman Alain Kate Lada, wala pa. I-check man naton kahit ang investigation isang human rights sa initial nga impormasyon na kitaan kuno sang mga inconsistencies Regiman Joel ang ining operation nga ginpatigayon sang CIDG sa Pavia. Kaya kung madumduman ninyo atong mga ginabduct kuno, hindi to siya abduction nga ginabduct lang sila iya sa mga authority naton, but part kuno sang ilang kampanya sa illegal firearms Radyo Man Joel. So do ano ka matuod, ano ay han ang resulta sang CHR kag ano ay han ang mga inconsistencies nga nakita sa ilang pag imbestigar Radyo Man Joel.
26: Kuha na tong report kita tipon ni Radyo Man Elaine Kate Leda.
25: Try Radyo Man report.
2: Radyo Man Joel, Radyo Man Pia, mayara sang lapses nga nakita ang Commission on Human Rights ukon CHR 6 sa ginpatigayon ng operasyon sang pulo ka personnel sang Criminal Investigation Detection Group Regional Field Unit 6 ukon CIDD 6 nga kumadumduman amoto siya ang nasalan bilang abduction incident sa Banwa sang Pavia sa tong Pebrero 23. Nalabog kini naton si Attorney Johnny Dabuco, ang Regional Director sang CHR 6 sa Impayag City nga nagtakop ng ilang moto proprio investigation kila na establishar nga mayara sang lapses and inconsistencies magabot sa ginpang issue nga statement sang CIDG. Ginatan-aw sang abogado nga posible magpasaka sang kriminal o kon administrative complaint batok sa mga natungdan kun ma-establishar nga mayara pagid sang human rights violations nga natabo. Kag kumadumduman, Radyo Man Joel, Radyo Man Pia, magluwas sa CHR 6 natapos naman ang investigation mismo sang National Police Commission o kon NAPOLCOM 6 sila ni baling nag-serve bilang independent body o kon oversight body nga nag-checkyar kung may ara bala sang lapses operation ang mga kapulisan kag naka-file sila sang kaso nga grave misconduct batok sa mga personnel nga nagpartisipar sa offline paglalansag Omega o kon amoni ang kampanya sang CIDG batok sa paghupot sang illegal nga armasutang bilang pagsunod sa RA 10591 kag kumadutlan Radyo Man Joel, Radyo Man Pia, posible nga ma-dismiss ni sila alin sa serbisyo o kon ma one rank demotion. Pamatian naton si Attorney Johnny Dabuco, ang Regional Director sang CHR 6 sang na-interview sang RMN Iloilo.
3: Investigation nag-conclude na last 2 weeks ago and na gina-finalize. I think for submission na sa legal ang investigation report sang naka-assign investigator.
4: Mm-mm. Ano bali ang next move niyo subong attorney? May ara ka mo sang formal complaint nga ipasaka batok sa mga personnel sang CIDG?
3: Ti ang lang taon sini-evaluate sang amon na legal kagati kung makita nga enough ang ebidensya depende sa ilang na ma-recommend and ma-aproban kung anong case or kinanglan mag-file sang case.
4: Mm-mm. Ano ang mga possible case, attorney, nga pwede niyo mapasaka batok to sa mga persona?
3: Kasi ang kuandera, kasi public officer to, mga ginalantan at correspondents, mga members ng Philippine National Police, posibleng may pwede dira ma-file ang administrative. Pwede man ang criminal pero ti depende ina sa availability sang ebidensya kay ti balanta lang subong kon sa criminal na aspect ang prosecutor's office may ginasunod nga requirement ang certainty of reasonable certainty of conviction. Mm-hmm. So kung medyo may hinahina ang atong ebidensya tiba si ma-dismiss. So, depende na sa matipod na ebidensya. Lakit na dira ang mga testimonya sa mga witnesses.
4: Oo. Sa pagtanaw niyo, attorney, may ara giman sa paglapas, abi sa ilagin patigayon nga operasyon?
3: Hindi ko pa ma-categorically mahambal kaya wala pa ma-approve gid. Pero may mga makita kita na daw may mga lapses pala. May mga inconsistencies sa statements kag sa mga records nga naguluwa.
4: Mm-hmm. Attorney, ano dason matabo be if ever nga may ara sang lapses nga makitaan kaya syempre maabot sa punto nga mag-case filing. Pwede ba si NAPOLCOM nagpasaka naman sa attorney siyang kaso nga grave misconduct? Paano ni bigay matabo kung may ara makamo sa inyo nga findings? Madungan na lang kamo ni sa pag-file?
3: Tikay ang amon ang pinaka main gidya nga objective ang amon nga investigation is to determine whether or not may ginatawag na human rights violation. Now, kung may human rights violation, may be possible nga may administrative or may criminal case nga ma-file. Kung may pending administrative case, like Sarah mentioned mo, may case sa Napolcom, ang amon sina nga himuon is to monitor kung ano ang progress sa administrative case nga ginahiring or nga pending. Kahit hindi man na pwedeng ma-file man kami sa lain-lain ahensya sa gobyerno, kaya magwa sila karon may forum shopping. So,
2: Regiman Joel, Regiman Pia, nabatian si Attorney Johnny Dabuco, ang Regional Director sa Commission on Human Rights, may kantanan sa latest update sa ilang motu proprio investigation sa nadabo tong inapayag ng abduction incident sa Banwa sang Pavia.
26: Ti kon lain ang findings karon abi no, kag lain ang findings sang human rights sang Napolcom, how will they reconcile no sang ilang nga findings no? Pero tihulaton nato na wala pa naman natapos nila sining investigation, mapagwa pa man sa ilang final report goro na Jaman Alain.
2: Oo, managani, nagambal si Atty. Dabuco nga hindi man sila bala pwede magdungan sa pag-file sang kaso pwede ni sang Napolcom, kaya muna ginatawag bala nila, Radyo Man Joel, Radyo Man Fia, nga forum shopping. Kaya muna ang isa sa mga butang nga ginalikawan, kaya siyempre gusto bala nila, bala nga if ever may aragi man sang violations nga madutlan gid, kagang pinakalala gani nga outcome, so no, maniya sa spokesperson sang Napolcom niya si Atty. Michelle Benitez Yotoco, amuni ang ma-dismissal from service o kon ma one rank demotion ang mga natungdan. Ginkuan man sang Army ni Iloilo sang statement ang CIDG kag asuno gani sa ila nga acting chief nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Bautista nga suportado Manila ang ginapatigayon ni nga investigation kag syempre nagapati man siya kag may kinamatarong man ang ila personnel sang due process kag matagan man ang mga ini sang oportunidad nga magpresentar man ang ilang aside sa natabo tong operation Regiman Joel, Regiman Fia.
26: Mm-hmm. Sige. Thank you very much, kita Jaman Alain.
2: Kasama mo sa DYRI or Manila Ilo, Regiman Alain. Kita Rador Leda, Tatak or MN.
25: Tatak or MN.
26: Maraming salamat, Regiman Alain, Kate Leda. No, kinatadaon na ito ng video. Kapilagin mo balik-balik, Regiman Alain, ng video. Yawan kasabdyo ang kung siya DJ personal kid man, yawan sa kasabdyo sa babae, no? Siling ko na kulang isang skill sa ngaton nga police force, no? In terms of kung paano mo bala masabdyo, may nang ganyan kaway ni armas sa babae, kaway armas bining babae.
28: No, ah, magani, diba? Radyo man, Joey, kita mo itong pagbulid-bulid nila, nga nagpukot
26: tayo. Babae, pati pala niya, nga gindumog, why siya sang capacity to subdyo, no? Why ginsang technique, ah? Ay nako. Anyway, no kabay pa nga ma-ferret out ang kamaturan si Regiman Fia kag ma-file ko na naman na nagkakaigo nga kaso. O, wala man taga siling at pahalinugin naton sa serbisyo. Ang aton sininga mga authority because this is part of the hazard of the job man Regiman Fia. Kay sometimes nag-exert man sila sang extra effort no para ma-implement man na kasubuan. Inaya sa context no, sa context sang implementation of the law no, pero wala tayo kabalo kung ano man ang behind no sang ila sinaginhimo while they're implementing the law. So we just hope nga ang ininga findings sang CHR ang mga findings sang Napolcom no magatinlo sa hanay sang aton sininga police force o kung security forces for that matter para no na next time nga mag-exercise sila sang ilang nga poder in the implementation of the law, respetuhon nila ang kinamatarong sang tao, Regiman Fia.
28: Yes, Regiman Joel. Kagti, syempre, leksyon man ini sa mga nag-engage man sa illegal nga buluhaton. Nati kan hindi mo ya gusto nga may mga kaangay nga senaryo nga matabo sa imo. Kaya ni sila may mga background, gid man ni sila, Regiman Joel, mo ining mga victim naton. May mga background, gid man sa illegal nga droga. Pero ti, lesson ini para sa tanan no nga likawan ta na ang paghimo man sang irregularidad agud nga malikaw man nato nang aton kaugalingon sa mga kaangay nga mga sitwasyon or worse Radyo Man Joel.
26: Anyway, no kabay pa nga ang intention sa sining investigasyon magabunga no para sa kayuhan sang tanan.
28: Kag magapangibabaw ang kinamatarong sang tag sa katawo.
26: Kamatuoran Radyo Man Fia. Ang lisita lubos magtakop, good morning nga sa kay Erwin Constantino, kagsa kay Eddie, kagsa kay Erwin, no? Happy listening nga sa may South San Jose Molo. Sa kay si Stephen Fanega, nga nag-upload man subong, no? Salamat gid, happy birthday ko, no? Sa iya sining sister-in-law, kagsa kay Madam Sinelli Fanega, good morning. Kahinia Viva Fanega, kagsa partner niya nga si Fibilin Martinez, kag iya anak, saka Michelle Fanega. Happy, happy listening and good morning nandira, no, sa kay Sir Stephen Fanega. Sa mga Iloy, isang puluyan, happy, happy Mother's Day. No, sa akong nga Iloy, happy, happy Mother's Day. Sa naman nga mga Iloy subong, no, kabay pang sa ulugon nyo, ining adlaw, nga madunduman nyo kung do ano ka importante ka mo sa kabuhi isang inyong kabataan, kag sa iban nga nagtanaw sa inyo bilang Iloy, Radyaman Fia.
28: Kay RD Rara Ganzon, happy, ay, happy Mother's Day.
26: Sa kay Ma'am Girly, happy Mother's Day. Kay Ma'am Rara, happy Mother's Day. Good morning, gid. Sa tanan nato ng mga tagpalamati. Wada tiyempo, diri sa itong pagpakalagad. Salamat, gid, sa pag-upo, diri sa itong singing palatuntunan. Ako si Radyo Man Joel Franco.
28: Radyo Man Fia Panes Otero.
25: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Calcium pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.

0: Kahit saan kasugata nga salakyan.
1: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
2: Maayo na lang! May ara na iBerry Gold with lutein.
0: Sanggin try ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini, protektahan ang mata, kag suportahan ang klaro nga pananaw.
3: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata, para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
4: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood by live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
5: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit!
6: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!